0: ang shots ang tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. 101.5
1: News. K5 News. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 las 8 sa isa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman niya para itunturan. K5 Yarik sa itong mga tagpalabati sa Libertad Public Market, Burgos Market, sa Buboy Steel Ring. No?
2: Yes.
1: Ipakita na mo na K5 Itan Ready mong video. Kundi naghampang na tali finals subong si Pigola and Alex Ayala. After sa first set, nagdaog si Pigola. No? 1-0. Pero sa second set, ang score nila is 2-1, race to 6 na.
2: Okay.
1: Abansi si Alex Ayala. Pero nagbuo ang ulan. Standby Carla, Defensor Lunga. Mm. Now, ipakita naman ng video kay Pamita Nara daw. Ang mga tao to, nagtinindog, masigsok-sok ang ringkot nilang iba, nagpagita sa panilungan. Bangod niya nagbaskog ang ulan. So, but siguro, until now, why pagkikarisyo mga hampang kay Pamerik? But siguro, nabaskog niya ang ulan.
2: Fitfall ba ng ulan mo?
1: Ang ulan niya, fateful na pero may ginayaw.
2: Kada hapon, matupagi dyan.
1: Every afternoon, the fateful rain will always cry. Kalibutan.
2: Inang fateful nga ulan, tatakil dyan.
1: Agalik ka?
2: Tatakil dyan.
1: Na.
2: Dahil ako kabati, may fateful nga ulan.

0: Isa sa kagahon. Das 4.
1: Kita lang di siya.
0: Tingpalan siya. Niya gawang alaw na naman.
1: Kita lang di siya. Kung CCTV, may kapang lampos lami sa'yo to.
0: Tapos, pag-abot naman, pag-alasize naman, pag-alaswibil, ay naman, oh. Pang-happy ka naman another DTX Coffee Mix, no? Wala, walang humpay na kape. I-check ta. I-check ta me this time around si K5, Carla. But before that, dali kita sa ato naman yung 4 trivia. Hindi ka bangin dala na sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Di ba na nagaling ng tinaga nga orangutan?
1: Itan, pamati ha.
0: Diin ba na nagaling? Nga ka na mo tao, sitang hindi ang balon mo?
1: Hindi, pag-akwanta, pag-field trip ta siya kay Sir Salvador, ano baan?
0: Nagtana, ginagawag niya microphone,
1: ginagawag no? Microphone niya?
0: Ay, tuwad ka, talara pa video mo, tan. Ganami namin sa video mo, no? Inagaw ko rang gutan mo.
1: Inagaw ko rang gutan. Duwas lang ni Solomon Recto.
0: Tingato naman yung photo trivia. Let's have our photo trivia with Lori Gamboa.
2: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
3: Maayong buntag, mga kakipa!
0: Oh, grabe!
3: Ang photo trivia.
0: Ang gagwapang manong photo trivia tao.
3: Ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam. Mga kakipa, di malubala ka mo kundi inatuga ang orangutan na tinaga?
4: Ang orangutan amo ang halid sa tinaga sang Malay kag Indonesia. Orang means person, human, okun man. Kag ang hutan, okun otan, amo ang forest, jungle, okun wood. Kung isugpo ng duha ka tinaga, ang buot silingon, people of the forest. O kun, man of the forest. 97% sang genetics sang mga orangutan amo ang pareho sa DNA sang mga tao. Ang mga orangutan amo ang katapo sang great ape family, chimpanzees, bonobos, kag gorillas. Ang lifespan sang mga orangutan nagalabot 30 tubtub 50 katuig. Ang ilang arm length mas laba kumpara sa ilang kataason. Ang ilang arm span nagalabot 2.3 meters o kon 7.5 feet, rason nga makakabit kag hapos sa ila ang magsaylo-saylo sa mga puno. Primary fruit eaters ang mga orangutan, rason nga ginatawag ang mga ini na gardeners of the forest. Bangod nga ginalapta lang nila ang mga liso nga ila ginakaon sa kadutaan kung diin sila halin. Sa karon, ang mga orangutan yara na sa critically endangered species bangod sa deforestation, illegal hunting, kagang expansion sang industrial palm oil plantations. Gani mga K5, kabay nga makigbahin kita sa mga environmental groups agad nga mahatagan sa pagtatap ang aton mga orangutan sa kagmanikawan ang pagkadula sini sa aton kalibutan. Inis si K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
0: Kaya gwapa sumog sa amon niya, photo trivia, no? Gabi ang get up niya daw, ano naging siya, no? Daw wanderer naging siya, explorer naging dating niya, daw Tomb Raider na siya. Oh, may revive. Islanta kalo niya, kay dito ang kalo niya, naka-bismulok. Dapat iyagi dyan ni Indiana Jones.
1: Kagang kalo daw, hindi mayong disenyo.
0: Letter A, Aljon.
1: Hindi kaya ang ding design. Ang design siya, islanta sang nami, klase design.
0: Ari, parang tinitan.
1: Kapalo mo nga pag-abot ni Itan, nakita niya ang iya amigo, ang gin-interview ni Solomon Recto.
0: Kagbangod sa kalipay sa iya amigo, ginkuha niya ang microphone, kaabi ha, lollipop. Kaya gisimutan nga ni Baloan yung microphone, hinaboy ini.
1: Kaya Balon, it's yours, baby.
0: It's yours, baby. Baby, it's yours na. Sulo-sulo ha, baby. Okay, go ahead, Itan. Abi, pakita mo yung video, Tan.
1: Kasita mo, Janet Mangal.
5: Ano kay Ari na yung mga pa, ano, pamilya din?
1: Kinuha.
0: Kinuha.
1: Ipo ni Itan.
0: Si Solomon Recto ito, may. Kasi dinggitan sila kay Gigwa Karagutan.
5: Ay, Ari na yung mga pa, ano, pamilya din?
1: Nag-ibot si Solomon. Kami sa pharmacy salde, ginggrab ang microphone ni Itan, gin-interview ni Solomon.
0: Arang utang. Ang bala ko doon. Ang meaning naman sa arang utang, ang arang is gapautang.
1: Gapautang.
0: Tigbut si ganon, arang utang. Ang manokot na. Nago na.
1: Nga pa nago, ara si arang utang.
0: Ayo. Grabe. Wild gali ang amo to sa kay Sir Saldio. Araw. Gakakibot sila ba? No? Isa, roll lang yun.

0: Nakibot.
1: Siya raw niya.
0: Ara na ako tagaan siya. Ara-ara si Solomon matagdas ang kanya. Tagsak niya microphone, ginagaw sa orangutang. Okay. So this time, sa iluhan tayo ng report ni K5 Carla. On a serious note, mga ka-K5, by the way, good morning. Galing na happy listening kay Sir Jingle Ticar. Gusto nyo DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw. Kadto ka mo kay Parita Jewel Flores. Available ng DTX Coffee Mix, D3 Bio, DTX 500. Upod man ang paborito ni Sir Erica na Friday, Extend Food Supplement.
1: Siya pa na, ina.
0: Extend Food Supplement.
1: Oo, may supply ko na kay Dr. Mel.
0: Oo.
1: Kasi birnis, nakuhaan ko lang na.
0: Magalik ka.
1: Extend niya, extend.
0: Grabe, Extend Food Supplement. Now, this time around, i-check na sa K5 Carla ang reklamo sa mga vendors mula sa Talisay. According sa mga vendors sa New Market sa Talisay, nagreklamo bangod mahina ang bintahan, mga vendors to sa panibot sa Old Market, sinya, pwede, palinon talis lang, ang guaya bala, mga white pwesto, bala, mga ano pa nawag talaga ni?
1: Ambulant vendors.
0: Ambulant vendors. No? Te, amo na ginayo nila. I don't know kung anong solusyon
1: ni
0: Mercado.
1: Katahom, ha?
0: Tawang mga bagong Mercado. Okay, check ta si K-Pub Carla. Kay Banti, bagong ilang Mercado, pero nagbago tuon pero nagina ko ng negosyo.
1: Normal.
0: Bangod sa damo ng ambulant vendor sa gwa.
1: Ay, disgrasya ka na.
0: Tikilang lang, guro, discipline daw ng ambulant vendor.
1: Hindi kang market, hindi lang ka bago. Do, hulong doon, abe. Gaway pa man, tao mo.
0: At ipabaloon talaga daan sila, no? Amo na ganing ti dapat tara gitarbi, friend giniti, mamang friendly si Talisay, friendly tama na sila mo, no? Burigan, tas lang pabalo, kundi ng bagulang merkado, eh.
1: Pamati ang ilang...
0: mga taga-Talisay, pamati ka mo da, no? Kundi inyo na yung mga kantuan, ha? Ang ano kung guwapo ko, subong kong guwapa ang servisyo.
1: Guwapa ang servisyo. Assistant city ad nila, si? Na pamati kidsaton si Sir Pinado. Ang office nila sa may...
0: Si Mr. Pinado.
1: Oo. Sige, sir. Pamati na sa ito ng office.
0: Pamati ko na si Mr. Pinado. Subong ha. I-check na this time around si K-Pub Carla sa line number 1. Carl, good morning.
2: Yes, sir. K-K5 Aljan. K-K5 Eric. Good morning. Kasi ato sa mga K-K5. So, K-K5 Aljan. K-K5 Eric. Ipatulungan natin ang new public market sa siyudad sa Talisay. Bangod sa madamo nga nagreklamo K-K5 Aljan. K-K5 Eric. Hindi lang vendors. Kundi pati ang mga manugbakal man K-K5 Aljan. K-K5 Eric. Pero ti vendors sa ato. Sumigil patulungan kahapon sa area sa siyudad sa Talisay. So, nagreklamo ini sila. Bangod nga mahina ang ila sining baligyaan na K-K5 Aljana at tikong na taon natin kahapon na i-compare bala sa Old Market nakatry naman kita patulong Sunday nga adlaw sa Old Market kadamo gids ang tao yung K-K5 Aljana K-K5 Erika mm-hmm. So susupong ara na sila sa New Market ulang taon tik malaka ang mga manugbakal K-K5 Aljana K-K5 Erika So amunin ila sininga ginareklamo kay tungod nga malaka ang resulta, mahina ang ila sininga pa ang balikyaan ay K-K5 Aljan, K-K5 Erica at si Isa, sinanay, Melody ang aton sininga na interview na nagsimba ini siya by 5 a.m. then nagwa ini siya by 6 a.m. pagwa niya K-K5 Aljan na K-K5 Erica, nakitaan niya nga madamo, gali, nga nagabaligya sa gwa na mismo sa simbahan sa Talisay, K-K5 Aljan, K-K5 Erica mga utanan, mga nag
0: hindi na yun ang bagong tindahan now?
2: Nag-apostor ini sila. Ang bagong tindahan ka K5 Aljan, ka K5 Eric, located ini siya sa isa ka... Adretsyon mo lang na ka K5 Aljan, ka K5 Eric, maagi ka na sa subdivision sa Carmela, kag si isa atubang ina sa subdivision na sa Pueblo, ka K5 Aljan, ka K5 Eric, kinahanglan mo pa na mag-sakay sa ano ni sa motor kay K5 Aljan kay K5 Eric agudto nga makalabot ka sa area kung sariin na located ang public market sang Talisay so sa aton sining man nga pagpangusisa sa aton sining mga drivers ang plete kung maghalin ka sa may Jorek sa may main road kay K5 Aljan kay K5 Eric may 15 nga plete kag pulo. So kung magbalik ka, kinanglan mo gidya nga maghulat kung gusto mo magplite 15 mahulat ka gidya sa parking. Pito nga daan ang unod sang tricycle kay K5 Aljan kay K5 Eric. Di kung hindi ka nakahulat 50 gid ang imo sini nga pitihon pag
0: ba. Correct na kay nga ti banukot gina sila kay nga wala pasero mo.
2: Yes, amo mana ang problema man kay K5 Aljan kay K5 Eric kay kung ikaw lang isa magwa ka, ti kinanglan mo gidya mag renta sang tricycle kay kung hindi ka magrenta ti mahulat ka gid sa iban pa gid nga mga pasahero nga magsakay sa tricycle. So kadugay kag Okay, so no matter kay Nanay Melody, malayo ang public market, unlike sa old market kay Kisav Aljan, nga pag-abot mo da mismo sa main road, public market madayon na lakton mo lang siya ka K5 Aljan, ka K5 Eric, kasi madamo man sa mga naghahambal na sang una wala man problema ang mga ambulance vendors sa ina nga area sa old ka K5 Aljan, ka K5 Eric, kay tiga sulod sa Japon niya ang mga ano ni mga manugbaka sa sulod sa public market, pero tisa karon ang ambulance vendor wala iya sa nga dito sa gwa sa new market kundi arid sa Japon sa palibot sa old market ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Kung hindi dira sa old market, sa gwa sa old market, kag sa may gwa sa simbahan, kag dito pagid sa likod sa isa man ka gusirihan, dira man sa syudad sa Talisay, kay K5 Aljan, kay K5 Eric. So, aribala, pamatian naton ang pahayag nga nagikan kay Nanay Melody, isa ka vendor, no, sa bugasan, kay K5 Aljan, kay K5 Eric.
3: Ikaw ko tama. Ang amun income to sa daan, lawari, di iwan, 1/4 ang kita namang sasalig to. Sa daan, ikaw. Ang amon mga suki, ay, di kadto, ito tanaw na kalabihin ko, ay, hindi ka kadto na sa amon.
4: Ano na, saan mo yung nagbaligya?
3: Madamo, atos, nagbaligya dito.
4: Dito, nabili?
3: Oo.
4: O, ano lang ang gitagaan, dari isang parte, ha, ang mga may customer dito?
3: Oo, ting, ibang, ay, man yan, iba nagpo. Mapura nga, kalabanan na, di man dito, tipigaw, nga mong kita, di ba? San sino, ano yung mo, liboton di ha? Amo gina ang ilang ay sa bat sa imo piga ka tama amo kita. Ang akong kita ito sa dito, wala gani 1/4 kita.
4: Gamay
3: gid. Ang gid yaday piga gid ya.
4: Bisan ta ibutang ta sa mga days nga hindi man ya market day.
3: May ato gid. Oo, nami ang gid ya gyapon.
4: Oo, diri ya.
3: Oh, diri ya daw talaga sa lang tao di kun pulukan mil do lang nami amo nakagapon daw. Ayo ayo, pero subong o piga naman ka tama o.
4: Sa ano imo sini na lang na nga ang piga.
3: Siguro niya sa kalayoon, ay. Kalayoon. Hindi ko kasi yung plampitis ang mga kasuki. Hindi po kay kamahal ko. Balik ko, 40, 50. Kaya nga mong tusuki, ngayon mga lapit to ya dito sa Daniel Market. Lapit lang to sila. Yung gabi, nakalbakal to sila. Yung sila, wala mo na niya, yung gabakal Domingo ya. Pagwa sa simbahan, kaya ako nakalip ko simbahan din, ha? Yung simbahan, pagwa ko, 5 po kasi simbahan, pagwa ko, 6. Damo, dayaga mga gamay-gamay nga nag-achinda. Ito hindi tama naman sila kwarta. Ito yung pangita mo sa kwarta. May mga isda dyan, may mga utan, may mga prutas na magalimot-limot. Amo na, ti. Kaya ang iba, hindi kakato ya. Gusto namon tani nga, ti. Ikuan man ito nilang gabi na ang gagmay-gagmay ito nga tiyanggin. Kaya ti, para magkanto man isa mo na. Maka-income ang kamili. Kaya pigaw-pigaw kami, hindi ka tama. San sino, diliboton mo na yung kasi ng ganyang pigaw din kami di tanan. Ti way wan ta natani kay ti sila ga pangita mang kwarta ti kami ga pangita. Ti kwan ko wan lang tani. Nga ko na sila nga ti pigaw kami di amo na. Ni man ko na ya kakwan sa ibanda ko niya pangita mas lang kwarta nga ila kay ti pares lang kami ga pangabuhi. O ila na ya. Pero ang ako na sila nga pigaw din kami di ah. Kay sigon sa kalayoon.
0: Sige. Okay. Normal siguro ka na. Pero ang imuon na dahi sa muni. Number one, ang tao na maguhan, guru, is lakbalo nga bag-unang location eh. So, the best thing to do is sige-sige lang, hindi dulaon taginan ng ambulance vendors. Kaya hindi na itong tao magkanto sulog kumiyaran na lagyan sa guway.
1: Kag malayo, in fairness, ha? Gusto to si Nanay.
0: So, munang natabo nga ang like sa Barangay Granada. Ang merkado sa Granada, piktado, kay bangod pagpakanto ka sa Granada, ang iada ni Anay Councilor Buddy, Vladdy Gonzales.
1: O si Gidalan.
0: Igadalan, timagi na lang ng tao.
1: O kag mahapos na yung parking
0: lang. Mahapos parking lang si Gad.
1: Para na.
0: Tiang iya sa Granada to, may parkingan ka masigad, pero masulod ka pa.
1: Masulod ka pa.
0: Oo. And then, may ato pagi dito sa pakanto sa Glendale, nga may mga merkado na managdaga barigya. Sungguhan niya, ang merkado na ulihina, no?
1: Kayo ang gabanindahan abi sa merkado sa Granada kung dira ka inang dira lang mismo sa immediate
0: dira lang mismo sa palibot
1: galing kinakabakal nga may mga slakyan yung iban mabakal na to eh, sa pasapakad to kay
0: Andre sa kay Vladdy Gonzales grabe ang hatak kita da alagya kita mong gutok na kadapon ka double parking mas slakyan na gani mo
1: amo na problema so inang sa Talisay
0: the same problem na kung hindi ma-arrest ang mga ambulance vendors sa gwa
1: and I think Carl Pwede guro ba si ma-interview mo sila? Who is the chairman of the Committee on Transportation? Yeah. Dapat,
0: may terminal to sa gra?
1: Hindi lang may terminal, kag dapat may flowing of passengers dito. Otherwise,
0: buwag siya rin pagkutangan mo gidruta.
1: May ruta. Gid.
0: Na, kundi ang daan nila ang merkado. Arab lang daan sa kilid, ha? Di ba may ara na si Gadalan, gid?
1: Siya iluhon to.
0: Di subang nga di, naging dito naging sa punta?
1: Sa punta, naging dito na to. Dito kayo sa bagong market. Yung bagong market, masulod ka pa na sa anong subdivision, ha?
0: Ay, okay. Mga, so, dapat guro, kita yung Carla, himuna na nga may ruta, ginto, bla?
1: No. May ruta, gina dapat, Carl, kay ng eskwilahan, ang technical school, ang EUP, ang inaya, drill na sa puno, ang ilang merkado, sa sulod-sulod pa.
0: Kaya pag matangin na yung ruta?
1: Oh, kalayo sa Minlo, ano nang ngalan sa subdivision da?
2: Nabot man siya sa rota kay Kifef Ajan, kay Kifef Eric, ang greenan niya ginabaila, greenan niya mga tricycle, putian niya tricycle, yellow nga tricycle.
0: Bali, ang matabo silang bagong merkado, amo ning linya pa kadto sa Minlo? Pamo na da?
1: Oo, oh, inang nga TUP, datadlungo mo.
0: Ah, okay. So TUP, diri ka sa kilid, tiba sa subdivision, di ka Kifef Eric sa unan sang TUP na mo?
1: Di damo na da mga subdivision?
0: Okay.
2: Pero dito pa siya spunta? Dua
0: ka Kifef. Baka lapos ka na sa circumferential road?
1: Dawa ay guro lapos da.
0: So dra lang gid siya yagali na yon lapit sa no.
1: Do na did end siya.
2: Sa lipos mo ni siya sa ano eh. Ano sa kopya sa barangay 12A ka Kifef Ajan, ka Kifef Eric.
0: Okay. Okay, sige.
2: Ano inisya lapit lang inisya sa may City Hall ka Kifef Ajan, ka Kifef Eric.
0: Likod din sa City Hall, sa City Hall. Correct.
1: So dapat na butangan da nila Carl sang dumi come on lang nga makadto. Pero husto na kun ako tricycle driver nga makadto ko to nga isam lang bilog sa Iro man.
0: Yeah. Di dapat ya butangan nila ruta para hindi isa. Sakto ng Kifef Carla. Hindi mo yung transportation mabasol ang ano kang Kifef Eric, ang tricycle driver kiti. Pero di man sila mo.
1: Hindi mo mabasol. Mapierde man tao. Kamahal na ang gasolina sa buong.
0: Correct.
2: Yes. So ang ginahingyo dira ang basi kung pwede ma-regulate ang masakyan sa mga pag bumalakal, ma-regulate ang mga ambulant vendors sa Kifef Ajan, Kifef Eric. Kay ti may plano ang iba niya mga vendors nga nakakuha na yan sang position sang store dira, sang stall sa may new market nga mag-pull out na lang kay tungod pertigid ka hina. So kung mag-pull out ini sila, posible nga magka-plaster ini sila sa palibot sang old market ta kay Kifef Ajan, kay Kifef Eric. So amo na ang gininyo nila nga ma-regulate kung pwede gambal sa gayon nga kung pwede pauntaton ang mga ambulant vendors. Tingin nga ambulant vendors nga ni nagikan man nadara sa new market ta kay Kifef Ajan, kay Kifef Eric. So amo ni ila sini nga ginahingyo nga tamdan ang ila sini nga reklamo agud to nga bisan pa paano mabawi-bawi Manila ang ila sini nga ginpamutang dira nga mga baligya kay ti sa subong wala pa ini sila yasang renta. Kay tungod nga libre ini sila for 1 year ka Kifef Ajan, ka Kifef Eric. Information nato na sa isa man ka vendor nga ara sa 800 pesos na by next year per month. Kay ti before 200 lang ni ila sini nga yearly 200 plus ka Kifef Ajan, ka Kifef Eric. But sa madaso na nga tuig 800 per month na ang ila sini nga pagabaydan. So amo ni ipa-confirm nato na sa ila sini nga chairman na dira sa market ka Kifef Ajan, ka Kifef Eric kung by next year pilagid ang ila sini nga mangin renta kag kung ano gid ang mangin plano kag kumakita naton dito wala tubig amo pa nang aton sini nga pagka-checkeron na kay Kifef Ajan, Kifef Eric.
0: Sige
1: lang bro, at least amo gid lang galing na kay Kifef
0: adjustment na
1: adjustment eh something when something is new people will really react especially if it concerns about market forces na wag parindahan ang supply ang salakyan tungod kay mamag-ong tao. But as time goes by, maakaanan ang tao. So kinanglan na butangan sang come on or daw may ara bala reason for going there. Ang mga motorsiklo kay ang tao para nga aside sa merkado do ulayhon malakal, do ulayhon portion siya. Kaya amo na nga aning ang mga merkado taga naga sentro siya kay ulayhon permisa talan arang terminal, arang butika.
0: Butangan
1: kay
0: siya ruta. Para at least bala bisan hindi ka niya magkanto, malabay na gibog na sakyan. Himuhan mo kay siya ruta para ma-expose kag maanad ang tao.
1: Eh, ang ibakulod si unang NGC ni Wise mga kanto na.
0: Ibutangan na ruta, subong.
1: Ibutangan ruta nga humsay. Kita mo naga subong. Maskin sinulang ang mga pasayro, gusto, ang mga jeep gusto mag-terminal na.
0: Kaya bago damo, na tao na mo.
1: Basta, if there is something new, everybody will react. Amo gina, Permi.
2: Yeah. Kagati ka ba'y pang ma-regulate mantanan, matadlong ka K5 Aljan, ka K5 RA, kay tilapot man dito ang tricycle. Agati ka ba'y pang matadlong, ha? Kay PA parehas lang mantanan nag-suffer sa karoon, kay tungod sa kamahalon sang pabalaklon, the same time, na? Gatong man kay K5 Aljan, kay K5 RA ka.
1: Isa pa na. Laingid.
0: Sige.
1: Okay. Good.
2: Yes, sir. Yes, kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric report, tagikan sa patrol, hindi nga balitag na dulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seekers B3 Bio. Opo sa patrol, kay K5 Vincent Coralde, kay nga balitag na dulong. Agini si K5 Carla de Vazor para sa kampiyon niyo balita. Servisyo publiko kang Kalingaw sa Negros sa K5 News.
0: Lulayo, bili. So, ginagawa ko sa mapang report ni K5 Carla, dito ni Galila Pit sa City Hall. No? So, ang City Hall sa Talisay, ulunan sa Antonio Lizares Avenue, aready siya, no? Layo na gali ka kay Eric, hulong doon ang gwa niya.
1: Hulong doon, gid. Hulong doon.
0: So, kung ako kay Mayor, dapat himuan sa mayong butaan rota, no? Para at least sa mga tao, managadra na maglabay.
1: Uh-huh.
0: So, balikan ta si Wilson this time around. Tutukan ta, ining party sa update. Walang gutom program. Ambot siguro siya, walang gutom. Gutom ba si isa kadlaw lang eh, no? Walang gutom program. But, by the way, natapos na gibang congratulations, no? Natapos na ng celebration sa Kabangkalan ng ila sa charter celebration and very successful man, malinong kamatawai, wala man sa mga anong atrocities. So gina-congratulate na ton ang lokal nga pamunuan, no? Sa
1: pagpauna ng mga kahapon nagkuan
0: nag Mayor Benji Miranda,
1: no? Nagamay lang nga hits kagabi kay daw may nagtala nga palupok. Ah, may okay. Napilasan nga mga operators ng sound system and
0: nagtala ang
1: nalukpan
0: basin palhok
1: nalukpan sa damo may pilason kagabi
0: galing ka
1: galing kay si Mayor Miranda do dismayado siya why ka tinimbang kahit kulang niya do wala ka lapot ang expectation ko
0: sa gina basin nag ang gilaguro nga fireworks gin ano may fireworks display mo sa
1: may
0: tayo closing
1: fireworks so closing nagdagdag naigo mga tao so seryo dyan nagginakuan kagapo eh may mga napilasan pero may lang ara man ang kuan ara man ang tawag sina ang mga DRRM naton nga nakaresponde.
0: Very good.
1: Galing kay laced with the problema may mga panos ka pagkaon and everything lang ni Mayor Miranda niya daw why makalabot. Nga for next time daw trial and error lang to.
0: Okay.
1: That's 56 so, million.
0: Grabe no. So the celebration na.
1: Basta
0: na celebration. Nakapista sila kag okay charter na. Celebration no.
1: Okay na na.
0: Enjoy naman tong mga taga Kabangkalan.
1: Good enough, no? Good enough.
0: Pero grabe galing ulan no, naapektuhan man pero at the end of the day, why man sang mga dagko gig mga insidente kag saludo to sa mga pulis kag nangin maintain sila kalinong kag katawhay no.
1: Uh-huh.
0: Si Romar Duran Gambal, siya mas bayo gid gabutangan na da rota sang salakyan no. Tagini garani ng amigo ta si Romar Dulan. Si Ponciano Alegre Susco Jr. Live watching from Escalante City. Good morning. Si John Borex pasulod sa Sian 60 pesos ang sukot. Ha? Kamahal ba? Bago nga public. Ti sino pa bimanindahan ko kada sakay mo si 60 pesos ang ibayad mo?
1: Si 60 lewat, 120 na.
0: Ti kamahal na iya.
1: Ti ko may savings kada bing 80 pesos resto ko pa 40.
0: Gani. So amo na nga di nga isa na kabagay gurong buta. Una kuya, hindi tricycle pa biya yon da jeep gidya. Inablang may jeep nga pag example labi Talisay to Baco Talisay Bata. Pero kaya terminal dito na yan sa terminal market.
1: Na, that's why. Kabutangan siya rason nga.
0: Example, may gusto mo yan mag-downtown, may ara kami. May, ang specific at may ara Concepcion to ano na mo.
1: To, no, dito may butang terminal. No?
0: Terminal kagi dyan sa merkado.
1: Galing kaya ang old market nila di lang yung biyaan. That will be the terminal.
0: Hindi ang purpose lang
1: yan. Time lang anay dito, no?
0: May terminal lang sila yan, ay. Kaya karoon ko tricycle, maputo. Yan karoon, imagine mo, si Sintang bayad mo kang ipay. Paano na, be? So, dapat, na-notice ko, ya, basta merkado, tanawabla sa una, dumduman mo, ang central market, arada terminal, palibot, takuling.
1: Oo, tuod na,
0: arada punta, taita.

0: sundan pa kinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sang itan ang itsura. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape, kag batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Nagkatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan. Sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ng akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
12: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
13: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: traffic. Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: It's the best part of the day.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining mga combinations ang fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid. Nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma. Or hapo.
3: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma, makabulig akong si D3 Bio. Dok Sam?
4: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay ko may ari kasi ni, pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo nga sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ning ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra.
2: Oh? No?
3: At buro ka? Why ka na-control sa ang imo motor neuron, wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para hindi lang magpagiyo, kundi gapapugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy, gayon nung gimili tribayo, kaya galikaw kami siya nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-kurug ka, permi.
4: Gakurug ka, hindi makontrol lang
2: gusto yung mga... Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
6: Oo. Lecture pa. Amen. Oh. Amen.
4: This is yung substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumarka sa natuwag kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio tungo sa iyang gallic acid, Sir Boy.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Sa mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black kakwan ka mental black
3: cloudy decision
6: mo cloudy doka hindi mayong function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka mo because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system by doing so ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot mag, what do you call this, mag-cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500, di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na, mag-ed ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
11: 101.5 K5 News
12: FM. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sa ngaga.
13: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
14: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
13: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 Mbps.

0: far side of the hill.
1: Nalikid lang kay Gatchat pa sa ako ng barkada ko ah. Gatchat sa kontan. Ang baraga ni si Coco Martin tan bala hindi ako pag hindi ano si Paria Jinpol hindi rin pag sa bada bala naton bala tawgi bala rin number ni Coco Martin tan o tawgi si Coco Martin ang bala siyang si Parimo Jinpol hindi rin pag sa bada kay ga program pa karoon lang nablang pa advice mo ko no. Ang bala sa karoon lang tan gaayo naman siya nga makitanay na naman kami kasabad sa mga kumpari ko nga mga celebrity ah.
2: Sinunto ito
1: Gina Purano Antonisi Bongga.

Tuod kay GE, Jaco GE. Ano ning tuod mo nga ngalan, Mangman? Sa YouTube lang sa Kunuyag Pamati, sa Barangay Tabugon. Aha. Kag may ara to si Kuya Eljan, may ginapag-greet sa akon. Driver sa Angel Taxi. Ang pangalan niya si Primo. Nasakyan ni Sir Eljan Castanyo sang Pizza 31. Nasakyan niya sa taxi ang ginapamatian 11 Mbps. Ako gikuno iya idol. Nya minano ka kapoy kag minano ka mahal sang gasolina, basta si Jean Paul ang angkor ya gakalidula problema ko. Ako gikuno iya idol. So ngalan niya si Primo. Primo, mayo na pamamati ah. Driver sang Angel Taxi. Abaw kahapon may may ara ko bad nga experience. Isa ka plamahawan. Abi kwaon ko bing inyong opinion kung ano sa inyo. Mansang namahaw kami sa isa ka haluhaluhan ang sikat balang luhalo sa Bacolod nga duway sila gani lugar. Upod ko ang pamilya ko. Kabataan, damo kami. Nagkaon kami sa famous nga luhaluhan. Nga duway sila gani na lugar buri ka namit bla kaluhalo nila. Ang ilang nga dalom nga aras lakson da. Ang ilang nga dalom nga kalan-an. Bugnaw ang sa babaw nila daw impierno.

0: And then Lamisa naman. Kami, walo kami kabilog. Kulang. Tiyang gwa sinado mapugtak-pugtak kami. Hindi man gusto nga magkuan, nga mag binulagay. Tisiling po sa babaw ta. Pag-abot sa babaw to, ang babaw to daw, ang bugnaw, kung ano ka bugnaw, ang aluhalo. Amo man to kainit, ang ila babaw. Do impirno gani. Nga kun solar ko abi, abi kun solar panel ko, nag-generate na ko electricity. Amo na to kainit. Nga kun solar panel ko, nag-charge na ko sa battery.
1: Grabe po.
0: Eh, pwede kainit. Abi kun lamayo ko, ginpakas ko binga gusaw. After mo to kaon na luwalo, pagpanaog mo sa dalom, daw lamayo ka na sa kainit.
1: Grabe po.
0: Kulang ka na lang pintahan sang banyusan sang patis. Lamayo ang gwa mo kay kainit sa babaw.
1: Grabe po.
0: Kung dinaog kami, pagpanaog to, ti ang mag-asawa, nag-apungko, ang profile niya, ang lalaki, tigulang na do mga sisintahon. Ang babae, amuman, ti bla ko naara katani, bla sa lugar nga palamahawan, tapos gutok bla, ara naman sila sa tunga. Siling kutani na anuman, ayuon ko sila nga kung pwede lang, maidog lang gamay, kay ibutang ko ang lamisa. Doon mo nabiti kita nga mga Pinoy, abi, we are known to be friendly. Nga friendly kita bala. Kamayo lang niya sang approach ko mo, siling ko to. Si, ma'am, excuse me. Tulok ko nila nga duwa. Ya, ano tani, ipaidogon mo kami. Sila man nagambal. Ya, no tani, pa idugon mo kami. Singko ahay. Singko ahay, pwede lang ma'am. Para kaigo kami. Ya, ano ka bastos?
1: Grabe po.
0: Hoy, hala. Amo gito blambal ya sa akon. Siling ya, ano ka bastos? Kita mo nagigakaong kami. Di pa higa pa linon mo kami. Dogin tagban ko espiritu mo. Dintong bastos ambal ko man. Sigo to why man. Kadamo pablatawo aw. Tinudo ya gidambal. Nga no ka bastos. Kita magkakaon kami pa idugon mo kami. Sugo hindi man sara pasinsa gid ko na offend ka sira. Ang akon lang man basi ilang man bla pwede sir para kaigo man kami kadamo kami. Ya hindi niya pwede ya kakaon kami ya bastos ta ya. Hoy nakibot gig ko bala. Nakibot gig ko. Kanami lang man sang approach ko sa iya. Doon nahuyan ko. Tinambalan ko sa siling duwagit silang mag-asawa. Ang ban ang babae ka maldita gid. Siling ko ma'am, pasinsya gid. Alam ko sir, pasinsya gid. I'm sorry kung na-offend ka mo ha. Nakon lang man tanip lang. Abay laman ko. Basi pwede laman blama ito. Yan di ha. Hindi niya tsaktong ginimo. Nakabugin lang. Ang laki. Yan di na tsaktong ginimo mo niya. Kita mo gakaon din taon. Di kakaulat. Siling ko sa iya, inchak ahay, inchak to ka man sir, chak to ka gidman. Kalaw ay gidman nga palinon ka mo, pero tama na na please. Hindi na pagpainitang ulo ko.
1: Alright!
0: Hinambalan ko sa, sige pagit siya, yaw, yaw, yaw, yaw. Sing ko tama na na sir, kay why ka man digin pilit. Nagayo laman ko kung pwede. Tama na na, kay hindi na pag-ubusang pasinsya ko. Ano ka nami, gidya hamakan mo? Kunwai lang ko ga likaw.
1: Grabe po.
0: Mayo na gid lang ko laing gid maninga nakapatugmaw ka na balakay.
1: Grabe po.
0: Galikaw ka na sa gamo. Kun nasugata ya paningyawa pa ko sang una.
1: Grabe po.
0: Kuno advice ko sa imo sir, amo ni sir kung kapamati ka gid man. Amo ning advice ko sa inyo nga duwa ka mo nga mag-asawa.
1: Grabe po.
0: Mati kamo sa advice ko sa inyo. Kung magkaon kamo sa isa ka lugar, hindi na inyo lugar. Dibla Bert, magkaon ka sa mga restaurant, kay nagkaon ka, but silingo na ya, hindi na ya nga ginbakal mo ng bangko, da. I-share mo sa iban. Kay kun kami, kun ako biya sa lugar ha, makita ko binga dogutok ka mo da, andin bakanti lang, matikara ko sa tunga, mambalaman ko na iyang

0: Ahay, idog ka mo di ma'am. Sige ma'am, idog di ma'am. Para kapungko, makamu ma'am. Ma'am, ulang ko na yatani. Anong lain kung nagambalaman ko nga? Ah, excuse me. Yeah, ano tani? Ah, palinon mo kami? Amo ginatulog kay sakon. Singko ahay, ay sir, sure gid sir. Kun pwede lang sir, mabutang ko ang bangko da. Yeah, kita mo gakaong kami di palinon mo kami. Amo ginablang ambal ya sa kun. Tapos gin sige sige ya pa. Kuno mi gidyo tampuyungon. Sir, again, ma'am. Hindi kamu tag-iyas ang lugar. May ginatawag kita na balang share a table, win a friend. Di ba? Share a table, win a friend. Kay kung ara ka sa mga restaurant, balang nga damo, tapos kis, ah, may ara man nga isa lang kalamisa, ara ka mo. Kaya ang lamisa, bis pagkalaba, ara sila stunga. Di karon ko mapinungko kami, pwede lang manatani kay idog bla gamay. Hindi a pamatasan gito yasang tawo. Pamatasan sang tawo. You will gain respect from me if ikaw mismo kun butang tamang baka lang ay sir pasinsya gigakaon pa kami. Pwede naman ka mo na. Tinga nga mga akin kagigitaw kaunon mo gid ka.
1: Grabe po.
0: Ay wala gi ko bala nagbuwa sa panit kulin bahay bayida. Bayi na lang da bayi na lang. Kapakita lang to nga ang asawa kurusan at ang bana mangloy. Doy, mangloy ka.
1: Grabe po.
0: Di ba nami blagado na ako nagsigip pag isang balong kong isiguro ano ginang gusto mo matabu ang mainaway ka.
1: Grabe po.
0: Ay. Tani iya bala, nag-ayo laman ka. Pwede laman na kani nga mahambal bala nga. Ahay. Mangkota bala Sister Jane Salido bala si Jin Jin. Kay ang tsura ko do hindi marisi mo. Daw ang struggle ko hindi hamak. Napangamuyo kang Lord, gai ko bisang pasinsya. Gai ko bisang pasinsya.
1: Ah, grabe po.
0: Siko gani ko na timingan niya lang ni nga yawan on pa ko.
1: Ah,
0: ayan, boot na lang. Promo na sa Dason. Kung may mga ara ka sa public place, you share a table. You share a table. Hindi na madula ang imo dignidad kung mahatag ka table sa wala pulungkuan. Di ba la? Hindi na madula ang dignidad mo. Mas marespeto kami sa imo kung magibuy ka kag mahatag ka sa mga hindi makapungko kay gutok. Kaysa magbaka-baka kay feeling nagbakal ka luhalo iman ang lamisa.
1: Grabe po.
0: Ha? Daw kung si Kinitsyong ko ba daw si Sino siya at tulukon ko siya nga tulukon masaki ko isaya pa ni karon.
1: Grabe po.
0: Napatugmaw lang kuliwata.
1: Grabe po.
0: May laki nagkalukalma sa pagamba. Kuli ko, sir, tama na, sir. Hindi na pag-ubusa. Pasinsya ko, tama na na. Why ka man dagin, why kami dagin pilit? Nag-ask lang man. Nag-ask lang man ko!
1: Grabe po.
0: Ginlantaw kong salakyan sang abnormal yaw sa kagang-kagang. Sa pagkatikalon. Ang salakyan mo kagang-kagang!
1: Grabe po.
0: Kung sino ka nga big time?
2: Sing it, everybody. Come on.
1: Grabe po.
0: Na makumako ang tuntuya. Batasan, sa batasan mo na yatoy, sa batasan. Oo. Batasan mo.
1: Grabe po.
0: Ahay. Tisiling ko ang natistingan, gitsang yawa ang aton nga pasinsya.
1: Grabe po.
0: Di mayo na lang sa bulig sang Ginoo. Huwag kita nagwa sa panit, tasubong lang.
1: Grabe po.
0: Subong lang.
3: Tinanto, ito.
0: Ay!
2: Sing it, everybody!
0: Dumapatay, gitsa nga, naayuan siya. Gitanib lang kong indisog mo, gitsa kaking patindog, aw.
1: Grabe po.
0: Ang salakyan, sang yawa, ito kagang-kagang.
1: Grabe po.
0: Ay, na lang, oho, oho, oho, oho, oho. Mayroon lang kayo nakainom ko DTX 500. kung wala ko nakainom, nagmaoy gigutuguro. Nagmaoy giguti, may nalang kay wala.
1: Grabe food.
0: Siling ko may mga tao, gidlang hindi, kind guru ah.
1: Grabe food.
3: Tinunto, ito.
0: No, Sir Neil Hukal, no? Good morning, Sir Neil Hukal, Yan Mondihar. Leia Iturraldi, ba ikaw gulit ang iyasang lumpia? Eduardo, oy Sir Dr. Edward Sayusa, Kapamati, subong sa Barangay Alegria National High School. Happy listening, ambal niya. Ang aton nga angkor man nga bakod sa edukalidad sa K5. Ramil Bagsik Palumaris, burdahan ang supply. Imalin Cordoba Romar Duran. So inom kita DTX 500 parang hindi ta magsagay ka. Lamada. Na late ang akon nga friendship. Importante ara kagyapon ma'am nanilin. Si Rodang Lis na pirmi na gani nga late to. Kung ko balaro daway ko balaro da nang away gid. Ay, singganan ga yuhum-yuhum ang bata ko sa akon nang akon eldest daughter. Gayum yuhum sa akon niya pa, nagbag-o ka na gid man ah.
3: Tinunto ito.
0: Pero ang sulod sang kwan ko, ang sulod sang akon nga tagipuson ga gaim ga ano? Garambol ang kwan. Ang kainiton, oh. Timay lang kayo pagkaong kusang namit nga luwalo doon na dula lang man ah. 29 charter anniversary sa siyudad sang Kabangkalan. Nangin successful. Apisar ko nung apila ka mga individual pilason kay nagtalang ang fireworks ang naglupok sa dalong. Ang firework gali nag-firecracker. Ay nano, klase fireworks naman. Bacolod City Film Festival, formal na nga ginbuksan para sa luyag magsumiter sang entry. Ay abang, kanami may mga full of film festival ah. Feeling vlogger, ginscam ang manugbaligya sang isda sa banwa sang tubuso. Dua ka minor di edad, naraparapan naging kawatan cellphone samtang nagahampang sa siyudad sang San Carlos. Police community response ang nokpo nangin madinalagon. RSSI dako nagid nga problema sa mga sugarcane planters sa Cadiz City. Ini kagiban pa nga mga balita. Ang aton nga pag-istoryan, sining aton pagpangalagad sa inyo, sining aga. Tamyaw ko lang si Den Villarreal, listener tagid ko no. Den Villarreal, ang nagtimbris akon si Sir Julius Mariveles.

0: Bal ni Sister Jane na Tanilon Salido. Ya hindi bitaga dumagiti bro mo. Hindi sila gentle people. Pusto. Abot anong pinagdadaanan niya to? Duwagid sila yung mag-asawa? Siko ba ginupod gid ang duwa ka?
1: Ah, grabe po.
0: Abot na lang oo. Oo, bala, Sis Jean. Daw owner sila, Sis Jane.
1: Ah, grabe
0: po. Mayo-bayo na lang ngayon. Wala to si Migo ko. Ang akong blabarkada lang, bro ko bala. Ang bro ko si... Teo Sadkil Salido. Teo!
1: Grabe.
0: Ipabalang ko sila si Imo, Teo. Anyway... Paanta si Rovika, ara na? Naka-standby na si Rovika. E-check ko na niyang assessment ni Rovik sa 29th Charter Anniversary sang syudad. Sang kabangkalan, i-successful. Giginoo galing, may fireworks na naglupok sa dalom. Nagkalapilasa ng iba. Rovik, K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
0: Vic! Dali, gid lang before tada magkadto sa report mo, may pamangkot ko. Sino na naman itong nagka-paste ang imong balita? Sino naman itong nagka-paste ang imong balita? Naging paste ilang nga page? Sino?
3: Best friend mo gani.
0: Sino na gani? Way ko kilala. Kadamo ko bla best friend bala.
3: Ito
0: wala
3: sa
0: imo. Andiin, balangon ta sa hindi.
3: Anong labi ba yun?
0: Bayan ta lang siya.
1: Ah, grabe po.
0: Hoy, siya nagkakawat na sa balita namon kag gina post sa page. Sige, yagid bala.
1: Ah, grabe po.
0: Walwalon tagig ka di, walwalon tagig ka di.
1: Grabe po.
0: Gapinalagpat na lang kamuya imo sang kuha niya. Kuha ka... Hay! Pagpangabudlay man ka mo!
1: Grabe po!
0: Anyway, Tibik, sa pihak nga bahin? Sa pihak nga bahin, Bek? Pila ang nadit-dit mo, gapon? Bek? Pila ang nadit-dit mo kahapon?
3: Ano?
0: Ah, siyempre eh! Anniversary! Why ka gig ka det-det?
3: Hindi mo bala damo. Kung lang sa'yo na det-det.
0: Det-det? O sige na! Kita mo! Why? Ang iya nga balibad. Sumuntan ang iya panagang. Ang iya nga panagang. Sumuntan ano ka bati, Tan? Tan? Tawgin na sa gani, liwatan, okay ka, kwan siya nga, law, ay, kuno signal. O, balikan ta siya, balikan ta, ito kayo, balikan. Abi mo makalampuwas ka, abi mo kalampuwas ka. Si Alan Tapakan, gigambal, o, yan makutagit siya sang iyang mga ginpangimo, gapon. Orlin Vergara Hinsoli, yalablab gijan niya si Sweet Rovik, abaw, ah. Jolie Hinovia Lumugdang, Rosana Malaban, Granzo.

0: Mugid taka kay Bibi Teo Sadkil. Salido, ada ni si Robic Bic? Bati on ako, Bic. Bati on na, bati. Bati on. Ah, bati on na.
1: Oo.
0: Okay, okay, okay. Pila gani ka bilog ang imong gin pabalo ngay na blos, Bic?
1: Ara, ano man?
0: Ate, abi ko! Hindi
1: okay,
0: e, namangkot.
1: Okay na lang, naliwata na lang. Hindi lang mo kabati.
0: Namangkot lang, kuya. Kay galista lang ko pala.
1: Ano yun namang lista mo, da? Yeah.
0: Ang inablos mo eh, di ba? Bila-bila.
1: Inablos, di ba? Mo ko yung inablos niya.
2: Grabe po.
0: Damo, damo. Di nakalagaw ka mo sang one of your inablos gapon? Wala.
1: Ano?
0: Nakalagaw ka mo upod sa inablos mo gapon?
1: Sino
0: mo yung namin mo yung nabulo? Ay! Hala ka naman pala, Bic mo!
1: Kumbiga,
0: wala na, wala na, wala na.
1: Ay, natuya. Oh,
0: good. Good.
1: Na.
0: Ano ka nasubong? Good tita o good tito?
1: Araw-araw.
0: Punti kita kadlaw ni Alan tapaka, no? Punti kita kadlaw yan. Kay Abibik, kay Kabalo ka man, Abibik nga sa kada pila na nakaamuna. Matyaga ko blasin mo, Bic, doon itiyak kaupod yung isang mga activity sa kabangkalan nga silibrasyon. Kapila na bala mag-upod, mga muamo na bala. Ganit, ito na anad ko bala nga may dinablos ka permi. Tapos gulpi na lang nga wala, gulpi lang nga wala.
2: Ah, grabe po.
0: Anyway.
1: Kapila may nablos ha, wala lang din.
0: Tani, prepare ta kayo pang lawagon. Tani, pang guha mga picture.
2: Tinunto, wow, ito
1: wow. Kaya, aroma ko di pala yung nablos bala nga kilala.
0: Bayit na bala mo yung nablos na bala, Bic? Tsakto ka, Bic. Bayin na ang mga nablos, okay? Oo, oo. Why na sila kalabot-labot sa atong report? Okay. Bayin na mga nablos, malagaw na sila nga ilalang. Oh. Ano to kuno, Bic? Ang firework? Kung nato, ano yung fireworks bala? Naglup, nagtupa sa duta ang fireworks? Dito naglupok?
1: Ano ba na? Hindi ko kung ano sa pagambal mo fireworks. Kaya namin na dumduman ko din sa fireworks na mo.
0: May nablos mo kung wala that time. Mabot na lang. Why? Why na to ang? Why na to ang?
2: Tinunto ito.
0: Move on. Vic! Firework! May na naman yung nablos ba lang?
2: Tinunto ito.
0: Sige ka, nga lang. Ha?
1: Bawat sa fireworks
0: gito. Ay! Nami, ako na daan. Basta may linok panaya, papangya.
2: Tinunto ito.
1: Nagunduman ko, ba't ano itong atuwig, gani ah?
0: Why na, Rubik? Ara si Arp. Na si Arp lang pa-reporta.
1: Hindi kita ko kay fireworks. Fireworks, hindi ako natin ito yan ah.
0: Oo, oo. Ano to, ti? Ano man naglupok sa duta ang fireworks?
1: Actually, kagay pa'y Paul, kahapon, kagabi, pagkatapos na bisang Udyakan Festival. Kaya actually, ang festive ari na dance competition naging patigayan kahapon, tuwa ini yung kategori.
0: Mm.
1: Ang Kabuganaan Festival, kag Udyakan Festival. So, 17 ka mga participating team, gikan sa mga barangay, kag sa mga private school, kagay pa'y Paul, ang nag-perform sini. So after sa awarding, ina-award na ang mga nagdalalaog. Kag pagkatapos sa Tuka K5 Toll is nagpatigayon sa countdown para sa fireworks display diri na pamtang sa may football field. So dito, kanami, actually kanami itigibin po sa fireworks, no? Organisado, ang pag-ano. Kaso lang, may isa, no? May isa, kahit yung ilang fireworks na ginagamit, dito mga PBC, na wala kang dagko, kagay kay Paul, ang mga dagko, wala nga fireworks, dito, do, na malfunction, no? May isa ka, ano, nga nag-malfunction, kag-anay, supposed to be malupad, kung tani, siya sa babaw, nag-drick-top siya ka kay Paul sa kilid siyang stage, sa may
0: hatan. Sa kilid siyang stage? Te?
1: Dito, may nagatinumpok dito nga mga tao kahit gatanaw mo
0: katawag ng
1: fireworks.
0: Oo, oo.
1: pagkalupad si na kay Vibe Paul sang fireworks.
0: Uy!
1: Dito sa yan nagpadulong sa kilid sang hagdan sang stage nga dako kag dito naglupok.
0: Sa kwan galipang ang gwa galito to maling landas.
1: Oo,
0: nagmali na, ang landas.
1: Nagbalang bala.
0: Uy! May video di ba ipakita tabi? Are, may video. Ipakita ta ang nagtalang-talang firework. Sige, i-play tan with audio tan please.
3: Nalukpan ka, sir? Nalukpan ka? Dinahigo mo?
0: Uy! Sus! Araw.
3: Di ka dampi na lukpan. Ano ang nakatalakot na sa rescue na eh?
0: Uy!
3: Anong alam mo, sir? Anong alam mo? Ha? Tipwin?
0: Dito nagtupa gali sa stage! Huy! Huy!
3: Nalukpan din, nalukpan ang staff sa Magic. Sa staff sa Magic.
0: Huy!
3: Are kami
0: pilas
3: sa,
0: gid ba?
3: Sa Red Cross.
0: Mm-hmm.
3: Are pakit?
0: Ay kadamo gali sa mga nagkalaigo. Oh!
3: Are puro staff sa Magic ko. Puro staff sa Magic, sir. Pinakabilog sila.
0: Si lagi tumupa.
3: Oh, gerya.
0: Oo.
3: Tatlo kit kay Go, tatlo kit ka stop sa Magic na Igo.
0: Mm-hmm.
3: Tapos may isa pa di ka army, oh.
0: Uy, army ni Igo man. Uy, ni Igo sa dunggan.
3: Are, tamo na mo, si Low. Ah, pati may ilog ito. Wala. Ang cellphone lang.
4: Ano ba yun? Fireworks?
3: Fireworks, no? Sa toon.
4: Ano sa rescue or dyan meron na ka?
3: Are. Kumusta ka? Dinahigo mo din.
0: Uy. Dasig man kayo. Damo man sa may nag-rescue da. Yun ah.
3: Sa toong medic na yun. Are. Nakuha ko din details. Na-try ko din ko details. Dahil lang din. Sir, kilala niyo yung ano, sir? Kilala niyo yung mga victim sa Magic?
0: Tagalog pala, ha? Tagalog pala itong si Jirilo?
4: Oo, teka lang.
0: Teka lang? Tagalog pala siya, ha?
3: Huwag ka ba isa ka, ano ba?
4: Ah, sige lang. Pila sa kabilog, isa, dua, tatlo, apat ka staff sa Magic.
0: Mm-hmm.
4: Up! Sino to sir ang army? Army to siya? O reserve?
5: Reserve.
4: Ano nga lang niya to? Ano pinili?
5: Felix Arita.
4: Ano? Felix?
5: Felix Arita.
4: Felix Arita ang iyang pangalan.
5: Ang pangalan kasi Benicio
4: Padre. Din sa dampin na ano? Din sa dampin lukpan, dambiyaw? Sa kilid na? Okay. Oo. Sa stop sa Magic, sir, ang gabi. Sa stop sa Magic, sir, pinakabilogan na igo sa ano?
5: Lima.
4: Pero okay lang sila tanan.
0: May grabe ko no? May grabe? May isa?
4: Okay.
0: Bebe, so, ano nang grabe da?
4: Five ang...
0: ay sa mata yagib. Sa mata yagib.
4: Ang na-damage or na pilasan sa paglupok no sa isa ka palupok mga ka K5 mm-hmm. Sa gibad gayon nga fireworks display.
0: Ve? Ve ka nami gali kung si Jirilo ang magdala sang palupok no? Mag-report?
1: Nga aman.
0: Ha?
1: Nga aman.
0: Tikay palupok.
1: Nilupok laman guro na bantayan niya mo.
0: Gani, at saka nagtatagalog pala siya, ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Oo. Pero Bic, gano'n naman talaga, Bic, pag mayroong mga ganyan-ganyan. Kasi pag nanood ka, Bic, ng fireworks, no, ng Linok Panay, Bic, hindi mo sure talaga yan na pupunta ng langit. Ang iba kasi utod. Di ba, Bic? Di ba, Bic? Correct ako. Na sa mga sa mga ganyan na activity na Linok Panay, Bic. Ang iba hindi pumupunta sa langit. Saan pumupunta ang iba, Bic?
1: Alam mo na kung saan sila patungo?
0: Sa Tisyo. Hindi. I mean sa Tawo. Sa Tawo, Big. Sa Tawo.
1: Oo,
0: oh, kay Guru Balabik, paglupok Balabik, na ang trajectory bumalik sa iyo, tidelikado. Di basta ganiya mag lantaw kapalupok, dala na natabik ang risgo. Pati ka, Big. Hindi nyo na yung mabasol ang syudad. Ano yung sala sa syudad kung nagpalupok na sila yung nag fireworks na iya mo? Di kung magkwa na iya karon, kung tumupa niya sa Tawo, yung nagbalang-balang, di dala na iya sa risgo. Ah, di blano man nasala, iya sa syudad kung nagtupa niya sa kwan man. Ah, may sala. Ano yang ang ginbaklan sa fireworks? Tikin pang gastuhan to sila, Bek. Ano mga pilas gito?
1: Actually, ka K5 Ball, mostly, ito ginpang dresingan naman itong ilang mga pilas. Kag outpatient pan sila dayon.
0: Gagmay laman gali, ah. Gagmay laman, ah. Tikaw din kaya dumping, wala kaya maigo.
1: Araw-araw ka man, imuyang ato kami sa likod.
0: Nagpinalupok ka man to?
1: Wala lang.
0: Di okay, say mo assessment, kamusta ang kwan? Kamusta ang highlights ng festival?
1: Actually, ka kay Five Paul, no, based naman sa atong assessment ni Rebe, okay, sa atong interview sa kapulisan, very successful ang event kag sa entire event kasi wala man siyang ma-record ng mga untoward incident kag if I pull kag kita naon mo suno sa aton ka pulisan medyo nagaulan-ulan pero itik magit amuna no kadamol ang ulan kag nag-ugyon during our highlight kag if I pull wala gid ya nagbunok gid ang ulan medyo nagkaliti lang sa kagapon pero nag-ugyon hasta nga matapos ang celebrity night naton kag Idrick kag
0: celebrity night sino mga artista to gapon bikaw
1: kagabi ang naglingaw sa aton nga mga kabankalanon dire syempre ang mga celebrity naton nga si Maki, si TJ, no, ang mga celebrity which is naghatagugyaw no, kilig sa aton nga mga tumalambong kagabi si no, sigin pa tigayon nga 29th charter anniversary kag syempre congratulations gid kali ka kay Five Paul sa barangay Tapi na sa high school
0: bangon sila ang nag-champion. Tinami ang ila to, Big. Nami ang ila to nga ideya nga sa babaw stage ma-perform.
1: Yes, kasi if I pull actually nami, git, no, nami.
0: Very, nami, kaya hindi sila mabasa, hindi sila malutakan, ilatiil.
1: Kagtapin pa ang focus ang tanan ka kay Five Pool at tutanan sa stage.
0: Wow!
1: Kaya no? Makapita ang tanan nga
0: wow,
1: na taas, no? Kampiyon nami.
0: Kaya hindi man sila doon kagutok? Doon hindi man gingutok? Hindi man?
1: Kung tanawan mo ka kay Five Pool, hindi siya magutok because nga ang tao pwede niya katanaw sa layo. Kaya tita.
0: Kagang nami, da? Nang hindi magdinugok to kag magamay ang performance area kay bangon nga nagpalapit kay nagpalapit no
1: So nami ang ano ang activity then ang pag-perform ipag-perform sa aton nga mga ano which is halos tanan nga mga festival nga na-perform sa kada barangay ang gin-perform kagabi sa Kabuganaan Festival nato na muna ka naging kampiyon ang
0: okay.
1: Pacific Festival ang
0: okay.
1: Gin-perform sa Tapi National High School kay K-5 Paul kag syempre ang nag-perform naman sa aton nga Udyakan kay Tidwa ni sa nambal ko na Udua ang activity Udyakan ang naging kampiyon naman sa Udyakan Festival ining Southland College kay K-5 Paul
0: okay.
1: Nga gin-perform nila
0: okay.
1: Ining Udyakan Festival.
0: Sige, congratulations biga kay si Wilson may film festival man diyo ah.
1: No. So far kay K-5 Paul ang mga tumadulong nga update regarding sa mga itong celebration sa ika-29th charter anniversary sa ang siyudad sa Kapakalan. Report, gikan sa patrol. Hindi naman si K-5 Robic Mungkal para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K-5 News FM.
0: Salamat, Gidrovic, sa mga report. Gindulong sa klinika DTX 500. Daming iinomon, especially sa may mga diabetes, taas nga blood sugar levels. Sa mga palainom, soft drinks, mag DTX 500 para iwas kita diabetes. From Kabangkalan, Udyakan, Kabuganaan Festival. Dito sa Ilo, sa Bacolo, doon kay may ara matadip festival. Pro film, ya. Film festival. I-check ta kayo formal na kuno nga ginbuksan kag sa mga luyag magsumiter sang entry pwede gid Wilson AK5 news mo
6: K5 News FM live report
0: son
6: Ginlon Sar na kay nasa aga sa tapos sa flag ceremony sa Bacolod City Government Center ang pagbukas ng Bacolod Film Festival. Pagpasok pa lang ni Kita JP sa mga entry, no? Open ini sa tanan ng mga Bacolod noon na luyang magpasa ng ilang sininga entry ay katagsa-tagsa ka mga local films sa Kita JP. Kasi actually remarkable man ini ko ni Kapi gani ito third year na ang Bacolod Film Festival yung sugdan inisya sa tuwing 2024 maagi sa ordinansa na pinapagsarpa ni Councilor M. Ang kasi subong extra special pag hindi kay back-to-back hindi kay for JP. So Bacolod Film Festival sa last week sa November to be followed naman niya sa Metro Manila Film Festival sa December 11 naman kay for JP. So ano ba lang nauman? Sini sa Bacolod Film Festival? So siyempre sa tinutuyo sini atagaan sa higayon ang mga local talent, especially sa industriya ng pelikula, mga artista na lokal, kita JP, mga direktor na lokal, at kung itong sundayan, ang ilang sininga talento sa paghimo sa pelikula.
0: Pang! Ining Bacolod Film Festival, iyan isang LGU ta, nga pangunahuna, nga i-encourage, encourage ang mga local nga mga indie producer mag-submit, mag-imo pelikula, kag-i-submit.
6: Yes,
0: what if may mo kami pelikula? May mo kami pelikula ni Ethan.
6: Duwa kami ni Kipa Gitan. Hindi, maubra kami yung title. Kipa Gitan, Bubon.
0: Ano?
6: Bubon.
0: Hindi, naming title si New Kwan, B1 at si B1 at saka si Bito. Kita ka na sa Batibot, B1 at Bito. Oo. Ang isa turdan, ang isa lakatan.
6: Actually, kay Pa JP, ang namin na katamo mansang area din sa Bacolod nga
0: pwede, mga kasinematik sang lugar.
6: Oh, yes. Ako na ang tuyo, kit, para man magpasanyo pa sa turisya ng Blaseng Bank, Pa JP. Kasi katamo mansang nga pwede isuntan sinabi sa mga pelikula, katamo na ganyan sa mga National Film Man Manila na kinadala pa din sa Bacolod na good mag-shoot sa pipila ka mga lugar.
0: Oo. Sa mga sinda, tagatan puwerte, may mambukal patablang nga pwede shootan. Oo. Oh. Di ba la? Kung mga lovers, kung mga lovers, kagpatago nga mga relasyon, may mga court man tadi. Damo. Damo. Oo. Kung ang tima nyo, abi, bana nga may kirida, andin patago nga relasyon, may mga court man tadi, damo. Kung ang tima, abi, inaswang-aswang, may mga lasang pa man tadi. Di ba la? Kung mga beach, damo, madi beach nga, kwan, nga itom ang tubig. Oo, nga ang tubig, brown. Damo diya, damo na di. Ah, kung gusto niyo daw mga world class, nga ka mga modern city, may harap matada mega world o. Diba?
6: Wala mo na kasi JP, wala man sa set pa man nga limit sa ano, sa numero ba lang nga pwede.
0: So mga ano kalawig nga pelikula, niki mahimo ko.
6: Usually, kita JP, based experience na ito, that 15 to 20 minutes lang ni, hindi na siya full film. Wala na siya inang short film ko tawagon, wala kita JP.
0: So ano sa iya? Very short? Ano, tagpila ka minuto?
6: 15 to 20 minutes na
0: kay Sir JP. Ah, kadasig lang! 15 to 20 minutes.
6: Sarang ilimatanaw kay Sir JP sa mga malls, bandits yun na sa Bacolod, fans makompleto na iniingaman.
0: Kiti masuporta ng mga tiet, ano na, mga cinema association, guru sa Bacolod, man eh, oh, para suportahan nila ni, tika nami, at least ma-kwanbla, ma-encourage ang mga filmmakers. Wai mo man ma-discover ang pinakabaskog na direktor ng Ilunggo. Di ba?
7: Grabe po.
0: Oh, right! Ha?
6: Kasi isa pa sa direktor, si Kipa Berto, kakit ang ma-discover ito, JP.
0: Si Berto, oo. Oo, kaya ni Berto, ah. Damo na yung crew, may mga ina-blues man, ah. Nami na sa kay Birto ang title niya, By Bust.
6: Bust. may bus sa Bacolod.
0: Oo.
6: Documentary film.
0: Oo. Di ano-anong mga, wala pa mga entry? Wala pa?
6: Wala pa kay JP, okay. Pero amo na ang...
0: Pero isa sa mga entry, guro nga nami, guro nga konsepto, guro ko na kuya, baha. Ang baha. Oo. Oh, pwede mo na guro nga konsept, ha?
6: Oh, pwede git ang
0: baha ang mga sulod. Oo, oh, oh, oh. Hindi man bingit na katon mayor nga mga kigs. Amo amo na may freedom of expression niya sa mga filmmakers.
6: Yes, freedom of expression.
0: Pero may ara man ni sila guro ya papangkwa na. May ari guro niya may mga togila na may mga guidelines, no? Kung ano dapat, ano ang tema, ano ang ano.
6: May ano ni may council man ni ganit kita GP sa pagpanguna ni director si Tanya Lopez kay GP
0: ni pagpanguna kasi abi mo bala Wilson bilang pinaka isa sa mga pinaka the best nga local director si Peki Galyaga.
6: Ayo.
0: Oh, oh taga Bacolod.
7: All right. Ha? Grabe po.
0: Ho, Peki Galyaga. Peki Galyaga. But anyway, yes. Ang iya bata, di ba? Director matuligad.
7: Ah, grabe po.
0: Pero anyway, ano pa naman, may premyo ni, dako premyo?
6: Mayari man ni premyo. Actually, kita JP, ang usually naka kinapagaan sa best ano na, ng best pictures, mga best director, best in concept, mga mo na kita GP, ang mga award.
0: Oo,
6: ano,
0: mga so, best naman, actress, best actor.
6: Best actress, mga best in soundtrack.
0: Dana na nga best ah. Sige.
6: Dana nga best. Wala naman ang plus time ang premyo kay Pal JP, pwede ang kagina, giniyo pa ng mga empleyado na suportahan din kay Pal JP namin. Kini actually nga, nakuha niya festival man for Bacolod. No? Kasi pila naman ka mga Bacolod festival na natanawan ko ka namin. Isang mga story nga kinashare sa mga...
0: Isa sa mga the best nga mga local movie nga gin-produce is ang dumduman mo tong aswang. Ano kayo ito bang?
6: Yanggaw.
0: Yanggaw, the best tong Yanggaw.
6: Yanggaw.
0: Kadamo di nga mga artista nga mga bakod. Oo. Sige.
6: Ginatuman.
0: Yanggaw. Pwede man na si Birto ang artista. Imuunta ya, hindi Yanggaw. Langgaw.
7: Grabe po.
0: Langgaw. Langgaw.
7: Grabe po.
0: Sige. Bye-bye na kay time na. Time na. Bye-bye. Alright. Sige. Salamat, Gid. Oras alas 11:54. Ginakibang na si Itan. So hindi ka na mag-extro. Standby sa Mighty C Network News. Kag DTX 500. Health alert. Ang 11 Mbps. Magabalik pa.
8: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500.
11: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
12: Dayon gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, overtime ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gituwag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
13: DTX 500.
14: Catalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
13: DTX 500.
16: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
12: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sa importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
17: Usto,
12: no. So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Dependin na sa inyo. Amo na, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
13: DTX 500!
14: Catalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin, nagit sa akon nga mata.
13: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
18: Bo ako nang malaki dahil po sa mga damot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
13: Sa mga butika.
19: 5 oras sa K5 News FM Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
19: At At sa ulo naman nagbabagang balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, pinalakas. 10 batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kana sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Maing isda tinaman ang kidla sa ulo sa Negros Occidental, patay. At large na drug suspect arrestado, mahigit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
15: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng city government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapababa ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance No. 2009-358, kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Trenas Chu na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights, kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: At sa iba pang detalye ng balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Shara Humilio.
17: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng FIBROX Dena Slope Deployment and Maintenance Team ang mahalagang gawain sa pagpamatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din ng Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpapalatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sitio Daaw, Barangay Manghulyawan, La Libertad, Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa FIVOG sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM. News.
19: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, 10 batang nalunod sa Calao River sa Santiago City, natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
20: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanipuwersang CDRRMO at BFP Santiago ang 10 ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatanda ang nagkayayaan umanong maligo ang 6 na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasan ng search and rescue operation ng mga autoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasan ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa 10 sa Puruk 7, Barangay Divisoria, Santiago City, dakong 3:00 PM. emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ang labi ng biktima habang patuloy naman ang paalala ng mga awtoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
19: Gayon din, 2 taong gulang na batang nawawala natagpo ang wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
22: Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 taong gulang na batang babae matapos itong matagpo ang wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Catbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang 9 na araw na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon, nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
21: Mighty C Network News.
19: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa looba ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni K5 Ray Almudal.
23: Patay ang 70-anyos na babae matapos pagbabarilin ang hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umani customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, 2 lalaking kapwa na kasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover na mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspek. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: ITC Network News.
21: ITC Network News.
19: Samantalang minor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
24: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwalaang nalunod sa kanal alauna ng hapon.

0: Live sa detalye pa rin ng mga balita. Si man patay matapos mag-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantike. Abangan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Family. Palanog.
1: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026 sa Barangay Sido, Sibalo, Mantike. Kinilalang driver kay Ramdi, 28 anyos, seaman at residente ng Barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng Barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
0: Gayun din, mainis dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justin. Ayon kay Justin, may nakita umano siyang tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni Biboy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
4: Ang nakita ko ng pilas ang sunog ang lawas. Siya kag may ano di may buslot ang ulo eh.
5: Kung abo posible nga ang kilat ito tumupa sa ulo eh. Kiti?
4: Siguro eh, or sa lawas eh, or sir eh. Kaya sunog mo, way na ni bayo, way na niyo, sunog niya tanano.
5: Sunog pati mga bayo.
4: Oo. Oh.
3: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa Dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din, at large na drug suspect arestado sa mahigit na 1,000,000 halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1,000,000 halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug bust operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng Kokpo, RARID 10, Kokpo CMFC, Pinig SOU 10, PS Tukugun at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakataka sa suspect sa bypass operation sa Barangay 30 Size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operation.
7: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpilan ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulisa, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-pulisa rally sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban

0: Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundin na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
1: Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudal at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una, problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 20 minutos magaling at satak ng alas 12 sa Ngunto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Ang Klinika D3Bio, manami para sa balatian, especially sa balay nyo. Ha? May ari ka sini sa puluyan nyo, no ka safe siyang pamatsyagan mo nga. Ah. Ano man ang mga problema, kabataan, hilanaton, obohon, karhatutunlan, sipunon, ang bata ko mismo ka pangayo. Kaya daddy, D3Bio. Dayon ko na sila pusan kay nami. Pusa lang nami, sila magsuyop. Kaya daw makapuno ang sabor. Oo. Ang bata ko nami, kada may blatian sila, D3Bio. Amo lang ginayang ako, D3Bio ko. Ako na pusoon ko, ibutang sa kutsarita, kag ipainom. Subo man kami ng mga dalag ko. D3Bio. Amo na niya, amo na andan, kag ipiktibo, gidya. Huwag ka problemahon, kaya wala iya side effects. Tanan kakason Klinika D3Bio. That's why sa mga ubo, hilana at sipon, katarot, trangkaso. Kung gusto mo mga relax lang, mag D3Bio. Mikos, Mikos! Edlin Carido Montaño, sino ka gani, mang? Doon nalipat na kusin mo, sino gani si Edlin?
1: Sinunto, ito.
0: Gina Purano, Merlita Malvas, Romar Duran, Jonalyn Rondes Galila, Lisnat, wala ko no sa Hong Kong. Ah, magpuli ka lang, Lisnat, ah. Merlita Malvas, Romar Duran, ang baliid, Lin. Ay, na, ay, wala, wala, ah. Nadumduman ko na, Lin. Nadumduman ko na. Angel Bilando, Mercy Martisano, talagsa ka na bigalantaw, Edlin mo. Namana ka lang, huwag ka nagalantaw. Huwag ka nagapamati, K5. Merlita Malvas, Junalyn Rondes Galila, Bings Delphine. O, sige na. Mayara sang feeling vlog. Ito naghinay tanang akon nga background tanaw. May feeling blogger, gin-scam niya ang manugbaligya sang isda sa tubuso. Abebebe lang taon, tabi ko na ano ni nga, scam ang butsilingon ni Ariel. Ariel, iapas mo!
2: K5 News FM Live Report.
0: Ariel?
3: Yes, sir.
0: Chakto man to ako, nambal.
3: JP, masubo sinin nga balita. Nagpakilala nga blogger nga iagin scaman nga Sir JP ang manuglibot isda masobra 10,000 pesos kag natabo kani Sir JP.
4: Ito pa ning Hulyo 30, 2016 dira sa may barangay Bugang Banwa sa nga Toboso, Sir JP. Kuha pa sa isa kang gulo sa nga CBR ni Sir JP ang ginasend ko sa inyo, Sir JP, nga nagsunod pa ang manuglibot isda sa nagpakilala nga vlogger. Grabe nga estilo, Sir JP.
0: Sige be, paano be? Paano bing estilo, bebe? Yambal, nabi kong paano ang estilo, be?
4: Ang nga biktima sa JP Giga si Presido, sunok pa ni Presido nga naghambal ang nagpakilala nga vlogger nga tay, kumusta ang imo binta sa bung tay? Naghambal man si Presido nga pigado, good sir. Tapos may mga estudyante pa ko. Tapos kining akong nisda, hindi pa ni akon, sir. Baligyang kat ko lang ni sir. Agod na paginansyahan, makabakal ko pagkaon. Naghambal yung vlogger. Ah, ay kaluoy man tay. Tay, pakyawon ko na tay, mo baligya nga isda tay. Ipanghasilis mga tao, kapigado.
0: Bow!
4: Oo.
0: Eh?
4: Oo. Si amo to Sir JT, kutog sa maglabay, di sa may magtikol, taghaan, tag-isa ka kilo nga isda.
0: Bo!
4: Si... Oo, naghambalin.
0: Do si Robin Hood, gali siya, do si Robin Hood. May maglabay pang tagaan. Tapos?
4: Yes, Sir JT, tapos ang tapos dito, naghambal, pag-idning nga, nagpakilala nga vlogger, tay. Pwede magbalhin ta sa may barangay Bugang, sa may Bangga Pasyo, kay ato to kung sa lakyan na bilin, ato man to kung kwarta dito ta magbayranay.
0: Aha.
4: Si tatay, siyempre, nalipay man eh, parang nakabal sa tayo si Donga.
0: Kagdiya, hindi man iguro, ang sa pinsari iguro lang, hindi man iguro manunto, kay nangataga ni Undi, gani tunto, nangataga ni isang isda. Buot ni, buot. Oo, saligan ta na, buot. O tapos?
4: Kaya nagpalmasat niya dito, kaya ang purma sa nga scammer, dato ni si JP kag
0: daw pang scammer gid. Ano porma nung porma do pang itan ano man? Ano porma?
4: Dato kuno pa nito tapos si
0: do. Dato.
4: Mapatihan gid. Oo.
0: Meaning to say damo kanta do ka damo kwarta do ka kwartahan.
4: Oo, presentable ang porma dat.
0: Oo, tapos
4: okay. Nagkanto sa may barangay Bugang sa may Bangga Patio. Dito sila nagkiner kag nag dito na nag panghatagay naman liwat sang isda.
0: Bado mo damo gid isda nga hulik ni tatay aw nga kumpraw damo gid aw.
4: 25 sa kilos man lang nga sir JP. Sir JP, kaya ka sa pulaw. Di ka okay. Sir JP, si tatay na balakan na kaya masobra sa smell otso 80 na ang kwarta ang isda nga sir JP. Ang nalastra, tinagambal sa tayo nga, sir, pwede mo na ko bayaran. Sir, kaya manug-abot ang ulan. Ambal niya. Sige tayo, bayaran niya tayo. Tapos na, ang 6,800, ubrahon ko si Timil tayo, kinaluhin ko sa imo.
0: Bawa! Ah!
4: Tapos nagduga, mag-isip niya tayo, nakitaan niya itong bata, lang halis sa skulahan, naglabas dalan, nagamali tayo. May kas ka da tayo nga sinsilyo tayo, kaya puro libuhon kwarta ko tayo.
0: Bawa!
4: Ah! Ngayon, kaya tagaan itong mga bata.
0: Bawa! Ah!
4: Oo. Amo naman to, Sir JP, pagkatapos ito, si tatay, siyempre, nagpatay man tayo yun. Sige, mati nahipto na hypnotize si tatay siguro. Diyan tagaan naman liwat ni tatay, 2,850 Sir JP.
0: So, aperte, 8,000 nga isda, plus 2,000, pila to?
4: 2,850.
0: Ah, 2,850, plus mga 10,850, gid ang nadali niya.
4: Oh, grabe, gid, Sir JP.
0: Aperte man yabang, tapos?
4: Dito na, Sir JP. Dahil kayo nag-golpe na bunok ang ulan, naghamal din ang itong si, itong scammer. Nga tay, hulat ka ni Danay tay, kayo magkagto ko sa kong auto. Kaya
0: ito ba ah!
4: Tatay, nag-upet bulsa. Siya, nalipat, maligay ko tay, why ko din kahit wallet, ato sa auto ko tay.
0: Te?
4: Kasi tatay, ito na nakamas na tay, bawa scam din eh. Kay nabalaka na siya, kay nagdala motor, di, may auto ko, no? Dito na-question si tatay.
0: Te?
4: Di karon, Sir JP, pagkalantaw niya, pagsakay sang motor sa single, ang isakyan kining nga tuntong nga scammer na pakilala nga feeling vlogger, nagpaharurot, nagpatsan kwa dahil si Dulagan, rikta pag-uwing to sudo sa sagay sa JP.
0: Ay, tidali lang nga nang balik nga feeling vlogger, kay nga, kasang kapangatag sa sang isda, kagkwarta, ginabidyohan niya?
4: Nagpakilala niya sa JP, nga vlogger siya, ti nag-stigmatize.
0: Pero believe ko siya, Ariel, aring believe ko, kay imbis nga kawaton niya tong isda, gin pangatag yaya.
4: Oo.
0: Matyagan ko kunara, katwaryel na ngayo ka pa mo.
4: Matagal.
0: Oo, kagunara to si Bumba, si Chister, gaan man to, kay do kapigado man dahan siyang panan ang mamisti si Kwan. Si ano ni si Chester ka purong-purong adaw masyaga mo do ka problemado gaan man to tani isda man ti ang kwarta to nga 2850 gin pangatag ya
4: agintaban ni Sir JP
0: agintaban so ang iya gijagali iya nga tinutuyo ya ang kwarta gid ang kwarta gid kay ang isda ano niya man to kalangsa kagabaho ipangatag na lang to sa iban. Tiyeko na ko kay tatay, ang mga ginpangatagan isda, pang sukto niya to niya utanga na lang na, bayarila ko kung may kwarta ka.
4: Hindi naman masukot ang DP, kaya naglabay lang sa National Highway.
0: Ay, susara pagid, amon agani pang, hindi gid magpatunto, bala pang, hindi gid magpatunto. Oo, mga mua mo na yun, di ka ganyan magsalig niya. Ako subong blawin, ako ganyan kasalig sa mga babae.
4: Pariyos ko, sir, pariyos ko.
0: Ha? Why na? Why na kita mo, ay na kuyaga pang uyab-uyab, ya? Na nadudla na ko na yan, ya? Oo. Diba? Ay, di na ganyan magsalig, subong nga panahon. No, hindi ganyan magsalig. Ikaw, wala ka naman kasalig?
4: Why man sir, kaya hindi ko manugtonto sir.
0: Or why kagasalig kung ikaw ang hindi masaligan? Di hindi sa duwa? Wala kagasalig kung ikaw ang hindi masaligan?
4: Ha? Hindi masaligan sir.
0: Di ano ni, di wala gid siya sang ini picture to sa vlogger to, why gid?
4: Why good sir, po may araga nga padala, di man lang tama patis, hindi kay AI maningi pandala sir. Pero ang kato siya nakabunit, abis sir, man, ang gilig ka, kung naging daw, amo na nagulong trabaho, regular na siguro nga mga mudo sir.
0: Katunto no, tiya makon mo, yawan ang tatay to. Abi mo pang aring lain, no? Ang kapital, yun ang lastra. May income, may ara siya sang proceed sa linsa baligya ya 2,850. Plus pa ang bilis ang isda nga ginbakal ya. Ti kapital ya to guro mga nasa 6,000 o 7,000 gintaban giting pamangkot anong ibakal isda pagkabuas para may pangabuhi siya.
4: Yes, sir, JP, amo
0: na JP, amo na da kay kapital yun ang lastra. Kaluoy man papang kaluoy man oh.
4: Ligasan sa kagapon ni Adlo Sir JP, kagahapon lang po siya nakablatter sa tubuso PNP. Kagkakaroon Sir JP, ginapagpatigan sa nga...
0: Sang saan o ni natabo? Nasa saan o ni natabo, Migaw?
4: Hulyo 30, Sir JP.
0: Ah, okay. Sang Hulyo. Sang Hulyo 30, Butsilingon. Mga sang 1, 2, 4 days ago.
4: Oo.
0: Ang isda yung priska? Ang isda yung priska?
4: Priska ni Sir JP.
0: Mayo pang pang? Mayo pang isda, Priska. Mayo pang isda, Priska ang balita, hindi. Pang, mayo pa. Mayo pa ang isda, Priska. Ang balita mo, hindi. Ilada na balita mo, lubok na. 4 days ago, pagalini. Ate, anon mo na kay White Sabado, Domingo, di ba?
4: Nakalipo ko, Bernardo,
0: JP. Ate, anon mo na, nga natatluhan, gigadlaw. Pang! Pang!
4: Yes, sir!
0: May kutsilyo ka da?
4: Ang wild, sir?
0: Hindi ko may ara, lamayo ha. Lamayo ha, kiyada ang imo nga balita. Kag lamayo ha, kibulad. Lubok! Kung sino dapat lubok, nalimo balita, oh! Kay nag-lib ka siyang Friday, wala news ng Sabado kag Domingo. Anyway, sige, thank you gipapa nga nalingaw ko. Nalingaw
4: mo sa JP.
0: Nalingaw ko ka, nalingaw ko nga naisahan mo ko sa imo, isa imo balita. Labas ang isda, lubok ang balita. Pang?
4: Yes, sir.
0: Kung nang scam ang manog vlogger sa pangisda, na scam ako sang reporter ko ba? Pero importante Ariel amo niya, hindi niya sa kapriskahon sang balita. Kundi nabalita tani para nga makaangkon ta sang ideya nga base dason malabyan ka to niya kag amo manimuon niya yung mga prutas mo dai panghatag ta. Kay Galiyat, bisan sinol lang ito nga may baligya, prutas, isda, pwede mo naman tabo sa babuyan. Babuyan, isdaan, lamayuhan, prutasan, nan. Kay kung sinol yan nga may negosyo mo na yung target niya, ang baligya mo'y pangatag ya, ang kwarta mo yung nga binta mo ng iya.
4: Correct, Sir
0: JP. Ah, hindi mayo man, may mayo magliya, bisan lubok sa may eleksyon man ah. Sige, Yel.
4: Yes, Sir JP, hindi nga balita, Sir JP. Nga natipon sa may lungsod siya nga tuboso, ginadulong sa Detex Permanent Extend Pulse, Super Metformin, Detex No Permits, kapagalan naka-detox ka pa. Para sa 11 Mbps, inis ka K5, Arilapas, para sa kampiyon, nga mga balita, servisyo publiko.
0: Dali lang o. Ay, o si Ruda, may headline, no? Isda, nga priska, ginbalita, lubok na. Malinita. Katuntog ni kay Ruda, bla, Argil mo? Oh. Ito to ni. Oh, sige pang.
4: Yes, Sir JP, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kay karyawan sa Northern Negro. K5 News FM.
0: Bugoy gini ba si Ariel mo? Sang wibis siya pagli na ko ang balita. Kay ano mo na kay Friday leave siya. Ginburo yanay. Sabado wala man obra. Domingo wala man 11 Mbps. Ginburo ito mga tatlo kadlaw. Ting yung balita about sa priskang isda. May pang isda, priskang yung balita, hindi. I'll take you back to the old days. Sutil ka, Gidaril, ha? Sutil ka, ha? remember, so come on and sing along. May duwa ka minor di edad ba o? Harap-harapan nga ginkawatan cellphone samtang nagahampang sa siyudad sa San Carlos. Abi, i-check ko ni biyang hari ng kababalagan, si Jong. Jong, i-K5, Diyos mo.
2: K5, News FM, Police Report.
0: Jong?
5: Kita JP, ini ya Priska.
0: Ini Priska, kikita mo sa, kita mo kung ano kasutil to? Gintigana yas ako ng balita, ya? Ha? Na ako nadaktan mo, ikaw man ang mga buro?
5: Ako ang mahaboy ng Bernice pa lang.
0: Ah, Bernice pa lang yun na yun. Tinuway kaso ah. Kabalo man na si Kwan magbutangan Aysan, butangan schooler ah. Butangan sa styro kag Aysan ah. Tigana sa 11 Mbps. Tingin mo ni Priska niya?
5: Priska, kambing sir ko gani kay nagali kay kapon. Medyo Priska, Priska.
0: Okay, okay na yan. Okay pa na yan.
5: Kapon, alas 5.38 sa hapon, kita GT. Diri naman, ano namin nga street. Diri sa may say ni Vincent Subdivision, Barangay 1, Sining Sudan, San Carlos. Dua ka mga minor de edad, nga nag-edad 10 anyos. Ang harap-harapan, gidya nga ginpang... pang kawatan sa
0: cellphone. Nga dapat kung magkawat pang likod-likuran now. Hindi arap-arapan.
5: Okay, may mga kawatan kasi may GP mo nga na balang ginatili nila nga wala sang may iba nga makakita.
0: Ha, tiniya bisa may makakita yaging kuha nila.
5: Oy, natruma ba yan?
0: Oh, lala. Nga nga natruma, aw.
5: Sige, siyempre, nakibot sila nga nampang sila sang roblox.
0: Pang. Ano pang ang ano ang epekto kung na trauma tanaw? Ah, pangaw?
5: Kamu na eh, nang...
0: Wait, yeah, matyagan mo, matyagan. Matyagan mo si Joseph kagi trauma?
5: Hindi ko sure.
0: Si Bobby na traumatized.
5: Nga.
0: That's why yung papuli ganun sa tubuso. Si Mochi Musilingon, si Jewel. Si Jewel na traumatized man to?
5: Super.
0: Nagpuli yun. Na trauma.
5: Super na gito niya. Super trauma.
0: Ginapangita to rin sa San Carlos mo.
5: Ayo.
0: Tiya mo galing nagkatruma. Tiya na sila na truma. Tudyong na no, tudyong pagkatruma. Jong?
5: Ilang wala sila nakareact. Tiki na napanulungan naman nato ni ang ilang apuloyan.
0: Agbi mo bala, Jong. Ako, Jong, na truma mang ko.
5: Hindi ka na lang pag-istoryahan bala.
0: Gani, wala na ko. Gani ka, joke. Mga muna, gani. Kay makatruma, baya.
5: Gani na lang ka bala.
0: Oo, na gani. Ang... Di ano to, saan tagahampang sila Roblox?
5: Ano, may nagpalapit, ara may CCTV ba footage kita ginpadala dira, ano? Okay. Isang lalaki nga nakasuksok siyang inang nutshell nga type nga helmet.
0: Okay.
5: May ara inang sunglasses.
0: Mm-hmm.
5: And daw na balaklava.
0: Okay.
5: Bunaburo.
0: Okay.
5: Sa motor nga... No, exam time, hindi kami sigurado kung ano nga sa isang tro, maybe rosy or ano nga plastada.
0: Mm-hmm.
5: Pag gindulugan niya ang ining doon mga kabataan nga nag-standby sa isa kakapihan dira sa may St. Vincent subdivision. Sa primero, nagkapulo paninag siya kung dala may malabay nga tao kaysa unhan sila eskulahan na.
0: Okay, okay.
5: GP, mong private sa school, college.
0: Mm-hmm.
5: Dugay-dugay, bakit nga hapon ah, wala na may naganilabay, kag wala klase.
0: Oh.
5: Din palapitan niya ang duha ka mga minor de edad, kag ginpang, kuan, ginpang ilo, ginpang agaw niya ang ining, ginpang kapta nila ng mga cellphone.
0: Uy!
5: Pakita ka na bala.
0: Ara, may CCTV. Lang tawon tabi ang pagpangagaw, bi, nga nakuhaan sang CCTV. Ara, bitan, sigitan, gotan. Oo. Uh-huh. May audio, tan. Ara, may mga kabataan, ho. May mga kabataan kay mga gagmay pa daw mga 7 years old guro ara so ba ginulang taw lang taw yan ay
5: no.
0: Kung may tawo wala
5: no.
0: No, pag wala tawo dayon niya habluton
5: no.
0: Ba ka delikado man wala no. Pinanguha yo
5: kag nagdirekta na na siya yung dalagan.
0: Why siya nagdalagan? Nagsakay sa motor.
5: Nagsakay gali.
0: Dalagan man ang imang. Mga kabataan niya nagdalagan.
5: Oo. Kinulbaan sila yung transitive.
0: Hala, grabe. Manay suliton kong video blas sa mga way kakita, araw. Na, na. Ang bata, ara sa kilid, sa karindi, ano ni kilidalan? May dumay karinderya, kapihan.
5: Kapihan, kapihan, no.
0: Araw. May tiyanggi man tani mo. Bukatun.
5: Sarado, sarado kay Domingo.
0: Ti, wala bantay ang mga kabataan.
5: Why, why?
0: Ti magamuna yeah. High-end ang mga cellphone. Pag hindi man high-end, ako di mayo ang specs kay nga, ah. Gaming mo. Oh. Anara, pinangkuwa, ilang dayon niya, Jong!
5: Na, na mo gani, na.
0: Hindi na sa among, hindi na sa among vlogger nga nang huwa to isda.
5: Actually, based on our...
0: Aba, gina-inglisan mo ko! Gina-inglisan mo ko, Jong!
5: Sorry,
0: what did you say again? Hindi, hindi, nakabalo ka naging blad, Jong, kapag i-challenge mo ko, Jong! You know that when you challenge me, I accept the challenge. Last time when you use Tagalog, I changed to Tagalog. Right now, you're challenging me. Okay? What did you say again, according to your...
5: Mistake.
0: No, it's not a mistake. Go ahead, Jong. I am listening, Jong. What did you say again?
5: Based on information,
0: based on information, what information?
5: Authorities have already the lead behind the incident transpired yesterday along St. Anton Subdivision, Barangay 1 here in San Carlos City.
0: Well, they had the lead. Okay. What lead?
5: Police said that the person behind this crime has been,
0: Hello, I'm listening, I'm listening.
5: Hindi na ako magtamon na
0: yun. Itan, buligi ko din ni English, tano? Tan, ikaw diblatan communicate siya, tano? Tan, dali diblatan. Itan, gabi diblatan. Malapita si Itan, kasi Itan, diditan. Tan, li diblatan okay English, sabla tano? Ari, ari, ari, ari, okay, ikaw aga, una-una, kagita English, English. Abi mo, mga taga-bakulod. Ay, hindi na, ikaw ya. Oo. Pamatiis sa tanki ka report sa tanki. Ano lang isa? Balatan, pungko, balatan. Okay, arao. Okay. Butang pamatitan, arao na. Okay. What did you say again, Jong?
5: That they have the lead.
0: They have the lead? Oh, they have the lead, kunutan? What can you say, Tan?
6: That's right.
0: That's right, Kuno, that's right. Jong, that's right, Jong! Guwapong rapat, guwapong sabat ni Itan! Ano to, ang balmo, Jong, you have?
5: You have the lead.
0: Ano sabatan?
6: Okay,
0: that's right! That's right! Okay, Kuno, that's right, okay? You listen, Itan, what else, Jong?
5: Ano to gani ang ginsumpay ang ginsugpon ko kay dai gani ah.
0: You talk in English please. You can make huya kay Itan. Uh-huh. You'll be huya kay Itan. Sige go.
5: Paano ni man? Napabudlay.
0: Ah, naguna-una kada, naguna-una kada tapusan, natapusan ha. Sige na go. Uh-huh. What?
5: Anyway,
0: ayara na si Itan. English saan? Naguna-una ka eh. Ubusin mo ang sinamo mo, Jong. Ubusin mong sinamo mo.
5: Hindi ko na alam kung paano.
0: Sige na. Tapos sa ano to. What did you say again?
5: Police said that they have the lead on the incident that transpired yesterday.
0: Okay. What can you say, Itan? The police have the lead. The police have the lead on the incident that transpired yesterday. What can you say, Itan?
6: A little bit.
0: A little bit!
6: A little bit! A little bit! A little bit!
0: Itang, Riniel.
6: Ramuel.
0: Aray, Muel. Panglampusin ni sila gani, oh. Panglampusin. Lahat na to, Itan. Lampusin ni si Itan, oh. Pakay pain na vitamins. Oo.
5: Oh.
0: Sa kalawig sang imo explicar ang yagi pinangambal jong unagit block ano? That's ano? That's right, that's right. Kag it's okay. Una yang ambal jong, that's right. Ikadua, it's okay. Tapos ano to ko no? A little bit.
5: No puro intro na
0: tama. Ayo. Ti ano na? Ti why ni madakpan ang kawatan?
5: Why gid kinatanan ni Ayan. Ay, nabi, nagkita village sa Sulo pa kay nagmakal siya harina, sa lang sinang natabuan ang insidente sa pagpangawat.
0: Oh, dali gid lang jong, katapusan ka na guro nga report jong ah. Alang-alang na ko red, no? Thank you, Kitred, ha? Alang-alang na ko sa time. Sige, tapos, sa Jong, kito ko namin na, Jong. Sige, be.
5: Oh. Okay. Naalang-alang ang amay, kay may ginbakal siya nga rin. Pag puli, artista siya nakabayo. Ang iya nga bata, kagang pakaisa si Ni, which is amunan pirang nakita, bala sa CCTV footage, kina
0: GP, kinay,
5: naglagaling na doa.
0: Ako
5: pang pagsugrido, naging pangkawatan sila cellphone. Wala man sila dahil naka-inform sa mga pulis, nga amuna bala may pagpangawat yung nagluntad dira sa nasambit ng lugar pero ako din sa may kaina ina naman niya na report kag sige-sige subong ang investigasyon sa
0: ano sa English ang sige-sige gani
5: ongoing. Sige-sige ang ina sila nga okay. Investigation kag sunok na sila ang kasi-sige British.
0: What?
5: Ah,
0: what?
5: Na para nila na natukiban ang motor nga ginsakyan sining suspect.
0: Oh! Can you ano English ta? Paano English on be?
5: Hindi na ko nakabalo.
0: Okay, day to keep. Sige lang ilunggua lang ang hindi mo masabot, may masambit. Day to keep, they were able to keep the kind of motorcycle.
5: Pero ang ining ko nabi.
0: Ang makaya mo lang bala, jong bala. Hindi mo ko stricto sa grammar gid. Ang makaya mo lang sige no, day to keep. Day to keep ban the brand of the motorcycle.
5: But they are not sure enough kag MMGP if the person that owns the said vehicle is the suspect that was involved yesterday.
0: Little bit! Kung si Ethan pa, little bit! Oo, okay. Then?
5: Kaya mo niya.
0: Ah, Inglisa, gani bala. Then?
5: Hindi ko rin katayo yun.
0: Paano karon paano na karon ni Jong kung may mga kano ka pamati Jong hindi kali kaya kay Chindi ya
5: wadya sila sa ato niya
0: eh sila wadya sa bagay kung may kano ka pamati kamu adjust damo di Bisaya kag Cebuano kag Ilonggo ka pamati may English gig kami para sa inyo.
5: Pero kalabanan pala sila subong ka practice man aton nga onday sa aton nga dialekto kag kita GP.
0: Ti may gani sila ka practice aton ni kayo ka practice sila.
5: Okay, why man kita to dito sa ila to?
0: Ah, okay.
5: Kunato kita to ti amo na guru eh.
0: Hindi ah, kay naton ya. Kay naton ya, ginbulagan mo na tong kana mga uyab. That's why ka na ka English.
5: Hindi na lang na mag-intro.
0: Sana all may kana nga ex, sana all gidya. Ikaw lang isa tanan nga reporter di Jong, ikaw lang gidyang may kana nga ex Jong mo. Purti kaya. Kundi iba niya Jong niya nga mga kano, iga pangita Pinay. Ang Pinay ka pangita kano, ikaw iga pangita kana. Purti kaya. Iahon ako sa kahirapan. You rescue me from poorness.
1: Tinunto ito.
5: Past is past.
0: Okay. Oo, past is past. Okay.
5: Abo na kita ziti. Ako din.
0: Okay na to Jung nga. Basta way na to makilala Jung nga. Bye-bye. Wala ta time. Okay na, Jong. Arap pa sa, ging cut mo na. Aran na. Tama na dyan nga. Bye-bye.
5: Sige, may aking message. So, once again, naman rin madulog natin nga report si Lingon to para sa 11 Navy Test Program. Nandunog sa ato sa D3 Baritex, Pamanid Kag, Mighty Sea. Ako naman, si Kikipab, Zong Barzalas, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, ng Kalingawan sa Nine Rose, K-Pab News.
0: Basta ah, may lead sila, may lead ang pulis, ah, may lead pa to, ang lead lang eh. Good afternoon kay Pearl Garcia. And she has band kasi Brad Giovanni, Mamati Subong.

Salamat gid sa iyo pag-upod sa isang makedisyon sa 11 Mbps. Mayong ugtulang kag may pagpamati kay Sister Pearl Garcia Pedronia and Sis Brother Giovanni.

0: Salamat, Gid. Standby sa masunod ng mga programa. See you tomorrow, same time, same station. God bless everyone.
1: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga levels sang potassium sa dugo. Ang normal levels sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
13: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
29: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
30: let's go with the flow.
31: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Na sa nga po, welcome sa Lunes edition sa nga itong program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Tugtog alas tres na naman ang itong pagpangalagad sa inyo dari sa K5 News FM. Thank you sa mga drivers nga nag-monitor na right now sa It's Your Time to Shine program. Kag sa mga vendors dari sa syudad sa Bacolod. Especially sa mga nag-monitor right now sa tatlo ka mga dalago nga merkado o dari sa Bacolod City. Thank you very much sa mga nagapamati na sa mga kapihan and sa mga tailoring shops. Sa mga nagapamati man sa aton right now dira sa downtown area sang Bacolod, good afternoon sa inyo tanan. 1:11 p.m. ang aton oras mga kagabi.

Sa may mga ginabatsag or sa mga nagabatsag na sang sintomas ang trangkaso, posible nga virus na naang ginatunaan sang inyong pagsipon, pag-ubo, pagpagsaka sang inyong temperatura. Basta maulanon gani ang panahon, mga kagaypay, kag matugnawan ka, naganubo ang imo resistensya. So please take care of yourself. Tumaro sang Klinika D3 Bio, kag tingwaan mo gid nga indi ka matugnawan. Keep yourself warm all the time. Magtulog kag magkaon sang insakto nga oras, kay amuning nagabulig sa aton para magbakod ang aton resistensya. Ang Klinika D3 Bio is another product sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga resellers dira sa inyong barangay. Good afternoon sa mga taga-barangay Sumaan. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa San Antonio, Sumaan. Basta insakto ni Sir Bong, ha? Good afternoon sa kay Ma'am Erica. Ma'am Erica.

Mika Embino, salamat din. Sa kay Ma'am Fe Embino, good afternoon. Salamat man sa mga nagamonitor sa ato na all the way from Kabugwason dara sa may barangay Mansilingan. Salamat gid sa ila SK chairman nga si Kyle Bernalas sa Kabugwason Mansilingan. Si SK Kyle Bernalas, hindi ko sigurado kung chairman ha sang SK. Kaya wala ginputangan ni Sir Bong. Anyway, good afternoon as well sa kay Ma'am Vivian, o Ma'am Vivian Bernalas. Salamat din sa inyo suporta sa K5 News FM 1:16 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

Gusto ko man gali damyawon sa mayong hapon si Nanay Pilar Lacson. Dara sa may barangay Kabugwason kay nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Nanay Pilar, good afternoon sa imo. Sa mga nakatultol sa sari-sari store ni Nanay Pilar Lacson, pwede ka mo makabakal dara mga klinika products kay kumpleto. Yes, kumpleto ang mga klinika products. Dara kay Nanay Pilar Lacson. Good afternoon sa imo, Nanay. May D3 bio ka dara na. Grabe si Nanay, halin sa aga hasta sa gabi nga pamati sa K5 News FM. Pagkatapos na kuno sang program ni Jay Lolo sa gabi, amo na na pagtulog niya kay dira na siya makabatsag sang katuyo. Nanay Pilar Lacson of Kabugwason, Mansilingan. Good afternoon. Thank you very much, dear. Ma'am Christine De La Cruz, mayong hapon sa imo, Ma'am Dean. Salamat for supporting us. 1:21 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Kung nagalain ang inyong apamatsaga, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Atubang sang Paglaom Sports Complex, sa Atubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. Dito ka mo kadto kag magpakonsulta kay wala bayad ang konsultasyon. Free ang consultation sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center once again sa Hernay Street, dari sa siyudad sa

mga ka-K5 nga may ginamonitor kita subong nga isa ka bagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. Pero ang direkta nga naapektuhan mo ang mga lugar sa Luzon. Ang forecast sang pag-asa kainan sang aga, mangin magalumon ang Negros Occidental, Antique, Guimaras, kag Iloilo, bangod sang habagat. As I've said, hindi kita direkta nga apektado sang bagyo na ari subong sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. May mga lugar man sa Luzon nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kaina sang aga mga 11 a.m. ang siling sang pag-asa naghina na ang bagyo nga si Luis kag nangin isa na naman ka tropical depression. When we say tropical depression, isa ini ka mahina nga bagyo. Kung maghina pagid si Bagyo Luis sa masunod nga mga inadlaw or sa masunod nga mga inuras, mangin isa na lamang ini siya ka LPA. So antes na siya malusaw, mangin LPA ina siya, and may posibilidad kuno nga mag-upod ini siya sa kay Bagyo Dolphin. That is why si Bagyo Dolphin gina-monitor man sang pag-asa mga ka-K5. Sa forecast is padayon ini siya nga nagapalapit no, sa Philippine Area of Responsibility. Pero sini nga aga Lunes ara pagid siya iya sa sagwa sang teritoryo sang Pilipinas. Adala stress kaina sang kaagahon ang sentro sang bagyo nga si Dolphin yara sa kalayoon nga 2,850 kilometros gikan sa east-northeast sang extreme northern Luzon. Layo pagid siya, no? Ang kabaskogon sang hangin nga dala ni Bagyo Dolphin nagalabot sa 155 to 190 kilometers per hour kag ginakabig ini siya bilang isa ka typhoon. So kung magsulod na siya sa boundaries ng Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Maymay. Pero kabay pa nga, hindi na siya magsulod. Direkta na sa China. 1:24 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX

Mayong hapon sa mga suki na tondera sa Barangay Sumad, especially sa mga taga-Purok G-Gang. Indang Hilado sa Rad, good afternoon.

0: ako.
1: Nagakains pa ngayon si Miss Shine. Kanami sa mga messages sang aton nga mga supporters sa program It's Your Time to Shine. Siling ni Indang sa ako na I love you. Halong always I miss you. Salamat gid no sa Sarad family, sa ilang support. Sa kay Sir Jonathan Sarad and Indang Sarad once again. Good afternoon. Amo ni mag-asawa nga kada hapon niya, basta may tempo, nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much kay Inday Jingle Dicar.
2: Pabalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli.
1: Ma'am Bings Delphine, good afternoon.
2: Palagi.
1: Kara na siya nagapamati sa iyang cellphone. Kay ang iyang radyo nabilin.
2: Ulitin.
1: Nabilin ito sa Victorina. No? Thank you, Gid. Ma'am Bings Delphine of Mansilingan. And sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine dala sa Barangay Mansilingan, good afternoon sa inyo. Sa mga nag-monitor sa Nonoy Store, good afternoon. Thank you very much also sa mga nag-monitor sa Adela Market. Salamat, salamat, Gid. Sa mga nag-celebrate naman sang ila birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Do may ginapa greet di sa akon si Sir Bong sa Usa Lumayna.

Mga ka-K5, today, August 3, 2026, ang asawa, ang bana, no rather, ang bana sang pakaisa ni Sir Bongsaw Salomaino is celebrating his birthday today. I'd like to greet Sir Elizar. Happy, happy birthday sa imo, sir. This is from your family and from family Sausa as well. So happy birthday sa kay Sir Elizar. Kabay pangatagan ikaw sang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, sir. Thank you, Gid, sa pagpamati no, sa mga family Sausa dara sa La Carlota City. Salamat, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. Ang apelyido gali ni Sir Elizar, Alizar Sakudit. Sir Elizar Sakudit from Yubo National High School. Nag-celebrate si Sir Elizar once again sa iyang birthday today, August 3, 2026. Sa iban pagayon nga nag-sa ulog sa ila kadlawan, happy, happy, happy birthday sa inyo. Alauna, 31 ang aton oras, mga ka-K5. Regaluhan mo ni Sir Bong si Sir Alizar sang isa ka karton sang DTX coffee mix. Amo ni ba lang Sir Bong ang the best nga birthday gift sa mga maestro, especially subong kay tugnaw gin. Kung kay isa abi no ang mga maestro very ano stress gid sa ilang trabaho. Mas manami kung makakuhan sila, makarelax kag makainom sang DTX coffee mix. Safe para sa aton nga mga utod nga may mataas ang blood sugar level.

8:32 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics, magabalikan, it's your time to shine pagkatapos sini.

0: 3 Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay pisang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
0: it's an apple to come. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter na mas. Si tunina. Ako may kinabatyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
9: Luter na Max.
10: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galgin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go! With
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

Ang aton oras mga kaibigan, alauna 45 na sa hapon. Ari na nag-aarak ng ilang mga messages. Basta mag-post ko na gani isang picture ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Damo-damo na makomment. Although hindi, manta niya makaretire sa inyo. Kung mag-amuni ba lang mga mensahe nga ipadala nyo sa akon, bisan manug-retire na ko, though hindi ko mag-retire. Though nagapabili na nga akon nga buot sa radyo. Thank you gid sa kay Ma'am Jean Rehida. Salamat also kay Ma'am Magdal Castillo de la Rosa, Ma'am Bings Delfina, rin mangani si Ma'am Bings. Oh, nag-comment man si Ma'am Bings. Thank you sa isa pagid naton kamaukod nga tagbalamati. Always gid siya kuno nagapamati sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Bisan nagasarak-sarak ang iyang radyo. Amo ginabalang siling ni Ma'am Gemily Francisco. Siling niya maayong hapon, Miss Shine, from Barangay Canturay, Sipalay City. Always listening sa imo bisan nagasarak-sarak na ang akon nga radyo. Grabe si Ma'am Gemily Francisco, no? Thank you gid sa mga taga-Canturay, Sipalay. Sano pa ko daayhan makabisita sa inyong lugar? It's true, I've had so many other loves to share. Good afternoon man sa aton nga mga suki dala sa Bulobitoon Beach sa Hinigaran. O Bulobitoon, Hinigaran. Sa Kaiser Leonard Villoso Mones. Good afternoon, Ma'am Heidi Sarmiento. Ginapatamyaw niya ang iyang udod nga si Butoy Sarmiento. Ay, birthday, gali sumusag udod ni Ma'am Heidi Sarmiento. Happy, happy birthday, Butoy Sarmiento. Dira sa may Deca Homes. Dira kami karun man, yapon. Sir Butoy, mayong hapon sa imo and happy birthday. Let's relive yesterday. Good afternoon man sa kay Ma'am Josephine Montales. Isa pagid ni ka maukod nga tagpalamati isang It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Miss Mary D. Montorio. Mayong hapon man sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Alihis. Good afternoon sa kay Ma'am Ronaline Amestino. Diin ka na yun sa Barangay Alihis, Ma'am Ronaline. Good afternoon sa imo, ma'am. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alaunang 48 ang aton oras mga ka-K5 magtumaros ang my DC. Kay nagapabakod ini sang aton nga resistensya. Nagabulig ini sa aton para madugangan ang aton nga energy, especially kung nagabatsag kita sang pagpalangluya. Pero kung magsigisigi na kamo batsag sang pagpalangluya, magpakonsulta na ha. Alauna 48 ang aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Ano, una, 52 ang aton oras, mga ka-K-Fans. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy nga snacks para sa inyo bilog nga family, para sa inyo nga mga kabataan, kangkong chips available also sa Maze Wellness. Introduce nyo na sa ila ang mga pagkaon nga healthy. Introduce nyo sa ila ang mga vegetables. Bisan sa mga chips nga ginakaon nila, no, ipa-try ninyo ang kangkong chips. Once again, it's available sa Maze Wellness and Product Center. Good afternoon, Miss Shine. Nagamonitor kami sa imo subong samtang nagabantay sa amon nga Changi. I'd like to greet Ma'am Lydia Ortilio Malaki. She is listening right now. Ma'am Lid, thank you very much. Mayong hapon man sa kay Ma'am Rosemary Salazar. Ma'am Nelia Barsaga is also here. And RB Buerong. Kumusta, ma'am? Halin sang gamay ko, ikaw gihapon. Wow, that's amazing. Gusto ko ikaw lang ga makita. Salamat gid sa imong support. 1:53 PM ang aton oras. This is for you, RB Buerong. I can smile.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, gini yung mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
3: Asthma.
2: Or hapo.
3: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig gapon si D3 Bio. Dok Sam.
4: Yes, budlay bolngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay ko may ari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra.
2: No?
4: Ang burog ka?
3: Why ka na control sa ang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag, hindi lang magpagiyo, gli ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy gainom gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-urug ka pa, no?
4: Gakurug ka, hindi makontrol lang yung
2: gusto mga... Gusto naman na mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
5: Oo. Kaya.
3: Lecture pa.
5: Oo.
3: Lecture.
5: Amen. Oh. Amen.
4: Tis no. Yung substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sa iyang gallic acid, Sir Boy.
6: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog ba? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black kakwan ka mental black
3: cloudy decisions
5: mo cloudy doka hindi mayung function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok. And then, well-nourished ang imong brain, maka-function mayo, kung kinanglan ka sa mga critical decision, hapos sa imo maminsar, especially sa mga estudyante. Mag-D3 Bio, kadadlaw.
7: Nainagid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba, ang imo lawas, helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot, mag-cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Manang, nakabugtaw na si Mocha?
1: Wala pa siguro to.
0: Kung wala pa, pukawa to siya palihog, ha? Adlaw na niyo? Wala pa siya gihapon nakabugtaw?
2: Ayo na ko, Dad.
1: Ay, good ari morning. Na siya gali.
0: Good morning, Dai,
1: good morning, Iha.
2: Good morning, Manang.
0: Oh, maayo kay nakahimos ka na. Magpamahaw ka na. Kay malakat dayon kita.
2: Okay, Dad.

0: Oh, ari na kita, iha. Ang tugon ko sa imo, ha? Eskwela gid maayo. Hindi lang anay magnubyo-nubyo.
1: Dad?
0: Ang siling ko, hindi ka anay magnubyo-nubyo. Kay kung mabalaan ko, makatilaw gid sa akon ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo.
1: Ba, Dad?
0: Wala ko nagalahog, ha? Tungod, kinaprotektahan ko lang ikaw. Ang gusto ko, amuang dapat matuman.
1: Okay, Dad. Sige na, magwa na ako sa salakyan. Adong, ginaipit ko yun ni Daddy, ha? Oo.

0: Iha, flowers and chocolates for you.
1: Ba- Ay, pa- para sa dini, Dad.
0: Congratulations. Tugod matag-as ang mga grades mo. Gani ara, regala ko sa imo. Kagindi lang ina. Ano pang gusto mo nga baklon ko? Hatagan ko ikaw sang kwarta.
1: Ay, Kwan, okay na Dad ah. Hindi na.
0: Ano nga okay? Hindi kito okay eh. Tungkol daw, permi ka lang nagkakusmod. Ano? May problema bala? Ano ang gusto mo nga himon? Gusto mo magbakasyon kita? Kung magsira ang klase ninyo? Ah, depende ina sa imo iha.
1: Dad, gusto ko man tani nga magupod sa mga friends ko outing. Kapila na nila ako ginagad eh. Nahuya lang ako sang sige balibad.
0: Iha, hindi ka safe sa ila. Babahe ka pa naman. Matahom kag may lawas ka. Hindi ako gusto nga basi malain ang matabo sa imo. Burdlay na. Basi ako basulo ni mami mo nga ato dito sa Canada.
1: Ay, amo lang na permi, Dad. Kisa ganito, wala na ako gana mag-eskwila eh. Boring sang life ko.
0: Di ba lang nagsiling na gid ako sa imo nga kita lang ang malagaw? Nga ah. Ini ka gusto nga ang upod mo si daddy mo lagaw, haw?
1: Ba- Dad?
0: Daddy mo ako. Wala sang iban nga maga-proteksyon sa imo kundi ako lang.
1: Ba-
0: Ako lang!
1: Ay, hindi. Si James nagkapanawag.
0: Oh, sino na?
1: Ay, kakuan, Dad. Classmate ko.
0: Classmate? Abe, dala ding cellphone mo. Ah.
1: Dad! Ang cellphone ko, Dad!
0: Hello!
2: Hello mo ka.
0: Wala siya diri. Kagoy lalaki. Hindi ka na gani magtawag-tawag sa anak ko, ha? Kagkong nagapangaluyag ka sa iya. Untatan mo na ina, ha? Kun hindi, ako ang kontra mo. Bye!
1: Dad! Naamo kita yung ginambal mo kay James, ha?
0: Moka, Moka. Para sa imo ang ginabuhat ko. Kabalo na ako sa mga diskarte sang mga ina. Lalaki ko eh. Naagiyan ko na ina. Abot ko na kung ano ang tuyo niya sa imo.
1: Dad!

0: Ay.
1: Anong gininayaw? Wala man na siguro sa kaso. Anong ginakabalakan mo? Si daddy mo umubala?
0: Ang matuod. Dumalayas na gani ako sa balay. Do priso na ako. Do gusto ko nagid nga maghalin.
1: Hindi pagbuhatay na. Bisa na mo na si daddy mo. Palanggaas siya. Naintindihan ko man siya eh. Kay may manghod ba ko nga babae.
0: Ay, James.
1: Moka. Gusto ko may istorya si dad mo. Handa ko siyang istoryahon. Ipakita ko sa iyang residido ako sa imo.
0: Oh, James!

0: 3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene

0: Ikaw gali si James nga masabi nga nagatawag sa anak ko?
1: Yes, sir.
0: Ako? Wes!
1: Up.
0: Palayuan mo nga anak ko, ha? Ginawarningan ta nakangadaan.
1: Sir, palangga ko si
0: Muka. Palangga? Hindi ka gani siguro kalabas ang brief mo? May palangga-palangga ka na nga nabalan?
2: Dad!
0: Magipos ka mo ka, ha? Ay. Hindi mag-intra. Kaya kung mabalan ko lang na nag-upod-upod ka pa sa lalaki ngayon eh, pauntatun ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakabati ka!

0: Nga gabi ka na. Di ba lang alas 5, wala ka na sa klase?
1: Ay, kuhan dad. May ginobra lang kami ng project.
0: Project?
1: Huh? Daddy! Ang intampa mo, kuya Kao!
0: Butigon! Hindi mo gani ako pagpasauton sa palad mo, ha? Magsugid ka sang matuod!
1: Dad! Lagi na mo ako sinihaw! Nagsala ako sa imo!
0: Di ba lang nagambal na ako sa imo? Na hindi ka makikita sa lalaking ato?
1: Dad! Natural lang ang magkitaay kami! Kaisa lang kami ka-school!
0: Itaay lang gidayhan? Pero ano ini, ha? Ano ini? Lang tawa sa cellphone!
1: Hindi. Nag-haksanay kami ni James.
0: Sabi mo siguro, wala kong mata sa palibot, no?
1: Tama na, dada. Mautat na lang ko. Kagmalayas na lang ko din sa balay. Hindi naging kayo makaguanta din sa balay, dad. Naging akong gamon ako.
0: Nakasabat-sabat ka na, ha? Nakasabat ka na!
1: Bisan sa balatsyagan ka, dad. Bisan sa balatsyagan ka, kinalilitahan mo ko.
0: Ano? Anong hambal mo? Anong siling mo? Anong siling mo?
1: Dad, ginagawa ko.
0: Nagkasabat-sabat ka na sa akin, ha? Kay may ginasaligan ka na, ha? Pagpamati ka mukha, akon ka lang. Kagwala sang lalaki nga makaangkon sa imo. Ako lang!

0: Anak, pwede bala kitang paka-istoryahan na yun?
1: Para ano pa, Dad?
0: I'm sorry. Kung ano man ang nahambal ko sa imo sa pagpatupa ko, hindi ko ato hungod.
1: Hindi hungod? Bata mo ka, Dad! Nga ginaho mo sini!
0: Inatugod ginhalungan ko ikaw!
2: Makalulungoy ka rin anak ko sa kamot mo, Jose! Makalulungoy sitwasyon sa anak ko!
0: Lisa? Ari ka na?
2: Oo! Ari ako! Nagtawag ang timbang sa ako ng ginasakit mong anak ko! Sige na nagkuha ako sa tikat pabalik din sa Pilipinas. Tungon sa katarantaduhan mo!
1: Mom!
2: Hindi ka magkabalakan. Ari na si Mommy. Kag ikaw naman, Jose. Saling ko sa imo, anak ko sa imo. Pero amo sa nagkaling ginibuhat mo.
0: Lisa, Kwan. Tinadisiplina
2: ko. Ang pagdisiplina mo. Ay, lagkan ikaw lang mong ganda rin, panganak ko. Kahit kung kinkibo mo, ina. Ako mismong mapatay sa imo.
0: Lisa. Ay,
2: patawara ako. Nagsisugin ko sa imo sa mga matuod. Hindi mo siya matuod-tuod nga, amay. Nagsalig ako sa iyo tungkol na aming kontratuhan kaniya mo na matuod-tuod ka, anak. Salamat ako. Patawara ako, anak. Patawara ako.
1: No, ma. Hindi na matuod.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

Balikitang sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mag-aton oras, mga ka-K5, alas 2:32 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang DTX Premium Coffee. Sa mga nagapamati dira sa Barangay Mansilingan, good afternoon. Salamat gid sa inyo. By the way, may ginapatamyaw sa akon si Sir Romar Duran. No? Maayong hapon sa kay Lola Sita. And maayong hapon man sa kay Tatay nga nagapamati sa program It's Your Time to Shine. No? Halin ini sa kay Sir Romar Duran. No? Sa inyo buubugos nga family, sir. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. By the way, dira sa kay Sir Romar Duran. Dugin inform ko ni nila last time nga available dira sa ila no ang mga klinika products. Wala ko na di sir makita ang imo nga chat sa akon last time no. Thank you man sa kay Ma'am Rita Raymakers basi nagapamati man subong no sa It's Your Time. It's Your Time to Shine program. Gakaubusan ako sang hangin. Thank you man sa kay Ma'am MJ Abrasado. Baw sa amiga ko dara sa Punta Taytay sa kay Nanay Utay. Kag sa kay Ma'am Annabel Alonzo, basi nagapamati man sila subong ang inyo nga mga messages sa abi ninyo ang iban bag-o ko lang gid nabuksan. Kay nagasaylo-saylo ko abi sa page ko para ang tanan matatapan ko ano. May iban pagid abi nga wala ko pagid matamyaw diri sa aton nga program nga sa kadugay-dugay na sila naga-message. Ting iban sang last year ko pagani na nakita. Last year pa ang mga dates hindi ko maubos basa. Anyway, thank you gid no sa inyo tanan dira sa Barangay Punta Taytay, Mama Annabel Alonzo, Nanay Utay. Salamat, salamat, salamat gid. Sa mga nagapamati dira sa Mura Store, Mura 2-in-1 Store. Ang suki ni Nanay Utay sa DTX Coffee. No? Ang DTX Coffee available galit dira sa Mura Store. Sa mga gusto bala maghapit dira, mga drivers, pwede da sila makapark, Ma'am Annabel Alonzo, sa Mura Store. No? Kung ginakapoy sila ka gusto nila mag-relax anay no? Sa makadali. No? Pwede sila makapangapi dira sa Mura Store, mga drivers, ang Punta Taytay. Tay may kape gali dira sa Mura Store, pwede gid ka makapulupong ko anay dira sa makadali. Makapulo pa huway anay usually alas 3 amo na ang oras eh nga nagapangapi kita no sa mga amigo naton nga mga construction workers. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Balikan ko lang ang istorya sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kaina nagapamati ko, siling ko basta teenager ka na gani, ang gusto mo freedom. Ang gusto mo mag-upod na sa iban nga kabataan. Ang gusto mo mag-join ka na sa mga party. Kay amat-amat na nga nagabukas ang imo nga mata, huna-huna, sa mga ginahimo man sang iban nga kabataan. Kay kung hindi mo mahimo ang ila man nga ginahimo, ang feeling mo do hindi ka na pareho sa ila, ang feeling mo pinasahi ka kay siling mo. Sila yabala mishay, nagalagaw sila. Sila yabala nag-updanay sa mga birthday party. No? Sila yabala mishay, nag-date-date na. Ti akuya wala gin. Kung teenager ka na, may ara ginaansang nagapangaluyag sa imo. Ang gusto mo mag-date-date, ang gusto mo mag-upod-upod man sa opposite sex no? Sa lalaki. Kaya mo ina ang nakita mo man sa iban nga mga kabataan nga kaedad mo. So gusto mo man ina nga himuon. Pero actually wala sang malain kung himuon mo ina tanan. Inang magparty-party ka, mag-upod ka sa grupo, sa barkada. Wala sang malain dira, no? Kag mas hindi malain kung hindi mo ina paghimuon. Wala man sang may madula sa imo. Ano gidya abi ang madula sa imo kung magstay ka sa balay pagkatapos mo sang klase?
Pagkatapos ang klase mo, pauli ka, kaon ka, tuon ka, upod ka sa family mo, kung may mga manghod ka da, bulig ka sa sulod balay, wala sang malain, no, kung himuon mo man ina. Hindi mo man masiling nga pinasahi kaya, kayway kaya nagaupod sa iban nga kabataan, kay hindi mo sila pagsundon, no, kay nga nga ginahambal ko ina, kay ako nagdako nga among sinan. Wala, pagkatapos na klase, pauli, Sabado Domingo, may aragin man e siyempre nga nagahagad sa akon, mag-invite sa akon, naga-invite sa akon, nga magkadto sa birthday party, pero wala ko ginapasugtan. Permi lang kuya ginabukot sa balay. Sabado Domingo, ara lang gid kuya sa balay. So nag-graduate ako at the age of 19 years old. Nag-graduate ako sa kolehiyo. Natapos ko ang akon nga kurso, Bachelor of Science in Nursing. Nga wala, wala ko galagaw, wala ko sang, wala ko nightlife, wala ko ano ganina, nightlife na panawag, no? Wala eh. Nakaagiman ko siguro date daw isa lang. Nakaagi lang ko Lantaw Mancini, isa man. Padumduman ko gani. Kay strikto gidzaabi sang tatay ko kag nanay ko. Hindi lang tatay ko ang strikto, pati nanay ko ang gina alas 5 kun wala ka pa, tuna na siya sa dalan gabantay, masiling na sa dayon, hala dalia dalia. Kay kagina pa o alas 5:15 na bag-o ka lang nag-abot, kay dapat before 6 ara ana 5:30 wala ka pa arag koy. Diyos mio, gasala-sala na na pangita, gabantay na sa dalan, kay nga hambalon ka na dayon. Uy, si tatay mo tuho gapangakig na, kay alas 5 na wala ka pa kaabot. Amo na ang akon nga kabuhi. So naglabuot ko sa amo sini nga edad nga okay lang akon makagwa ko, okay man kun hindi. Makastay ko sa balay nga ako lang isa, makagwa man ko nga upod ko ang iban, okay lang ko bisan ano nga plastata. Okay lang gid kuya no, maka-adjust kay ti naanad man sa sulod sang balay, kag pwede man maka gwa abi no, bisan sa makadali lang no, wala gid malain abi eh. Kung tapuson mo anay ang imo nga pagduon, tapuson mo anay ang imo nga kurso, kung makuha ka pa sang board exam, tapuson mo anay ang board exam, kung makapasar ka sa board exam, ti amo na na eh, pag boyfriend mo. Di wala man sang malain, kaya ako nag-boyfriend man ko pagkatapos na na-release ang result sang board exam. Ti siling ko sa kay nanay ko, nay, pagkatapos ti na-release ng board exam, ang result sang board exam, nakapasar na ko, registered nurse na ko, ti pwede na ko nay makapagusto kung anong gusto ko, pwede ko na mahimo nay ang mga gusto ko. Kaya siyempre, why naman iban nga rason ang ginikanan nga magsiling nga hindi, kay ti okay naman tapos naman tanan, ti kundi buyan ka, o sige okay na, pag gusto ka na kung anong gusto mo. Kaya mo malang sina ang gusto sang aton nga ginikanan, nga makatapos kita sang aton nga pagduon, nga hindi kita mabudlayan. Kung wala na sila, kag mapaiskwela taman ang aton nga kabataan, kung may tinapusan kita, kay hindi kita magutman. Kung basta may tinapusan ka, maka-apply ka gid sang trabaho, hindi ka gid magutman. Pero husisaon ta anay, kay ini siya nga mga istorya, actually gakatabo gini no, diri sa Pilipinas. Ano bala ang rason sang amay nga masyado siya kahugot sa iya nga anak? Ang paghalong sang isa ka amay, hindi dapat nga maglabuot sa panakit eh. Kaya ang amay, amo ang dapat nga protect
pastor. Siya ang dapat nga dalangpan sang anak nga nabudlayan. Kung ang anak ginasakit sang iban nga tawo, makadto na siya sa iya nga amay, kaya ang amay yan ti makusog, makaprotect, no? So tatay or daddy or papa, ginsakit ako sang akon nga boyfriend. Ang amay amo na yang dalangpan kung ginasakit ang anak nga babayi sang isa ka boyfriend or isa ka husband. Pero sa sini nga istorya, matingala ka nga daw masyado ka possessive sang isa ka amay sa iya anak nga babayi. Kung mag-amo na gani sini, iha, kung biktima, or ikaw, kung ikaw ang anak, pamangkuton mo gid. Kaguna-unaon mo gid nga nga nag-aamo sini ang akon nga amay sa akon. Masyado siya ka-possessive. Kung nga nga nag-ahambal siya, nga siya lang ang nagapanag-iya sa akon. Nga nagabuhi siya sa mga tinaga, nga hindi ko dapat magkadto sa iban nga lalaki, kundi sa iya lang. Kay dira, pwede na ikaw makapanghuna-huna or maka, pwede ka na makapangayo sang bulig sang iban. Nga nga amo sini, nagalibog ang ulo ko, nga nga ginaamo ako sini sang akon nga amay. So kung ang imo nga iloy ato dito sa gwa sang pungsod, pwede ka gid sa maka-communicate sa iya, makapanugid sa iya. Kay may ari abi sa aton diri sa Pilipinas, may mga kabataan nga hindi manugid sa ila nga iloy kung sila ginaabuso, kung sila ginasakit sang ila nga amay, no? Dapat manugid. Kay bisan ang mga pulis gani nagahambal gid nga dapat kung ginaabuso hindi maghadlok or hindi magkahadlok nga i-report ang sinuman nga nagaabuso sa imo bisan tatay mo pa na. Pwede nga mag-report ka sa imong teacher or pwede nga i-report mo siya. Kung hindi ka maka-report direkta sa police, kay may WCPD, no? Nga ginatawag sa PNP or sa mga police station. May Women and Children Protection Desk. Pwede ka mo dira maka-report kung ikaw isa ka anak nga babayi nga gina daw feeling mo daw laina niyang kay papa, daw laina niyang kay daddy, daw laina niyang kay tatay, daw hindi niya silinga nga gusto niya ko proteksyonan, kundi daw gusto niya ko ang kunon, nga daw may mali siya, nga daw may something nga hindi ko maintindihan. Sa mga stepfather ka man or ikaw ang matuod nga amay sang isa ka anak nga babayi, do not abuse them. Hindi sila pagsakita. Kaya ang pagpang-abuso sa ila, isa ka krimen. Sa mata sang tawo, isa man ini kapaglampas sa layi, isa man ini ka krimen. Sa mata sang Dios, mga ka K5, alas 2:45 ang aton oras.

kabalugid ko nga kadamo sa mga kabataan subong nga nag-experience ang amusin ni nga sahi isang pagpang-abuso. Tandaan nyo gid ha, mga kabataan, ang Diyos ara gid. Hindi niya kamu pagpabayaan. And kung feeling ninyo ara kamu sa delikado nga sitwasyon, hindi gid magkalibat nga mag-pray. Ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana magpangamuyo kag himuha ko na nung nagakadapat hindi magkahadlo. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sir Leonardo Rilos, good afternoon. Sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon. Mayang hapon man sa kay Ma'am Merlita Malvas. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa mga suki natong dira sa Barangay Handumanan. And good afternoon also kay Ma'am Grace Mar Peredo. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Mami Lili Imting Balina, salamat gid sa pagpamati always.

may bag-o naman gali nga Facebook account si Sir Leonardo Rilos. Ngayong hapon, Michelle, hari lang kami ni Mrs. Maribel Bustamante Rilos nag-monitor sa Barangay Tangod. Thank you very much gid sa inyo, sir. Gusto ko lang ni i-share sa inyo nga balita, no? Actually, last 2:49 nagali ang aton nga oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ginadulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup. Ang inyong mga kabataan, hatagin nyo gid ha sang Mighty C Syrup adlaw-adlaw. Ang Mighty C Syrup available man sa Mace Wellness and Product Center, and it's also available sa mga butika malapit sa inyong lugar. And by the way, ang Mighty C Syrup nga ginahatag ninyo sa inyong mga kabataan, updi nyo gid sang Memory Plus. No, kay may Memory Plus Syrup kita dara sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mas maayo na no nga mahatagan pagidsang support ang ilang memory, ang ilang brain para mas mag-active sila, kamagtaas ang ilang grades, magnami ang ilang performance sa klase. Okay? Mighty C Syrup and also Memory Plus amo nang ihatag ninyo sa ila. Available sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall, mga ka-K5.

0: Las 2:51 ang aton oras. Sir Dudes Labrador, good afternoon. Ma'am Choli Colado, thank you very much. Sir Gerald of United Negros Rescue Unit, good afternoon.
1: The generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, sang tinalikdan nga simana. May gindakop nga isa ka 53 anyos nga lalaki. Ining 53 years old nga lalaki, gintudlo ini bilang suspect sa paghimulos sa napulo katuig nga bata sa Marikina City. Ang siling sang Marikina PNP, hubog ang suspect every time nga himuon niya ang krimen. Tapos ginhusisa sang mga pulis sa Marikina kung anong relasyon niya sa bata nga 10 years old. Daw kwan niya nigali step granddaughter. Daw ang paginchindi ko daw ba na siya sang tiya sang biktima nga 10 years old nga bata. Amuning pinakamasakit, no? Wala niya ni ginhimo sa bata sang makaisa lang kabes. Daw every time nga mahubog siya, ginatandog niya ang bata. So ang bata nagbusong. You just imagine 10 years old ang biktima, mga ka-K-5. So nagbusong ang bata, nagbunag sang lapsag ang bata subong sang 10 years old nga biktima daw ma 1 year old na. Siyempre, hindi ta ni mahingadlan ang bata, hindi naman mahingadlan ang suspect kay ti related sila para of course maproteksyonan ang minor de edad nga involve sa sininga krimen. Maayo lang kay ti ginpasakaan na siya sang kaso, nadakpan siya. No, magin isyo nga warrant of arrest ang korte. Matok sa sining suspetsado sang July 22. So ginpangita ini siya, do nakita ni siya Miyerkules, July 29. Amo na gani, nagahingyo gid ang mga otoridad sa publiko nga i-report sa ila ang anuman nga sahi sang pagpang-abuso sa mga kabataan sa Pilipinas pinaagi sa Women and Children Protection Desk kay ara na sa kada police station no diri sa aton sa Pilipinas. Ari pagid may isa pagid nga naaresto, isa man kalalaki nga ang edad is 51 years old. Ang iya sining kaso paghimulos man no, may ginhimuslan man sa dito sa probinsya sang Laguna. Ang masakit, nagbusong man ang bata. Ang edad sang bata is ara sa 11 anyos tubtub 12 anyos. Imagine 10 years old nagbusong. Subong ang isa pagin 11 to 12 years old mga dara nga edad nagbusong man kay ginhimuslan man. Ang pinakamasakit, ang siling sang mga otoridad nagumpisa ang pagpang-abuso sa sining 11 years old nga bata sang iya kaugalingon nga amay. My goodness, ang iya nga ginhimuslan kadugo nga buwas kay Quantani daw na aresto ini siya dito sa probinsya sang Iloilo. Anak, alas 2:55 na. Ma-report patani si ka-K5 Berto Gaki. Anyway, buwas kita ay kita para sa isa na naman ka-edisyon sa nga itong program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX TGX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. TGX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
7: Dayon gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang
9: dinamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500!
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na datanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosa ng imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
11: No.
7: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Dependin na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalikture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang
9: dinamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number
2: 101.5 K5 News. K5 News

Hi there, folks. Good afternoon. You are listening to your favorite FM radio. This is K5 News FM Philippines. We got 3:05 right now. Ang oras na ito, ating gabang ito, ating The Big Mix ay hatid sa inyo ng ating Super Trio, DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, that's Mighty C, and D3 Bio. Ang ating D3 Bio, tandaan ho ninyo, kapag ubusin po, nagnatrangkaso, always mag-D3 Bio ho tayo araw-araw. At alam na ho ninyo kung saan ho ito mabibili ho ito sa mga sugur ating butika nationwide. This is The Big Mix. Welcome aboard, folks. Marunawa yung tumawag sa 0921-305-3958.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang ha, nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, gidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment.
1: Born for happiness.
2: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: News FM KK5 News FM News FM
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3!

0: sa ngapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
8: Rehas! Rehas!
7: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga magatang palamati. Suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sinugid ang gusto mo!

Ano palang natabo kay Dan? Ang hambal niya nga may business meeting lang siya. Asa subong wala pa siya? It's past midnight na ho. Ang mayo patawagan ko na lang siya. Hindi man ako makatulog sang ulo aligmat siya pa. Ay, Diyos ko. Wala gid niya ginasabat ang tawag ko. Animal ka, Dan? Pasi kung may kirita ka na, kagbalibad mo lang business meeting mo. Mahinulsol kagid nga animal ka. Mahinulsol kagid. Tulog na lang ako. Bala ka da. Ang boy na lang maabris ang gate para siya. Ay.

0: Oh. Maingat ka, sir.
1: Lino.
0: Sir?
1: E di ka magpanugid kay Ma'am Moana, ha? Nga aga na ako nakapauli. Okay?
0: Pero, sir, paano kung pamangkuton gini ako? E naadlong ako mabinutig, sir.
1: Ah, pati halang ang ginahambal ko.
0: Naano man si Sir Man? Himuon niya naman ko ni Karong yung butigo niya, ho? Ay! Kung hindi ko lang kinanglan ng kwarta, agad makatapos ako sa pag-eskwila ko, dumahali na lang ko diya. Katalaka na gidya.

0: aga ka na nagpuli ah. Naagahan gid ang business meeting nyo? Ano gid ang ginamitingan nyo, how? Millones?
1: Correct! Multimillion ang business proposal nga ginatunan ko subong. Kagun matigayon ini, dako ini katama nga project. Kag millions ang ganansya.
0: Ti, sinong upod mo meeting? Ang sekretary mo nga permi na lang nag-miniskirt kag naka-fake nails? Ang nails niya daw aswang nga nag-kiwi-kiwi, amo na?
1: Ambot sa imo, Perina. Wala yan nakaupod sa meeting namon si Kailin. Si Ron ang upod ko, ang akon EA.
0: Really? Well, pamangkoton ko si Ron, ha? Anyway, useless man gihapon. Kay kabalo ako nga naka-rehearse na sila sa mga dialogues nila.
1: Oh.
0: Ikaw pa, wise ka sa tanan nga wise. Pero mahibalaan ko lang gani nga may babae ka. Mahinulsul ka gidaw. Mahinulsul ka gid sa himuon ko. Tandaan mo ina, ha? Madakpan tamang kagyapon.
1: Ah, bahala ka na. Nagaminupos ka na siguro, imuya. Kakasabad sa imo. Kagarot sa imo intindihon. Bastang isa lang kabutang ang ginapasiguro ko sa imo. Wala ako sang kirida. Wala! Kagwala pagid. Period!

0: Nabatian mo sila ni Mami kag Daddy nga, nagabaysay? Hamitch?
1: Oo eh. Kay mga 3 a.m. na kuno si Daddy nagpauli. Kagduda si Mami nga updanay sila sang sekretarya.
0: Grabe si Daddy no. Deny to death kidya.
1: Pero sa banta mo ayhan, may secret affair gid man si Daddy kag ang iya assistant, Habriana?
0: It's possible. Sexy nga daan kag gwapa si Miss Kylene eh. Morena lang tuod siya. Pero wow, very silky ang skin.
1: Katalaka sa mga lalaki, no? Nga hindi pa sila kontento sa mga asawa nila.
0: Ay,
1: nga anid pagidya mag another woman, no?
0: Mistress?
1: Yes! Matsyagan ko bala? Kirida lang yung solusyon sa tanan.
0: Doa mo man gina eh. Kung may problema sa sulod sang panimalay, ang solusyon, mangita dayon, kirida. Amo na nga ako, hindi ko yung mamanas ang pareho ko edad. I want someone older than me.
1: Really? Ote, nga ah, kung older ang lalaki sang sa imo, hindi na mangita lain yung babae, haw?
0: Uy! Mangita pa siya lain nga, hindi na ganin na siya guro ka bangon kung dumugon ko siya.
1: Eww! Ay, damak-damak si imo, ya. Ay, loko, oh. Feeling ko bala, nakaagi ka na kuwan sa lalaki, no?
0: Hmm? Oh, ano?
1: Basi hindi ka na virgin? Ha, Brianna? Ha? Sugid gadaan sang tuod! Sugid gadaan!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Hoy, excuse me, no? Virgin pa ko yan, no? Basi ikaw.
1: Hmm?
0: Kay 17 ka pa lang, pero dokadamo, nagsimos ang nabalaan.
1: Ay, hindi kaya basta-basta lang ang isurrender ang beautiful flower ko sa kay Sino lang, no?
0: Oh, wow, ha? Ate, sige, Rico, be. Ano gid ang mga qualifications ng lalaki nga gusto mo, how? Gwapo, taas, puti, moreno, ano?
1: First and foremost, dapat very caring and loving siya. Second, respectful.
0: Mm-hmm.
1: Dason, dapat ginatagaan niya ko per me gifts.
0: Oh, wow!
1: Dapat consistent siya, ha? Kay may ara daan lalaki nga, ang pagkasweet agi lang. Kagang gusto ko ya, inang priority gid ko ya, no?
0: Ay, amo man ako sina, Mitch. Gusto ko ya ginapamper gid ko sa lalaki, ha? Gusto ko ginababy gid ko, kag ginapagustuhan ko. Hi! Sadi na yan kita makakita sa lalaki nga mo sina, no?
1: I doubt kung may ara para diri sa earth. Basi ato na sila tanan sa heaven.
0: Laban. Kay, damugid ko nga daan na balansis nga mga husbands bala or wives nga ka mga buot. Pero, nagakauna bala kadto sa heaven.
1: Gani man. Basi tuod guro ang ginasilinga. Masamang damo, matagal mamatay.
0: Oh my goodness. How about daddy? Sa din siya nga kategory na fall. Sa masamang damo ay...
1: Wow! Ginapamangkot pa na? For sure, sa mga masamang damo na siya nabilong sis.
0: So sad! Dugay pagaliin, no? Pero sige lang ah, isog man si mami. So, kaya yan at lampasan.
1: Kagkabay pa, nga hindi lang ni mami madakpan si daddy. His side chick sa akto. Kay basit matiruhan sila ni mami.
0: Oh my God! Palayo lang, sis! Palayo lang!

0: Miss Kailin, sunodan na sa office ko.
1: Yes, sir. Hi. Kada palayagin na patawag yan ni Sir Danang ako sa office ya. Ito kinakold down, gid ko ya.
2: Halong lang, Miss Kailin. Basi ka makalasot sa wife ya. Tapatigin. Gubagin ang future mo.
1: Ano? Hoy, excuse me, no? Kung ang buot mo silingon na may relasyon kami ni Sir Dan, then you're wrong.
2: No, gay na, miss. Obvious bala ka tama. Obvious ka tama.
1: Abutsin mo da, ah. Excuse me.
2: Okay, bahala ka.
1: Ay, katala ka. Ako, gindi ka rin kinisuspetsuhan nilang akirida ni Sir Dan. Oh, Diyos ko na lang, gid. Kung kabalo lang ka mo. Ay, buta lang, gid, ah. Ari na ko sa tubang sampertahan sa office ni Sir Dan. Manokto ko yun ay. Kapastos! Sinungupod ni Sir sa sulod sa niyang opisina? Sino? Kagkatunog pa sa ugayong niya. Ano man, manokto ka kuluhod kung mahipos na lang ako dere. Kag maghulat ka magwasi na. Bala na ah. Dari na lang ako kumulat sa guwasang pertahan.
3: See you, sir. Ba? Miss Kyle? Ari ka diri sa portahan sa opisina ni Sir Dan? Kaina ka pa di?
1: Sir Ron? Kamulang ni Sir ang tao sa sulod?
3: Ha? Nga man. May nabatian ka?
1: Wala, sir. Wala.
0: Sinong ginahistorya mo dira sa pertahan, Ron?
3: Sir, kwan, si Miss Kailin, sir?
0: Pasudla siya dire. Ginpatawag ko na siya kaina.
3: Okay, sir. Sulod, Miss Kailin.
0: Ron, bayain na lang kami dire.
3: Okay, sir.
0: Sulod ka.
1: Okay, sir.
0: Kag-ilak ang puwertahan sa opisina ko. Have a seat.
1: Thank you, sir.
0: May nabutian ka sa gwa sang puwertahan while nagahulat sa akon?
1: Kwan, sir, inang...
0: May nabatian ka siling ko. Tell me. Kagun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Kailin! Sabat!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga apyan, sunag inyo sa pamamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Plotenia. Kag ini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador.
17: El Castigador.
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador.
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador.
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
17: El Castigador.
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong nga po naman sa ato sini nga mga ka-K5. How are you today? Today is Monday. And this is the third day of August. O Agosto 3 kita subong. Ahay! Inayawan man ko ka pulaw-pulaw kaulat sa ngampang ni Alex Iyala. Kilala nyo si Alex Iyala, no? I know that everybody knows Alex Iyala. Naghampang siya dito sa City Open, Mubadala, Washington, D.C. Open 2026. Finals na. Ang iya kasumbong, ang world number 3 na si Jessica Pegula sa United States of America, USA versus Pilipinas. Ahay, sa first set, tinaging ibabaw si Pegula eh. 6-4. Second set, 2-1 leading si Alex Iyala sa score nga 2-1. However, nauntat ang hampang kay tiribli ang pag-ulan dito sa Washington, D.C. Sulat naman ta karon na kung magpadayon ang hampang nila. Meantime, isa sa ginaistoryahan subong nga panahon among natabo sa isa ka 14-year-old student high school kag sa 13 anyos niya nga classmate. Ang natabo din sugo sang 14 anyos ang 13 anyos nga Meg, bilim mo ko ng tubig. Di kundi kay classmate anay sila, impossibly ba si Miguhay man? Gintuman man sang 13-year-old ang sugo sang iya classmate. Pagbalik sang 13 anyos, siya, ito na yung tubig mo. Nangakig ang kwan, ang 14 anyos. Ya, tubig lang, yung sukle ko. Sila yung 13 anyos, ay nakalimutan ko pala kunin yung sukle kanina. Hindi na, nakalimutan ko kasi. Kay ginpadalaan siya 20 pesos. Di ang tubig ko, no, tagpulo lang ka pesos. Di na ako na yung pulo, ang sukli. Di sila yung 13 anyos. Wah, nalipatan kuya Meg. Ahay, nagbaisay sila. Hasta nga ginbuno sang 14 anyos ang iya classmate patay. Iningasahi sang insidente again. Nagpukaw sang igtalupangod sang Department of Education, especially sa ila sini nga pagtinguha nga pagtuon kung nga aamo ining behavior sang kabataan sa eskwelahan, that there is violent tendency among young people of today. Bata pa do ka bayulintina nano ini ginatun-an ina sang Department of Education in order to address the problem. Pero magluwas sa Department of Education ang una gidya nga nagatubang sini nga problema amo ang aton sini nga Philippine National Police. And you know what? Siling sa police niyang mga kasubong sini nga insidente nagapakita ini sa aton nga ini resulta or epekto sang environment sa pamilya. Mga magulutod ka mo, mga ginikanan mo, permilang abi, akig abi, permilang kamo ga ilinaway sa balay nyo, amun ako nung ang bata may tendency man nga mangin violente sa eskwelahan. Ikaduwa nga rason, community influences. Inablang mga amigo mo, mga peer pressure, nga, Meg, siga tayo Meg, isog tayo Meg. Isama na kuno sa naga tudlo sa bata nga mangin violente. And ang ikatatlo nga isa kaginatudlo nga rason amo naman ang social media content. Kita nyo sa Facebook, makita dira nga ginakastigo ang bata sa ginikanan. Bata nagabato sa iloy niya, gabato sa amay niya. Bata ginalagas ang iyang classmate kag imuungo. Babae, lalaki, ginapakita dira sa social media content ang kasubong nga mga insidente that somehow encourages violence among young people. Suno sa Philippine National Police. Amoy na nga kita nga ginikanan ang aton nga responsibilidad tuman kadako. Indi lang para pakanon ang kabataan tang aton responsibilidad. Indi lang para bayuan ang aton kabataan ang aton obligasyon. Kundi responsibilidad kag obligasyon naton nga tatapon, giyahan, kagbantayan ang aton mga kabataan. Una bes pagwa sa balay sang bata ta, himos pinsar mo nga okay to siya. Kaya man, why kaya may ginatudlo sa iya nga bayolinti? Why since ang nakita nga example sa imo nga bayolinti? Kundi himos pinsar mo? Pero kung ang inyo balay magarot, abaw ang bata mo, kung makabiraman sa classmate niya, daw why man buwas, ati bukol ginangadako sa ginikanan, kung amo na ang guwa sang ila, kabataan. Tapos kung nakita mo da nga ang barkada sang ang barkada sang bata mo. Bata pa nagainom-inom na. Bawo na namian pa na yung ibang ginano. Mo bilib gi ko sa bata ko ah. Kuan pa lang na ha? High school pa lang na. Maginom naman? Ay di ako hindi pa kuya kakuan siya mo. Hindi ko ka sustainer mo. Iyaya. Pulo ka butilya ka iyaya. Bawo proud pa lang ang gasugid nga amo nang bata niya. Diyos ko, liwatan na na nga klase sang mentalidad because we are encouraging our children to go astray. Kita mismo ang nagatulod sa kabataan naton nga mangin pasaway sa uli. Sa pila ka mga bagay nga aton sini nga pagatalakan subong nga hapon, of course, ang aton latest balita halin sa newsroom upod sa kay KK5 Sunshine Lacson. Arihong masubo nga balita, magutod, nagtabok sa suba, baskog ang sulog sang tubig, naanod. Ahay, ang isa patay, ang isa tigayon nga nakaluwas. Reklamo sa mga market vendors sa bag-o nga public market sang Talisay, ginhatagan aksyon. Ano ining ila reklamo kag anong sabat sang Silay o Silay sang Talisay City Government. Driver sa Bacolod ginreklamo sang pasahero bangod daw lain ang tuyo, daw lain ang lagan sang utokya. Dugo pang hagad sa iya. Tapos kung makakuansa, makatulok siya, daw ginaubahan niya bilang pasahero niya. Amo na ang mga panulok nga, dumatagaan bala malis siya. That's why nga nagreklamo ang pasahero. And of course, isa kabata kuno nga nagawaras, tigayon kuno nga na-rescue sa nga barangay Punta Taytay kag barangay Granada. Pila ini sa mga report gaton sini nga paghahatagan sang ligwa sa aton pagpangalagad. Meantime, unload ta na sa aton sini nga commercial. Ay, why pa si Sunshine ara? Oh. Dari kita sa balita, latest nga mga national stories upo naman sa kayka K5 Sunshine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, mayong hapon. Shine, dali lang. Sige, sige.

0: Mayo nga pong gali sa kay Angie Aloy. Aber, kakaypay, Mishine, sa Imo Report. Live report. K5 Shine, good afternoon.
1: Mayam hapon, K5 Elmer. Abi ko gani kung maumpisa alas dos ang impeachment trial this week.
0: Uh-huh.
1: Pero nag-umpisa kaina alas 10 ang aga.
0: Ika 11, 11 days na no? Ika 11?
1: Yes.
0: Oo.
1: Yes, day 11 na sa K5 Elmer, mm-hmm, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-umpisa ini kaina alas 10 and ang din presentar nga witness sang prosecution amo ni ang auditor sang Commission on Audit,
0: mm-hmm,
1: si Roderick Wamil. Actually kadamo siya sang mga gimbulgar no, ginkuan pa to kaina din pamatukan pa sang
0: depensa
1: panel, mm-hmm, no, sang abogado ni Vice President Sara Duterte ang pag pagtestigo ni isang COA auditor kay tiisili nila hindi ko no competent no nga maning witness pero ginkuan ini no ginpunggan ni preside I mean ginpadayon or gindesisyonan ni Senator Chief Escudero bilang presiding officer na magtestigo gid or mang witness ining COA auditor. Now ang una dere ang mga confidential funds no,
0: mm-hmm,
1: ginbulgar niya na nagakuha sang confidential funds ang office of the vice president na nagalabot sa 112.5 millones every 3 months.
0: Mm-hmm.
1: Ang DepEd kay T that time DepEd secretary si Vice President Sara Duterte no at the same time ang ginakuha niya confidential funds is 37.5 million every 3 months.
0: Okay.
1: Daw amo na, no?
0: Mm-hmm.
1: And ang ginpamangkot sa bahin sa confidential funds, no, kung may iban sa ginsabi ng ginaha audit, no, ng mga confidential funds. Ang siling niya, si Vice President Sara Duterte lang din because she's the only Vice President nga nag-agi sa Pilipinas nga may appropriations for confidential funds.
0: Mm.
1: Si Vice President Jujumar Binay
0: wala
1: sang confidential funds.
0: Okay.
1: Si Vice President Lenny Robredo
0: wala man
1: confidential funds. Mm-hmm. Only Vice President Sara Duterte.
0: Mm.
1: Sa muna ang pang-bulgar niya, no? 112.5 milyones ang cash advances,
0: mm-hmm,
1: sang Office of the Vice President and 37.5 million ang cash advances every 3 months naman sang Department of Education.
0: Mm-hmm.
1: Now, ang confidential funds dali, pwede nga hindi mo ya pag-ibulgar kung diin mo gingamit.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gingamit mo ang confidential funds sa medisina, for travel expenses, may ginbakal ka abi sa hardware, dapat nga mag-present ka gid sang resibo.
0: Mm.
1: Now, ang ginpalayag diri sang COA, ni COA Auditor Roderick Wamil, sila niya wala sang ginasumiter niya supporting documents upon resibo ang Office of the Vice President or OVP,
0: mm,
1: para sa ginagamit sa confidential funds, particular na sa medical and travel expenses.
0: Mm-hmm.
1: Ang siling ni isang COA auditor, lunsay mga acknowledgement receipts lang,
0: aha,
1: ang ginasumiter sang Office of the Vice President sa COA.
0: Mm-hmm.
1: Kagwala sang official receipts,
0: mm-hmm,
1: or invoices para sa ginabakal nga bulong, kag iban pa nga mga supplies. So, dirigin pa athag ni Wamil, kaya medyo ginanerbiyos ni siya kaina eh. Pero ginambalan siya ni Attorney Kapunan, siling niya, huwag kang ninerbiyos.
0: Mm-hmm.
1: Ginapaisog siya ni Attorney Kapunan.
0: Mm-hmm.
1: So, dirigin paathag ni Wamil na sila niya dapat hindi confidential ang mga establishmento na ginabaklan sang supplies.
0: Mm-hmm.
1: Kagsang iban pa, no? Kaangay sa mga drugstore, sang, mm-hmm, hardware. So, dapat na may ipakita nga resibo ang Office of the Vice President, kag ang Department of Education,
0: mm-hmm.
1: sa mga gina-cash advance nila,
0: oh.
1: ng halin sa confidential funds. So, amulang na siya, no, ang nangin kabahin, abi kaina, or ang mga nabulgar kaina nga impormasyon.
0: Why sa maging bulgar nga kung sinong damo na tagaan, gid? Sino nga tabo?
1: Wala pa.
0: Hmm.
1: No? Actually, damo pagin sa mga kwan is, ginkwan ko gani, gincheck bala nato ang katifay Elmer.
0: Hmm.
1: Nangin auditor si Roderick Wame halin sa 2014.
0: Hmm. Bata pa? Bata pa to?
1: Yes, oh, halin sa 2014. Oh, nagserbisyo siya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office.
0: Uh-huh.
1: Amo ni ginasili nila nga ICFAO, ang Commission on Audit, from September 2014 to February 2024.
0: Uh-huh.
1: So naabtan niya pagidya kay nagpangalagad bilang Vice President si Jejomar Binay from 2010 to 2016.
0: Uh-huh.
1: So ara na siya sa 2014.
0: Okay.
1: Naabtan niya pa si
0: Two
1: Vice
0: years.
1: President Jejomar Binay.
0: Mm-hmm.
1: And ang servisyo naman bilang Vice President si Lene Robredo sa 2016 to 2022.
0: Mm-hmm.
1: So naabtan niya din siya, mm-hmm. no, si Lene Robredo. And amo na bala, no, ang siling niya, wala ya sang confidential or wala sang appropriations for confidential funds.
0: Mm-hmm.
1: Ang duha ka Vice Presidente. Only Vice President Sara Duterte.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang iya nga mga palayag kaina, no, sa pagpadayon sang day 11 na sang impeachment trial sa impeachment court na to sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Dali lang din kay kinanglan i-check ko gid ni kung ano ang isa sa gihapon kadto kita sa Bagyo anay.
0: Mm-hmm.
1: Ito medyo magalumon diri sa aton. Negros Occidental.
0: Bagyong Luis na.
1: Yes, oh, Bagyo Luis, no?
0: Mm.
1: Actually, si Bagyo Luis malayo eh. At mm-hmm. dito sa area sa Luzon.
0: Mm-hmm.
1: And as of 4 p.m., sa 24-hour forecast ni Kati 5 Elmer,
0: mm-hmm.
1: sang pag-asa, no? Gintumod kita dari bilang isa sa mga maapektuhan sang habagat. Basta may bagyo gani, kaulan gin sa iba nga bahin sa Pilipinas, kay ginapabaskog sang bagyo ang habagat. So amo na kon nga na mangin magalumon sa Negros Occidental, no?
0: Mm.
1: Ini nga hapon 4 p.m. Pasaka. So ang sitwasyon naton diri is ma-experiensahan naton ang magalumon na kalangitan, may mga pagbubo sang ulan, may mga pagpanaguob.
0: Mm-hmm.
1: Ang ma-experience naton diri sa Negros Occidental sano sa pag-asa, ha? Kasarangan tubtog mabaskog nga pagbubo sang ulan.
0: Mm-hmm.
1: That is why nagapaandam ang pag-asa sa mga residente sa Negros Occidental nga maghalong kita kay may posibilidad gid nga magbaha or magluntad ang landslides, no? Aside from Negros Occidental, maapektuhan man sang habagat ang Western Visayas.
0: Mm-hmm.
1: So ang mga taga-isla sang Panay, kag ang Negros Occidental, amo ning mga lugar na no, nga maapektuhan or naapektuhan or maapektuhan brother sang Southwest Monsoon or habagat. Gincheck na ton si Bagyo Luis, ang iya sining sentro ato dito sa kadagatan nga sakop sang Makunakon, Isabela.
0: Mm-hmm.
1: Ang kuana ni siya eh, isa ini sa ka tropical depression. So naghina siya sining hapon.
0: Mm-hmm.
1: Ang puwersa niya is from 45 to 60 kilometers per hour.
0: Mm-hmm.
1: Hina na gid siya, and ang forecast sang pag-asa sa K5 Elmer.
0: Uh-huh.
1: Kasi kung maghina pag-ini siya sa Miyerkules.
0: Uh-huh.
1: Tomorrow is Tuesday, and then on Wednesday, basi mangin LPA na lang ni siya.
0: Uh-huh.
1: Pero daw makuha ni siya, siya ni Bagyo Dolphin.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang kuan kay may gina-monitor pagid kita na isa ka mabaskog nga bagyo, super typhoon ni siya.
0: Uy.
1: ang nagligad ng mga inadlaw, amuning si Bagyo Dolphin.
2: Uh-huh.
1: Doon ang forecast sang pag-asa, pagsunod niya sa boundaries ng Pilipinas, kung pagpalapit niya bala sa FAR, mm-hmm. or sa Philippine Area of Responsibility. Although, ara pa siya sa dagat, pero doon suyupo niya ni si Bagyo Luis.
2: Uy.
1: Kung LPA na lang si Bagyo Luis na doon. Isa sila maduha.
2: Mm-hmm.
1: And then, ining si Bagyo Dolphin, kung magsulod din man siya do, hindi man din siya mag-igo sa landmark,
2: okay.
1: Or hindi man din siya magpalapit sa kadutaan sa Pilipinas, at hindi nato mapaktan ang bagyo. Kung nabilang ginasiling sa pag-asa, posible na magbago pa na ang iyang tracking.
0: Hindi mo hindi mo mapaktan ang utok sa bagyo do, utok sa babae.
1: Dumamato ko na kayo may mga lalaki wala nga gabag-ubag-ubag man ang pinsan. Salamat gid ka kay 5 Elmer Report gigan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Magapanumbalik kita sa ato sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa El Castigador. Pagkatapos ang ato sini nga commercial break.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
3: DTX 500.
7: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
8: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kaga inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: Kanang pinamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500!
11: We must learn one thing.
2: what causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
8: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala akong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag may TC. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC.
7: Ustore.
8: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Hmm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka, adlaw,
9: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Okay, namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
11: Masaminig ka pala tiyan?
3: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
11: DTX 500!
3: D3, Bio.
11: Problema sa pangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
11: Tugasong virus, kagbikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio.
3: Uno sang lauric acid.
11: Nagginahimo monolaurine sang atong lawas.
3: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
3: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
3: Yung may PC.
11: Ang PCO,
3: yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabagat sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preton nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Kikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salunpas. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol acetate. Camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number one. 101.5. K5 News.

0: nga gulpi lang nagdalom. Kaya siling ko, abigyo ko mangisda man lang sila. Kung mangisda sila, may dala sila nga kuryente. Para ka man lang sa panghinggaron. Nano, imo yung pangisda nga sa itong kagidyas ang suba mang kuryente. Dala na yas, hey God. Anyway, katuan nato nining balita nga mga vendor sa Talisay City Public Market nagareklamo. Pero ang ilang nga reklamo, kuno ginaktuhan na ni. I-check natin si K5 Carla Defensor Longa. May angot sini nga balita. Nano ini sinong nag-aksyon si Mayor Lizares? Ginano niya, gin free for all yan na da ang merkado, nano? Mayo pa ni kaning vendor kayo may reklamo sila daw ginaktuhan pa. Hadlok pa ang mga local government sa mga vendor mo. May pwersa ni sila yahan pa kung organisado ng mga vendor. Ang amigo ko lang sa una mo gining mayor cutter sa mga vendor sa Bacolod. Uyala, mati ko kuno ka madalagan man siya kuno kapitan sa Estefania. Si kumpari ko Ernie Pinidabla. Sini ko, abi ko, anay si Red lang na dang gadalagan, si K5 Red. Oo, sa Estefania. Gali ka damo, gali sila, pati ang bata ni Barangay Captain Tingson. O, Tingson na, Singson. Tingson. O, gadalagan man kuno, madlagan man kuno. Awa, galing kiti, ang masakit. Sini ka daw sa 2028 pa naman ang eleksyon. Kantuan tabi, okay na. Si KK5 Carla Defensor Longa kundi naton siya malabot kantuan taning reklamo nga gipalabot sa kay KK5 Red Salgado ang aton sining Chief of Reporters kining driver na ginambalan niyang babae nga yang mga pitaday tinatingala yang driver ang pasayro yang pangakaroon niya kunya pangapiman. Doon ka lain bala? Amunang ginareklamo sa babae, nga daw ginamalisyahan, nga daw may pagnanasa ang mga tulok kag ang mga ginabuyan nga istorya sang driver. Anyway, ginaknalis sa aton si Maylita Malvasma yung hapon, Sally Almenson, Tony Brillias, good afternoon. Susan Gillian, mayong hapon man. Kantuhan naton si Carla. Ah, si Chief of Reporters, Red Salgado. Ano ni kunong kwani? Ano ning natabo sa pasahero ni? Aber, himaloon naton kanong reklamo sang pasahero. Live report. K5 Red, nano ning natabo sa pasahero?
1: Yes, si K5 Elmer, mayong hapon. Ang ni problema, karon ka manti na pulbaan, irig pasahero, natabuin ni siya ka K5 Elmer sa itong Agosto 1. Mm-hmm. Siya adlaw minsang Sabado, sabta naga panamit kita dito sa Maramit, yakasag sa Banwa, sa Gibi Magalona.
0: Wow.
1: Hindi naman siya nga balita, naglupok naman rin niya sa mga siyudad sa Bacolod. Kay man iring makabig na to iyang transport network vehicle system edi bala mga online booking bala nga may mga service black kita Elmer. Kung wala ka sang salakyan di pwede ka na ikabook sa ila
0: do mga grab abi in drive
1: yes correct amo gina kita Elmer do isa gidra sa gimit lang mo
0: okay
1: trick kita Elmer ginabawal lang galing sa ila ining magistorya kadra sa ibo nga pasahero anything dira nga ipipabangkot mo ti mga personal bala ka mga informasyon bawal na gali kay Fevelmer. So ang natabo sini sina nga mga papasado gudra 5 adlaw sa Sabado nag ulan iring panahon kay Fevelmer to ini siya may ara sa 8 ka bulan nga bata dira siya nag-start sa may barangay Vista Alegre. Kag tungod nga balain ang panahon nag-book ini siya kay Fevelmer to iring si alias Ray, iring driver sa transport network vehicle system of an online transport service kay Kevin Elmer. Amo ni siyang pinakadirest eh, nga driver. Kaya dito Kevin Elmer, ini siyang insugat na sa ila sininga pulian. Siya malandara isa Kevin Elmer eh. So,

0: sumakay siya o po nag-iya sininga 8 ka bulan ng bata para magbakal iya siya ng gatas kag tinapay sa isa ka supermarket dira isa may barangay man silingan. So pagsakay ni Captain Elmer samta nagalakat, nagapamangkot na ko ng driver nga ti ma'am, pila na nakabula lang yung sininga bata kag sinong upon mo dira sa inyo sininga balay kag di mo sininga karelasyon, doon ka mo ni Blackie Elmer ti tungod nga ti doon ka pala istorya mo nga ang pasayaro kay Vim Elmer nga pagkataguon nato nga si alias Inday nagasabat man sa Kirin Elmer pero limitado, pero galing driver, hindi ko na patay pamangkot sinisi iya tuntog nga nakalabot ini sa isa ka supermarket nila sa may barangay Mansilikan. Paglabot nila sa may supermarket nila sa Bakyas, magabakyas kay Vim Elmer, nag-offer ining driver nga mamhol, punta na lang ka. Di wala man yung maglaob ining pasahero nga may kamailog niya ang paghulat ni Kevin Elmer kating si Iyam wala to sa pasahero ni Ma'am Inday nga makatipid kanti mangin madasig man ang pagbalik si Kevin Elmer bangod nga hindi marami ang panahon. So dito pagbalik niya sa kay nakabakal sa San Grocery Kevin Elmer may mga manok man siya na nabakal dito na kag naghambal ining driver Kevin Elmer nga naluyag sa kuno kay Ma'am sa malipot nga panahon Kevin Elmer ang hambali pa sa padulukan niya kay Ma'am doon ka na sigon bala ko rin sa lalaki yung hambali Ma'am nga hindi ko amulagin ko na iya sir amulagin ko na iya pero ti wala isang minasabat nga naluyag ko no si sir driver sa kay Ma'am
1: bali ang natabo red ang natabo gali samtang nagabiyahe sila ginhampak sang hangin ang driver pagkahampak saya sang hangin nabatagan niya dayon nga nagkuba-kuba dugha niya kay nainlab na siya mo na.
0: No, ma'am, gila kay Ma'am Elmer, siguro, butang ka minuto, masaga ako, do, do, una, panigurong luyag, ako para guro sa cup noodles, mo kay cup noodles, si Madlagan pa mga 3 to 5 minutes, kaya 2 minutes lang. Tinito kay Ma'am Elmer, si Ma'am, doon natulala mo, nang kinulbaan na siya, kag balya mga pita ba naman sa inyo balay mo pa na ginambal yung driver kasi ma'am kinulbaan man kasi duwala sila sa mata ina nga walo kabulan at yung bali ma'am ula ko yung nagpangapi sir balay ting mapakal na kapi gusto yung ganyan magsunod sa balay ni ma'am na kipi Elmer ting kinulbaan si ma'am kaya pamoto minalabyan to siya at is maglampot sila sininga sa dimensyon dara sa Vista Alegre gintudlo ni ma'am nga dari sir may kapi mo nagbaligya balik ka na eh ambali driver mabakal na lang tayo kapi mas naman nagpamalibad ganyan si ma'am kaya ambali ha may emotion pa siya butlay daan sa iya siling obligasyon kasi siya lang isa kasi may alam rin dito kinulbaan siya kapatid na ambali nga siya lang isa tubtob na tinakalam po totoo sa balay kasi may alam rin siya isang napasahero din panahog na mo nag-offer pag hindi sa serya nga driver ganal untong mga pinabakal siya rin nagpamalibad na si ma'am dalat alay sa may gwa kung nakasulod niya sa may gate dalat pagkagwa to ni driver dali-dali yun sa radaan ang gate yung kay Belmoy tungkol sa gasin niya kulba pila ka minuto siya nakaligad bumalik pag yun ang driver nagtambay pag yun dito nagpundo yun sa lakas tumangan sa balay niya mga 5 ka minuto pag yun kay Belmer kabing kulba siya na isang pasayro siya nga babae kay Belmer eh. So dito kung tagapon guro to di pa blatter ining incident na kaya gina-reklamo kaya ginasang aga sa Kevin Elmer, ining driver dito sa kumpanya. Doang online transport vehicle, Kevin Elmer. So, nagpangayon ni sa muli, kibantigin sa bata to siya kaging ina sa ginreklamuhan niya at opisina sa transport online vehicle. Nga wala ko doon makabook dra sa ila kasi sa online ko no pero ginapanawagan niya nga kamay kong tanig nga matagan ni CS Justicia kay nakulbaan kung masin magbalik-balik malaki ni Belmar dra sila si Ninga Puloyan kay ang fiancé si isang babae na katrabaho sa Estados Unidos kag hindi niya ginya kwanbrado masecure ako galingo nila katinduha lang sila kay ni Belmar eh. Kag basi man bumalik dito kag maklason to ang laksang gate kag sudlon dra sila sa ila sining at puloy ani kay Vim Elmer. So ari pa matiyan ta bay si payag ni Ma'am Inday yung pa sa aero sang salakyan nga nagreklamo nati ginbastos sa kuno sang driver nga sining sakyan ni kay Vim Elmer yare.
2: Nakulbaan ako sir. Tapos amo na to natabo nang nakulbaan ako kay ti nang ang intensyon niya is lain nagidya sir daw hindi na bala normal sa driver nga namangkot na siya, tapos nanghagad pa siya, siya pa nanghagad kape. Mm. Ang isa pa, sir, kaya pagkambal ko nga wala ko kape, sir. Nagkambal sa nga, pagkambal ko nga wala ko di kape, sir, kaya wala ko ga pangape. Naghambal siya, sir, nga, sige lang, mabaka lang ta. Nag-amusa na, sir, dito, pagid nag daulay nagid bala, sir, tapos nagwa sa una. Hindi, nagbayad ko, pagbayad ko, gaamon ang kamot ko, gakiming ko, kahit ga kulba na ko mong nagduging.
3: From that time, ma'am, kamusta? Ulan, wala?
2: Nang gatalitin na, sir, gatalitin na, kay Agina, sang pag-going kami, matutudo pang ulan. Pero sang pang-ari na kami di sa may palapit na gamatamat na hinay ang ulan. Din pag hanat na ko nga magnaog sang salakyan nang gahiga kadlo-kadlaw lang ko sa iya pero gakulba na ko nagbayad ko dayon gakimeng ko bayad gaamo ko na okay tinabasi ko matandugan niya pagid akon kamot basi magpalpitate ko bala sir how kay kis magatake ko nang ganab na akon lawas mo tas hindi ko kaginhawag hyperventilation ko te amo to nang nagambal ko sige lang kadlaw gistorya ko sa inday ga sige lang ko nang bibi amo lang ko na ara na si bibi sa balay kay sige na linga ko na kaugalingon ko sir kay galain ako ang ginapaminsar balhaw so nagambal pagwa niya sir gusto ko nga ako lang tanim ako sang grocery namon nga gibakal ko da isa man lang ka plastic sa gatas kag isa ka tinapay kay makaya ko man lang si bitbit ko sa inday bala hindi nag-insist ang nagbasa sige ma'am buksi lang da ang gate ma'am dito na sir pagambal ya pagit sir nga buksi na ang gate nang naano na ko sir medyo na kulba ah, nagid ko kay ti basi bala itiklo doon ya da mensahe ko daan sir nang damadamo ka sink in sa akong mind.
0: Okay, so we had talked to me Albert getting it kinulbaan gid si mama kay ba si bala mi plano ni gamalain ng driver kay man si iya sa conversation ni Kevin Elmer daan sa pabalik na si ilang si Digapuloyan naluyag kag ti gin may mga paratang to siya nga ti nasigon si ma'am sa lalaki pero hindi eh ako lang hindi siya maghambal ti Kevin Elmer pero ti loyal siya sa iya si Digapian sa Kevin Elmer.
1: Ti naka-file siya kaso sa kwanto sa TNVS to?
0: May ara pagin siya informasyon ginakuha niya ago na formulate to papagpasaka sa kaso Kevin Elmer eh.
1: Kay pagbook niya nabalaan niya naman tong alan guro?
0: Oh yes, may ara. May ara. May mga dugang pag-information na kinanglano na gumawa kompleto pagpasyakan sa kaso kahit plano yung man kita may alam maging palampot kuno sa LTONIR agon to tiya hindi lang man para kuno sa iya eh kibasi may ara pag-demand yung mga pasero kibasi malaya hubin pagin kagati si Mamdan 25 years old kibasi may hubin pagin sa iya ka mabiktima pagin siya nga na sambit nga driver na kita may alam budlay kibasi matabukit.
1: Amo na ang ginasiling ko black up nga dapat makuangid mabantayan gid kap.
0: Thank you. Nanabuhi, matandula ko yun.
1: Uy, aton-aton lang ni Bas kung kato ko no.
0: Thank you, Kiki Pemelmer, kabay pa. Kag, madayo na gid, kay kabay pa nga ti, hindi man, amo na nga barangay, isto pa niya, may ibang pagid nga barangay, Kiki Pemelmer, ang nagahulat, pagkidresin na, sa makulong hindi lang ang probinsya sa Negros Occidental. Amo na, Kiki Pemelmer, ato si Riga Balinta, ang madulong sa programa, nga El Castigador, dulong sa ato sa Power Trio, ang ato si Riga DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, kag ang ato man si Riga DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, naka-detox ka pa. Kapon si Patrona K5 Martin de Maisip, ako naman si K5 Reds Tegado. Para sa kapyan ng balita, servisyo publiko, magkari nga mga directors, K5 News FM.
1: Mayong hapon galing sa kay Boss Joe dira sa Pulupandan. Salamat gid. And of course, sa kay Gina Porano, Annabelle Santisteban, Stephen Park Limho. Puro Chinese nga ngalan ba? Stephen Park Lim Ho. Love na first sight. Triple man to yung klase driver, no? Amo nang siguro tip lang nato ni sa mga kababainhan, no? Especially sa mga inang guwapa, may kurti ang lawas, maputi. And inang may baskog ang sex appeal bla. Lugay gid kamo pang istorya. Kung may mga driver, mga paros na sa mga ginabook niyo mga driver na. Lugay kamo panugid sang inyo nga kabuhi. Lantawa na kay ginsugid niya ang kabuhi niya. Nga siya lang da sa balay niya. Upo niya lang ng bata niya. Kaya ang fiancé niya atuya sa Amerika. Lantawa na kaya ang pananawan sa driver. Sige niya uhaw ni Guro. Hidlaw na ni Guro. Kaya ginistorya mo. Ginistorya niya ang kabuhi niya. Sa mga kababainhan, never, never ka mo mag-istorya sa kabuhi niyo sa stranger. Hindi niyo pa kilala na book niyo lang ginsakyan niyo, ginistoryahan niyo pa. Kaya may mga tao, abing mga bintahuso, budlay na kung amunang masugatan niyo bla. Mayong hapon man sa kay Ma'am Dinette Marquez, Nemjan Endam sa Pamilya Endam and Endam Barbershop dira sa Concepcion. Mayong hapon, ay just anoko ng Endam Barbershop buhi pa dira sa Granada. Kim Arison Flora, mayong hapon man sa kay Choli Nunez Colado. Of course, ariman nagkapod sa aton si Robert Fulgencio Susana. Salamat gid ha. Dugay-dugay i-check naton si KK5 Berto Gakit. Ara na. Ining bata bala nga nagawaras kag nagahilibion nga tigayon nga na-rescue sang Punta Taytay kag Granada. Nanong natabo sini? Aber, ibalo naton ang background sini nga report upod sa kay KK5 Berto Gakit.
4: K5 News FM. Live report.
1: KK5 Berto, mayong hapon.
5: Kadungan KK5 Elmer kagabi sa pag-rescue no sa nga barangay Punta Taytay si isa ka bata niyo. Bata nga nag-edad 8 ka tuig, no? Hindi pa ma-verify kung pasabi dira nga edad, no? 7 o kun 8 ka tuig nga bata nakit-an sang barangay nga nagawaras nagahibi sa may baybay sa barangay Punta Taytay. Alas 7 sang gabi kay ti Mayara dira si Clip Palma, Kapitan Clip Palma sang resort mo, no? Wala na tao, ikabi naman kibot ang mga barangay taga barangay ukod si kapitan na may nagahibi nga bata nga nagangoy-ngoy bala iti baybay mo tapos resort duway man tao. Kibot sila na kibot si kapitan nga may ara nga nagangoy-ngoy sa kapitan niya pagmalapit siya gimangkot yung bata nagbilagan kaya biya ka ni ginuna kung ano bakat mo kasi tulong bala kaya man ang sinuning bata nga nitingin pangita nila at sa nga tinatigayon no nga ma-hold ang bata kahiti ni siya hindi man nila kilala ang bata no tugtog nga nagdalagan pagit sa dalan kagat dito na nagkabalakan sa September na rin kapitan ko binigay kapitan ko timing man nga mismo man ang kapitan ang nakadiskubre man sa iya sa iya sining resort kagibad Elmer kagti dito nila gindalani sa may barangay kagabi ginpatulog nilang bata kayo dapat wala pa yung masorya kay kasinggit no gawara si tuning bata nga ni hindi man nila kilala wala man pamilya ito nga nag-ako ito kung dito ning bata kakibad Elmer, ang bata niya medyo ilom-ilom mo ni medyo may maudot mo ng bata edad niya 8 o katuig sa bausi no? Kakibad Elmer kag dito na nga ginpatulog nilang bata dito man sila kagabi tugtog na subong hapon sa ginpost naton ang balita nga ni na kalampot ini sa pamilya. Ang pamilya nga ni, I don't know, wala man ito na, nayakay na, kahit ang barangay man, nag-upod si Kapitan Vito, Armando Vito sa barangay Granada, taga Granada, kinikili ni bata.
1: Okay.
5: Granada, ning bata, may ara ni siya, anong ka, ako, ang nanay, agabusong. May anong ni siya kabilog na bata. Iway man talaga ano sa ginikanan kasunod sa barangay ko no liyo-liyo imaniblang ang base ng bata ang kumbrayan ni magkot na ito nga nakalabot sa barangay Punta Taytay kito kalayo ang nagdanada kasi Punta Taytay ang kumbrayan ni kasakay siya sa motor kasakay siya sa jeep kung ano lang ang pwede ang masakyan kaga dito siya nakalabot kakibot kitagatingala nga nakalabot ko siya sa may barangay Punta Taytay no kahit di isulot doon, manang punta tayo. Time mo, kahit kung gusto mo malang magliriyo, malang titira man ng musli, tira sa may, ano, tagna, sa may dalan, sa karsada, yung mangkot nila kapi, gusto mong bata, ngayon, tinapay.
1: Mm-hmm.
5: No, kagang bata, bala, duway man doon, di man siya yabi pulobi, ha, pasensya, di, pero doon, di man siya yabi, dukaluoy nga bata, bala nga doon, yung bayaan lang, bala.
1: Mm-hmm.
5: So, kasimple man nga bata, galing tito na lang, tao dali sa barangay, doon may truma. No, hmm? Doon may ara, bala nga doon galain ng iyasili nga pangambal na gamitit.
1: Mm-hmm. Di ang ginikanan, ang ginikanan niya sinigin interview Manila, kung nga nga nanonin nga ang nag-amuning bata.
5: Ambal ni Kapitan, ugtas to si Kapitan Pito, sabungo si Granada, kay kapila naman ko naman sa wayon, isang ginikanan nga tatapon yung bata nyo.
1: Hindi
5: nyo pag-ibabayaan. Ti kapila naman ni ma-rescue ko na sa barangay.
1: Yeah.
5: Ang bata nga ni, kagati ang nanay ni, duga kulukat daw, patokon sa barangay kay na.
1: Ay abaw, nasadyahan siya?
5: I don't know kung anong sistema nila, wala man sa nagano. So ila pero ti amon yung basa barangay eh. Ang may mga balaton, ti kambay nga kapabayaan man, ti kung mag-rescue bata mo, ay kayo mo nag-upo to gina sa barangay. Tinuha mo nang nilantaw isang barangay subong. Nga tinuhay ni sila ya gana. Tikang ba ko kay kapitan, kung wala gitman, kung wala bala sing may, kung hindi pagpaon sa ginikanan, anong matabo sini? Triyahon dapat ako ron si Cap, kung ano nang sistema dari nila. Kahit ti mga mo ni turnover, gini sa ginikanan, gini may ginikanan mo.
1: Oo.
5: Kay na, ang balsang barangay po tatay-tay, especially si Ma'am Beth Segovia, maning pausi, dito nga vocal person dira sa barangay, hambal na doon may problema ang bata when it comes sa pag psychological problem, pag parent guiding, bala, sa guidance mo sa ginikanan, kay na-attack siya, kay tigil pa niya punan sa barangay ni Kapitan kagabi, gintatap, ginpabayuan, ginpaislan, ginpaliguan, si isang ginkwa sa barangay kay ina, ay doon naglumaw-lumaw mong mata ni Kapitan Ikli Palma kay ina, kay doon na lapit mong sa kuno sa bata. Kahit kabalo ka, pagkwa sa bata, ay dumalagan niya ang bata sa kay Kapitan, kag nag-hapos, ang ba nabilin lang po di, hindi ko magpupot. Di ang kusino ko noon niyang mga kilala ya, kinatawag niya mama, papa, may something wrong na dapat dito sa Vauci, tagaan sing pagkamot, no? Ang ining concern nila sa bata, nga ni kay tikitan mo ka, ang bagay ni una ni Kapitan, abiya ko no gani, sa may baybay, dubagat mo si bata na yan, nga nagahiti, kag nagadalagan. Oo, tiyan mo na gaan nila itong tulabangot ni, subong ang bata, ara sa disposition, sa barangay Granada, itinguan ta nga makwa pagiting dugang sini nga detalye ka kay Belbert kung ti ano iton over gidi sa ginikanan kung ti dunno ko anong sistema diri isang barangay.
1: Oh. Ti ang kuan sina kun indi mahatag sa ginikanan kay irresponsible nga ginikanan ang DSWD amo na dang ma-intervene.
5: Yes. DSSD taw ganta ni kagating o anta kay Tito Bago lang man yung nagaling sila sang ginkwa nila ni bata sa barangay Putatay-tay kaki-5 Elmer.
1: Okay.
5: Sige. Kaki-5 Elmer, balita ta dulong sa kaluan sang D3 Bayo. Nga yung mga tiglo sila yung Jotaps diyo, ano? Jotaps diri sa may barangay Singkang airport kaki-5. Sige. Balita ta tulong sa kaluan sang trip ay Takuling, gali ni Takuling di Singkang.
1: Ay do palang pataw.
5: Takuling gali kami sa mga hindi
1: Singkang.
5: Si Joe Taps gali kay kagabi alin ka sa Singkang. Dugayan taman to kagabi. Sige, balita ta di Tribayo, may PC kag DTX 500, DTX Covimex, may kape ka na. Nakalitok ka pa. Pwede sa patron din sa si Chief Red Delgado, Kakibay Martin di Maisip. Ako si Kakibay Bertong Kakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Kakalingawan sa Negros, Kakibay News FM.
1: Ang ekstro ni K5 Berto reminds me sang DTX 500. Damo na ko na inom nga DTX coffee mix. Pero why pa ko katry inom sang DTX 500 mo? Actually, dumduman ko naman ang nanay ko ah. I-share ko lang ni sa inyo. Sang ang nanay ko was in critical condition bangod sang deteriorating health niya. Nagaluya siya nga nagaluya. Hindi na siya mag-inom sang iban. Kaya nahadlok man siya nga dalon sa ospital. Kaya kapila namon itry nga dalon siya sa ospital. Hindi gid siya. Mapinangakig lang siya sa amon. Hindi gid siya magpa-ospital. Because at that time, nahadlok ang mga senior citizen nga may ginabatyag sa lawas because of the COVID pandemic. Why kami may mahimo, hindi siya gusto, why siya nakalakat sa hospital? You know what? Ang isa sa nagbulig sa iya, nga nagsustain sa iya, sadto nga panahon, ang Santone Plus. Amo na yung matuod. Hindi na to siya mag-inom sa iban mo. Ang bulong yung gani, ito nga ginarisita sa iya, pahigad na, hindi na. Tuod man nagabanug ang lawas ni nanay, may mga porsyon bala siya nga doon nagahabok. Mag-inom na siya gani isang Santone Plus. Ay, nagagwa balang tubig sa lawas niya. Nagapamahulay na sa dayon. Tapos nagakupos ang mga gabanug-banug nga mga kamot niya. Di kung naging pabayaan na lang namon eh, kahit idra man siya nagapati, amon ang ginabiliban niya, siyempre, pabayaan namon. Pero inisubong, may ara naman kuya sang gusto naman nga isang gunis inyo, ining DTX 500, kabay pa nga may mag-sponsor sa akon sang DTX 500 ay, parang katilaw man ko ay, pabati-bati ah. Nami ni nga detoxifier. Because I want to detox myself para nga magwa ang mga tanan nga toxin sa lawas ko bala. I-try ko giniya ang DTX 500. Hindi ko yung makontento sa DTX Coffee Mix. Kay DTX Coffee Mix, mayo man ang epekto sa akon. Amin nyo, DTX Coffee Mix, ina palang ganing kape palang ginainom ko. Nagbalik sa regular ang pagpamuhin ko. That's one nga nabatyagan ko sa lawas ko. And ikadua, daw nadula inang matyagan mo, bala daw gabutod permitsyan mo, ang mga hangin-hangin, galing kay kadelikado lang mo. Kay man, daw hindi mo mapunggan, mapasungaw kagid ya. Sa DTX Coffee Mix. Te, how much more kung DTX 500 naman ang birahon mo? Siling ko gani amuni ang malimpyo sang lawas ta. Ang siling sang Department of Health o sang World Health Organization sang 2024 nagpagwa sila sang datos nga nagapakita that the top killer, ang number one killer sa kalibutan, ang synthetic drugs. Kay man, kung mag-inom ka kuno sang bulong, ang pag-inom mo sang bulong, gina-address niya, bi, putang tabi, sa kidney. Ibulungo niya ng imo kidney. Pero galing ina nga bulong, tungod sa kabaskog niya, halita niya man ang atay mo and other parts of your body. That's why, nga kalabanan sa mga death o nagkalamatay nga mga pumuluyo sa kalibutan sa itong 2024, resulta sang bulong. Isubong, gusto ko ya, nga hindi na ko na yung mag-suffer sa kunano pa na nga mga balatian. Gusto ko ya mag-try sang DTX 500. Nga ah, ako nagapati, nga kun ang aton salakyan, para sabi kay 5 Julius, ang aton news director, ang iyagani nga salakyan, ginapawasingan niya. Way labot, abis ang body wash, ginapa chemical wash ya pa na. Nga ah, kay para kun limpyo ang iya salakyan, manami ang iya pagpungko, manami ang dalagan, kondisyon ang salakyan. Amo man ang lawas naton. Kinanglan man makondisyon naton ang aton lawas. Limpyuhan man naton ang aton lawas. Kay masiling ka nga nagapaligo man ko kung sa gani, twice or three times pa ko yan ang maligo kada adlaw. Huy, nunoy. Ang paligo, ginalimpyuhan ang lawas mo, pero skin deep lang na nga paglimpyo. Ang buhat silingon, ginalimpyuhan ang lawas mo sa panit mo lang. Ang sulod niya sa panit mo, ang unod mo da, ang mga tinai mo, malimpyuhan bala sa paligo mo. Luwas lang kung pinasahi kay muya nga tawo nga, kung abuton kaya ginakuot mo lang ang tinai mo kaglabhan sa suba. Kuti kung himuon mo na, patay ka na. So, pinaagi sa DTX Coffee Mix, inang mga mahigko naton nga tinai, limpyuhan niya na. And after drinking DTX 500 and DTX Coffee Mix, ang imo sininga kalimpyo in and out. Kanami, no? Limpyo ang lawas mo sa sulod kag sagwa. Kag kun limpyo ang lawas mo sa sulod kag sagwa, layo ka sa balatian. Let us love ourselves. Palanggaon ta nga aton kaugalingon. Kay siling ko gani, we only have ourselves as our weapon in facing life's challenges. Kabudlay na gid sa pangabuhi subong. Di ko magbalatian ka pa, labi na gid nagabudlay ang pangabuhi naton. Uy, maayo nga pon gali sa kay Ma'am Chimi Aragon. And of course, mayong hapon man sa kay Ed W. Brizuela. Ma'am Ninette Marquez. Basi kulang sa pagpalangga sa iloy, sir. Ay, ng bata to. Jonro Aguirre Angeles. O, patamyaw lang ko sa taga Mambusaw, Tabo, Ilog. Leonardo Sevilla, mayong hapon man. Alan De Asis, good afternoon. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod sa aton subong nga hapon, ha. Sige na, subong ang kwan, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sadya ni damo pa. Lawig pa ning agira. Pero sila ya pagirahon ta lang. Kita iya nga mga botante, pahigad lang taya kang maglululantaw lang. Hindi na ta daya magsagad intra. Hindi na ta magtubong da. Kaya wala na ta gani ay paminsar sa pangabuhi ta, ay paminsar ya pa nato niya sa politika. Wala na gani taya sang tiligangon sa panyapon. Nagsagad ka pa daya ka wadang, kang nagsagad ka pa daya ka kutso-kutso, kang nagsagad ka pa daya bais sa mga kasilingan mo. May ilang da sila? Mind your own business. Ang pinsaro nato niyang aton pangabuhi and paano kita makasurvive. Amo ina ang pinaka-importante sa tanan. Nowadays, the most important thing is survival. Adumduman ko lang sa earlier na kasiling ko nga, arin ako sa estado, sang edad, nga subong ang importante sa akon is peace of mind. And I have learned to accept things as they are. Sa ubin-ubin pa ko, may mga ara nga nag-aabot sa kabuhi kung gusto ko liwaton. Nag-resist pa ko. Kaya hindi ko mabaton yung amuna mo. And I will not settle for less. Pero hindi ko yabla, kwa na ya, minango na na iyang batunon ko na. Pero subong, bisan daw ka mango, okay na lang na. Parawain na lang gamo. That's life. Sa ngalan sa aton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Sa ngalan, sa ato sila nga Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño. Sa aton sini nga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan, sa aton sini nga Assistant Station Manager ka K5 Marv Aranwes. Sa ngalan, sa aton sini nga News Director. Sa una, News Director pa na mo. Subong sa angalan sa aton singe News Director and News Directorate for Operation. Sa aton News Director ha, ka K5 Julius Mariveles. Kapag ko subong hapon diri si ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 ang aton sininga Chief Technician Renz Alcantara. And of course, ari naman si KK5 Adrian Gantalao. And sa ngalan, sang regular anchorman sang programa El Castigador, KK5 Rods Palma. Ako naman ang inyong KK5 John Elmer Umaldo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. D3 you may VCO, VCO you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kainom sa gluten na. Galabwa akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang T3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: T3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa late ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule dahil 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikang.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kusan sa buyan. Kagang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong sanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
11: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: 4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka!
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo!
15: Extend!
14: Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
15: Extend!
14: Supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi sila sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nag-apply ng D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Agosto 3, 2026.
22: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla.
22: Sa balita national, NBI ginaimbestigahan na ang nagpadala sang pagpamahog batok kay Senator Honteveros kag PBBM.
1: Sa balita international, outdoor activities sa South Korea ginapauntat bangod sa nagapadayon nga heat wave.
22: Kag sa turaman balitang sports sa championship match na day Alex Yala kag Jessica Pegulan na at ukon atrasar bangod sa malain nga tiempo.
1: Sa turaman balita entertainment, Piang Smith ginakabig bilang next Diamond Star. Lasays 5.
21: Tulad panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
23: Maka-experience sa magalumon kag maulanon nga panahon ng madakop nga bahin sang Luzon bangod sa epekto sang Bagyo Luis. Ulihin nakita ang Bagyo Luis sa kadagatan malapit sa Banwa sang Dibilakan sa probinsya sang Isabela. Maximum sustained winds sang yara sa 45 kilometers per hour samtang ang iyang agas sa kung pagmadlo sang yara sa 56 kilometers per hour. Ginalauman nga matunaw ang Bagyo Luis samtang ginasuyop ini sang Typhoon Dolphin nga yara man subong sa monitoring area sang PAGASA apang wala pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Dolphin ang ulihin nakita 2650 kilometers east northeast sang extreme northern Luzon kag nagapadulong sa natundan nga direksyon. Manubo ang posibilidad nga magasulod sa PAR ang bagyo suno sa mga forecast kag magalabay lang ini sa norte sang PAR. Diri sa Negros Occidental, maka-experyensya kita sa mga pagalom nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Temperatura sa kagaw nangyara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Gabriel Paniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay Shetek sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, nagpasalamat kag gindayaw ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Albi Benitez ang Department of Public Works and Highways sa kung DPWH subong Lunes bangod sa malasig nila nga pagkayo sa mga gubaon nga dalan kag pag-clear sa mga drainage system sa syudad.
22: Sa post ni Benitez sa official nga social media page, lakip sa mga ginkayo nga gubaon nga dalan among sa dalan circumferential sa Barangay Bata.
1: Nagpatigayon man sang desilting ang DPWH sa Bacolod City Boundary Road sa San Miguel Santa Fe sa Barangay Granada kag nagpatigayon naman sila sang excavation sang drainage sa Banoche.
22: Samtang patay ang 28-anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa Sitio Buringot, Barangay Udyong, Banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Agosto 2, 2026.
1: Ginkilala lamang biktima nga si Randy, samtang palayon pa ang ginapangita sang kapulisan ang sospetsado.
22: Base naman sa report sang kapulisan, samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Randy, nagabot ang sospetsado ko 43 kiban pa.
1: Ginaligar nga yara sa impluwensya sa makaulubong ilimnon ang apat kag nagsingit sang inaway ang sospek.
22: Nagwa naman si Rabalay si alias Amado para kaukon para pakalmahon ang sospek apang ginsumbag siya, tubtob nga nagbulig man pakalma si Randy.
1: Ginayon nga nagbunos ang patalom ang sospek kag ginbuno sa tiyan ang butkon sang biktima.
22: Matapos ang krimen, nagpalagyo ang apat sa wala mahibaluan nga direksyon kag gindala naman ang biktima sa Ignacio Arroyo Lacson Senior Memorial District Hospital apang ginbawian ini sang kabuhi.
1: Lasays 9 sa iban pa nga balita lokal. POV driver sa Bacolod ginserbihan sang show cause order bangod sa wala nagsunod sa traffic lights. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Ginpapanaugan sang show cause order sang Land Transportation Office Negros Island Region ang operator sang public utility vehicle o kung POJ nga nakuhaan sang video kung sariin wala ini nagpundo apisar nga yara sa red light ang traffic light. Sa tong Hulyo 31 sa pagpanguna ni OIC Regional Director Jack Kunlo gikan sa Intelligence and Investigation Unit, ginpapanaugan sini sang show cause order ang opisina sang POV sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Ginklaro man sang LTONIR nga non-negotiable ang road safety. Tanan nga magalapas diri magapanabat kag pagatagaan sa nagkakaigo nga disposisyon. Ining nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kakaningawan sa Negros. K5 News FM.
22: Samtang programa nga Unli Brew Crab sang Ibi Magalona mas panamiuna si karuang Sabado sang Agosto. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Gina planuhan sa Ibi Magalona LGU nga mas panamiun nila ang kaduwang Sabado night sining Agosto 8 agud madamo sa makatilaw sang manamit na produkto sang Banwa ang Blue Crabs. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos na nga kasagang ilagin prepara sa Agosto 1 apang tungod sang madamo nga pumuluyo ang nagpadulong gikan sa kalailain ng mga lugar sa Negros Occidental ini agin kulang. Ginabulubanta nga yara sa masobra 800 na nagpadulong sa Banwa sang Ibi Magalona para magkaon sa kasaga sa tinutuyo mabuligan ang mga crab pickers na nagpakatubang sumong sang krisis tuga sa pagbansang pungsod Amerika na makasunod ang crab products gikan sa Pilipinas.
15: Nabugit subong ga enjoy sang ato nga local nga products and we can, I know na ano next week, in the next few weeks we can learn na ano to have to give a better nga services sa ano mabisita nato.
5: Tigayunon kada Sabado sa bilugabulan sang Agosto ang Sabado nights kung may Eat All You Can Blue Crabs. Agud na buligan ang palangabuyan sa mga mananagat sa Ibi Magalona. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, Bacolod City Film Festival bukas na para sa mga Bacolod noon nga luyag magsumiter sang entry. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
0: Ginbuksan na para sa mga Bacolod noon filmmaker ang Bacolod Film Festival kay inasang aga. Ikatatlo na katuig ang nasambit nga festival kagini ang insugdan sa tinaligdan nga tuig 2024 paagi sa hagna nga ginsulat ni Councilor M. Ang. Tinutuyo sa mga aktibidad ang paghatag sang higayon sa mga Bacolod noon sa industriya sang pelikula. Lauman ang nanarisari ng mga pelikula nga ginhimo sa Bacolod noon kaginkuhaan sa syudad sang Bacolod. Sarang malantaw ang mga pelikula sa mga mall sa syudad sang Bacolod sa ulihi nga semana sang Nobyembre. Para sa D3 Bio Evening Newscast, sinigang balita ginadulon sa inyo sa kalawan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita, gikan sa Bacolod City Government Center. Ini sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lasay sa 12.
6: Balitang National.
8: Balitang National.
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa pinakauna nga balita national, ginpahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo hapon nga adlaw Agosto 2 nga iya konsultahon ang mga kaupod nga senador kung padayunon pa bala ang Senate Blue Ribbon Committee o kung sang Senate Blue Ribbon Committee ang ilang imbestigasyon may angot sa mga maanomaliyang flood control project.
9: Pahayag ni Tulfo hindi niya luyag maghimo sa unilateral nga desisyon agud pa unta to ng imbestigasyon na kagilagin kasugdan ni Senate President Sherwin Gatchalian nga magporma anay sang Blue Ribbon Committee member.

0: President Ferdinand Marcos Jr.
1: Madumduman nga ginsugdan sang NBI ang investigasyon matapos yung magpasakas ang reklamo si Ontiveros sa mga persona online nga nagpadala sang death threats sa iya kasunod sang pagbisita niya sa haya sang napatay nga vlogger nga si Alicia Lipata sa siyudad sang Caloocan sang nagligad niya Hulyo 17.
0: Pahayag ni Matibag na sulod na sang ilang mga operatiba ang grupo sang mga nagpadala sang pagpamahog batok sa senador.
1: Wala naman naghatag sang dugang nga detalye si Matibag bangod nga ginapadalman pa nila ang investigasyon apang may pila na ka mga persons of interest nga nakilala kag pasakaan na sila sang kaso sang Department of Justice.
0: Lasay 14 sa iban pa nga balita national, ginpaliag ni Commission on Audit o CoA Auditor Roderick Wamil nga wala sa ginasumiter o kung ginsumiter ng supporting documents o kung resibo ang Office of the Vice President o kung OVP para sa ginagamit ng confidential funds, particular na sa medical kag travel expenses.
1: Suro kay Wamil, lunsay mga acknowledgement receipts lang ang ginasumiter sang OVP sa CoA kag wala sang official o kung official receipts o kung invoices para sa ginabakal nga bulong kag iban pa nga mga supplies.
0: Ginpaathag ni Wamil nga dapat hindi confidential ang mga establishmento nga ginabaklan sang supplies kag iban pa kaangay sa mga drugstores kag hardware gani dapat nga may ipakita gid nga resibo.
1: Sa katapusan nga balita national, ginbulgar ni CoA Auditor Roderick Wamil nga siyang nag-audit sang confidential funds ng Department of Education kun DepEd sang nagapungko pa bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte subong man sa Office of the Vice President.
0: Kalakip sa mga ginpaidalom sa audit amo ang cash advances sang DepEd gikan sa una nga tatlo kabulan kukon first quarter tubtub sa ikatatlo nga quarter sang tuig 2023.
1: Suno kay Wamil nagakuha sang 37.5 million pesos sa confidential funds ang DepEd sa kada quarter o kung sa kada tatlo kabulan sang tuig.
0: Bangod sini nagdangat sa 112.5 million pesos ang balor sa cash advances sa confidential funds ang DepEd o kung sang DepEd nga ginpaidalom sa audit sang COA sa nasambit nga tuig.
1: Sa Office of the Vice President o kung OVP nagdangat naman sa 125 million pesos ang cash advances sa confidential funds sa fourth quarter sang tuig 2022.
0: Nagkuha man sang 125 million pesos sa confidential funds ang OVP sa unang nga quarter sang 2023 tubtub sa third quarter sang nasambit nga tuig.
1: Suma total naglabot sa 500 million pesos ang cash advances sang Office of the Vice President sa confidential funds.
0: Base sa alegasyon, nagagasto ang Office of the Vice President sang 125 million pesos ng confidential funds sa sulod lamang sang 11 días sang December 2022.
1: Ginpanginwala naman sang OVP ang akusasyon.
0: Lasay's Jesse Size.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio AMP Newscast.
0: Sa balita international, nagpanugya na ang mga otoridad sa South Korea nga unta tun-anay ang tanan ng mga outdoor activities sa pungsod bangod sa nagaparayon nga heat wave sa pungsod.
1: Sang nagligad lang a weekend, nagdangat sa 42.5 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sang Yangsan sa sur nga bahin sang pungsod kagamu ini subong ang pinakamataas nga temperatura nga na record sa pungsod sininga tuig.
0: Ang ang temperatura naman sa Daegu kag Busan ang nagadangat naman sa masobra 30 degrees Celsius.
1: Suno sa report sang Agence France Presse sa madamo sa mga tawo nga nagapadulong sa mga air conditioned nga mga shopping malls kag cafes agud nga magpabugnaw.
0: Sa ukon sa syudad naman sang Changwon kun sa di nagdangat ang temperatura sa 39.5 degrees Celsius na pwersahan ang professional nga liga sang baseball sa pungsod nga kanselahon ang hampang sa ikaduha nga kahigayunan.
1: Mas sobra byante naman ka mga lokal nga mga lugar sa pungsod ang ginpaidalom na sa emergency heat wave alerts kag ginaplano na subong sa mga otoridad nga magpatuman sang bago nga pagsurundan sa ilang mga warning categories agud nga kun agud maprotektahan ang mga pumuluyo.
0: Lasay's Jesse Ocho.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Kag sa ito naman balita ang sports sa championship match ng Alex Yala kag Jessica Pegula na atrasar bangod sa malain nga tiyempo. May kampiyon nga balita si ka K5 Marv Aranwes.
3: Sa Martes pa magapadayon ng hampang sang Pinay tennis star nga si Alex Yala kag sang world number 3 nga si Jessica Pegula sa WTA 500 Mubadala DC Open 2026. iniyang matapos nga naapektuhan sang thunderstorm ang championship.

0: Belgium match. Sang Domingo, tatlo ka oras ang ginulat antes ka nasuguran ng hampang. Kundi itadawag ang una nga set ni Pigula sa score nga 6-4. Abansin naman ang Pinay sa ikaduha nga set sa score nga 2-1. Sang magbalik ang ulan, masobra ni makauras ka naglawig ang malain na tiyempo. Tugtog na nagdesisyon ng mga organizer nga ipadayon ng hampang sa Marites. Para sa balitang sports nga gadalong sa Clinica D3 Bio DTX 500, Mighty C ka DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kagpara naman sa aton balita entertainment, Fiang Smith ginakabig bilang next nga Diamond Star. May kampiyon nga chika si ka K5, Lori Gamboa.
3: Nagpabutyag sang kalipay ang fans ng Day Marisol Soriano, Fiang Smith kag Julia Barreto matapos nga ginanunsyo nga mag-aupod ang tatlo sa isa ka pelikula sa Metro Manila Film Festival 2026 nga Haunted Carnival. Sa press conference nga ginpatigayon, ginpahayag ni Marisol ang iya kalipay nga makaupod si Fiang sa proyekto bangod ginakabig iniya nga actress nga masunod sa iya tikang nga Diamond Star. Bangod sagad sa pag-arte, prangka kag witty. Pahayag man ni Regal Entertainment President kag Chief Operating Officer o kon COO nga si Rosel Monteverde na nagakadumduman niya ang young Marisol kay Fiang. Nanamian ang Diamond Star sa mga komento apang hindi niya luyag nga ikumpara siya si Fiang bangod mayara man sa talento kag kapasidad ang actress nga wala sa iya. Luyag niya nga makilala ang actress sa kaugalingon nga forte kag hindi lang magsunod sa iya titulo. Sa piyat nga bahin, ginpabutsyag ni Julia ang iya kalipay na matapos ang pila ka tuig mag-uupod sila liwat ni Marisol kag makahimo sang kaugalingon nga bonding sang sa bonding sang iya Eloy nga si Marjorie sa Diamond Star. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Bagong idol ng mga kabataan. Idol mo man na si Fiang.
4: Sino sa ganun? Si A Above na nila, di ba?
2: Si?
4: A Above ko, no? Di ba?
2: Sa si babae, A Above.
4: Pero kita ko na yan, no? Miss Jean ng Doka Movie. Ito ba, horror. Ito siyang shake, rattle, and roll. Nasa mo?
2: Bongga.
4: Do, singgit naman ito.
2: Oo, singgit naman. Pero damo ni nag, di ba naghalin siya sa PBB House?
4: Siya nagdaog.
2: Siya ang nagdaog. Siya ang nag-winner. Tapos, ang sino yung love team yun eh?
4: Si JM Ibarra.
2: Ah, si JM. Tapos si Fiang, nagkilalagi niya siya sa pagka-prangka niya, no? Kaibisan sa sulod siya, di ba, prangka.
4: Pero before siya yes sa PBB, di ba, TikToker niya siya?
2: Oo. Nan, guwapa, tapos talented.
4: Putiol, pangadaan.
2: Putik, pangadaan, nan. Tiyan mo na, no? So, naka, may mga proyekto siya sa mga upod ang Diamond Star. Gangirit-girit ka si ka K5 Wilson. Idol mo ni si ka K5, si ka K5 Fiang. May nadumduman na naman ako. Ang bot sa inyo, da. Hindi na kuya mag-ano. Ay, ang bot na lang, gen. Anyway, ka K5 Troy. Dami ni ang nagiginirit na naman. So, may nadumduman naman ni Saguro. So, pasabi akong manginirit. Kami na anan ko. Pero by the way, no, congratulations sa Siyudad ng Kamakalan sa ilang successful nga Kabuganaan Festival. May kangtanan sa ilang 29th Charter Anniversary Celebration. Kalamutamos ang tao dito kagabi, Sir Jules. Duwa ang arena competition nila, Kabuganaan Arena Competition, tapos may Udrakan Arena Competition.
4: Kagapon, gigiling highlight.
2: Yes, kagapon. So, a little trivia lang, kahit yung una, ginadang nga pangalan sa festival nila is Udrakan Festival.
4: Ayaw mo na yung nabalaan ko, Udrakan Festival.
2: So, sinila nga tuig, nag-decide si mayor nga islan niya na nasa Udrakan sa Kabuganaan. Diba?
4: Pero same lang siya po ng ano.
2: Udjak sa Kabuganaan, do something like that, Sir Jules. Ang iyang konsepto. So, same lang.
4: Same mga performances.
2: Yes. So, ang sa Kabuganaan, though may 10 na performances sa mga schools, then, kag sa mga barangay, then sa may, ano tawag ni? Sa Udjaka naman, 7. Dupito.
4: Okay, may arena and ano
2: arena, ng... arena, street dance. Oo, okay. Pero kagapon arena na lang nag-start 4 PM until oras na to? 9? Oo. And then afterwards, may ara sila sang fireworks. Dayon bigatin ang mga natawag ni
4: bisita.
2: Bisita, no? May mga artista kagabi si Palagi, si TJ.
4: Wow, to.
2: Si,
4: magli pa matan-on eh, no?
2: Mabalanta ka nga pala. Yes. Si KZ, Tandingan. Ara to. Si Maki. Mabalan ka nga, di ba? Amo na nga gani, nga ginsaylo ni Mayor Benji ang ano tawag siya ni, ang celebration sang festival sa football field para makumudar tanan kilapad. Pero in fairness man kagabi, namuda mo ublataw.
4: Puno.
2: As in, puno ang football field.
4: Wow.
2: Yes. Amo na kadamo sang tawo nga nagakadto para mag-celebrate sa Ordrakan Festival. Congratulations to the Kabangkalan LGU. Na, nga. Ha? Mayo, imbitaron mo ko no si Sir. Diyan mo lang na. Congratulations man sa Team K5 sa successful coverage kagabi na dito sa Ordrakan sa Kabuganaan Festival 2026. Diba? Mga ka-K5, pamuyad tong mga dalagko nga balita sa mga Lunes, Agosto 3-2026.
4: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening News ka.
2: Magasunod ng Largavi sa program ka upo si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
4: Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
12: Extend
11: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
12: Extend
11: Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend, isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
19: Number 1
18: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo,
1: this at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo,
1: this mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mari Velez.
0: Lorgo,
1: this una nga istorya tonight, pila na gid lamang kabulan ang nabilin antes kita magtabok kontane sa tiempo suerte o kontig alani panahon sang harvest o kon pag ano panawag sini tiempo galing kon sa industriya sang kalamay apang kamustahon ta nano na ang kaimtangan sang RSSI. And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
2: Good evening. Good evening, classmate.
1: Classmate, may gabi. Sir, kamusta ang update subong sa RSS? Ay, may ulo alibyo ang paggamit sa pesticidyo, wala?
2: Subong, wala pagid ng panahog ang aton, ano, ang aton infestation.
1: Uy.
2: Subong as of 134,000 na na-report.
1: Uy!
2: Aha.
1: Mm. Nagligad nga si Mana, Sir Dave, if I may. Sir Dave, nagligad nga si Mana, 27,000, subong 34 na. Oo. So, ang dalaga niya mga 7,000 hectares in 1 week, ang iyagin saka. Uy. Oh. So,
2: validated lang na, validated.
1: Yes, sir. Oo. And ining 34,000, ano ang breakdown niya sin hindi inang pinakadamo dire?
2: Kuan mangi ako ng damo isa ka bangkala ng first tapos sa Mursha tapos sa Mursha. Kuan Victoria and Cadiz Sagay.
1: Kabangkalan, Mursha, Victorias, Cadiz and Sagay. Oo. Insakto sir, ang computation ta, ang rate of infestation, subong 1,000 ka ektarya kada adlaw kung lantawon ta ang increase sa sulod sa 1 ka semana?
2: Sa 1 ka semana, so yes, also 7,000.
1: No? Grabe ba? Oo. Oo. Ano sir, ang again, sa sining 34,000 kadamaan diri sa Negros Occidental lang.
2: Na NIR na siya ang 34,000 NIR.
1: Uy! Ang iba niya nga lugar, sir, tagpila lang ka ektarya ang spread subong?
2: Sa mga kwanta ya, sa mga Luzon, Mindanao, kwanta man lang si Kwan, eh, wala pa man sila yung kalabot. Ang 1,000 ang si Luzon, do, ara pa man lang siya sa mga 300 plus hectares, si Mindanao, ara sa mga 700. So, hindi siya alarming
1: for sa aton sa Negros. Sir, ano ang urgent measures nga ginarantaw subong sang SRA para matapna ining RSSI?
2: So, kailan lang itagyapon continuous praying itagyapon if ever na kwan niya dunganayb na na spraying hindi lang individual. So, mayo man subong kay may mga LTOs na nagasugod naman praying na so hopefully makakuan na may improvement na din sa coming days, makakuan na kayo daw-damo naman ang gaspray subo.
1: Sir, iniyang spraying ng mga LGU ang gapatigayon so far based sa inyong monitoring na ano ng mga LGUs ni?
2: Ang sana nabalaan ko lang niya ha, ang nagaspray na nakakuanan ko is ang Sagay, the spraying, Pag-isay, Cadiz, tapos sa south, I think sa Bangkalan, the spraying naman, ang Ilog, and hindi ko pagkwan, is Isabela, alam
1: mo? Oo.
2: Oo.
1: Yes, sir. Sir Dave, ano ni, drone spraying o kung backpack ang ginagamit?
2: Combination. Sa LGUs niya, no backpack, pagkagang iban, no, ano na, ang cannon spraying, no, sa truck lang.
1: Sa fire truck?
2: Yes, so.
1: Oh, interesting. Pero sir, based sa inyong monitoring, kung mas spray yan, gidman insecticide, may ara gid man sang gilayon nga epekto sa RSSI?
2: Yes, oo, basta mayo lang na pag-spray na may go, may gagapan magit kay iban magit ang population sang kung mga masprayan na mga areas.
1: Nice, nice. At least, amo na, no? But again, may specific insecticide nga ginagamit, gid subong nga do nakita nyo amo nang epektibo, gid?
2: Ang aton subong kay sa kwan, pani siya yung iya active ingredient pala, hindi mo siya mapatiner sa isa lang after three spraying, ilis ka naman active ingredient para hindi pala makuha.
1: Sa subong sir, anong insecticide gamit nyo nga somewhat effective kag anong active ingredient?
2: Hindi na po kambal brand, no?
1: Yes, of course.
2: Pero ang active ingredient lang, thiamethoxan, active ingredient, tapos yun na, brufetin na ang gilagdason, magtapos ka na. Pero unahon, mag-inis na thiamethoxan, kaya amo na siyang mas dako na population ng mga iban niya.
1: Ah, okay. So, thiamethoxan, good. Pero sir, sa inyo na notice, yeah, so, dasig mag-adapt o mangin resistant ang RSSI?
2: So sa aton pa kundo sa aton lang bisa pag experience ano sa mga bulong perennial na amo-amo mangyapon kundi ang aton gibitar na lang tabala kasi magkuan sa resistant na sige sa spray na wala na bala epektibo sa uli. So,
1: yes, yes.
2: Lang lamang yun better to change bala ang active ingredient.
1: Ah, okay, okay. So, bali, gin-decide nyo na lang na para hindi mangin resistant to a certain type of chemical after pila ka-application, sir, nga dapat magkambyo naman?
2: Ideally, 3 applications, 2 to 3 applications, inis ka na.
1: Ay, okay. All right. And has this been advised na sa mga LGU? Kabalo na ni sila?
2: Yes, so ang mga nakamiting naman ng LGU, gingaan na to naman sa mga protocols
1: na yes, sir.
2: Them to follow.
1: It's good, no? As, Sir Dave, daw subong lang kung nakapyar, damo naman peste ang tubo, may bukan, may amoning subong RSSI. Daw amoning pinakakabalan nga peste nga nag-igo subong sa tubo? So far, ha?
2: Yes, so. Na. Amuning pinakakabalan sa buke, mabukaan na yan, hapos lang napat yun. Siguro, dan lang na, patay na lang.
1: Oo.
2: Mga tamasok na to, hapos na malang na.
1: Oo.
2: Kung lang do, inido ka sa taborn, ginapagamahan.
1: Wow. Aha. Sir Dave, isa pagid, at least kabalutan nga amuna na, ha? 34,000 hectares na sa NIR alone. Ari sir, I don't know kung makahatag ka comment, pero lipot lang ah. May ara bala kaayuhan for the sugarcane industry kung makontrahanay may ara kontrahanay gidya sa pagkagobernador sang Negros Occidental by 2028. I don't know kung may collective stand ang sugarcane farmers about this.
2: So far, wala pa man sa sugarcane farmers sa sinala bagay kay ite. Wala pa man kita kabalo kung sino.
1: Correct.
2: Layo pa na nakuan.
1: Yes, kung sa bagay. Pero subong way pa may gapabatsyag.
2: May ara-ara naman.
1: Uy!
2: Pero wala pa klaro.
1: Sige. Oo. Ang unahon lang na yung peste.
2: Correct.
1: Anyway, sige. Sir Dave, good luck gid sa inyo effort, sa inyo pagpanguna sang away kontra peste. Good luck gid sa inyo.
2: Thank you gid. Kilala lang gid namon. Thank you.
1: Gid. Yes, sir. Ang pangamuyo amot kuda. Salamat gid once again, Sir Dave.
2: Thank you, classmate.
1: Good night, good luck, sir. All right.
0: Lorgo Vista.
1: Again, classmate ang tawag sa akin ni Mr. Dave Sanson. Kay classmate kami ni sang una sa high school. Kami actually inupdanay ni Paul Ascona ang administrator sang SRA. Leo Rayanson, classmate ko ni si Boy Azulweta, ang upod ko di sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, classmate ko man sa high school. Now nga agi na disclose ko ini because that is the proper thing to do for a broadcaster or a journalist nga. Because kung nagapabor ka mo ako sa ila, at least tungod gali classmate ka mo sang una. But anyway, ang punto ko lang is that I know these people. At least may ara kami pinagsamahan. Kag amo nang ang gina pabalo ko sa inyo, hindi kay ginatikal ko.
0: Larga Vista.
1: All right. Halin sa balita parte peste sa ilo kita. Balita upod sa aton mga K5 reporters, unahon ko dira sa Dakbanwa sang talisay reklamo ini sang mga manugbaligya utan karne isda kag iban pa. Nano ang ilayamo angot sa merkado. And up next, karon dugay with K5 Red Salgado, driver, sweet lover. Amo ni bala ang ginatawag nga love at hindi ya love at first sight. Love at first ride. Una pa lang nga sakay sang babae nga pasahero daw naluyag ang driver. Pero nano ni, is this a serious concern? Especially for those who prefer nga maggamit sang salakyan sa ginatawag ride hailing apps. Nano ini, inang mabook ka sa imo lang cellular phone, and this is a serious concern. Talakayon tani karon dugay. But first, let's have K5 Carla Defensor Longa sa iya ginasunod nga balita dira sa Dakbanwa sang talisay. Nano ini, yamo sang mga vendors kagyamo sang mga pasahero. Lunsay ini mga balita nga hand to mouth. Kiti, subong ang ginakita sang palad, ginarikta lang sa ba amuna ka-dire o kon amuna ka-seryoso ang aton kaimtangan subong sa ekonomiya.
0: Larga Vista.
1: Kayla, good evening. Please come in.
3: Mayang gabi, ka-K5 Julius, sa aton sinima ka-K5.
1: So, daw kakadlaw, daw nag-home ka, ho?
3: Nakibot ko.
1: Nga ano?
3: Hindi nakibot ko, masulod ako galing.
1: Uy, hambal ko, first up ka. Sige, ah. Galing kiti, tuod, galing kiti kabaluman ko, Carla, nga ikaw ready anytime, eh.
3: Yeah.
1: Diba? Girl Scout ka man nga lalaki nga daan sa nga babae, ah, Boy Scout ka man nga babae isang una nga daan, hindi ba?
3: Ay, grabe, oo, eh.
1: Sige, Carl.
3: Yes, true, kay K5 Julius, aton man gintagaan sa nga pagtambod, no, ang mga concerns sa aton.
1: Wow.
3: Stores sa syudad sa nga talisay kay K5 Julius, hindi lang sa social media, pati man sa ati, nag-top man, no, nga may ara ini sila yas sa nga reklamo o concern sa new public market sa syudad sa talisay. Kung lang taon naton kay K5 Julius, kagsuno man sa ila, manami, matawhay, matinlo ang new market sang syudad sang talisay o galing kay tungod nga ang bintahanay is pigado gid sa K5 Julius ikumpara sa ila sini nga bentahanay sa old market sa K5 Julius. Kay ang old market is located sa sentro gid mismo sang syudad sang talisay, kay ang new market is located sa barangay zone 12A sang syudad sang talisay. So ang old market pag panaog mo ara na dayon, ang new market naman niya pag panaog mo, masakay ka pa sa tricycle pasulod ka K5 Julius.
1: Kyle?
3: Oh, yes.
1: Just to give context sa aton mga tagparamati nga hindi taga-Talisay, ano ka layo ni ang, hindi ko familiar, ang old market, ara ya sa kilid lang sang highway, sa tabok sang, yes. Ano ganin ng university, Kamsu?
3: Kamso ka K5 Julius.
1: Okay.
3: Sa may isa ka dako nga groceryhan sa syudad sa Pulo.
1: Sa tabok lang sang Save More.
3: Yes.
1: Ay, okay. Oo. Kilid dalan ng gid.
3: Yes.
1: Oo. Iniyang bag-o, dira ka man gyapon manaog sa old market, masakay ka pa tricycle?
3: Tricycle ka K5 Julius.
1: Andin gani siya yon. I'm sorry. Lapit to sa daan nga City Hall.
3: Yes.
1: Mga ano kalayo na, Carla?
3: Kalayo na siya sa K5 Julius. Kasi yun nga, masakay ka pa sa, ano ni, sa tricycle o kung e-bike na sa K5
1: Julius. Uy.
3: So, kung alang taon na to, na, for example, sa Dalan Lacton, para kita sa may City Mall ka K5 Julius, ang kalayoon niya siguro ara sa may 27 Lacton. Lacton, na sa akong sininga lantaw.
1: Danay, kung manaog ka sa Save More Mandalagan?
3: For example, ano yaka ka Julius, sa Dalan nga ara sa siyudad sa Bacolod.
1: Okay.
3: City Mall. Yes, from City Mall, Mandalagan, 227th Street, Lacton, na K5 Julius.
1: Hala! Ano ka na, you out? Mga more or less, mga tunga sa kilometro? Okay. So, inconvenient para sa mga bumalakal? Ay,
3: so,
1: okay.
3: So, kung natin nga na lang ba o kung nakita ang K5 Julius ka, ang kalayoon na ang old to new market.
1: So okay lang na kuntani kun ang manugbakal ti syempre kun diri naman lang ka sa Save More pwede nga dira ka mamalaklon galing kay medyo mahal-mahal lang lain diyang presyong merkado nga ginatawag. But the only problem is it's either Lacton mo o kun madugang ka gasto sakay ka tricycle o kun tricycad.
3: Yes, sakto na
1: sa K5
3: Julius. Hala! Nang lalo pa mag-sakay,
1: tricycle,
3: o kung na-tricycle, ang ito nga makapadulong sa new market sa nga talisay. Sa
1: although, Carl, although you know what, nami manakuntani sa local economy. Kahit ting makastimulate ka sang spending, makagasto ang tao, mabuhi ang nag-tricycle o kung tricycad, kung may income sila, may ibakal man sila sa merkado. But the only question is, inibala ang nag-aubra manug tapas tubo ang nag-aubra sa pamanting dira sa isdaan, kung bala may kwarta sila na, that is the question.
3: Yeah.
1: Na, oo. But, nami kuntani kung ma-stimulate economic activity. But ang pamangkot, pagid Carla, amun eh, sa merkado itself, kamusta yung income sang bagong nga merkado?
3: So, si ate amo naman na kaka-K5 Julius, isa ina sa aton sininga gintagaan man sa concern na tungod na pigado, gidas, isa naton ka na interview nga vendor, one-fourth lang ang iya sininga nakita dira sa new market compare sa old market.
1: Hala!
3: At kaka-K5 Julius, di kung 125 pesos lang gid ang iya sininga nga ma-benta dira sa new market.
1: Sang una, kung gakita sa Shen, hindi Carla, kung gakita sa Shin sang una, subong, 25 pesos ang adlaw lang halimbawa. Aragoy, doon ka na kuaw?
3: Amo na da, K5 Julius.
1: Oh.
3: Sa, laka. Kasi sa ito man yung pagpadulong, nakagin man ang nagpadulong sa market ka K5 Julius.
1: Oo.
3: Sa old market, okay, like parehas ka ina, Lunes, sa aton sininga pagpadulong, malaka-laka gin man ang mga anonim tubakan nga nagapadulong dito kay K5 Julius.
1: Oy, so, ay.
3: Naton, sa old market before, kaya tingin sa market, makita sa old market before kay
1: K5
3: Julius. No? Si kung malataw na ito, mas madamo ang sa Gyapon niya. O kung madamo ang nagapadulong sa old market before kay K5 Julius. So, sila naman yung concern din eh, is may nakitaan sila yung mga ambulant vendors nga nagaplastar sa gwa sang old market tag sa simbahan ka K5 Julius. So amuning ila sininga isa sa mga rason nga nakita kun nga nagapigaw
1: ang
3: ila sininga nga baligyaanay sa new market ka K5 Julius. Kasi hindi na magpalapit ang tao, hindi na magpliti, kasi ara naman lang dira ka K5 Julius.
1: So
3: dira na lang nga nagabakal ang mga manugbakal ka K5 Julius.
1: Hala!
3: So muna ang ilan nga gireklamo kag naging ayo nila sa syudad nga kung pwede nang papahalinon paunta-ton ang mga ambulant ang vendor. So galing, syempre nagparehas man sila nga nagapangita bala ano ni sa nga
1: pangabuyan.
3: Pala nga buhian
1: sa
3: K5 Julius.
1: Correct.
3: So at least no sa aton siniman nga pagpadulong kanina sa supermarket market supervisor sang new public market diri sa siyudad Santa Lisa kay Kiva Julius sa iya man kita nga sabat suno sa iya
1: Kyle
3: na, yes, kay Kiva
1: before Julius. I go sa sabat sang market supervisor yeah. It's good no pero subong ko lang na realize ang problem amo ni ang old market sirado na.
3: Yeah, yeah.
1: Pero sa gwa may ara nagabaligya pa.
3: Yes, yes.
1: Nagaplastar. Amo nang ginatawag nga ambulant vendors or / sidewalk vendor gwa nila.
3: Yes.
1: Oo. Okay. Now, as always in all markets amo na perming problema sang tagasulod kag tagagwa. Kaya limbawa diri sa Central Market may ara sidewalk vendors, ti kundi gapya, ito ya ang ara sa sulod. Kaya ang tao hindi na magsulod mo. Ti how much more sa Talisay, nga kundiri ka lang niya sa daan nga merkado, hindi ka na magprete pagkadtuto sa bag-o. Diba? Di ko na ko bumalakal, Carla, ti piliun ko ang minus gastos.
3: Yeah.
1: Diba?
3: Yes. Yes.
1: Uy, hala. Uy, hala.
3: Yung problemahan sa ato sila nga mga vendors, may ara gani vendors nga nagpasimpalad
1: ng
3: mga ambulant vendors na lang.
1: Ay, ay.
3: Agot to nga ma, baligya nila ang ilang nga mabaligya, no? What if
1: ay, kaluoy man na Carla man.
3: Nag-expect, amo gani, nga nag-expect ka nga mapaubos mo ka Kisa Julio, hindi mo mapaubos kung ato ka lang to.
1: Oh.
3: Kung nangita sila ya paagi, dito sila yung nagplastar sa area sang old market na kay Kisa Julio.
1: Para sa aton, Carla, it might not be understandable to us ang ilang kahimtangan, yeah. Pero ti, yeah. Paminsara bala, ako naka, but you know my background, no? Ti, may ara time sa akon kabuhi nga ginatry ko gid experience ang kabuhi sang aton mga labing kubos. Limbawa, nakaagi ko tapas tubo Carla. Oo, sang aktivista ko. Kaagi man ko ani humay. Kaagi man ko star sa squatter area. Kaagi man ko upod sa mga sidewalk vendor. Ang wala ko lang naupdan ang gabaligya sang ila panit sa plaza eh. Oo! Kaya ito ka budlay, black kalaya, o. Oh. Diba? But anyway, yeah, yeah. Seriously, hindi hamak, Carl, magbaligya ka sa merkado, eh. Sidewalk man yeah. Uko na may imagine na bala, batason mo ang init kag ang ulan. Bow Diyos ko, Ginoo ko. Ang imo kita, sinintimos.
3: Yeah.
1: Di kaluoy. But again, ang nasubuan ko, Carla, sa sininga istorya is this. Ang pigado, ginareklamo yung pigado. So, ang gwa, sinigaling kiti, wala ka mahimo eh. Kiti pangabuyan ang ginaistoryan. This is where government is supposed to come in. Kiti regulatory powers ka gobyernong kinanglan dire. O sige, larga inday Carla.
3: Yes, sir. So ti amo na ka kay Five Julius kin palabot naman ini nato na sa ano ni sa mga offices ako na offices dito sa Talisay nagpadulong kita sa CTR galing kiti may meeting sila kaina so ti nagpamalibad nga maghatag sang interview at the same time amo man sa City Legal kay Five Julius it's Monday may meeting so wala kita nakakuha
1: nato
3: nagpadulong sa opisina mismo sang market ta kay Five Julius kay Kuryato naton si Sir Jonathan Sansing market supervisor 3 sang syudad sang Talisay so sa iya natagan o kon natamod na nila natamdan na nila ang concern no sang aton sini nga mga vendors so para sa mga vendors gin clear na nila kay kahapon nga adlaw Domingo gin clear nila sa gilayon ang mga ambulant vendors nga nagplastar sa atubang sang simbahan kay Kipa Julius sa panibot man sang old market so gin clear ini nila kag may dali sang executive order si Mayor Weng Lizares nga enforcement team no nga magmonitor kag mag-clear kung may ara gid man sa mga ambulant vendors nga nagaplastar sa old market sa palibot sang old market sa K5 Julius nila kag kung magbalik ang ini nga mga persona o kon ang mga vendors ambulant vendors sa ila sini nga lugar sa lugar nga hindi pwede so may ara ini sila ya sang finalidad ka K5 Julius nga pag-aatubangon, si may market na eh. May market na nga ginhatag nga adra pagbi.
1: Correct.
3: Plus para. So may finalidad ini sila
1: nga
3: pag-aatubangon. Kag si padayunon ang pag-monitor sa enforcement team. Agud to nga ang mga customer o kung ang mga manugbakal, madiritso nagigito sa market at sa K5 Julius. So may araman siyang ginhatag man nga, ano ni nga.
1: Kyle!
3: Kunan sa aton sining mga manugbakal may libre sakay ini ka.
1: Uy, agali ka? Anong libre sakay tricycle, tricycad?
3: May bus ini nga ginbutang ka K5 Julius.
1: Wow.
3: Ginbutang ini nila sa public plaza.
1: Good.
3: Then pakagto sa New Market vice versa ka K5 Julius.
1: Wow. Very good.
3: Asang magsugod ang ano ni ang pag-open sinisang Old Market siguro wala lang gid guro na hype ka K5 Julius. That's why kadamo sang mga naga-struggle sang ila sining pamilite sa tricycle ka K5 Julius.
1: Kyle?
3: So what yes ka K5
1: Julius. Amo ni vlog nina siling ko ang demokrasya kuno is the greatest good for the greatest number, di ba? So kung sino ang makabinta nga pinakamadamo, di dapat amo na ang tumuron. But tungod sining report mo, may nag-comment ni Carla ho. Si Arms Rio Frere. Sili niya hulong doon abi kaayo. Ang ginamin niya, I would suppose, ang New Public Market. Ang mga nagapuli sa bukid, nga mga barangay, tapos ubra sa syudad sang Bacolod, hindi na to maghapit, dito na lang sila mamakal sa ila mga barangay. I don't know kung correct ina Carla.
3: Kay Fab Julius, kay every barangay sa Talisay, may ara sila yes ang mga public market.
1: Ay. Pero sa inyo, sa ano ganing inyo, Kabatangan, Concepcion?
3: Concepcion.
1: Damo, manda merkado. Would you believe, Carla, nga ang akon balaw lolo, may ara origins bala sa Concepcion, Talisay? Ang akon nga mga kapartidusan, ang akon lolo was the first city auditor sang Silay after sang gera. May mga duta na siya sang una sa Concepcion, tisubong wain na bilin niya sa akon, no? Pero, damo, Mariveles da?
3: Yeah.
1: Oo. Di ba? Di mudo ba si Parinti tapaka? Ay, si Mister mo gali, si Mister mo. Ha? Oo.
3: Posible.
1: But anyway.
3: Nizin,
1: o?
3: Padawa mo, gina mga zones ini.
1: Ato, od?
3: Yes,
1: ati may gabi lang da kay Mister, ah. Anyway. Sige, Carla. Nami, nga istorya ni. Proceed.
3: Yes, ah. So, ti amo na kay K5 Julius, may araw siya sa nga libre sakay.
1: Para ay, nami.
3: Para sa atong mga manugbakal, duwa ini kabas kay K5 Julius, vice versa, from 6 a.m. to 6 p.m. ang ila sining schedule kay K5 Julius. So, kung sino gusto nga magpadulong sa public plaza, I mean sa New Public Market, padulong sila, makagto sila sa public plaza. Ara, dira ang bus, mamangkotan sila dira kay K5 Julius, may sakyan ini sila pakagto sa public market. And then, ang public market, may parkingan man dira ang bus nga padulong man sa public plaza.
1: Wow.
3: So,
1: mayo.
3: Sa libre sakay, no? One year ini nga libre sakay ka K5 Julius kay tisunod diri kay Sir Jonathan Sansing ara ang tanan sa adjustment ka K5 Julius kay New Market layo ini siya.
1: Correct.
3: I mean sulod-lon ini siya.
1: Una
3: taon galing naton kay K5 Julius mga 1.4 kilometers
1: ha?
3: Ang yun sa K5 Julius.
1: Mo Diyos ko, take inconvenient na kayos tawo.
3: Yeah, 5 to 10 minutes ang travel kay K5 Julius. Kulang taon man naton, duwa na dara ka lanes ang dalan ang ano ni sa naton sining padulong pakagto sa New Market ka K5 Julius. So that's why nga do medyo ano gid medyo ma-adjust gid ang aton sining mga kauturan na ka K5 Julius. Kag ang ato naman siniya nga BTTMD may ara ini I mean sorry, Traffic Management Unit TMU kumbaga sa sa siyudad sa nga Talisay may ari ini sila ya sa nga traffic scheme
1: sa
3: Julius nga ginhikos kag may ara diri sa nga ano ni nang isa lang bala kadalan one lane ng K5 Julius I mean ano ni nang hindi pwede ka sulod di man pwede ka guwa ka K5 Julius
1: one way
3: one way one way one lane one way ka K5 Julius ang Governor Lacson nga street kag ang Lorenzo nga street kag kay San Julio. So amo na ang ila sini nga one way kag tuno diri kay Sir Bagtas, ang Jerome Bagtas ang head sang TMU nga nangin epektibo ang ila sini nga.
1: Actually, Kyle.
3: Yes.
1: Amo nang ginasuggest ni Kenneth Chongko nga listener ta, mabutang ko no ruta sang Talisay para may sakyan, no? Bag-o nga ruta. Te exactly, yeah. Amo nang ginahimo. Subong salamat, Kenneth, ha?
3: Yeah, amo nang ila siniya nga plano pag
1: good.
3: As of now, wala pa siyang ruta nga ginabutang dira. I mean, wala pa bala siyang na-propose nga ruta, kung ano nga ruta. But ang tanan nga anong ka-asosasyon
1: na
3: sa tricycle ka kay 5 Julius, oh. Makaagi.
1: Good.
3: Makaagi dira. Sa bag-o nga new market ka kay 5 Julius. Amo nang ila sini nga gina-workout, so that's why may may traffic scheme ini sila in one way nila ang duwa kadalan sa gatikulan taon naton di ka kay 5 Julius. Tatlo dira ka eskwelahan ang malabyan, eh, ang RBL, ang Rafael B. Lacson nga National High School,
1: okay,
3: at TUPP ang naton sini nga TUP Visayas,
1: okay,
3: kag ang Notre Dame. So tatlo dira ka schools ang maagyan antes ang aton sini nga new public market kay 5 Julius.
1: So, I think, Kyle, in the long run, maka-benefit man ini siguro, ah. Kung may ara, bala sang re-engineering, ruta, ang economic activity, siyempre, kung may merkado, may economic activity, eh, hopefully, nga ini mag-contribute man sa pagsanyog sang syudad sang Talisay, ah.
3: Amo ganito, oh. Kay 5 Julius. Kiti ko lang taon na ito, kung hindi kita mag- ay 18 ini nag-open gid ang aton sini nga new public market kay 5 Julius. Taon naton do magmadlagan tatlo, madlagan tatlo ka semana ang ila sini nga pagtiner dira sa may new public market kay 5 Julius. So tatlo ka semana, so tika bay paano nga masolusyonan kay 5 Julius
1: adjustments sa
3: adjustment, dako gyud nga adjustment lang ni galing. So amo na may experimental ang sunod diri kay Sir Bagtas, experimental pa na nilang ila sini nga paggimo sang one way, pero base kung i-retain ina nila kay do ka epektibo, no, wala gasambo ang mga salakyan kag ang mga e-bike, ang mga tricycle, kay kung lang tawon naton kay Kisa Julius ang hindi pa new wala pa na open ang new market, 30 ka gutok ang ina nilalan.
1: Kyle,
3: yeah,
1: damo ga contribute diyo si Luvina Alar. Ang kalayoon kuno daw Lopez Mandalagan to Robinsons?
3: Yeah.
1: Uy.
3: Yeah, daw ba muna.
1: Wow. Ti medyo layo-layo man nga lalakton, eh. Oo.
3: Layo. Well, but ako daw kag gina nga example is City Mall, eh, to 27th Street, do medyo naglapaw-lapaw.
1: Lapaw-lapaw gamay, ha. But of course, ay Kyle, inday Kyle. Of course, I understand nga may adjustment period. May nagasiling naman nga ti ang chance ang tao hindi kisa kaulat adjustment, eh. Which is very understood. Yeah. Kiti, yeah. Everyday kinanglan mo tiligangon, eh. Ti kung wala kakita, ti sakit gidya. Hindi yeah, gikus
3: na.
1: Oo.
3: Sakto na sa K5, Julius. Ti okay lang kung may service ka pa kagdo.
1: Correct.
3: Galing kito. Siyempre, matunggong ka man Japon.
1: Oo, bow Diyos ko, no?
3: So, ang mga pamiliti naman, amo ni Maning Ila, sini nga gina hatagan man sa concern, 10 pesos from Kapitan Sabi, from the main highway sa Julius. 10 pesos to public market to Kapitan Sabi, main highway, 10 pesos sa Gyapon kay 5 Julius. Pero, maulat na lang yun siya galing isang kunanay sa tricycle kay 5 Julius. So,
1: Kyle!
3: Sa tricycle, yes.
1: Sorry, gid isalot ko lang kadali. Ha? Mayong gabi sa itong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tuboso. Naka-hook up no subong ang K5 ang Fabulous Radio Tuboso Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha. Oo. Oo, ga pamati gid sila. Kindly proceed, Inday Carla.
3: Yes. So tiyan mo na dapat 10 pesos sa K5 Julius pakag 10 pesos pabalik 10 pesos.
1: About 20 gid.
3: By 20 pesos ang imo sini pamasahi ka K5 Julius.
1: Ah, hi.
3: Mahulat ka gid nga mapuno ang tricycle, tipito. Tipo, wala lang isa, mahulat ka pagidya anong ka K5 Julius.
1: Bow, Diyos ko.
3: Ang ila sini nga plitihanay do 40 to 50 pesos kay 5 Julius.
1: Question, Kyla. question, overcharging na nanong gina-provide sang ila city ordinance?
3: Bali kay K5 Julius at is lang gin sa gihapon ang Pilipinay kay ti ang ina nga rota sa mga tricycle galabay naman na dara iya nga dahil kay
1: K5 Julius,
3: mga subdivision man eh may eskwela na mga subdivision pa ina may subdivision kailangan so may ara na gin inislaya sa nga pamasahe kag malabyan na dara iya sa mga rota sa anong asosasyon sa nga
1: pero laban nga ginasakyan ang diri sa ginatawag nila Bangga Jorex ang pasulod sa ano gani nga subdivision
3: Carmela.
1: Oo.
3: Yes.
1: So amo na mas is it possible to say nga ang mga drivers dira amo ni allegedly ang naga-overcharge?
3: Amo nang na-mention kaina ni Sir Pagtas, 5 Julius,
1: ay, ay.
3: Amo nang ila sinigiging patigayo, ni follow-up na natong boss, anong ila sinigiging istoryahan, ay ti-istoryahon niya ini ang mga drivers, kay una-una, ibang istorya, yan na ang mga chairman, sinisa mga asosasyon, pero do wala nakalabot sa mga drivers, kay 5 Julius,
1: ay.
3: Information. So uy. That's why, nga siguro, amo na, kadamo, sa mga nagtiklamo, nga may nagapataas, ang Plipihay ka K5 Julius kay tungod nga wala na disseminate ang ginmitingan sang chairman kag sang head sang TMU ka K5 Julius. So dapat ay. Na disseminate gid agud to nga para rihas ang supanay kag fairman sa mga nagasakay sa tricycle ka K5 Julius. Nasa 40 to 15 ila sini nga istoryahanay kung ako para. Pero ti abadiri ka ina ni Sir Bagtas depende sa pasahero kag sa driver ka K5 Julius ang istoryahan ay kumpila ang ila sini nga iplite sa mga pasahero. So magadepende pero ga range kung kaisa ang ila sini nga iplite ha is 40 to 50 pesos.
1: Buwa. Grabe. Ay Carl, salot ko lang ha may gabilang kay Juji Casalem dira sa siyudad sang Kabankalan. Dala na si Mr. Dinand Abelio, former VP Vice President, I don't know, Academic Affairs, I think, no? Si Sir Dinand Abelio, dira sa CPSU. Ba, maamuning mga listeners ng K5, nga nagligad, pagpakabankalan, tatubla, paghapit, takabankalan, kundi naglabay, tato sa Save More.
3: Yes.
1: Sila tong nagbangga sa akon.
3: Oo,
1: sila nagapamati, kamo, ay siling ko, salamat, good, no? So, oo, si Sir Juji Casalem, kag si Professor Dinand Abelio, may ang gabi sa inyo ah.
3: May ang gabi, may ang gabi. Gitara sa Monterey ka K5 Mandara ah.
1: Yes
3: kasi
1: po.
3: Kaya K5 Julius, nga gin-meeting niya ang mga drivers get para at least maging fair no sa Pihay ka K5 Julius. Kaya ti kalabanan gituod nga nagasakay halindira sa Jorex pakagdo sa New Public Market. At the same time, may arap mandara sa total ka K5 Julius ng gasolinahan, may arap mandara tricycle nga makadulong man dito sa public market. So gin-open nila tanan niyo asosasyon niya makalabot dito sa market. Agad to nga, hindi pa gin magtalang-talang ang aton siniya nga mga kauturan nga magbakal sa public ano ni sa New Market na kay K5 Julius. So gin check naman kaina ang ila sininga supply sang tubig.
1: Mm-hmm.
3: At may nagareklamo man kay K5 Julius. Wala tubig, may CR pero wala tubig.
1: Ay.
3: So may nagareklamo pero ti may tubig gali iya. May tubig kay K5 Julius ang New Public Market pero ti may ga trip off. That's why nga nagduga.
1: Do kuryente ba?
3: Ga trip off ga kagontat ang ila sininga tubig.
1: Oo.
3: So tugang ini sila
1: liwat.
3: Nakatangke. Yes, kay K5 Julius.
1: Hindi man prime water ang ila itong joint venture. Ay, hindi. Tasiwa na dang inyo, no?
3: Totally, sa water district lang. Wala ka K5 Julius.
1: Ah, okay. Oo.
3: Hindi ko may familiar. Kasi kami niya, bubun mo.
1: Ay, oo. Kay dito, namit yung tubig da sa inyo, Guru Carla. Tuburan ka mo da?
3: Kay K5 Julius?
1: Tuburan ang ginakwaan yung tubig ilim noon?
3: Iya, tuburan.
1: Buko na,
3: mit. Kasi may bubun siya ka K5.
1: Oh, wow. Grabe. Grabe, Priska. Oo.
3: Dara ka man niya.
1: Ah, tugnaw, Carla?
3: Tugnaw.
1: Ah, kaagi ko na diri sang una, sang nagsaka ko, after na na-stroke ko, ha? Nagsaka ko sa barangay Ilihan, bau Diyos ko. Ang tubig siya do katugnaw. O, te, I would suppose, inyo ang managuro kay taas man, eh.
3: Tugnaw.
1: Wow.
3: Kung amulit po ang tiyempo, bala nga daw gaulan-ulan, na do ka ano ged.
1: Tikon may kabay pa kun tani mahagaran man ko kun may blisingan nga balay da bla. No. Ayo. Congratulations galing inday Carla ha.
3: Thank
1: wow.
3: Yes. So, syempre ang ang tubig sa public market
1: at okay.
3: Maka-available na ang doon sining mga tagbumalakal at the same time mga vendors kiti kinanglan na isang mga vendors kiti kiti wala labot sa isdaan may araman sa mga kantins eh may food court sa babaw kaluwa kapanalgan kiti sa Julius
1: okay.
3: Ang public market so sa Dalom ang fish area ang mga dry go ang ang mga baligyaan sa bukid.
1: Oo. Wet section.
3: Yes, sir. Kasi five Julius para naman dyan sa naka-separate eh.
1: Oo.
3: Ilang taon si naka-separate ang bugasa, naka-separate ang balaklan sang damas, naka-separate ang balaklan sa mga prutas,
1: nice.
3: Tanan sa kasi five Julius ang sa babaw, mga RTWs sa
1: salon,
3: kasi may ara na iaanga to sa public market eh.
1: Ti dapat namin aga ni Carl kay ti ang should ang talisay whether you like it

0: Kyle? Dula siya. O nadula si Inday Carla.
1: Lorga Vista.
0: Balikanta na siya karon dugay-dugay. Now sa aton mga tagpanamati dira sa syudad sang Talisay, ginatagan ko gid ni Chimpo because again, as I have said, valid ining a public concern. Tungod ang merkado is important sa kabuhi sang isa ka syudad. Are balikanta si Carla. Kyle, sugpunan ta ni Buasa. Salamat gid, salamat gid.
2: So, tiyan mo na ang update kay Kiper Julius sa tagaan na sa
0: Kabay pa, wala na batok bang Ross mo na, ha?
2: Ay, managbantay, ha?
0: Ah, sige, very good, very good.
2: Yes, yeah, so, kay Kiper Julius, mayong gabi, gid sa atong sining mga ka-K5, hindi nga balita, nagigikan sa syudad, Santa Lisay, hindi nga balita, nadulong sa isang DDX 500, Mighty C, kag D3 Bio, hindi sa K5, Carla Defer, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Negro, sa K5 News
1: Dapa. Lorga Vista.
0: Buas bala balikanta ini wala pa ta natapos ha, sa issue dira sa Dakbanwa sang Talisay. Are, sa iluhanta ang isa ka balita parte gyapon. Reklamo sang konsumidor but this time isa ka pasahero sang ride hailing app but silingon ining ginatawag bala nga TNVS. Amo ini sila ang gina parahan mo, hindi iya sa dalan, kundi pinaagi sa imo cellular phone.

Ang ini nga istorya, ang mayor nga tigulo, driver, sweet lover. Ang sunod nga istorya o sunod nga tigulo, love at first ride nga ah. Ang balita banwa mo ni. May isa ka single may isa ka babae nga may bata pero may fiance o kalaslon nga ato sa abroad. Sa simple kaglaktod nga istorya, ini siya nagsakay sa isa ka TNVS. Magambal ta TNVS Transport Network Vehicle Service. Kilala nyo ini sa tinaga nga Grab. Pero hindi lang Grab ang nagabiyahe dire sa aton. Damo pa na nga klase sang ginatawag ride hailing app, meaning application nga nagapara sang mga salakyan gamit ang cellular phone. Ting balita banwa, love at first ride, bangod first time nagsakay ang babae sa iya, si driver sweet lover nagbatsyag, naluyag. Tigaling ti at the end of the day, creepy para sa babae. Nagsamo ang nervyos kagkulba, tungod ang driver nag-confess sang iya gugma sa kay Inday. Si Inday ginkulbaan kay si driver ng hagad, mga pe sa ila balay kag nagpabalo nga silingyan na namian siya. Ti ang babae, isa lang sa iya balay. Ti ambot na no ang natabo nga istorya. But of course, ini again is something worth seriously looking into nga ah. Bangod pwede matupa ini sa harassment. Pwede violation sang anti-bastos law. Kagti nakatuba, nakatuga eh sang anxiety para sa natungdan. That's of Chief Fred Salgado sa iya balita. Gikan sa Estefania with love kon may Captain America

0: Sorry, si Captain Ari na siya.
1: Lorgo Vista.
0: Toto Red, mayang gabi. Please come in.
2: Yes, good evening, K5 Julius.
0: Di wala kita da. Amo na to nga padanas ko to.
2: Bali, bring it ko baka November.
0: Wait, wait. Teka, balo ka naman niya, Toto Red. Kita yung kabigay. Ito daw utod naman lang. Yes. Diba? Anong ganing linya mo na? Kung babae, ano? Daw sister na lang. Chef, proceed.
2: Yes, ganyan ka kay Panda Junior. Nagpanunan sa atin. Mo ere ka tagbekla mo iba ba ibig ko an yo sa dapat ka tagbuna to siya sa alias na inday ini sa ti 5 by Julio sa anda ka puyo grabe na sila ka puloy andra somewhere sa may barangay vista ay dre sa tabi ka enjoy kita sa barangay ka Cassandra sa Manua sa Ibi Magalona te manti nag alas 5 to nag sugbon at ati grabe to sa Manua sa Sarabia big dira man nakapasado na 5 nag-book ining si alias Intay, 25 anyos, yasang transport vehicle, mula kay Kitan Julius, may ara ini siya sang app. Di ang pinakadiris gin, nga driver, dra si Yas, sinigang lugar, amo naman si alias Ray, kay K5 Julius.
0: Uy!
2: Hindi naman siya nag-edad, 28 anyos. Naibaluan ini ni alias Intay, ng tagreklamo ng pasahero, kailan isang tag ni siya kay K5 Julius, ang nagsakay dira sa bay sa lakyan padulong dira sa isa ka supermarket sa Barangay Masilingan, kaupod niya ini iya sininga bata nga walo pa lamang iya kabulan ni Kitel Julius.
0: Uy.
2: So dito nagpakilala ining driver sa iya nga ti abordi pangalan niya kati makita mo na sa application Julius. And then nagambal siya ka, ma'am, ti kilala ang edad mo. Tagtapos ti nagambal man si ma'am kati do ka okay malanguna. 25 na ko, ti abal ni sir, napasa driver, isang nasambit niya sa lakyan kay K5 at Julius, 28 na siya. Pitaklo, inikatuig, ila sininga agwat. Alati, sige sila ka storya. Kani dito kay K5 at Julius,
0: okay.
2: Na talagot na, ining supermarket, dara sa may Bangga Bakyas.
0: Dito,
2: ang driver mismo nagambal sini sa pasahero nga timang hulpunta na lang ka kay para hindi ka mabudlayan sini kiti that time kay Pag Julius nagaulan-ulan eh.
0: Okay.
2: Wala ang mag-expect ining pasahero nga may ara pag-ibalas ang kuot sinigon sa iya sinigin mo wala kay Pag Julius.
0: Daw nagpakita anay kaayo ang driver,
2: oh,
0: abe.
2: Yes. Oh,
0: galing kay laban nga lalaki daw mo ginman ano?
2: Hindi mataran ba si driver lang.
0: I'm sorry, hindi mantanan na.
2: Hindi mantanan.
0: May ara yang nga gadalagan, kapitan, nga hindi amuna.
2: Oo.
0: Madalagan, gali. Madalagan.
2: Amo na kay Kevin Julius, kay nag-agibakal sini gatas, nagbakal ba sa pinapay, kay
0: ibang
2: kinakano si ilan sini nga panibalay, nakabakal ba sa kunisundaan, manok dito kay Kevin Julius eh.
0: Mm-hmm.
2: So dito, pagsakay niya, pabalik na dira from supermarket, panulong dito si ilan sini nga pulit at niya sa may barangay vista letter sa K5 at Julius. Dito na, nga pagkinhampal, kining driver. Nga hambas ang driver kita Julius ha, naluyag sa puno.
0: Ha!
2: Ay, ma'am, grabe. Pwerte ka na.
0: Chef, first time ni nga nagsakay si Inday sa iya?
2: Hindi, man siya kay Five Julius. Siguro first time, guro kay Five Julius siya nakasakay. Pero may app man siya eh.
0: Oo.
2: Sa dara nga app na color green. May ara man dira nga app na do siguro do itom dira sa aton sa digid video ba.
0: Hindi what I mean. Kita. What I mean first time yan ni sakay sa sininga driver.
2: No, first time.
0: Ti ang time, ang tigulo sine chef siling ko driver sweet lover love at first ride.
2: Oh.
0: Hindi ya love at first sight.
2: Oh.
0: Grabe ba?
2: Yeah,
0: tinahulog dayon buot ya.
2: Nahulog ko ng buot.
0: Grabe ba?
2: Abal, pag-ano siya driver, abaliya, ma'am, dok na lapit, kasi mo sa nanaki mo, kay pilalakad ko, doon mo na, kaya siya ni Kasteng Pet, pila pa lamang kita ka binuto, nag-sakay din eh, so, napalapit ako sa imo, ma'am, nanuhi siya kasi imo, doon ka mo
0: na, grabe ba?
2: Grabe si ma'am naman, ha? nagpalaig, dugang palaig, o yan, ano pa rin siya man?
0: Oo.
2: Ako na, actually, matikad ko pa Julius.
0: Grabe ba?
2: Ang sinisa pa sa ero, kasi agad hindi. Pero ito, inang kinasa pa na kalakad, piling salakyan, nakamensyon, narapagin siya, nga mga pisa balay sa pasahero.
0: Ay!
2: Ang balik ko yung video sa pasahero, ang ula ko yung nagpangapi, ha?
0: Wala question, Chief, amun eh.
2: Yes, sir.
0: In the course ng ila, istoryahan na eh, nakabalo bala ang driver nga nag-aisa noon lang si Inday sa Ilabalay?
2: Actually, during the conversation, ni Kevin Julius, doon ka ng log, ining ba, di ba, magtakambal niya, nga nag-aisa noon.
0: Eh, justa. Oo, te, ang walo ka bulan nga bata, ano ang himuon, sina Abiman? Grabe ba?
2: Wala nga nga buot. May arap ko talagang ipadala kay Kevin Julius.
0: Oo.
2: For our eyes only, ang muna sa pag-evangelios, kining app ba lang, yan, kining ginagamit, ang muna kapok sa salakyan. Dira sa uli, kipag-evangelios, dira makita, muling tsura, sinisag driver, 28 anyos. Kaya ko, for our eyes only, kipag-evangelios.
0: Danay pa, hindi niyang isa, ang partiya sa route, hindi niya okay lang ni pagwa.
2: Hindi pagwa Kevin Julius at Juan ng Guro for our eyes only.
0: Uy, ala, i-take down na Nay Toto Remuela. Oo, sige. Ay, are nakita ko. Are, Ay, oo. 28 anyos ni si Toto?
2: Oo, 28 anyos ni si Kevin Julius.
0: Daw kakisig sang tsura, ya?
2: Gari man. Amo ni Kevin Julius, kito nagbalik si Ma'am Tonga, wala ko yung agapangapi.
0: Okay.
2: Yung balik sa driver, di ba makakakapi ni? Yung balik ni Ma'am Baliban, naman ni Ma'am, na madamok ko siyang ulubram. Balay, malutok ako. Pagkatapos, maniglok ako siyang abot ng pagyarahan. Tapos ang akong sinigamata, sinigidan ko pa na ako kapulubraho. Kung makadamok, wala maliban si
0: okay.
2: Ma'am Kevin Julius. Pero galing, ito nagtinguha, ginisaya, nga pangita paaging na mabakal kape agud makumbating banding dira sa Maysalon. Pero gini mo ni Ma'am Kevin Julius sa ginpanguha na itong mga pinamaktala sila na labit-bit ang yasin ng mata miskan buka at itong ginakakuha ni sila gintinguhaan na ginapasalun dito Kevin Julius kung dito na nga ginsarad niya ang gate. Dali-dali ini siya nga sumulod dira sa ila sinik na puluyan kag dito Kevin Julius nagpagarado sa pertahan. Nagsunok pa gano'y isa kay ma'am, makaligad ang pilat ka mga minuto, doon mga isa guro o mga dua ka minuto, bumalik pag-ibi ang driver kay Kipang Julius.
0: Ha?
2: Nagtambay tayo dito, nagpunto sa tumangan sa ila sinigabalay.
0: Ay, ka-creepy mo naman!
2: Kung gano'y. Kaya ang gini mo na lang kay ma'am, doon pinatay itong suga sa sunod, pag ipasiga lang sa guwa,
0: ay!
2: Ang magkita niya Kipang Julius kung magsunod, di ba dito? Pero nagtiner pa tayo yung driver, mga 5 minutos according sinisa kay Ma'am Inday kay Kevin Julius.
0: Bali, ang gwa doon may pagnanasa na saya kay Inday.
2: Oo, no. Ang nanagwa dito, naluyag siya. Pero ginambali man ako sila kay Ma'am natin, nabulagay sila, may ara sa dua kabata.
0: Ha?
2: Pero sa ulihi, naibaluan dito sa ginpost na sa social media ni Ma'am Inday kay Kevin Julius.
0: Oo.
2: Naibaluan nga may arang niya asawa kag bata kag wala man sila nagbulagay kay Kevin Julius.
0: Ay, kun amo ang istorya yato kun sa kanto pa pantalya patay si gagali.
2: Oh,
0: bo Diyos ko. Ti si Danay, si Inday kasado ni Inde.
2: Si Inday actually ni fiancé sa kay Kevin Julius.
0: Kalaslon.
2: Kalaslon pro dito iya sa may gwa.
0: Kino o kun OFW?
2: Sa pagkabalo natin, OFW, Kipang Julius. Eh.
0: Ah, Pinoy man.
2: Oo, Pinoy man.
0: Oh, pero subali, may bata sila isa. Kabalo si driver nga si Inday may at ara kagugma sa luwas, wala?
2: Nakaibalo kay Magdi, ginstorya, yung fiancé, Kipang Julius eh.
0: Okay, ang problem, si Inday nag-reveal too much sa driver nga first time yaman na-meet.
2: Doon ako yaman sa ganoon kay Kevin Julius kay Magtin na patamo sa pamangkot sila isang driver.
0: Ay!
2: Kaya hindi hindi yaman sa batang tanagalakat iling salakyan ni Kevin Julius.
0: Tigaling daw ka kun driver ang pag-aistoryan daw ka uncomfortable para na iya sa babae kun not only Inday ha kun may pasahiro kabipilakadlaw nga babae naman kagamon ka na hindi man na daw ang feeling na kababae unsafe.
2: Oh.
0: Diba? tanan lang yang ang imo pagigugma daw palhit sang mantikilya nga kung sino magsakay, banyusan mo imo iya sang imulana? Debla?
2: Yes, oh.
0: Ang gugma chief hindi na mantikilya o kon margarina mo nga bisan kay sino mo lang yang ipalhit? Debla?
2: Correct.
0: Ay na, no na yaman. Ka-creepy. Diyan mo.
2: Kung isa sa atong kinibangay bata, may kitangilis, may ang makasakaiban, kalabumaribukod, kalain, di day.
0: Kalain eh. Wow, Diyos ko. Titani, kung si Inday may pusil sa balay, timayog na. Oo. Oo. Wala kamay mo. Wala kamay mo. Grabe mo na, Chief Man. Kaya ang guwa niya, hindi lang yan kay Siling nga daw naluyag siya nga kureng, nagsinggarong gid siya. Kay tigin stock yan na ang babae mo. Stalking na naiya. Stomach mo makadto ka sa balay isang babae, balikan mo, bantayan mo sagwa. Timining may ara na ginaisang apparent ill intent. Diba? Luka budlay man na eh, Chief Man. Ay, kung ako, guro, bisan lalaki ko, amun ko na isang driver, lukul baan man tay.
2: Tapos naulan-ulan pa, be?
0: Oo, na. Daso ng driver ang tsura daw si Berto, abe? Yeah. Love you, Bert.
2: Yeah, talaga. Pero si Chief Man Berto. Pero ang aking sumatian sa sini ni alias Inday, ang iyan sini nga ginahatag-statement exclusive sa K5 News FM bako nangyari.
3: Nakulbaan ako, sir.
0: Ay, Diyos ta.
3: Tapos amo na itong natabo nang nakulbaan ako kay ti nang ang intensyon niya is lain na gidya sir, hindi na bala normal sa driver.
0: Masense ka babae na eh.
3: Nakakot na siya, tapos nanghagad pa siya, siya pa nanghagad kape.
0: Aragay!
3: Ang isa pag sir, kaya pagkambal ko nga wala ko kape sir, naghambal sa nga, pagkambal ko nga wala ko di kape sir, kaya wala ko ga pangape, naghambal siya sir nga, sige lang, mabaka lang ta.
0: Ay!
3: Amusan na sir, dito pagid nag daw lain na gid bala sir, tapos nagwa sa una, hindi, nagbayad ko, pagbayad ko,
0: ay!
3: Gaamon ang kamot ko, gakiming ko, kay ti, ga kulba na ko mong nagduging.
4: From that time, ma'am, kamusta? Ulan, wala?
3: Nang gatalitin na, sir. Gatalitin na. Kay Aginas, ang pag-going kami mo, tutudo pang ulan. Pero sa pangag-ari na kami di sa may palapit na gamatamat na hinay ang ulan. Din pag hanat na ko nga magnaog sa salakyan, nang gahiga kadlo-kadlaw lang ko sa iya, pero gakulba na ko, nagbayad ko dayon, gakimeng ko bayad, gaamo ko na, okay, tinabasi kong matandugan niya pag idakon ka mo.
0: Aragay!
3: Basi magpalpitate ko bala sir, how kay isa mag-atake ko nang ganab na akong lawas mo, tapos hindi ko paginhawag, hyperventilation ko. Te amo to nang nagambal ko, sige lang kadlaw, ginastor-story ako sa Inday, sige lang ko nang baby, amamo mo lang ko na araw na si baby sa balay, kay siya ginalinga ko na kaugalingon ko, sir, kay galain ako ang ginapaminsar, balaw. So nagambal pagwa niya, sir, gusto ko nga ako lang tanim ako sa grocery namon, nga gibakal ko, da, isa man lang ka plastic sa gatas, kag isa ka tinapay, kay makaya ko man lang masibit-bit ko sa Inday, bala. Hindi nag-insist ang nagbasa, sige ma'am, buksi lang daang gate ma'am.
0: Ay!
3: Dito na sir, pagambal niya.
0: Masulod gid siya sa balay!
3: Nang naano na ko sir, medyo nakulba, anagid ko, kahit masi balay, itiklo doon niya. Da, may anxiety ko daan sir, nang... Da, da,
0: oh!
2: Okay. Siya mo yan.
0: Na, naman to ya, Chief Man.
2: Kulbaan gid si ma'am, kiti... May idea ang driver na daan nga siya lang isa eh.
0: You see? Tapos, and then may insistence eh. Nanong two instances of insistence. Number one, ang babae is refusing na masulod ka sa ila balay. Pero mambal ka, sige lang mabakal takape. Ang next question, ang next instance is, hambalon mo yung babae nga buksi lang gate mo. Kay madala, ako madala sang grocery. Apparently, ang intent niya is to enter the house. Kagway ko kabalo kung anong pagidang plano niya nga i-enter. No? Ande, apparently, Chief, may ara insistence inang pagpamilit na bala, hindi na naginami. Ha?
2: Hindi ginami. Oo. Sige siya pa. Ay, ininadaan niya. One, do, kumaga pa, hindi nga madipinsahan kong galingon. Yan kami, bit-bit pa siya nga 8 months nga bata.
0: Na! Hindi kagway labot sina, Chief. Ano ya ang imo diber kay hindi ka man bana? Oh, do you know nga sa culture ganing iban sa Muslim? Hindi ka pwede kasulod sa balay kung ang bana wala. Diba?
2: Yes, correct.
0: Oh, ti iniya out of respect. Kabalo ka ang bana wala da o ang iya kagugma, ma-insister kagid sulod. Next question, ano gid ba lang tuyo mo? May i-repair ka to nga tubo o kung ang imo tubo among gusto mo? Na, tawaya, tawaya. Di namin ah.
2: Tangisa pa kami ginis pagmalipad to sa babae nga wala siya gapangapi. Actually, at understood na to nga hindi ka tight sa babae.
0: You should take the cue. Awa na bala kung sa English pa. Sa simpleng istorya, kung sa aton pa, dapat kabalo ka man magbatsyag. Diba? Oo. Di ko na, nuya nga katiga ang nabatsyagan mo dati, don't forget about it. Because number one, ari praktika lang, chefo. Ang imo pagka-driver, pangabuyan mo na. Tilaktan mo imo iyasang tinunto. Ay kung ako ya later on, yung pagwatan ni dapat nga lang niya para why may masakay sa iya. Kay base kun asawa ko karon makasakay da pila ka adlaw tingon di kulbaan ko.
2: Oh, delikado.
0: Pero kun ara ko sa balay tiruhon ta kaya. Oo, amo nang gina-deklarar ko maniro ko ya chief. Nga. Because kun ang aton pinalangga sa kabuhi are being threatened, ako ya mabato ko. If my life is being threatened, mabato kuya. Oo,
2: yes,
0: NPA man na daon na no, nada mabato kuya. Because wala na bilin sa aton kabuhi ta na lang eh. Di ba? Pero kabudlay man ay chief man.
2: Kag sa aside permission man ako na to, hindi na bawal ang sila kita ng Jesus magsagay pa mang post ko pa sa aero.
0: That is true. That is true. Galing chief.
2: Drive lang.
0: Chief ang ina galing niya palisina sa piyak nga ride hailing app hindi guru ila. Di ba? Kaya nga ako niya pagkabalo sa lain nga kompanya may aran nga ginabawal sila. Oo. Pero nang taon tabi ko na nung palisis ang sining ride hailing app.
2: Well, actually, kagay na, nag-try kita kanina, kaya magpadulong dito, pero galing kita ginuna na itong si Mama. Agod na kuwa, yan sila na reklamo, and then pinakatalana, katabwas, agod mag-istorya, sila si ilan, sila nga officer in charge, pero malang polisiya, sila kita ang jilis, si Kalaw, ay gini. Ang ego, na sila, no unjust vexation na nagreklamo, ang ipablatter na sa may police station sa 7, kag diri kay Evangelos no pod magdali ang anti-bastos law.
0: Correct.
2: Do amo ni. Kay do lait gid niya kuno ang yas ni kina mga pamangkot do personal na.
0: And then ang babae if ang babae feels threatened and ginabastos, ti may kinamatarong gid siya magreklamo sina.
2: Yes,
0: diba?
2: Yeah, yes,
0: correct. Oh, ti kalaw ay man ay chief ah. Do hindi man ko na iya ako I am also playful with words, pero ti may limit man, ha? Diba?
2: Yes, correct.
0: May ara man na linya mo kung nagapangharas ka na gidyabala o kung hindi, do kabudlay man sinaman.
2: Yeah,
0: ay, Diyos ko. Sige lang.
2: Tiga mo na, naibaloan, para naging isa. Pero, hindi ka ng genius, ha? May mga dokumento, pang ginapuwa, in-complainant, kag disigido, siya yung magpasaka sa kaso, batok si Rizin River, ni Kitel Gilios, kami ito yung mga evidensya man siya. Good thing man, nga ti, during the time niya nagsakay niya sa may salakyan, na-record niya ang audio kay Kitel Gilios.
0: Ha? Tuod?
2: Ang audio. Galing ko dito, indicate ang muna kaklaro, tingog sa lalaki, kay Kitel Gilios, pero ang pabangkot, so far, do klaro man, kag nag-istoryahan na sila, mga pamangkot din sa driver kay Ma'am Julius Mation kaya
0: nga
2: ka amo na nga mga pe dra ila ka balay da mo na kay Ma'am Julius
0: diba si gamalan ng puwak ni Toto
2: at iba siguro kay Ma'am Julius o basi ginatuyo siya
0: o basi ka pa nagitlon na siya diba you know diba
2: na
0: tikon magtugnaw nga daan chief. Kun may ara sang certain feeling, mamala na puwak mo mo.
2: Got it. But
0: diba? Balo ka na na. Kapin pagid ko niya, no? Ay, yabot ah. Hindi na, chef ah.
2: Karo, takip ang Julio sa hindi tanan ng mga drivers.
0: Tipras na sa kay paring Fred, kay Rocky Infante, sa kay Mark, anong ganyan, nanay? Mark Abadilla nga nasakyan ko kapon mga buot niya. Oo, kay Nicky Boy Doria, kay Kidoy Tanangit mga buot niya. Oo.
2: Di,
0: bisan gani inang tamyaw bala nga pagsakay sang pasayro, ma'am kagwapa sa imo no. Ti it can be taken the other way around. It can be misinterpreted. Eh ba?
5: nagbasing itag naman ba lang mga mabuot kay mga drivers nga wala man nagihimo.
0: That's why. Oo.
5: Kaya mo nang isang ugtas na iban yung mga drivers nga nakaubid sila iya, nga nagabiyahi sila sa insakto, tiinay naman yung driver do, ti, do may ginhimo na malain na sa ledge. Pero Drake, if I'm curious, dapat hindi ang umrahon na sa insakto man ang atong sinang trabaho bilang driver kung nakabutang yung drive ka lang wala istorya.
0: Correct.
5: Hindi na lang mag-istorya.
0: Di daw kalaw ay man eh, chief, nga sa laktod nga pulong, do ginapatigahan mo yung imo nga pasayro, ah. Do kalaw ay man, ah. Ano ba? Kung wala ka gana magbiyahe, kag gusto mo yung magpatigah, parking sa kilid, kaglantaw, pornography, da, kag ikaw lang da, ya. Ano ba? I mean, hindi ka manghalit sang ibang, do kalaw ay man, ya, ah. Kiti kita, may mga asawa man ta, chief mo.
5: Yes, di ba? Actually, doon nalipatan na ito gani. Ito balang dra sa Mayro Reco, balang nga pinagsakay mo ito sa taxi. Hindi, mata na ka makataxi driver. Amo na balang Kipim Julius. Hindi na kulbaan man isang hindi ba? Sinan maparihas. Ito balang Kipim Julius.
0: Ah, sakay di gabi?
5: Oo, yes.
0: Ay, nanuto, buwas istoryanta na, ah. Mga yes, cold cases na nagali. By the way, ah. Sige, pautukan tabuas, ah.
5: Yes, sir.
0: Sige, chief.
5: Sabi ko Jimmy sa atong sinig balita ka madulong sa programa ng Larga Vista, nagdulong sa atong sa Power Trio ng atong sinig DTX 500 by to seek D3 Bio, ang yung atong man sinig DTX BT Soap o DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron ni K5 Mart, hindi maisip, ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kampiyon ng balita, ang servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ang atong pambukas ng mga balita ka komentaryo for tonight nalang sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500 ang inyo masaligan nga mga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista. Indi lang balita kag ihibalo, kinaalam pa ang ginabuylogan dulong sining tatlo ta ka masaligan nga mga suplemento sa lawas. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdalas ang balita kag kinaalam, masaligan pa nga tagpangapin sang inyo kadawasan sa pagbato sa balatian.

0: Buwas tani balikan ang istorya Driver Sweet Lover, Love at First Ride. Una nga sakay ni Inday, naluyag allegedly ang isa ka driver. Ti okay man lang na yan kung huptan mong balatsyagon mo kag ibulubagid mo da kung may saha sang saging da. Ti drakay eh, bagid mo da. But to harass someone, ti inaya, is not only illegal but of course, hindi man ina nagakadapat. Lorga Vista. Magabalik ang inyong palatuntunan. Duro kita sa mga balita, pagkaligan lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti- asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sining mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid. Nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Or hapo. Ala nang parmasya, no? Kinambal nila pati asthma, makabulig akong si D3 Bio. Dok Sam?
5: Yes, budlay bolngon sir boy ang Parkinson's mo, no? Kabudlay ko miyari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra,
3: no?
5: Aburoga.
4: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyog. Para hindi lang magpagiyog, hindi ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
3: amo na nga kami ni Sir Boy ginom gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
6: Gakurug-urug ka, Permi.
5: No? Gakurug ka, hindi makontrol lang
3: gusto yung mga... Gusto naman na mag-abot mi 80, gaisil pa kami din.
7: Oo. Lecture pa. Amen. Oh. Amen.
5: Ito sa mga substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumar ka sa ang natuwag. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio tungo sa iyong gallic acid, Sir Boy.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
7: Mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ng brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pinsaron mo. Nga doga ka black kakwan ka mental black
4: cloudy
7: decision mo cloudy doga hindi mayo function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka mo because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
9: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no, even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man basi makalabot mag what do you call this, mag cytokine storm, mag D3Bio ka. Kaya D3Bio is the most potent natural antimicrobial, no, coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid, maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ini ang inyo bagong tilimanan sa balita, ibalo komentaryo kalinga kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga hinganiban sa kahanginan, magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon lang, katampad. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Lorgo Vista.
1: May nga bilang kay nung Edmund Diaz and family, kag sa ilan ng day Remar, Melami, kag Amara, Jirien Baha, kag Bang Bang, kag Rai Rai. Mayong gabi, mayong gabi. Salamat, salamat, Gid, sa inyo pag-upod.
0: Lorgo Vista.
1: Dadbo Mendoza, Rafi Armonio, Romeo de la Cruz, salamat, Gid, kag mayong gabi. Choli Culado, kag sa kay Edwin and Fe, ano ganito ang apelyado nila, Santibanez, no? Dira sa barangay, Felisa,
0: Lorgo
1: Merlita
0: Vista.
1: Malvas and Bernard Rojas, salamat, Gid, sa inyo nga pag-upod. Dalasa na sa kay Roda Angeles Knight sa Hong Kong, kag sa kay Ma'am Jeneline Incarnacion, kag sa iya mommy. Dira sa Moises Padilla. Antes ang atong dugang ng mga balita, ari anay, tinipik sang kinaalam kag makatalanaga ng mga ihibalo diri sa Larga Vista, dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpe. Medium roast, indi tuman kapait ang iya sinitimpla, bangudusto lang ang sangkap nga kape. Ang patam is ginatawag stevia, plant-based sweetener. Dimudo bisan type 1 o kung type 2 ka nga diabetiko, no problemo sa imo nga blood sugar, makabulig pa stabilize kaglabi sa tanan. May ara of course sang di sugared sugarcane extract gikan sa DTX 500, kag may ara sang Gano Derma, ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian. Ipakilala ko pagid karon ang iya mga upod, DTX 500 and D3 Bio Bantayan. Are ang aton sini makatalanhaga nga ihibalo, kabalo bala kamo nga may ara taklong sa idalom sang kadagatan nga ang iya sinitiil may salsalon ayon ginatawag na. Are pamatian ta kag lantawon.
2: In the depths of the Indian Ocean, where seawater is heated by underlying magma reaching 750 degrees Fahrenheit or more, a snail wanders around in its shell made of iron. This
1: Ulo.
2: Is the scaly foot snail,
1: grabe,
2: also
1: no?
2: known as the volcano snail, and it's perhaps one of the most absurd creatures in the world. The volcano snail was first discovered in 2001 and is endemic to 3 known hydrothermal vent fields along deep sea ridges in the Indian Ocean. Down here, magma is pouring out from the underground and bringing toxins with it, leaving almost no room for oxygen. This is a very, very rough neighborhood,
1: grabe,
2: which is
1: no?
2: why the volcano snail has evolved amazing features to adapt and thrive. There's no food since it's 3 kilometers
1: grabe
2: below
1: ba?
2: The surface, which is why the snail has evolved to live primarily on bacteria, meaning the snail
1: Uy!
2: Isn't eating food,
1: Are!
2: But instead...
1: Ari banwa sa simpleng istorya, amuning istorya. Ining ginatawag nga iron-footed snail. Kung sa aton pa... taklong nga may ara salsalon nga tiil. Gaistar ini siya sa idalom sang Indian Ocean, mga 3 kilometro sa dalong tubig. May ara ginatawag thermal vents. Sa simple nga istorya, ang thermal vent ihalimbawa ta sa isa ka bulkan sa idalom sang dagat. Ti may magma nga nagagwa but silingon. May ara sang kung ano ang gagwa sa kanlaon, magamba ka magma, tinatunaw nga bato ina kag mga minerales, gagwa sa thermal vents, sa dalom sang dagat. Ti ining taklong, nag-evolve, nagtigbaliw siya, nag-develop ang iya sinilawas, ang iya alukaba, may salsalon. Ang iya tiil ang lawas siya, may ara man salsalon. Nga, tikihalin sa thermal vents nga ginatawag, kag ang grabe pa, wala halos oxygen o hangin dito tungod kay polluted tuga sang thermal vents. Balo ka muna nung ginimo sang taklong ining iron foot snail. Ang ginahimo niya, ang iya ginakaon kagaw, bakterya gid lang, pero dito katambok sang tsuraya rin yel, no? Kaon man taguro, kagaw rin yel ay. Abe, lantaon ta. Toto taklong, abe?
2: For sustenance. The snail has evolved a special gut where bacteria live and produce food. These are also called microbes and break down the chemicals that leak from the volcanic vents, creating food in the process.
1: Wow.
2: Besides food, these bacteria also help keep the snail alive in extreme heat conditions.
1: Grabe, no?
2: The volcano snail draws iron sulfide from its environment to develop a suit of armor to protect its soft insides. It's the only known organism to incorporate metals into its skeleton, both into its shell and into the hundreds of external scales.
1: Grabe,
2: no? Looks like something out of a medieval movie.
1: Okay, now, cool ariyo sa simpleng istorya ang tabo amuni. May ara iron sulfide. Magambal ka iron sulfide amuni ang mga kimikal nga ginachibog o ma-expose galigo sa taklong ining iron foot snail. So, sa proseso ang natabo, ang iya alukaba na himo salsalon. Ang iya lawas may ara sang ganing scales kun sa ano pa himbis kun sa isda may himbis ang iya lawas nga salsalon man. So amo na nga ang tawag sa iya iron foot snail. May armor siya kun ang una nga chimpo kita amo na sa paraon sang knights may armor sila. Iron man bala amo ni ang iron man nga taklong. Grabe ka talanaga sang naturalesa, no? I mean, abita tawo lang ang makatalanaga, hindi gali. Ang nature is also very amazing. Kag ang labi kag labaw sa tanan, wala to pagkaon sa dalom. Ti ang ginakaon sang taklong, mikrobyo, kagaw. Kag ang kagaw, amo ni ang ga-breakdown sang iron sulfide ang mga metal nga gasulod sa taklong. Ginadigest niya, ginatunaw ya. In the process, amuning ginahimo sang taklong nga pagkaon, te kundi buhi siya, kagaw buhi man. So amo nang ginatawag symbiotic process. Ang taklong nagakabuhi sa kagaw, ang kagaw nagakabuhi sa taklong. Parehas man bala nga ang tawo mabuhi sa tawo. Ang aswang nagakaon tawo. Pero ano tawag mo ya Rimwell? Sa tawo nga nagakaon sang tawo. Kanibal? Okay. Ano pagid? Sige lang. Padasnan talaga. Hindi ko lang pagyambal sa kanginan ah. Ha? Anyway. So amo na makatalanaga. Again, iron foot snail. Amo to ang aton tinipik sang kinaalam makatalanaga nga ibaro tonight dire sa Larga Vista. Dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Karon dugay-dugay ang iya kabarkada. DTX 500 kag D3 Bio ipakilala ko pagid. Sa inyo, liton kita sa iban pagid ng mga balita.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
5: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Siguro ang ginapamangkot ni Julio Santitigan, Kenneth Chongco kag Merlita Malvas, dala na si Bernard Rojas, na nung labot ko sa inaway sa Irante, as I have been repeating again and again, I have been repeating for so many nights, diri sa Larga Vista, it's better nga kon maglakat kita sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, nagamuklat ang aton mata nga because we are informed. Mas maayo na lang na nga nakabalo kita sang sa indi. At the end of the day, ang desisyon ara sa aton. Matanom ka balaukra, matanom ka tugabang, matanom ka alugbati nga Because ang dalagan sang kalibutan banwa, saluyag mo sa indi magamo ini nga Una bes, ang tawo gani gaan mo lang kalanon mainaway na eh. Eba? Gaan mo lang puna sang duta mainaway na. How much more ang mga nasyon? It has always been a fight for resources. Di saluyag ta sa indi, may mga nasyon nga gusto magdominar, maghari sa kalibutan para man nga makasurvive ang ila pumuluyo. Mabasol ta bala sila? Hindi. Hindi. Tungod ang ila tuyo, i-preserve ang ila pumuluyo. I cannot blame them. Di amo na ang Amerika, amo na ang Russia, amo na ang China, and surely, amo man ina ang Iran. Inchindihon ta ina. Gamulang ang kadtuan sang sininga kalibutan because human nature says nga ti kita nga daan mahikaw kita sa aton isig katawo abe itudlo nyo be ang inyo kilala nga indi mahikaw bisan gani inyo pakaisa inyo utod mahikaw eba amo na ang nature sang kalibutan and so amo na nga ginatalakay ko every night ang developments indi lang sa Iran kundi parte sa tensyon kag posible nga pagdalom sang kinagubot kag kinagamo sa bugos nga kalibutan. And tonight, unahon ko ang video gikan kay Professor Jiang Sequin. Amuning nanamian ko nga incheck nga professor sa China. Nanong siling niya, may ara sang hitabo sa Iran nga wala tanto ginareport. Nano ini, may ginatake ang Amerika nga daw dire magabalang-balanggid ang Iran. Nano ini, prop, istoryahe kami.
2: At 5:42 in the morning, the ground at one of Iran's most heavily guarded nuclear construction sites erupts almost all at once. Tower cranes twist like wire, concrete foundations vanish beneath walls of dust, and shockwaves race across the surrounding floodplain before anyone on the ground fully understands what has happened. Less than a minute earlier, Iranian air defense crews were still searching the sky, convinced they had one last chance to stop the attack. They had powerful radars, long-range missiles, electronic warfare units, and layers of defensive systems specifically built to prevent exactly this kind of strike. Yet 8 cruise missiles slipped through everything and arrived together with astonishing precision. The surprising part isn't that America launched Tomahawk missiles. It's that the missiles weren't especially fast, weren't stealth aircraft, and weren't protected by fighter escorts. On paper, Iran possessed every tool needed to stop them. So how did 8 subsonic weapons cross hundreds of miles, defeat one of the region's most sophisticated air defense networks, and reach their targets within seconds of each other? The answer isn't hidden inside the missiles themselves. It's hidden in the planning, the timing, and a chain of decisions that began nearly an hour before the first explosion shook the construction site. By the time the dust settled, the real battle had already been won far out at sea, where almost nobody was looking.
1: Aray! 30 minutes before aray! Ang istorya mo na eh! May ginatake ang Amerika gamit ang ginatawag nga Tomahawk cruise missiles. Sa simpleng istorya, kung nakalantaw ka mo sang pelikula nga Top Gun Maverick, amo na ang gingamit nila sa pag atake sa tong ila nasyon nga kontra nga may ara gani ga sila nga Iran tong ginatumod nila sa pelikula. Oh, now, ari banwa? Ining atake sa latest nga nuclear construction facility, significant nga wala na bantayan sang Iran, very sophisticated. Ginakabig nga isa sa pinakamaayo nga missile defense system sa Middle East, iya sang Iran. Ang pamangkot nga ana igo sang Amerika. Tungod, tiid sila. May ara sila ginhimo gamit ang ilabarko. Abi pamatian ta? Prop, nano to?
2: Persian Gulf was still waking up. A U.S. Navy destroyer moved silently through one of the busiest waterways on Earth. Around her floated enormous oil tankers, waiting for permission to enter the Strait of Hormuz. Fishing boats drifted across dark water without predictable routes, and commercial traffic filled the anchorage with constant movement. Hidden among them, the destroyer was racing toward a tiny patch of ocean that planners had selected weeks earlier. Every radar aboard the ship remained silent. Every unnecessary radio transmission was forbidden. The crew knew that one careless electronic signal could reveal their position to Iranian listening stations scattered along the coastline. This wasn't simply a matter of avoiding radar detection. Modern surveillance networks can locate a warship just by detecting its electronic emissions, even if they never see the vessel itself. The destroyer therefore relied on disciplined navigation, visual bearings, charts, and the experience of her bridge team instead of the sensors that normally make such a transit routine.
1: Ang significant sa sining atake amo sini. Ang Amerika nagbalik sa kanding nga hindi electronic warfare ginagamit nila. Kundi may ara, ginatawag listening stations ang Iran. Ang problema sa ginatawag radar, kagsang electronic equipment, inang moderno nga mga kagamitan, basta gani may battery, basta nagagamit kuryente, madetect ina sang mga radar, ukon sang mga sensors, sang kun anuman nga nasyon, ti moderno nga kagamitan mo, AI ang away subong. Ang Amerika nagbalik sa kanding nga antes nag-atake ining destroyer ining barko nga lulan ang walo ka Tomahawk cruise missile ang ginhimo ya naglabay siya sa tunga sang mga fishing boat mga barko nga pangisda naglabay siya sa tunga sang mga cargo vessels mga barko nga nagakarga petrolyo. For whatever it's worth, wala gilayon na talupangdan sang Iran monitoring stations. Wala nakita sang ila sining mga manugbantay. Ang problema sa modern warfare, amo sini, may radar katuod. But again, ang radar, ang iya ginasaligan, signal. Ang problema, kung magamit ka signal, mabatian ka man sang imo kontra. So ang ginimo sang destroyer sang kano, ginpatay tanan, pati ang vape, basta may battery, basta may kuryente, patay. Cellphone, patay. Ila radar, patay. Destroyer ini, sang Amerikano. Nagbalik sila sa mano imano. Wala sang radar nga gingamit sa pagkadto sa isa ka porsyon sang Strait of Hormuz or sa Persian Gulf, nga dito ya paluparon ang Tomahawk cruise missile. Di mudo banwa, ini nagapakita nga kun ang Iran nagbalik sa binarat nga gera, ang Amerika nagbalik sa hindi high-tech nga inaway, mano-imano. Pulso-pulso, sang kapitan ang ginsaligan sininya kap dito takapo, kita ka na sang inang may galutaw nga salimbubog, dito kita. Oo, bisan dulom, ang kapitan nagbluba, blubanta, nga ginmaniho ang barko, pagkadto dito, wala radar, wala moderno nga kagamitan. Para makalabot sa isa kabahin sang Persian Gulf, nga dira panuparon ang walo ka Tomahawk missiles. Di mudo banwa, ini nagapakita ang kano nagatuon sa ila kontra. Singa, Iran, gamitan nyo kami sang barat nga mga drone na are. Balik kami sa kanding. And so that is the reason. Nga, ining walo ka Tomahawk cruise missile sang Amerikano nakaigo, wala na detect sang mga taga-Iran, igo ang isa nila ka-nuclear facility. Wala ginmitlang kundiin kahit isikrito ini. Ambot ko nano ni ka-chismuso. I'm sorry, I'm not meaning, I do respect Professor Jiang Siquin, damo man ni siya sources mo dito sa Amerika, just like me, hindi sa Amerika ha, kundi diri lang, may nabalaan man ko nga mga balita, nga hindi ko pa mabalita sa military, halin sa military, halin sa pulis, halin sa gobyerno, etc. etc. Because amo nang ginahimo sang journalist, ti amo man ni si Professor Jiang, damo man siya bala sources, damo man gahutik sa iya, damo man nagapalabot sa iya sang ihibalo. Prof, padayuna istorya mo be?
2: It was an uncomfortable way to move a 9,000-ton warship through crowded waters, but silence had become its greatest weapon. The objective waiting ahead was known as Darkhaven, a construction site connected to Iran's efforts to expand its nuclear infrastructure. Intelligence analysts believe the facility represented a critical stage in future nuclear development because the site was still under construction. Its exposed cranes, concrete plants, engineering equipment, and structural foundations were far more vulnerable than a completed underground complex would ever be. Destroying it now could delay years of work without requiring a massive strategic bombing campaign. That opportunity came with one unforgiving condition. The missiles had to launch before Iran realized a U.S. destroyer was within striking distance. Even more challenging, all eight Tomahawks required a specific starting geometry. Each missile's flight plan began from a carefully calculated waypoint, and only one narrow launch basket in the Gulf allowed every programmed route to function exactly as intended. Arriving too early or too late would force the entire operation to be canceled. As the destroyer closed on that invisible box of ocean, every passing second mattered. Ahead lay the launch point. Beyond it waited the most dangerous phase of the mission, when silence would suddenly give way to fire, and every observer along the Iranian coast would know that the attack had begun, .4, minutes before the scheduled launch. The destroyer's navigator quietly confirmed what everyone on the bridge already knew. They were almost there. On the chart table, the launch basket existed only as a simple geometric box drawn across open water.
1: Are, but reaching that box... Ang istorya amo sini. Timing is everything. Hindi bala bisan sa family planning. May ara gagamit kondom, may ara gagamit sa ginatawag calendar method. 2 days, safe kuno ang babae, 2 days after or 2 days before sang iya regla. Tiya mo maningginay mo sang kano, timing was everything. Sa ila sinipag-atake sa sining nuclear facility nga ginatawag Dark Haven. Hindi inilugar ha, amunang pagtawag magambaka Dark Haven, itom nga lumluman, meaning safe bala. Dire ginatukod pa lang sang Iranian reportedly ang ila sini bag-o nga nuclear facility, may mga crane pa, ara pang mga kabilya kitaon pa. And so ang ginimo sang kano, antes ginlubong sa dalong duta, inatake nila nga kay kun ara na sa dalong duta, titig-ana ina nga target. So ang ginimo sang kano amone, sa simple nga istorya, gumawa lang ang buli mo tapat kagid sa akon. Tiyan mo na natabo sa Iran, sa sining nuclear facility nga ginatawag Dark Haven, inatake sang Tomahawk cruise missiles nga ang gingamit hindi moderno nga kagamitan. Nagbalik sa ginatawag traditional navigation. Remember sang una, ang mga mananagat, ang ginalantaw nila, way pa na yung mga radar. Siling nila, amo to ang bituon, no? Dito ta mauyon sang aton nga, ano panawag ni, sang aton nga bangka para makalabot kita sa amo ni. Remember, sang una, people were guided by the stars. Ti amo man na, ining kano nga nag-atake dito sa Iran, siling niya kap-kap, siya kita ka na kapo. Sining atong dumay agho bala ho? Oo, sunsing atong may mga salimbubog na tatlo kabilog. Sige, dito ta. Para malabot tagid ang target ta. Ang Dark Haven. Grabe, no? Diri mo makita nga ang kano, kung rubo-rubo, pwede magtuon liwat. Inang traditional bala. In a way, bisan sa hulag sa kagubatan, bilib ang kano sa scout ranger.

0: ukon ang pagtipon sang balyena o lumba-lumba. Way ko kabalo, kiti way ko to sa destroyer mo. Ari ko de, dapat kung tani Israel ko by this time eh. Pero way ko nagdayon tungod sa pila ka mga kabudlayan. But next year ah, kung makapa-Israel ko, ma-report ko sa inyo. Anyway, ari, balikan ta si Professor Jiang sa iya sini pahayag.
1: Had required weeks of satellite analysis, intelligence gathering, terrain modeling, and mission planning. Every Tomahawk carried a unique flight path loaded before the ship
2: ever
1: left port. Although all eight missiles would ultimately strike the same construction complex, none of them intended to travel there the same way. Two would swing north, two would travel well south of the direct route, two would cross through the center, and another pair would take an unexpected detour toward the Iraqi border before turning back toward the target. To anyone watching only one missile, the routes would appear confusing, even irrational. Only when all eight were viewed together did the pattern make sense. The destroyer's captain knew there was no room for improvisation now. The ship had to occupy one exact position on the surface of the Gulf so every missile could reach its first programmed waypoint with perfect accuracy. At 5:09, the engines eased back. The violent rush toward the launch point suddenly became an almost leisurely circle at low speed. From space, if a reconnaissance satellite happened to pass overhead, the destroyer would look like another ship waiting in the anchorage. There was nothing dramatic about her movement anymore.
0: Okay, now, Aribanwa, sa simpleng istorya,
1: inside their vertical launch cell,
0: sanay,
1: with engines cold, guidance...
0: Okay, Ario, sa simpleng istorya, ang ginasiling ni Professor Jiang amune, nga... Ang Amerika wala na tanto nagsalig sa iya moderno nga mga gamit. Oo, ang kapitan, mano imano, nagtultol sang lugar sa Persian Gulf. Di kalapad, ina. Nga wala siya nakitaan sang radar o kon satellite, sang Russia o kon China, kay nagupod to siya sa mga, wait, takabalo, kung poor signer to o kung hulbot o kung super hulbot. Cargo ship nga may mga petrolyo dito siya nagpalubong. Después, tanan nga electronic equipment nga pwede ma-detect sang radar sang Iran pinatay. Pati lighter siguro nga electronic pinatay. Pati vape pinatay. Pati cellphone pinatay nga. Para wala sang ginatawag electronic signature. Ang ining nga destroyer o kung barko sang Amerika. Tiginalantaw nga tungod sini successful ang pagbomba sang Dark Haven. Now para sa inyo doka, para sa karabanan doka ordinaryo lang, but no. This only indicates nga ang Amerika nagtuon na sa sulod lamang sang pila ka bulan sa siningera. Iran. Baraton nyo kami ha. Mapadala kami F-35, F-22, B1, B2 nga mga eroplano, gamitan nyo lang kami drone. Are, kay mabalik kami sa mano-mano.
3: Lorga,
0: so very significant ini. Amo ning ginatawag nga evolving war sa tunga sang Amerika kag Iran. Kag amo ning ginasiling ko bala. Sa kada tapungulay, katulad kay Pacquiao, si Pacquiao kabalo mag-adjust eh. Di amo man na ang nasyon sa inaway. Kung ang buksidor kabalo magtansya sang iya kontra kag kabalo mag-adjust sang iya giho, amo man ina ang mga nasyon sa ginatawag gera ukon warfare. Amo man ina dapat ang aton lawas, Remuel. Kung ang aton nga lawas, ang kada selula puno na sang free radicals, latak bala gikan sa mitochondria. Dapat ma-adjust, padamuon mo ang imo anti oxidants. Ti ang antioxidants, mapadamo mo lang na kung magpahuway ka sang maayo, minus imo bisyo, husto ang kaon mo katulad sang laban prutas kag utan, and of course, inom kagid sang DTX 500. Kay kargado ini. Oh, believe me. Kargado ini sang antioxidants man produkto ni Ramil Uy. Nga ah, may disugard sugarcane extract, may ara pa antioxidants gikan sa dahon amargoso. That is why wala ka na sang pangitaon pa. Kung antioxidants ang imo pangita, isa lang ang tultula, DTX
3: 500.
0: Ari pagid, ang John Wick sang lawas, di may makasagang paninga kagaw.

0: Ba sa DTX 500, D3 Bio ginadungan ko sa DTX Premium Coffee. Amo ning ginapadalon doon ko. Ang D3 Bio, amo ning John Wick sang lawas. May extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang ginatawag cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agod side kikon, double tapon, kag paarakan ang kagaw sa lawas mo. Virus ka man, bakterya o kung fungus, dead ball ka sa D3 Bio, ang John Wick sang lawas mo.
1: Larga Vista!
0: Ti, pero may arap ako isa ka batch, no? Eh? Why na ko guro chimpo o karon na lang ni Buyan, after na lang? Okay, ang ibanta nga mga tupiko pabuasan ta, ha?
1: Larga Vista!
0: Aryo, ang party sa politika may ara man pananawan si Anay Governor Lito Coscuyela, parte sa politika. Nga, ang pamangkot karon banwa amo ni. I think the biggest question diri sa Negros Occidental. Maabot bala ang panahon nga i-break ni Congressman Javi Benitez ang alyansa o kon agreement sa tunga sang Love Negros ni Governor Bong Lacson and ni former Governor Lito Coscuyela kag ni Congressman Albi Benitez, i-break bala sang iya bata ang agreement upod sa United Negros Alliance ukon Onega. And so, ang question is, i-break bala ni Javi Benitez? Mahaboy gid siya bala sang iya kalo sa politika magapapili bilang gobernador sang Negros Occidental? But, ang premise is wrong. Ang question is wrong. Because we should go back sa lain nga pamangkot. Una bes, si Javi Benitez bala katapo sang Love Negros o katapo sang Onega or neither? Hindi siya katapo sang duha ka mga grupo politika. And so what that would mean, he is not bound by any party allegiance or agreement.
1: Larga Vista.
0: Aside from that, if you can remember, nagligad nga eleksyon, nagpapili siya independent.
1: Larga Vista.
0: Tisang nagligad man nga adlaw, nagtipon ang mga ginakabig nga mga stalwarts sang Onega during the birthday ni Congressman Julio Ledesma IV sang 1st District. Duro ato to. Duro ato to. Ti ano ang balita nga nakwata nga ang priority candidate is Congressman 3D Marañon sang ikatatlo nga distrito. Next would be Mayor Salvador Escalante sang Cadiz nga chair sang Association of Chief Executives ukon ACE. And ang isa pagid ka choice is Congressman Jeffrey Ferrer sang 4th District sang Negros Occidental. But then again, I do not wish to go anay sa mga tao or sa gina-perceive nga qualifications nila sa pagka-gobernador. Hindi pa ina. Nga, ang gusto ko laboron nga pamangkot tonight or always, diri sa inyo para tuntunan for the past two nights, amuni, isa lang pamangkot ko. Ayhan ang alliance, inibalang gakatabo, permikada eleksyon nga imbis eleksyon, selection lang. Singa to, ikaw naman bulos da, gobernador. Ti token opposition. Wala sang tunay nga piniliay. Ti ano bala ini? Bintaha ini o kung hindi sa Negrosanon.
1: Larga
0: amo lang na anay ang aton lubaron nga pamangkot. And at the end of the day, may ara gid bala felt changes and benefits sa pumuluyo. When I say felt, inang mabatsyagan kag nasagamsaman nga pagbag-o kag kaayuhan sang ordinaryo nga tawo nga nagamama kag nagamaskada kag tugtob karon nagasugba uga kag nagatig-ang bugas nga NGA.
1: Larga Vista.
0: Amo na ang aton tumuron, I think, yeah? Above all, kiti kita dasig kita masilaw, sige manamin is tuto. Amuni, si Tuto, amuni maayo man, siya si Inday, amuni maayo man. Si Abaw, kabuot sina. But at the end of the day, ang pamangkot na naton amusin eh. Ano gid bala? ang nabatyagan nga kaiyuhan mo sa ila sini nga pagpungko sa pwesto.
1: Larga Vista.
0: Batan again why na ko chimpo sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Mariveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
1: Larga Vista.
2: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiin nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
1: 101.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
14: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
13: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
14: Ano ba yung engineer man?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
20: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sa insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtap na sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
19: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
20: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
19: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
20: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
19: ay, damo na.
20: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagabuang sa tao.
19: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
20: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
19: Ang lawas.
20: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitins oil. Amunahin mo, Sir GP, permitins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatuguhan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
19: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
20: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo guba na ni kan piston, piston ring ni wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
19: Daw mintinado nga sa lakya, no?
20: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalatianon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
18: My family history ba na kamuusang diabetes?
21: Mag-DTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag-DTX 500 ka na!
18: DTX 500
21: ang may powerful compound.
18: Ganagapanubos
21: ang imo blood sugar.
18: DTX 500!
21: Garantisado!
18: Epektibo!
21: Aramis
18: DTX 500!
21: DTX 500!
22: Sa barangay
23: ano kinabatsag mo sa
22: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: Three times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
18: DTX 500!
24: Informasyon sa ikayong lawan.
19: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
20: So ang problema sa fibroids or mayoma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo dyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprolap sa vaginal canal or kinatawasang babay, Sir JP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito mga significant health issues kaangay sang gitwag ureteral obstruction kag kung kaisa pwede ka mapatay man eh. Damo lang no, pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sang mayuma isang oxidative stress, ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayen-an, hindi magsige pa tama kaon mga tamis kag mga mantikaon, no, mga added sugar, likawan na kag yung iban daing hormonal imbalances ga kaapekto like sa mga kautura nato nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom ta Mighty C adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
19: baklan
20: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
19: hindi chocolate.
20: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabala na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
25: So isa sa mga problema sa chan, Sir JP, nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix, bala?
20: Biktima no?
25: Aha. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
26: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically masulod na ang inflammation. So kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why kay antioxidant kabalo naman ta nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis ya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
20: Naglupok na.
26: Naglupok na. Oh? So dapat layo, palayo sa appendicitis, mag DTX 500, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
20: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 ga Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
26: O kampiyon. Okay?
20: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 ag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya saang ito ag malawig. Nga wala saang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka, ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
0: Correct.
20: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Kira tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
27: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
26: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
20: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
26: Oy, dito ito na din beauty soap.
5: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
20: Oo,
5: beauty?
26: Mga beauty?
20: Gindugangan ang ingredients.
26: Ah. Iba ingredients.
5: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
26: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify
20: mayo imuskin, kung na beauty yan.
26: Beauty.
20: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin gamiton ang gitawag.
5: Clinica Dio Fresh.
20: Clinica Dio Fresh. Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
5: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
20: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
5: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
20: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
26: Stevia sweetener.
20: Oh, the healthiest coffee in the world.
5: Oh, ang bagay. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga
26: mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
20: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, sir boy.
26: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
20: Sa Doksan, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX kape. Premium
26: butang
20: okay. Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong mga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee DTX Premium and DTX Coffee Mix.
0: Kung may bag-o kita nga abon gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
20: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment. Nga,
26: ka.
20: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment. Bantayan nyo ha kay
3: upgrade nga liniment.
20: So sa mga suki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
0: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
26: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-crabuas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
20: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
0: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
26: Kasabat na.
20: Ginapangita ka. Ginapangita na.
0: Ginapangita.
20: Budlay ng ginakadlokan.
26: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
0: Monster manoy. Monster manoy.
26: Feeling young. Performing young, kasi extend.
20: Ayan, feeling young, performing young.
0: Alright.
20: Wow, grabe.
6: Informasyon sa ikaayong...
0: Kamu ka na gali, engineer.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
6: Talk ni Doc.
26: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sumong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw tunanta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
20: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
26: Hindi siya kapadamo.
20: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
26: Kung makasulod?
20: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
26: Kaya gap.
20: Halimbawa na ulahis mo nulaurin.
26: Oh, okay, why ka na tumbar
20: D3 Bio? O kayo nalipatan mo yung tumbar D3 Bio. Ti nakasulod gid siya no si virus. Pagguwa ni virus, patay man.
26: Patay gap.
20: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang ya virus ha. nga iapat yon, tanan nga kagaw, sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa, adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
26: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pa gid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika Ditribayo. Ang nami gid sa klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
20: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
26: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Ditribayo ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagpatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busip on kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sang klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica Ditribayo.
1: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami imong mood. Ditribayo. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Physio, physio, physio, may D3. May D3. Alkaline, nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: May D3. Mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisita halang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Ruas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang Ditribayo. Doc?
20: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
0: Gusto!
20: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na Ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may Ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica di Tribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica di Tribayo.
26: Kamuna ka kampiyon sang Clinica di Tribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa di Tribayo, ha, sa Clinica di Tribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka di Tribayo, ambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa di Tribayo. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
25: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica di Tribayo, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight siya, tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica di Tribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga di Tribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
20: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
0: binder
20: mo dyan.
26: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
20: Oo.
26: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na doon.
20: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
25: Oh, pareho lang galing naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica di Tribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin.
20: Ay, mo dyan?
0: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
25: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung naka-Clinica di Tribayo ka kadadlaw.
0: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take di Tribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
26: Kampiyon, Sir JP. O, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica di Tribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica di Tribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica di Tribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica di Tribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica di Tribayo ka.
27: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio,
10: mabakal sa mga mga butik.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit. Sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na, maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at lubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa katao nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogit siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung mo naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere mga autoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tao sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, indi siya makakita sa ngiharian sa Dios. Sino ko di mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw, Isos ng Sabat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa Espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod, kag ang nataw sa Espiritu, Espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kung sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa Espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon, diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amuna ang sa aton subong, amuni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amuni ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao matao siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudurman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatutuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati. Magdulot sila tigipusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila. Dayon, nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit, nagsinggit sila. Sino bala ang magaluan sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga sunod sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot na balon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano

Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iyang kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Manang may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagong sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 bersikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, wala'y pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasuguan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kauton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigipusoon nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang unod noon nga hunahuna kawayon batok sa Dios kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios. Kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8-7. Apang ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agod nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga.
ang iya tigipsoon dapat mag-uhon paagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o among ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini, siling Hesus hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Diyos amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kinaiya, paagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot o kon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ng iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1, versikulo 31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, amo ini ang gugma sa Diyos, na tumanon naton ang iyang mga sugo, kag ang iyang mga sugo hindi mabugat. Roma 3, 21. And 6, versikulo 2. 1 Korinto 5, versikulo 1 Juan 5, versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuhan ay sang iya kasuguan. Kung ini, dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 97. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Diyos. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Diyos. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an
nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo niyang masubo makuturan kay sa saya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinahanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumundulog sa iyong banal na luklukan at nasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpapalain sa lahat ng mga nakinig at lahat ng mga kawani at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man ang klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, teksyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa aton Globe number 0927-448-940. August 3, 2026 is a Monday evening mga ka-K5. Kagali na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kumustang imong adlaw, lo?
1: Well, still the same. So far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo ka gid. Magka K5 aton gid ngay butang gid sa aton na prioridad. Ang aton ni kayong lawas among aton nga investment. Ang aton kapital sa paglambot sa mga handom naton sa kabuhi. Sa matag adlaw nga pagpaninguha naton, kinanglan may ara kita sa nga lawas nga hilway sa masakit kag balatian. Gani aton giginarimay nga makaon gigita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga pagkaon nga mamantikaon, matamis, masin. May mga preservatives kaya may mga artificial flavoring ng mga chemical base na mga klase siyang panakot. Kag kaong giprutas kag utat. Kalambanan mga lawig kabuhi dirili. Pamangkuton mo, utan prutas isda ka kaon gin. Kakinanglan tagid nga limpyuhan ang aton sistema. Ang pagbabalhas, isa ka bagay nga natural. Kakinanglan tagid nga pisanan. Kaya mo ining kay gayunan nga mabuligan tang aton sistema nga maglimpyo. Kay higko lang nimo. Mga higko nga nagaupod sa hangin nga ginahaklo naton. Sa tubig nga ginainom naton. Kag mismo sa mga pagkaon nga ginakaon nato, nagaupo nila mga chemicals ng mga toxins o mga higko. Nga mo nagahatag sang kalitan, paguba sang aton sistema kay nagadulot ini sang sakit kag balatian. Kag posible ka matay sa isa ka tawo nga may masakit kag balatian. Ang pagpabalhas sa liwat mga ka-K5 pisanan talang ni. Kay sa kada ilig sang aton balhas, nagaupod ang mga higko ngara sa aton sistema. Nagaupod ang mga toxins nga muning hilo sa aton lawas. Nga nagatugas ang paguba sa aton maayong sistema kag magaresulta ini sa masakit kag balatian. So sa liwat, mayo gid sa sanuman ka pamaagi nga makapabalhas kita every day. Kag ang limpyo nga palibot, mayo man dirili kay tungod hindi makatinir ang kagaw kag mikrobyo. Kag nabalaan naman na mga ka-K5, isa man ang nagahatag sa aton masakit kag balatian sa aton miyembro sa aton panimalay, ining mga kagaw, mga mikrobyo. Pero kung mahigko ang aton palibot, di mo namdamogin sila. Pero kung limpyo, hilwa kita kag may assurance kita nga, layo kita sa sakit kag balatian tugaw sa mga kagaw, tungod limpyong palibot naton mo. Ang mga ugsaran naton, ang aton sulod panimalay, nga kung sa din kita gagawi mga ka-K5, kung limpyo, hilway, libre ang masakit kag balatian ang bilog nga pamilya. Kag ang stress pagin. Ang stress nag-trigger ang aton nga high blood pressure. Iba nagka-heart attack. Tungod sa stress mga ka-K5. May mga nagka-stroke. Nagatuluhaw mga cancer. So gani bantayan tagin ang mga bagay. Ukon mga butang man nga makahatag sa aton stress, balansihon ta lang ni. Likawan ta kon posible. Kag hindi gi magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 every day. Dibuinas kita mga ka-K5 tungod available bisan diin lang ang mga farmasya kag butika. Kag very affordable ang ining natural nga suplemento nga DTX 500. Nga himo ini sa amargoso, ang palaya extract, nga nagabulig kid repair sa aton nga mga damage sa selula kag tissues. Kag ginatagaan niya nutrition kagabakod para padayon nga magabakod ang aton lawas. Ginabantayan niya man ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. In kaso ginman maglapaw sa level, ang aton nga blood sugar, madasig niya lang aksyonan nga papanaugon ang aton blood sugar. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag magluwas siya mga kakipay, madamo pagin siya mga binipisyo. Ining DTX 500 kung kita nagainom adlaw-adlaw. Magluwas sa ampalaya extract, may ara pagin nga siya nagahalit sa aton mga kakipay. Ining free radicals. Magluwas sa ampalaya extract, may ara kita sa super antioxidant nga halin sa tubo. Nga mo ining nagahatag sa dugang nga kabakod sa aton na immune system. Nga makadepensa, makabato sa inkasong ginman at takihon kita sa mga free radicals. Nagahatag man ini ang free radicals ang sakit kag balatian, pagguba sa aton selula. Pero kung mataas ang level sa aton antioxidant mga ka-K5, layo kita kag bakod ang aton nga resistensya, kaya hindi kita makangkon sa nga kahalitan sa mga free radicals kung sa diin magatugas ang masakit kag balatian. Ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant nga halin sa tubo. Super antioxidant. Nainom ng may tisi. Uso subong trangkaso, sipon, papaos, mga ka-K5. Hilanat, sakit sa ulo, allergy. So kinanglan tapagin sa mighty shea. Ang mighty shea naghahatapagin sa dugang ng depensa nga para mapalayo kita sa kunano ba ng mga problema, tugas ang aton palibot, especially sa aton panahon subong, mga ka-K5. Mighty shea ang alkaline ng vitamin C. Pwede mo lang siya mainom, bisan way kakinan-an la, wala siya sang hapdo sa tiyan. Kagkadasig sa i-absorb sa lawas. Kag wala usik gid-relieve because alkaline base eh. So gina-absorb sa sang lawas sa madasig lang dirili sa pag-inom mo. Kung madasig sa ma-absorb sa lawas, mochilingon, madasig man siya magposisyon nga mga depensahan, kag mapataas siya, mapabakod ang aton resistensya para hilway kita sa masakit kag balatian ilabi na gid sa subong ng mga panahon, mga ka-K5. May bagyo subong, mga ka-K5, oh. Kung di ng bagyo, abitan na unta. Jirilin ang aton nga weather update, di na?
0: Yes, low weather update kita mga ka-K5. Lumaka-experience sa nga magalumon kag maulanon nga panahon ang manako nga bahin sang Luzon. bangus sa epekto sa bagyong Luisa. Uli nakita ang bagyong Luisa sa kadagatan malapit sa Banuas sa Divilacan sa probinsya sa Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour. Samtang ang iyang gustiness o konda ang iyang pagmadlos ang yara sa 56 kilometers per hour. Ginalauman nga matunaw ang bagyong Luis samtang ginasuyop ini sa typhoon Dolphin. Ngayara man subong sa monitoring area sa pag-asa apang wala pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dolphin ang uli nakita sa 2,650 kilometers east-northeast sa extreme northern zone kag nagapadulong sa natundan nga direksyon. Madubo ang posibilidad nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Luis o kung bagyong Dolphin. Sunod sa forecast sa magalabay lang ini sa norte sa Philippine Area of Responsibility. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa mga pag-ulam o kung magal-om. May upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sa southwest monsoon o kon amihan. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, te si Bagyong Luis, kaduwa galing bagyo ta. Di wala pa niya nakasulod si Bagyong Dolphin. Pero makita tadi mga kaka-K5 sa satellite image ang pag-asa nga ang direksyon niya doon hindi siya kasulod kaya naging siya sa mabaw nga bahin eh. Doon hindi siya kasulod sa teritoryo ta na posible sa Japan sabi sa punta sa Japan sa Maigo kag inkasugin man makadiritsyo siya sa bahin sa China. Kaya mo inisubong ang aton niyang eksperyensahan ng bagyo naman si Bagyong Luis ngara sa bahin sa mabaw nga porsyon naman sa Luzon. Diri sa aton, kaya mo ining northeast monsoon habagat easterlies, lapta-lapta nga pag-ulan. No? So kinanglan kita maghalong lang. Ha? Ining bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo, nainom ng D3 Bayo.

0: D3 Bayo mga ka-K5, eksperto sa paghatag sa aton sang proteksyon kag prevensyon batok sa mga sakit kag balatian ilabi na gid halin sa virus nga mga infection nga pwede hatag sa aton sang virus. Kung nagainom kita everyday sang D3 Bayo, in kaso giman makasulod ang virus sa lawas ta, makamatsyagin man ta, pero madasi kita mampawan. Unlike siya wala nagainom, naku ang chance nga magpadayon ang kahalitan sang virus sa aton sa lawas. Kung mapospital ka, kamudlay kayo ay gapon sang bulong, no? Ang mga virus, katulad subong sa mga dengue, mga COVID, may ara sa gyapon kag iban pa nga mga viruses nga ara sa aton palibot. So ang D3 Bayo himo ini sa extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga mo ini nagahatag sang paghapin kag proteksyon sa aton nga mga selula. Selula gid ang D3 Bayo. Ang pinakapuno sa kamuhi sang tao, selula mo. Dira siya nagahapin dayon dili kay amo ginataki sang virus dayon. Ginatultol niya dayon ang mga selula naton. Kay dira siya magapadayon nga magahalit sa aton selula gubon sang virus mo. Pero kung nakainom ka ng gadahan niya sang D3 Bayo, protektado ka nga hindi mahalitan ang imong mga virus o kung ang imong mga selula sa mga virus nga magasulod sa aton lawas. Daw kalimbawa, may bagyo, sampo lang. May bagyo sa Wibes, no? Sampo lang. Namatian mo sa radyo, super typhoon. Ang direksyon sa bagyo, sa imugid area. Sa imugid balay, maging bagyo. So sa Wibes pa man, tigay ulunis mo na namatian, anong imuon mo, abe? So i-prevent mo ng balay mo nga hindi maguba. I-prevent mo man kabuhi mo nga butang mo sa safety, pwede ka ka kanto sa mga lugar nga hindi ka mapiktuhan sa super typhoon kaya naging magi serya mo mo. So good thing lang is may ara kita pag-asa nga naghatag sa ato sang advance information with the report, no? So amo ba na ang aton nga lawas, no? Makatimpog niya, makamasakit kagin ka magkabalatian. So hindi na naton paghulaton pa nga pag-abot sa bagyo mo pag-aton pag-iho. Subong palangadaan, kung nabatian mo na sa example sa Wibes, may super typhoon, preparar ka na. Himo ka na sa mga aksyon nga dapat mo nga himuon para ma-prevent mong imong propiedad kang imong kabuhi. The same man na sa mga virus. Ara sa aton palibot. Everyday nag-agwa kita sa aton panimalay. Expose kita sa aton environment, no? Tig-aralan ng virus, kung nagainom kita da D3 Bayo antes kita magagwa sa aton balay, bisan din matamagkanto, protektado kita. Lain giman kung may preparasyon ka. Lain giman kung protektado ka sang D3 Bayo para wala masakit kag balatian, tugas sang fungos, bakterya, ilabi na gid virus, mga ka-K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, at D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede nyo man mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kung gusto nyo, mas marato nga presyo sang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamong rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa. Libre, wala siyang bayan. Ha? Alas 10:02 na mga ka-K5, let's go to work. Storyata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga nagatublag sa imo pangunahuna, nagapabugat sa imo nga balatyagon, itawag diri sa aton programa Storyanta. O kung may ara ka na gusto nga i-share nga mga eksperyensya nga makahatag sang pagtulunan, subong man inspirasyon sa aton tagpalamati, mayo gid, no? Kay hindi lang niya sa tanan nga tion kwarta ka material nga bagay nga pwede tayo bulig sa ato si kapariho mo. Sa simple nga mga sugilanon, mga bagay nga nagyan mo nga mga pagtilaw sa kabuhi, kinalampasan mo. Maghatag ini siyang bagong pag-asa kagabakon sa aton tagpalamating nga kung sa diin, may ara magiginatubang ang mga pagtilaw sa ilatag sa kakabuhi. Now, tawag ka mo sa aton hotline 0928-611-2263 o kung sa aton nga globe number 0927-4489-40. O kung may ara ka na siyang gusto lang niya magpa-otwas, sabi no? Sa inyo yung mga panilag, kang inyo yung obserbasyon, sa inyo palibot, sa inyo barangay. Mga dala nyo, dami buhok-buhok man. May ara man na yung kondinto na tigululan niya, dito sila yung mga log. Kondinto yung tigululan niya, yan, dito sila yung mga gubadalan. O kung may ara ka na siyang opinion o kung komentaryo, tawag ka mo sa aton nga telepono, ha? Sa liwat sa aton nga smart number 0927-448940 kag sa aton nga globe number 0927-4489-40 kag sa aton nga smart number 0928-611-2263. Mayong kabilang na kay Nelorna Cervantes sa nga Barangay Sumag, Bacolod City, ha? Mayong gabi kang mayo lang ang pagpamati. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ari nag-monitor kami di sa May Himamaylan. Nainom ko na, Jay Lolo, ang DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Tamya ko lang si Louie de la Cruz, Saysay Clarence, si Nang Sed, sa may Barangay Banago. Sumuman kay Rosa Villarosa sa may Bingig, kag Isidra, kag Eliseo Biyahe, kag Manang Willie Soto, kag Jerryville Magiling, Maribeth and Inday Gamay. Upo niya ko si Toto, naku. Sinining Wena, kag Nong Orlan, anang Jutay Hastiliana, no? J. Lolo. Good evening man, kay Dr. Ramil Oy. Ay, nagapanamiyaw si Inday Mansing. Inday aman sa Intana sang Himamaylan. May cooler kita. Hello, hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi na.
0: Yes, sir, mayong gabi, mandasi mo. Kamusta, sino ni?
1: Si, ano lo, si Uloy. Sa may Mandalaga, no?
0: Ah, Uloy? Uloy?
1: Luloy.
0: Ano, Noy? Di ka na siya Mandalaga, Noy man?
1: Lapit sa may Lopez Blanc.
0: Ah, okay, okay, ho. Teka, lay na inom mo na, Noy?
1: Ang ano lo man?
0: Okay ka ba kay inom? Sige na lang, okay lang, Noy.
1: The take 500 lo, okay na lo?
0: Ate, good, good. Okay, ano pa inusinti ka pa, Noy?
1: May piste na inom man, ha? Na okay man.
0: Ate, good,
1: good. Ito ng coffee mix ta.
0: Ate, nainom na tanahan di rili, ah. Pasudla si Noy, butangi siya siyang midal. Noy, okay ah. Nang malagat na si mo, Noy?
1: Wala ka daw maulano ng simpolo.
0: Di na si inyo si Mandalagan na daw. Very popular. Ginagamuya kung mag-tigululan niya daw. Saka ng tubig daw dalom na si inyo, da?
1: Audrey, sa mall na yun, ho. Kay daw ang duta lang nga basada. Sa ulan daw ga padalom. Di sa amo na yun na yan.
0: Oo.
1: Di sa may mall diyo?
0: Sa may City Mall?
1: Oo, eh.
0: Oo, tina, kaya kamalong ka siyang una na ko, no, sa mga katigulangan. May ara na ako ng mga, may mga suba na ako, no, mo, tindo sarado, naguro, mga suba, naguro, daw, klag na wala, daw, barado, na mong iaalagyan, na suway nga, hindi ka ilig, ginrikta ang mga tubig, da. Nami na usuyo, no, inausuyo ng suba, no.
1: amugid do eh daw. Angot-angot man eh sa may panok ko ito pag sa dra sa may takuling. Ano na?
0: Oo. Oh,
1: oh. Takuling na sa may gaysanom. Gaysanom eh. Ano na? Singkang.
0: Oo. Oh.
1: At ito mo amo, ginadis lali niya dalok eh kung dahadi sa may mandalagan ti.
0: Oo.
1: Daw sa dakong tubig to ti mag-inulan man to do at dalaik man to.
0: Ti na kamo yun gistar ti ano ano gina ano imo ginaubra noy kumaga ti gululan na noy kitaas tubig a makwet mo balas masang inyo mga gamit mo na.
1: Ate, ulo eh. Tama-tama, ti balik na tos may babaw na yun. Kaya kung magbasa, di sa dalo, ma... amon ni kayo mga light, ano mo lang ni, light food mo lang ni ng amon dito eh.
0: Gabasa ang dalo.
1: Sa dalo, ginapasaka ng babaw.
0: Gabasa ang dalo na eh. Di kung gabasa na ng dalo na eh, gano'y gano'y kag salom.
1: Ay, di, yung ina, ano man eh, kiti, magtaas ng tubig ko, kiti, yung mga gamit, at si dalong basa. Hindi na, sa babaw, kaya ito, hindi magwanta, ma, ginasa niya ito, baka naman ito niluwat.
0: Okay.
1: Nga lang, no, yung pigado rin sa buong.
0: Nga naman, ibang ginahulat siya nga mabasa ang dalong mo. No, anyway, ti, ano nang, ano naman, ano na masulbar, ina siyang, sang syudad na sa barangay na ang baha na sa barangay Mandalagan na?
1: Yung ay tinikabaloni kung ano na yung plano nila, no? Kaya do, alin pa ni sa una nga mga tinuig nga, hindi lang yung sila nga mga 5 years ago, 10 years ago, no? Kadugay
0: naman. Dugay na yan eh, dikada.
1: Damo na ni nag-inalin, di ba? Damo naman na ginagawa.
0: Dikada, dikada na, noy. Mamutang talang, noy, amimutang isa ka 30 anyos, noy. Sarang na mo gagabaha na daya sa may bangga, lupwes kinadaya sa may Mandalagan. Di ba?
1: Namo magani.
0: Lampo na nito sa may Robinson, pakanto sa Carbic, no? Naandaw dira ginagiriya nga grabe, no? Nga magulan, grabe. Especially kung sugata, taom, no? Eh, grabe na ng tubig, dalom na daw.
1: Kaya mo, amugid, eh. Eh, ba't balo ko na nung mayo sa nadingin, no? Ito,
0: di lapit na lang noy. Lapit na lang noy barangay eleksyon na may ginimamatian ta. Ang mga plataporma sa interesado magpadalagan, kapitan, kaga mga opisyalis sa barangay Mandalagan. Kung ano ang mga options nila ka mga plano sa mga major problem, isa na dira ang baha na sa Mandalagan. Amo gining ato ni Panilagan, mayo noy.
1: Daman na doon, anad naman kami. Look, ay isipo mo, pila na bila ka mga milyo nila, di ba na?
0: Tita mo na.
1: Kaya po, PWH, sa mga mangyapong istorya, di, puro lang kuris-turis. Mayroon lang ang mag-liksyon, pag-abot sa liksyon, tapos na, daway lang sa balo ko na nung natabo.
0: Ay, ang botan siya. Nano magin na yung na-hit magin ang spot? Kung baga pa, na bullseye magin na yung. Ngayon
1: ako mag-eleksyon lang, may mga debate-debate lang natatahan about sa sitwasyon nga muni, anong mayo ni Kitili, doon na, mabal naman yung isang una to.
0: Oh.
1: Pero pag-abot na gani nga, nag-denaw na.
0: Away na, tunaw na.
1: Tunaw ang inistoryahan to, puro naman lang ito tanang plano.
0: Kung wala pa gani ni Kapungko, no, grabing alam. Pero kung magapungko na, rin tingala tanin kung doon nagamango sila, no?
1: Hindi lang ganit mango, doon mga bungol naman gani.
0: Mga bungol, no? Naganda na naman siya. Kinalinda mo nila siya nga nakapungko na sila, may mga budget na sila, may mga kunano na sila, kabulungol sila na yun, no? Tapos kabugalon sila, no?
1: Fixan naman nga, makabuglo na sila na yun. Pero kung mga layo, no? Sila natuwabla, subo nga medyo... malayo pa tong tuwit lang tawag na sa buong kito medyo wala pa ano next year bla lang tawag na
0: inihon ini November may noy dayon gidyang barangay eleksyon November madayon gidyang barangay eleksyon
1: banan barangay eleksyon lo medyo mahina niya nga parts ang ano kay ginagmay lang niya mong tigagmay na niya infra daya gamay lang na yung budget siya na iya para sa mga flood control na mga tubig na gamay na yang sa mga barangay na ito. Ang namitan is babaw gidib na sa may kung sila nasyonal ba isbiskan sa local na lang sa mga mayors na mga DPWS man kada may mga
0: city engineers
1: na magiyo dapat nga kung mag-amo si Miti anong biskan ba sa kay national ba sa kay sa mga congressman na pwede na nila tanong mapasaka ito sa babaw kanang kiti lain-lain plataforma, lain-lain man ang gina istoryahan kitaris na mga dalan dito, galing kiti mo lang na maya sa buong iti, sa mga dalan taga connect-connect na, di ba? Pero at the end of the day, yan yung blood control ni kagis mga baha niya mo giniyahan nga ito, hindi nga dako nga issue, halin pa niya sa una ambot kung sino yung makasulba
0: solve
1: niya sa problema, basi kita lang ni Goro Duwalo talagan ka, Vice Mayor, talagan ko Mayor
0: ati una ka talagan kay masunod ko. Ani noy manlagan tanoy, manlagan tanoy. Baluan na ni kun pila budget noy. Ibaluan
1: na. Mo man sa pun haway.
0: Hindi kaya mo ni noy. Ang plano ti noy, idalagan ti ang budget. Do mo na palagi ni dalagan ay sumog noy. Nani bala? Daw dako na sumong ka ang mga budget sa kapitan. Sa mga kagawad ni Bla, no? Nagko na sila. May mga tagbay 5,000 na kunong suldo. Kang ilang mga honorarium ni. Nagko na gali, no? Wala pa na labot ang mga rakit-rakit.
1: Depende na sa ano nga niya, improvements ang barangay. Biskan mo ko lang nabiskan ng mga damo di barangay sa Bacolo, di ba? Pero kung may mga establishment ng mga BDO, mga buildings, mga damo kada yung mga business da. Yeah, I'm sure dako na yung imo yung annual yaw. Isang drink dako na dako pala daw ang mga be out sa mga specialist. Dati amo na. Kung dako yung imo yung sakop yun, dako mo ng ano yung kabi.
0: Kabi niya. At si Ginoy, manilang na danoy kang mga husisa ni Nui, no?
1: No?
0: Oh, yes.
1: Ay, may pamangkot to blasi mo.
0: At yung sabtong ko na dayo ni Nui, huwag ka ba pamangkot? Sabtong na nakangat, ilaba, Nui,
1: Kasulog ka dito sa may... Kasulog ka sa mga Starbucks na, no?
0: Starbucks? Gano'n ko na, mano ko na, makaspatos?
1: Try ka kasulod sa una. Kasulog ka sa mga Starbucks sa una, wala?
0: Kapihan na, hindi, bla?
1: Oo.

0: mga seleksyon sa Bamao.
1: Mm-hmm.
0: Eh, di, ang bakal mo ko eh. Tingin ko ito. First time ko ito sulod mo.
1: Mm.
0: So, nagbabahayan ka ba ng ano to sa... Ano,
1: sa county?
0: Kaya siya ranongin mo, makapi ka. Ano ko ito, oh, kapi man eh.
1: Mm.
0: Di niya ito, ito nga may ano, nga size na, may small, medium, large na. Mm. Pero may mga patawag na sila sa may... Mm. Kasi kung medium lang ako, hot mm. lang.
1: Mm.
0: Pagin nagbayad ko, dasang siling niya, ano yung mga lang, sir?
1: Hmm.
0: Nunoy.
1: Nunoy? Nunoy, mukhang na nunoy.
0: Kaya ito, sige sir, kuhala ko sa piyak mo kapi. Ito, kaya mo kuya ko ba lulo? Pagkabot ko ito, damo ko yung ulat.
1: Oo.
0: Tiyo, dasang mo, isa ito ko babae niya, nag-ano, guro daw, tindis. Yung butang yung kapiya mo na, oh, tiyo, man ko ako na tulog, yung kuha ko lulo. Kasi nung pungko ko ito, kung nasa nagkaon ako ito, dala ko ito nga ito nga order.
1: Hmm.
0: Kung dugay-dugay, kinilangtang kong kape. Kung no large man yung kape ko, medyo man itong in-order ko.
1: Oo, oh, oo.
0: Oh. Ay, kukubalo. Doon ang tiiling ko, do-cold niya ako.
1: Oo. Oh.
0: Sige, inom ko na eh. Kung kubay da. First time, diba? Siya, kung to ko lang, man itong ngalan doon. Hindi ko galing aluloy, lo.
1: Patay
0: niya. Ang ngala.
1: Hindi ito yung imo, yung ikuha mo.
0: Ngalan to, Richard man to.
1: Uy, hala. Tiyanano
0: na. Uy, ako. Inom ko na to. Pagitabunan ko lang, may tissue mo na, oh. Yung may kaho to si Richard, doon kapag ita to, yung kape ako nung kadugay na, tiwoy ko yung balong, eh, yatugli kape. Tulilyaso ta niya,
1: oh.
0: Tiyo, yung ininom ko lang to, bintago ko lang ngalan niya mo, no? Kaya tiwoy mo ko yung balong, may ngalan na diagali, yung laton mo to, yung galing mo yung kape.
1: Pagtapos siya, mahuy, ang kagagin, inom mo to, yung hindi mo, yung mabulaw ba, yung nga manol-manol kaya?
0: Oh, yeah, okay. Sige, tabunan ko nito. Sige, kung inom, tabunan ko nito. Ano yan? May tisyo mo. Hindi ko dipugan naman yung ating nobra naman. Uli mo nga ating kakaon ako. Kailin ko manakat na ako. Nung uligadugula niya. Ang panawag tong babae. Mr. Luloy, Mr. Luloy. Away kong sapak. Lo, kayo nabiyaan ako. Kaya yung ilain to. Ang kapi. Hindi ko tuloy ato ang kapi to. Diyos, batsi na lang rin. Haling ko to rin. Kaya, pero kindala ko na itong kapi. Pero, why to?
1: Okay. Tiyan mo ginaya basta first time. May ara kita nga ginatawag may mga palpak kita. Pero until the next time kuha ita man na sa una ya basta mag-order kayo. Yatag na si mo, tasa mo da order mo. Subong nga yan bukwaan kanilang galan. Kagbuta ka nila yung imo yung karton nga ano ni nga suludlan mo lang ni yung cup nila. Buta nga na kung sino ngalan mo da. Karon kung gini-islang mo na ngalan mo, for example, may butang mo yung ngalan mo, to si Arnel, kaling totoon mo si Buyet ngalan mo.
0: Ako maganit.
1: Karon
0: na lipo. Kaliyan, sa parang andasan, di na magmali-mali.
1: Oo. Diba? Oo. Oh, tingnan mo nang tawag nga, wow, mali. Loy, thank you again, Loy. Ah. Thank you again, Loy. Ah.
0: Jello, thank you again.
1: Okay, sige. Okay, sige.
0: May mga salamat, guys.
1: Okay, sige. Tiyan mo gina mga kakifay, basta first time ka, no? Daw naga puro panila, kano ginaubra sa iban man. Kiti siya unay, yati, amo na bla. Nga, mag-order kay hulat ka na siyang kape mo na, rada yun. Sumungi, sulatan na yung alan, ang imuyang, ano ni, ang sulod lang sa kape mo kaya hindi na yasling nga porcelana na mo. Hindi niya baso, kundi daw papel na bla, daw karton na bla. Oh, tiyan mo na, magkaka-K5, no? Tingong isa, ma'am, ka man sa imong nga kapalpakan. Kung mo rin po natin nag-learn ka, no? Alam mo, tayo mo daw kay Luloy, man. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Jerry Lowe, Benjamin.
1: Jefferson. Jefferson, mayong gabi na si mo to. Mayong gabi, oo. Oh. Nano na panyapon ka na?
2: Hello.
1: Di, nainom mo na.
2: Hello.
1: Oh, ti okay.
2: Ay,
1: ati, very good. Mayo. Ano naman ang aton nga patayong tayo nga morador?
2: Mugi ko yung mabutian nga iba nga tao balila nga wala man di apunta may mimo kay tuwon nagsakang gasolina tarantaran na lang wala sa may mimo di ang bako sila mapasugot na mo kayan nga

0: ang tanan nga mga land calamities, tanan nga mga buga, rain, para sa aton, tanan nga mga Pilipino. Di karon, mapagsigutayan nga hindi pag-ihatag sa ton.
1: Ang ano na, Noy?
0: Ang tanan nga mga land calamities, balalo.
1: Ang mga binipisyo.
0: Oo, oh, alo.
1: Mga calamity fans, abi, mga budget kung may mga kalamidad, muna.
0: Hello.
1: Halin sa gobyerno.
0: Hello.
1: Ang pamangkot mo, sugod ka ba lang nga kung hindi pagihatag ang calamity fund kung may aras ang ara nga pundo? Amo na?
0: Hello.
1: Ah, sige, hello. Sige. Padayon, padayon, Noy. Ah, Ajay person.
0: Ako niya, hindi kaya tonto niya nga mapasugod. Nga, amo na, no, nga igulsa na lang nila, nag-ibakal na property, so sasakyan. Hmm. Kaya kung ano man nila masunod sa utak nila, no?
1: Hmm.
0: Na dahil sila ay nakaupo sa oposisyon.
1: Oh.
0: Yun lang niya. Sundun niyo lang ang akong ginahambal. Nga, I will need super typhoon signal number 10.
1: Ara naman ka mala sa super number... Hindi na lang naman lang mga super typhoon signal number 10, Lanoy. You know, damo ka naman niya pahugon niya nga mga listener. Tadi yan nga. Why na yung imo? Yung imo sila mula, kalma lang mula.
0: Sige, ako ginalong.
1: Oh.
0: Ang tatamaan ay tatamaan.
1: Bakit ka nagtatagalog? Sanali. Bakit ka nagtatagalog? Ilonggo.
0: Dati rin ako tagalog, ginalong. Nagtatagalog ako dahil sa kasalitaan ng Diyos.
1: Oh.
0: Diyos na rin mo. Pinuuna na yung ano sa akin. Kaya ako niya, ginulo, sa totoo ng istorya, wala ko di kwaon. Galing, ang kautusan sa Diyos, ang muna yung akong inatuman.
1: Okay, ah.
0: Kaya nga, nga kawatan sa gobyerno, na nagkasalig sila, hindi sila masamantala, hindi sila mapinsala, hindi sila mga ibang tao, no? Pero, ang Diyos lang ang nakakaalam.
1: Yan, amo ginano, hipos na kay Malana na si Diyos, hipos na! Hindi na pag-explica, nana. Imagina lang na...
0: Ang nga, kaya dyan, no?
1: Oo.
0: Naging kaya simpo. Oh. Kaya nga, abisan ako, hindi ko galing mapunggan ang kagalingan ko.
1: Punggin ang kagalingan mo, Jefferson. Ihigot sa puno, siyang istarapol. Punggin, Jefferson, punggin, maluwi ka. Okay,
0: ah. Naluoy ko sa mga ibang blah.
1: Oh.
0: Nga, sabi, tagaan. Tapos, ginabaliwala na lang. Tapos, ginapalawala na sila nga daw. Bulag bala. Na parang walang silang alam. Nga, muna pala ang akon.
1: Oh. Ako
0: naluoy ko sa mga kapwa nating mga Pilipino, no?
1: Yes, tama ka doon.
0: Dapat, sa darating na eleksyon.
1: Sa darating na eleksyon, oh.
0: Pag-isipan yung mabuti ang inyong isusuto.
1: Oh, correct. Tama.
0: Damog isalamat kay Dr. Ramel. Oy, kagigiran lo. Jerry, damog isalamat lo.
1: Thank you. Oh, mayong ang pagtulog. Hindi ka simple mo lang si mensahe yan, oh. Kiti, amuna mo. Amuna, muto. Simple mo lang mensahe ni Jefferson mo. Nga ihatag lang mala ang anong nagakadapat sa tao, bla. Simpi natural may ginaipit-ipit, makamuda. Kulang para sa tao, hindi pag-ipita. Baki-baki, alang mala. Hindi kay haklabon gitantanan. Pagsulod mo sa politika, wala-wala. Pagsulod mo sa politika, wala ka siyang propiedad. Ha? No, kasimple lang si imo. Anay nakapungko ka na, no, naga-lain ng imo yung mga, ano ni, mga status mo da. Kapamakal ka na sa lakyan, may mga propiedad ka na. So, ma-instill sa mind sa mga kabataan, mga estudyante. Niya subong ma-4 years sa high school, graduate ka college. Huwag ka man sa mayong trabahuan. Nga pariha siya o. Nagkagawad lang siya, nagkapitan siya, nagamuni siyang posisyon niya o. May balay na, may salakyan pa, doon nami pa, may mga lahas pa siya o. Kumaga pa ang mga handom sa tagsa-tagsa nga nag-eskwela kay Nibla. Nag-eskwela ka kay para mga handom mo, malabot mo. Ang balay, ang savings, makasalakyan ka, plakadlaw. Tiko ng realidad, Jirile. Kung isa ka ordinaryong empleyado, do, inang ang mga handom, do, wala mo naging handom. Kaya ang pinaka gusto mo lagi nga handom is mabayaran ang utang mo, bla? Ang nagadako yung utang mo, hindi yung income mo. Kitungod sige, saka yung mga black loan, bla? Wala igasaka yung aton nga syuldo. Kung wala man nag-improve ang aton palibot, no? Kasi yung kalabanan sa mga estudyante niya, ma-chimpo, masulod ko sa barangay, masulod ko sa syudad. Ha? Kung ano to yung kayuhan, kundi para ako yung mawaslikan man. Do, ara na naya sa ato niya nga ay balo. Nga may something-something ginya ang nagkakatabo sa ato nga gobyerno. So, sure, yung ibang mga kabataan, no? No, ay na masyado hilig yung mag-ubrabi. Kundi ang ilang problema kung paano makasulod sa barangay. Kaya siya ganito na, oh. Huwag naman na ganito tinapusan na, oh. Pero kung mumayo siya magpamulitika, mayo siya sa iya palibot sa iya nga barangay, nakakuha siya sa mayo yung relasyon sa mga tao. Nagpadalagan kagawa daw siya, oh. Di siya bongo, do, close na siyang kapitan. Kung magapa, do, wala na bala sa tawag naton nga imo kung anong nabalaan mo sa eskwilahan, kundi kung paano mo na madiskarting imo kabuhi. Do, hindi na masyado applicable sa tanan ang imo tinunan, bla. Ang kalabanan is ang katabo is ang imo na lang abilidad. Kinanglan may tatlo ka ka-A. Tatlo ka letter A. Tatlo ka A. Abilidad, abtik, kag-atik. May abilidad ka sa mag-plastar sa sugilanon kang mag-yum-yuhong kang mag-acting. Kagtapos kilala ng abtik, ikaw mag-himo sa imo yung rason in kaso nga daw takilid ang salakyan. Magtakilid ang sitwasyon, abti kaya sa tanan nga bagay, abti kaya ang magbit-bit sa bilit-biton, da? Siguraduhang imo lang. Kagtapos ti atik-atik, eh, bula-bula lang. Bula-bula, halang sila. Doon may mga amusin na nga kalabanan sa mga politiko, no? Pagluwas lang sa mga sinsiro, gijabi. Ang kalabanan sila may tatlong ikaa. Abilidad, abtik, kag-atik. Oy, mayong gabi na sa ato ng mga showkey from K5 News FM, Rojas Capiz. Sa ato ng mga showkey from K5 News FM, Canlaon City, mayong gabi. Kamusta na dayhan ang migo ko nga si paring Ramil man? Dumati ko daw katanom na sa sibuyas dahon mo. Pre, kamusta na ang sibuyas dahon mo na sa ang imo pananom nga sibuyas dahon? Lagpad na. Sa aton nga mga suki dan, okay, K5 News FM Station Manager Steve Flores ang K5 News FM Kalaon. Sir, mayong gabi na si mo Station Manager sa nga K5 News FM Kalaon, Steve Flores. Sa Tanan natin nga suki from K5 News FM Victoria sa Cadiz, sa Gay, kag Eskalante. Hello! Nasa may Victoria's na kay Ma'am Rose Montinola kay Sir Boy Montinola. Mayong gabi na sa inyo ah. Kay diri sa sur nga bahin, mati ang sur malapuyot, gisubong ang sitwasyon diri niya. Ilabi na gid sa kaban kalan. Do ka sadya sang kabang kalan. Gado, hindi mo man maintindihan nga sadya gin man blaw. Sadya gin man. Ati sadya! Sa ano nga bagay ang sadyang kamangkalan? Ah, sa tanan nga bagay, sadyang kamangkalan. Mayong gabi na sa inyo na kang pamati sa K5 News FM Kamangkalan. Sumuman sa K5 News FM si Palay kang hinuman. Mayong gabi na, ara kami na sa nagliga, no? Kay Mayor Duff Reliquias, no? Sa hinubaan. Mayor Duff! Sang hinubaan, good evening na si mo, sir, ha? Kandiri sa K5 News FM, La Carlota, Hinigaran. Tanan nga nagapamati sa K5 News FM, sa liwat, maayong gabi. Mula na kitagali siyang Augusto, bautihuo. August, dirili. August 3 na siya mo. Di hasta pa ni siya 31 ang August mo. Di basta naka-mindset ang kalabanan, basta Augusto ganiti, off-season lang. Di ang kalabanan, ang impresyon naton is pigado. Wala siyang kwarta lang. Di, you know what, magsalig lang kita permi sa tubo. Magsalig lang ekonomiya at permi sa tubo, mamalhan din eh. Chimpo kachila, paniyaw diniling tubo ni mo. Di okay man na, no? Okay man na. Pugaling lang kati simpre nag-develop ang kalibutan. May mga improvements na. Ang pangabuhi naton lang wala nag-upod sa mga modernong teknolohiya. Ang aton nga sistema sa aton nga pangabuyan. Ang iba nga mga lugar dito sa China, diriliho. Ang ilang inhimo, subong, ni Kobe dessert, you know? Kobe dessert, no? Isa ka disyerto nga lapad, mga kakipay. Puro balas. Ang inimo nila, dirili, no? Mga kakipay, ang ilang nga lugar ni nga disyerto, ni why siya may nag-a-star mo? Kay tungod nga wala siyang kahoy, wala siyang mga pananom, abe. Kay puro balas, eh. Init, andira. So, ginhimo siyang mga insect, dirili, sa Kobe Desert. Gitunan nila nga kung paano magdamo ang tubig dito o kung ang tanom. So may ara sila nga ginhimo nga ning mga straw lang eh. Mga bahin sa humay, inamalag dagami. Do ginalubong nila nga para ma-hold o kung magtinir ang mga balas. Kaya ang balas nagakapalid sa hangin. Di ko may mga dagami nga ginalubong nila daw kakapunggan bala ang erosyon nga ginatawag. So amo nang ilang ideya. Asawlihe nga ginabutangan nila dirili sa nga arigasyon. Arigasyon nga ginabutangan nila sa mga binhi, mga liso sa mga tanom. Hasta nga asawlihe may mga hilamo na dirili ng tulubo. So amat-amat na thousands o kung na nako ng area. Iniktarya-iktarya na, sobra na guro lapit guro nga 10 hektaryas, 20, 50 hektaryas, dili, or even more. Ang kalaparon na sumong may mga green ka na makitaan sa disyerto, sa Kobe. Kobe desert, sa desert, no, sa ining China. So karoon ang ginimo nila, kay Kumo Shigigapo na yung ano ni, ang init abi sa disyerto. Ang ginimo siya in check mga ka-K5, nag-proyekto sila sa ining solar panel bla. Sa kalapad-lapad nga disyerto, makita mo na puro tanan solar panel. So mo silingon nga nag-harvest sila energy sa halin sa adlaw pagi sa pagtuko nila sa solar panels. So nag-increase ang ilayang energy, may reserve sila. kung basta isa ka nasyon naga-progress, naga konsumo sa inerya, kinagla nila siyang dugang nga supply. So, ginimo sa Chinese, ang COVID shirt ay siya gitamla nila matamat. Kagtapos, ginimo nila ng naging puno nila kalamanan, ginakong nga portion sa COVID desert, no? At ining tawag na ito nga solar panels. So, nag-harvest sila siyang energy from the sun. Ang natabo problema mo ni, kay kung maghangin todo mga ka-K5, gakatabunan ang solar panels ang balas, no? Amo na problema sa insect, no? So, nag-meeting sila. Yan o ni nga ito, Braniman, no? Kaproblema ni. May ara kita sa solusyon sa makante nga lugar sa COVID desert nga mapuslan nun kay tungod may ara kita na sa solar panels nga makaharvest kita energy from the sun. Ang problema naman kay kung magtudong hangin, nagakatabunan ang aton nga solar panels. Yan ang imuon taman. Meeting mag-insik. Ang ilang solusyon naman eh, sa kada solar panels di relay, no, isa ka lamang linya na, may arasang robot nga nag-spray sang tubig sa solar panels para nga maanod ang mga nagatabon nga balas sa solar panels para makakuha naman sang energy from the sun, no? Kundi wala na siyang balas. Di damo-damo sila kinubrang makina na, no? Kando gadalagan lang, kan may gapiswit na tubig na sa mga solar panels. So imagine nun mo, pila kiniktarya na, ginatos niktaryas na guro na. Sa dalayon, mga ka-K5, no? Kundi na solusyonan ang problema, sige sila harvest ang energy from the sun. Problema nila nga ginatabunan ang musang balas ang ilang solar panels, nasolusyonan na. May ara nga automatic nga nag-spray sa mga solar panels nga pila nakabilog na damo-damo. Sige, spray tubig. Kundi nasolusyonan na, may nagtuhaw paging nga problema. Tungod sa dalayon, binulan, tinuig, dirili, nga sige, spray nila sa tubig sa solar panels para maglimpyo nga wala balas. Basa perme ang duta o kung ang balas din nagkalatubuan na ano ni nagkalatubuan sang damo ng hilamon. Karon mga ka-K5 nagtaas ang hilamon, natabunan naman ang ilang solar panels. Problema naman insect. Meeting naman sila, no? Meeting naman sila. Nya damo naman hilamon, no? Kitungod sang sige niya tubig, nag-cultivar ang duta ang balas. Nagatubo yung mga tanom-tanom kang mga hilamon. Nya anong solusyon ta? Ang meeting sila mo. Nya mamakal ta grass cutter. Di ang grass cutter, may sira mo lang milya-milya kagpila ka 1,000 hectares na goroda. 100 o 1,000 hectares na goroda eh, no? Amo nakalapad na i-lawn mower mo na kag grass cutter mo, yawan ka. Yung mukhang manatan yung grass cutter, pero daw hindi practical, pilang gastohon sa tao ng mga grass cutter na ang gatong ng gasolina sa mga makina. Kagkadugay. Yung mayo natanik kung mga gulugar din lang, puti hindi yun nakalapad-lapad, pilang ka 100 hectares goro na din, pilang ka gatong hectareas din. No, hindi siya applicable kag doable. Kag realistic, abiging ina-analyze nila in every options nga posible nga maging solusyon sa concern nila ko sa problema nila. Amo na dapat eh. Ina-scrutinize kag ina-analyze ang kada possible nga mga solusyon sa nagatuhaw nga mga problema. Ito okay ba na taning grass cutter na kinugaling daw hindi practical? Yan din ang Mayumi man, di mo nakasambat diriling. Niya ko, may sambat ko. Yan o imuya, niya makanda-kanding. Mano? Niya makal-kanding. Makal-pagita-baka. Yan ang koneksyon sa kanding at baka sa problema at anday sa desierto man sa solar panels. Niya hindi ni wala problema at nagatubo na mo hilamon. Na kung damo tabaka kang kanday, sila na makaon. doon nakapaminsan niya, tutuod, no? Niya, at least may hawon ka pa. Kag tapos ang mga higko sa mga sapat, mga kandeng, kag sa mga baka, kundi datla na sa palibot, na fertilizer pa na. Katuod, no? Show mo na mga ka-K5, subong. Dahil sa COVID-19, subong, may mga thousands of thousands sa mga kandeng kag baka na. Ina another supply ng pagkaon sa mga Chinese, no? At the same time, may supply sila sang energy nga makasave sila sang kwarta. No? Kung tanawon mo ilang ang mga pamaagi, doon ka mga simple malanggali, no? Pero ina siya applicable, kag doable, kag attainable. Ang ato niya doon ka mudlay man yaman, ha? Mayong dalan buhuan. Ang iba ginawa ka repair, imo yung ginawa mo kuguba. Damo nag-comment na dyan. Tapos, amo nang ginimo siyang Chinese, no? Pero, dapat amo na mo kung ano ang matyaga naton nga doable kag applicable sa aton. Tunan taman kung pwede di sa aton, eh, di ba? Amo mo lang na iya mong solusyon, di doesn't mean niya nga kung ikaw yung ulihin na kapaminsan, kag nagsunod ka lang yan, mango ka, no? Sundon mo to, sample mo yan mo ng ilang pamaagi. Ha? Ilang pamaagi na mo na. So, palanggira na si mo, may ara ka na pattern. Nga, ang problema, balas nga nagatabon sa solar panels na solusyonan tubig. Ang tubig, sige tulo sa balas, nag-propagar ang mga hilamon. Karon nag problema kay damo hilamon, nag solusyon nila iskanding kag baka. While nga naga harvest sila sang ilayang dugang nga energy from the sun, naga-enjoy pa sila sang benepisyo sang ilang mga livestock da. Baka kag kanding dirilibaw the best. Tani mga amo mo na tani mga utok sa aton nga mga leaders dirilino. Ang utok sa leaders na yan, lain mo. Pinasahi niya. Ambot ko na advance. Advance kin manguro ah. Sa anong bagay? Ah, sa tanang nga bagay. Advance ang mga leaders naton sa tanang nga bagay. Para sa tao, tiya mo pa na pamangkot kung para sa tao. Kasi para lang sa ila. Alas 10:44 oras naton mga kakay-5. Mag-commercial break tanaya. Ini ka bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Well, every morning, anuman nga oras sa bilong adlaw, pwede mo lang yung mainom ang DTX Coffee Mix, ha? Kanami siya sa more party ka na nam niya nila. Kag ang iyang ginyang nga ginatuyo iya, islip yuhan ang aton nga sistema mo. Kaysa liwat higko lang ni. Higko lang ni nagahatag sa aton masakit kag balatian. Kaya ang mga toxins nga nagapundo sa aton na sistema ginapagwa sa ang DTX Coffee Mix while nga nag-enjoy ikaw inom sa sabor sa kape. Kag mga asid-asid sa imo sulok-sulok, dulao niya man. Kag nami yung ariya mo sa banyo dirili, kag imo yung panghihip lang. Abaw, abisan, everyday mo lang ma-experiensyahan na to. Soul high kapag kanto sa banyo, kag pagpangihi, dako ina yung kalipay sang tagsa-tagsa. DTX Coffee Mix, way labot nga maamunang iyang nga benepisyo, kinatagaan ka pa sa dugang energy, kag dugay kag gutumo na. Kag may depensa ka sa masakit kag balatian nga pwede hatag sa aton sa mga free radicals. Tungod ang DTX Coffee Mix, may lakot sa nga super antioxidant nga halin sa tubo, may chia seeds man siya, nga puno man sang antioxidant, kag protina, kag may ara siyempre siyang ampalay extract nga naghatag sa paghugas, limpyo sa aton mahiko nga sistema. Everyday, anuman nga oras, basta kape. Aton pilion, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Mga kakay-5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Biggie could be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Muterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pag

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Basta habon ganit dirili, try nyo get DTX Beauty Shop. Imagine ninyo kung wala may binto sa tao ang habon, no? Ano ay hangka baho sa to, no? Tungod sa may chimpogi siyang una, nga nagmalasakit ang tao tungod sa bakterya, lang. Dira na yung bintong habon. Number one, git ang mga kagaw, lang. Kitungod nga sa adlaw-adlaw naton. Nga pagpangabuhi ang kamot nato naraad ng mga germs eh. So that's why nga before kita magkaon, hugas gid kamot, no? Gamit habon. Kay hindi enough ang tubig nga makakakas ang mga kagaw. So nainbintong habon sa purpose nga maghealthing tao. Kag sa dalayon, bilong nga lawas, healthy eh, no? Kay tungod wala siyang kagaw nga magatiner. Kay kung may pilas ka, da nagasulod ang kagaw mo. So ang habon, unagin nga inibinto tungod sa mga kagaw. Tiamogin na ang eksperto sa nga DTX Beauty Shop. Ang mga kagaw sa aton panigin nakakasgit sa DTX Beauty Shop. Hindi lang kagaw, Jirile. Hindi lang bakterya, kundi pati ng mga yabok bla nga nagasok-sok sa aton nga mga puno sa balahibo. Sa mga skin pores naton, ginakali gina siyang DTX Beauty Shop. Kag ang mga oil nga nagatugas ang pagbaho sang lawas ta, ginakakas na siyang DTX Beauty Shop. Karon kun wala na ina, priskong pamatyagan ta dirili. Kamag-an sang lawas mo, prisko ikaw. Kag hamot yang lawas mo basta DTX Beauty Shop. Kag dugang pa, ginadulay yata na nga baho abe, ginarepair ya pa ang aton nga mga panit naton, ginariglar ya. Kung may mga pikas-pikas ka, kung may alap-ab ka, kung may mga buho-buho ang guya mo abe, ginahipid ya. Nagamantika ang guya mo, dulaon ya man. Mga punggol mo, pakuyo mo niya, pagpali, wala sang itom-itom. Dasheng magpaputi nga wala sang hapdi. Kagdugang pa mga kakipay, makuha ta sa DTX Beauty Shop, may aras nga sunblock properties, black. Nga kung mag-init, abe, hindi ka dali yung mag-itom, kagdugay ka makamatsyag sang init, black. Hindi ko not unless yung mabulad ka, gidya, eh, hinablang matabok kas dalan, mainit, no? Hindi ka dali-dali makamatsyag sa init. Tungod may sunblock properties siya. Nagkaroon ang mga wrinkles, no? Isa sa mga handom sa tao, hindi mapunggan ang panahon mo. Kontra nato ng panahon, kiti wala nag-aisol. Padayon nga nagataas ang aton edad, nagakalaya man ang aton yung panit eh. Nagakurinot tungod nga may mga minerales na nagakadula sa aton lawas. Ang DTX Beauty Shop damo sa sang antioxidant, himo siya sa kalabanan sa prutas eh. Ginasupplyan niya kag ginarevive yung panit nga para hubin tulukon. Gani ko may mga wrinkles ka, hindi na nayahil mo nun. Ang mga panit mo yung ngayaya sa guya, matamat na hugton, Jirili, hubing katlukon. Kag kung may mga pilas-pilas ka, kadasig lang magpali, Jirili, kadasig magpali. Sado ka bukal nga bon, ang bukal niya ay sa ilo mo, siba nga bahin sa lawas mo nga basa manabe. Kag inusnos mo siya, bukal siya kiyapon. Pero ka namin gikimisan mabukal siya, kahapo siya bunlawan, kagkakinot, kadyutay lang ang magnos mo sa basa nga bahay siyang lawas mo, dahil yung nakabukal mo. Kagkahamot, Jirili, DTX Beauty Shop, sa mga naghahandom na magputi ang ilok, tiya mo na ni. Hindi ang milagrong kinanglan mo, kundi DTX Beauty Shop. Abi, try nyo abi, no? Hapos lang ni Baklo ng DTX Beauty Shop, ha? Total nagapaligo kayo, nagapanghabon ka. Try, abe, no? Try lang, ha? Ari ang sikrito, tugsugidan na ka mo sa mga gusto king magnaming guya. Sa guya ninyo, kaduwa ka mo maghabon. Ha? Kung gusto nyo bilong alawas, pwede man. Pero sa guya, taday. Ang sikrito mo ni, kundi basoon mong guya mo siyang tubig, no? Kagtapos sa DTX Beauty Shop, no? Ibanyos mo bilog mong guya. Kag pabukalon mo siya, kag bunlawan sa dayon, no? Bunlawan. Parang purpose na is madula ang oil, madula ang mga kagaw, kag ang mga yabok abe. Now, kunin na bunlawan mo siya, habunan mo liwat. Second time. Sa ikaduwa, this time daw i-massage mo siya bla in circular motion. Daw kapatiyog ka bla sa imo guya, daw ginamasahi mo siya. Ha? Maga siguro, maga 30 segundos, ha? Up to 1 minute, ha? Nga sige muna, no? Kagtapos, bunlawan mo. Nga ay kaduwa. Kitungod una to, para makakas ang mga oil, kag mga yabok, kay para sa ikaduwa, narismed na na yun mo. Ang aton panit is sobrat 20 ni kalihir girili. So wala lang na kamalong nga may ginatawag kita nga dead skin. Mga upper layers ang panit nato nga kalaya na hindi talang matulupang dan. Pinsan nato ni nga mga kalakalaki gali mga patay ina nga bahin sa panit ha. So nagabagong panit nato nga hindi talang mamutikan lang. So kinanglan sa second nato nga panghabon, i-range nato o kung i-massage nato na abi in circular motion para mag-penetrate up to third layer kang manaris siya to ka third layer sa gabahin sa aton panit. Para pagwa sa bagong mga panit na nagasaka, sabi mo, no? 27 o kung 20 plus layers na sa nagamatamat saka. Ato ang third layer sa skin, dira nila nagkatabo ang itawag nato nga pigmentation. Ang paghatag color sang melanin sa aton panit. So, ma-minimize siya ang pagputi o kung pag-itom, dirili. Paputi o niyang panit mo nga hipid, bla. So, amo ina sikrito. Duwa ka maghabon sa DTX Beauty Shop, himo mo na sa aga, kag sa gabi. Sa 15 days, good for 15 days, makita mo ginaang resulta, dirili. May mga punggol kami, mga buho-buho, mga lapap, mga pikas-pikas. Amo na sikrito, kaduwa ka maghabon. Sa aga kag sa gabi, no? Within 15 days. Para makita mo gid ang best result, mga ka-K5. Ato lang na sikrito, dutay lang na nakabalo, hipos lang. Kundi magwapo ka magwapa, kundi anong matabo, damo madayaw si mo eh. Kag mag-attaka man ang imo yung self-confidence, blag. Daw nag-lipay ka, blag, kakalipay ka. Was mang taong malipay yon mga ka-K5. May sikritong lawas na mo. Nag-release sa tawag nato nga happy hormones. Ini mga happy hormones, according sa pagtuon, nag-prevent ini, kaya nag-pabakot ini sa aton immune system para i-prevent ang mga toxins nga paghalit sa aton sistema. So kung yung tao nga mali pa yun, nag-release, ang tawag natin nga, happy hormones. Di kung ikaw nagagamit ka DTX Beauty Shop, kag nakita mong mayong epekto, pagtulok mo si Spiyo, dun mo nakilala, kaya nagwapo ka na. Nagwapa ka na. Nadulang alap-ap mo ka mga pikas-pikas mo, hindi ka malipay. So gani, try mo gate mga ka-K5, samtang available pa. Ang DTX Beauty Shop sa inyong mga butika kag farmasya, suki ninyo dira sa inyong lugar, mangkunta lang ha. DTX Beauty Shop, ha? Also available sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, aramada ang DTX Beauty Shop. Kag para hapos, pwede ka mo ka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kung gusto nyo mas barato nga DTX Beauty Soap kag ibang pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad, ha? Ti buwas anong adlaw, Martes? Martes, no? Tanawo naton. Monday and Thursday, dira sa Sagayo, arat ng mga doktor naton, alas 9 sang aga, tuntum alas 12 sang ugto. Half day lang sila. Sa Tuesday and Thursday. Pagka Wednesday, ara sila sa Cadiz City, mga doktor naton. Ang ilang schedule, alas 9 sang aga, tuntum ala una sang hapon, no? Kanto ka muna, ha? Pagka Huwebes, ari ni sila sa Bacolod. Thursday and Friday, Bacolod sila, no? Alas 9 o kung alas 8 sang aga, open na gali, ho? Hasta alas 4 sang hapon. And Friday, Sunday to Friday, Bacolod, Mangyapon. Pagka Sunday, mga ka-K5, ara sa Hinigaran. Hinigaran, nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, no? Kabangkalan, ang schedule ni dira every Monday, ha? Kabangkalan, ha? Kanto ka muda sa clinic ni Dr. Ramil, alas 9 sang aga, tutob alas 3 sang hapon. Namik ni mga doktor naton, mga pinili gini ni Dr. Ramil, nga makahatagin sa aton sang advice kung paano mabuligan ang aton ng kayong lawas, no? Kasi ako naway makuya problema, galing daw permi lang puno-puno sulok-sulok ko. Niya ko permi kong may acid reflux ko luaw. Niya yung permi ang galingin ang ulo ko, galing ngog-ngog, doon hindi ko katulog kong gabi. Niya ko niya lo kong isaya, yun no, hindi ko kalabot niya sa ano, yung masayang ako niya nga pajama kong gabi, no, mag-ula ko kawiwi. Wala gani 10 minutos, mabangon na mag-o, kaya mangihit na mag-uliwan. Kasi hindi ko kalabot niya sa banyo na mo niya, mapuswak na yun. Hindi, permila ko malalong kapasingit, butah doon na aburido ko sa... Naburido ko magtubang sa bana ako, dutay lang asingki, do malalisay kami dayon. Masi hormonal imbalance na, siya minupos mo na. May mga pakalma na dala mo. Na mga ka-K5, no, doon di man nagising abi nga tulupang doon nga klase sa mga problema. Pero ina siya mga bagay, mayugin may baluan naton. Because ina siya mga pamaagi sa lawas naton nga kapabalo, nga may ara nga diferensya sa sulod, no? Hindi naton ipagbaliwala ina, kay base ina siya nag-develop na sang mas seryoso nga masakit kag balatian sa palabuton. Kibot ka na lang, may stage 3 cancer ka na dahil. Gano, wala man ko na matyag mo. Nagulpihan na lang ako. Guro, wala mo lang matalupang daan lang. That's why nga, hindi na nato niya pagulaton. Nga may magmasakit ka mo pagpakonsulta. So, mong palang sisaon mo na ang imong lawas. Imbintaryuhon mo. Do, pigaw ang digestion mo. Do, hindi ko masyado matunawan, ha? Permila kuya ga sulab sulok-sulok. Nga daw ay kuya gana magbanyo, bisan duwa na kadlaw, do wala galyamar. Mga abnormalities na inakang mga sinyales kaya mong inang pamaagi, sang aton lawas nga nagareklamo bla kang kinanglan sang bulig sang aton nga mga doktor nga may tsindihan ta.

Binay kali mabinay. Every Tuesday da sa mabinay ang konsultasyon ha. Sa nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 8 sa nga, alas 8 imedya sa aga. Tumtum ala una imedya sa hapon. Every Tuesday, dira sa mabinay ha. Hinigaran, every Sunday ha. Alas 9, tumtum alas 3 sa hapon. Dala ng bata nyo nga daw kapigaw sa memorya, yabla. Kamalong kang kisay, kinanglan i-stimulate ang ilang paminsaron mo. Kinanglan sila sa mga minerales, samtang nagatubo sila. May mga bata nga tuon nga nag-eskwela, puro man kuton mo, no, anong eskwela niya, sabong ano gambal ni mamu niyong buto. Digo, ni ka chindi, bla, makuton mo sa himid ni balong. Nagatubang sa may estado blanco, bla. Tiga kinanglan ang bata sa pag-atipan. Kinanglan siya sa suplemento, kinanglan siya sa iyang pagtubo, sa iyang mental development. So aton ina, obligasyon ng mga ginikanan. Dala sa klinik ni Dr. Ramilda, ha? Every Sunday, sa Hinigaran. Kag sa kaman ka lang liwat every Monday, alas 9 sa aga, tumtum alas 3 sa hapon. Sige. Libre na yak lang aton consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa wala nakakuha sa schedule, text lang ha. Kay lawago naton kung sano ang mga doktor makakantod sa inyo area. Kito halos naman tanan ng mga kasyudaran diri halin sa Bacolod going south na may mga clinic na kita. Halos ng mga syudad ka mga banwa may clinic si Dr. Ramil. Driman sa norte, amuman, no? Hasta Escalante. Okay. Mayong gabi, J. Lolo. Gaidan ako, 45 daw damo, naging changes akong lawas. Oo, normal ina. Pero ang basa, ano ni? Ang basa. Ang bana ko, nawala siya gapati sa ginatawag na menopause. Kay sakit ulo ko kuno sa paminsaron lang kuno J. Lolo. Please advise J. Lolo. Di iyan na iyang pagpati nga why siya nagapati si mong may mga epekto na sa babae menopause. Hormonal changes ina mo. Ang pag-untat sa inyong reproductive system abing pag-abot sa inyong monthly period. May mga epekto inadiriling, may mga hot flashes, may mga sakit sa ulo, iban may mga nervios, may mga sari-saring epekto ina mo. Iban malipaton, iban inabalang dali maaking. May mga epekto ina because ng hormonal changes sa lawas ang babae, no? So, wala siya kapati, okay lang. Kato ka sa doktor ni Klina, sa klinik ni Dr. Ramil, kay kapati kami si mo. Nga normal ina sa mga babae nga mag-abot ginang tion nga hindi na regular ang imo yung monthly period kag later on, madula nina. Especially kung nara ka na approaching ka na sa mga 50s, no? 40s, aran na. So may mga changes, ibang sinagakubag-kubag dughan, really? Daw ginakulbag, yung ginanerbiyos. Sa totoo lang, may gabuang ganina. Wala matagapahog. Kundi mas mayogin nga masuplayan sa nga suplemento, no? Kati mga minerals nagadeplete o kung nagakulang na. So may ara nila ang mga pangbalansi lang. Para nga daw ang imo yung pag-agi sa menopausal stage mo, kung babae ka siyempre. Do katawahay lang bala nga hindi ka kapinitin siya. Ang imagine na dyan, mudlayan magtulog. No? Mudlayan matulog, irritably. Okay, sige. 1918, kantulo sa klinik ni Doc. Okay lang na ba ba ilang si Mr. Muda? Kung na muna yung pagpati, iti imo man na yung lawas mo.

0: ang importante nga matagaanin na sang telopangon ang mga ginaagyan nga proseso. Normal man lang na nga magyan sa babae, pero ang suffering man lang. Kako may ara man lang sa pamaagi ang masolusyonan o kung matagaan sang alibyo, maminimize ang imo yung pag-antos, abi. Why not, kukunat? Nga hindi, abi. Pangitaan mi Diyos, kiti siyempre hindi ka komportable. Importante hindi madisturbo ang aton nga happiness in life. Kundi siyempre kung may mga epekto na mas malipay ka lang, pero may ka lang ginakolbaan. Yehe, nakolbaan naman ko. Ang kulba, bala nervyos, budlay na. Ha? Budlay na. Yeah, kay may mga mas may madalong pag ginayang epekto sa imo yung balatsyagon, especially sa imo yung paminsaron kag sa kamilugan sa imo yung kayong lawas, no? Okay, good evening, J. Lolo, si Tarok Nilo. May problem ko, ang asawa ko, sugarol. Sugarol siya, lo. Sakit na gurulo, wala gid handom sa pangabuhi. J. Lolo, kabay pa nga mabasa mo, lo, please advise, no? Sugarol ang asawa, ya. Well, kung sugarol ang asawa mo, kamudlay na girili, no? Kung maga pa itaya mo yang imo yang pangabuyan sa tawag daton nga chansabla. Kay man sa sugal, way piho mo. That's why nga nugay ka mo na isang sinabag kay ginapamugat yung swerte ko. Tapos ang balon nga, ano abi nga ginakuraw mo ko sa ako niya nga panahon, kung unupan, perdi ko, ikaw pa masulat. Well, sa panahon, mga ka-K5, no, isa ini ka addiction man bala. Tungod sa excitement mo. Tungod sa excitement, may adrenaline rush ka lang natawag. Nga kung kada pinta mo, kada bula mo da, kada balasa mo da, no, nga ka-excite ka lang. Anong magwa sa baraha mo? Anong magwa sa imo yung pagpinta, abi? So, ara dirang process nga kung sa diin, nga ka-stimulate ang imo paminsaron kag nagakalipay ka sa mo sinagamahin. Tungod may adrenaline rush. Nga ina siya, no, ka-addictive ina siya. No, ka-exciting, bla? No, feeling mo happy ka? No, ka-hawat-hawat, bla? Puti, siyempre, pagpinta mo sa maraha mo, balda. Di kinanglan, mabawi ka. Mabawi ka. Di karon nagdaog ka naman, dumadimat ka naman, girili. Di na-perdi ko, maliwat ko kay mabawi ko. Di ba? Karon pagka nasol ka nilaw, nagdaog ka. Nagdaog ko. Sige-sige na li. Buwas. Masige ko kay nagdaog ko. Kundi simple may ganar ka mo. No, happy ka. Pagka nasol ka nilaw, magpadahol ka naman liwat. Daog ka mang yapon. Wow, tuloy-tuloy ang ligaya. Pagka nasol ka nilaw, sunod-sunod na ang perdi mo. May ara ganina, Jirili, nga especially sa may naga wala labot nga naga panahor ka, may ara pagiging naga druga lang. Ang drugs kag ang panahor, ikombinar mo yung Jirili, sa Tagalog pang nga nakilala ko, may sa demonyo. Kung naka-drugs ka, kag manahor ka, may sa demonyo. Nga daw hindi ka nagiging mag-untat. Pero kung purely panahor ka, di kung perdi ka mapasingit kasi nyo balay. Pero kung naka-involve ka sa droga, kung mag-high ka gani, kakanto ka sa panahuran, kay feeling mo tamang hinala mo. madaog ikaw ni very positive. Pero ang backdown si Najirile, kung maperdi ka, kaya nakadruga ka, grabing ego sina. Ha? Grabe sina, kitongon influence, you are influenced by drugs now. So amo paginan delikado kung ikombinar ang druga kagang panahon. So ining asawa mo, letter sender 8470. Ang iba sinayaya nga do, may kilala ko gani, no? Nagimo na siya sa manayam la. Nyagang mabakal tabla refrigerator kay manigosyo ta ice. Natihulugan talang ihulugulugan talang ang refrigerator para makalunigosyo kay ari ka malang sa balay. Kinasugot ang banabi, di halagin si ay. Pasado siya. Dulong refrigerator, lipay-lipay ang banay niya salamat. Ang ako niyang asawa, nagapangita sa pamaagi kung paano matimbangan ako, abi. Tungod sa mga piso-piso lang, puti kinanglan niya may buligay mo, ti may ice, ni bla. Karoon na natabo mga kaka-K5, nagka-problema. Nga man, ang inogbayad, hindi nakatipo inogbayad sa lawas ang refrigerator. Kay tungod makabuo na sa 100 dahil yung nakadalagan sa madyunga, no? Iskan sinintimos lang dyan nila. Nya, are, ipabilo ko ni si Changi, bla. Puro sinsilyohon ang ice ni bla. Ang binta mo, sinsilyohon mo. Dalo ni si Changi, pabilog ya. Sintos na ni pungko na sa lamisa to, gakanam-kanam jirili mo, gamakakapot sa nga pichas, bla. Tingo mo rahon, jirili. Away sila sa banaya, dula pang refrigerator, nabalik na embargo. Tungod nga ginahimuan niya pamagi kung paano siya makakwarta mo. Kasi may mga sugar roll, hindi man tanana. Nga perte ka butigon. Himuan kanila yung drawing ang drama para makwartaho dyan lang kayo mo. Ito nga grabing addiction niya sa panahon. See? Tananan na nga pamaagi. Yan nga intuon yung banay niya mabulik. Kikusimo pangabuhin. Namas ka nang ginagmay lang. Pisyo-pisyo lang na yan. Makabulik na siya ang kurinti. Tadi siya panimalay. Kasi nung Mayo, yung makalta refrigerator, mahimo ko ice. Grabe no. So, mabilib ka na. Ni maklan mana, kung ni convince man ang mana, eh, makal refrigerator, ah. Hulog-hulogan lang. Naputi kinang na, subton mo ang imoginan siya, kaya ikaw nang bayad, ha? Nga ko lang yung madown. Yo, okay, ah, para may sakuan man ko, eh. Sige na, bala. Oh, sige na. Okay na. Igo mo rahon niya, ginabantayan niya. Dako-dako, ginga karatula sa gwa, no? Ice for sale! Damo ka binakal, no? Paglapot sa sin, ibahin din na siya sin. Okay, puno. Sige, bakal, pagka lapot at tapos panyaga, mga alas dos, may makatipon sa 150, dua kagatos, pabilugon na din sa Changi. Na parang dihil mo nun, blang aalin sa Aysan, blang. Inan siya sa Ays. Pagbilog na to, tipong ko na talaga, kalam-kalam, no, galaway-laway, gid, blang. Adlo-adlo, gamadyong siya mo. Gano-adlo, panahor siya, blang. Kati may kuhaan siya mo, hindi siya mag-ayos banaya, kating banaya ka, ubra. Kating banaya ka, abot yung isa, gabina mo. Hindi siya kapanahor siya. Pag na-timing ilang manugpuli ng banaya, puli man na siya, madiga mo. Pag sinoktanay na, pusos pila na galik ka bulan, nga huwag kamayan. Di karoon, ginisinggir sa sangasawa kang banay niya, nga na huwag kayo mukbayad, ha? Hindi mo lang ang muna agreement, ha? Ngayon ka mayan, ha? Gating inabakal ko man asin, mga panakot sa balay. Butigon gina ya. Bakal ko man tika. Hindi ginagmay mo lang isa yung laton na baka. Tagahay ko di mo lang budget mo lang ng isa kasimana mo lang kayo para hindi ako magkwaya sa ginansya ko sa ice. Kung kagali ginarikta to sa panahuran ay. Di kapin pagin subong, may online subong, aragoy. Siyang una, masulod ka sa kasino. Kinangla na nakailis ka. Oh, mahampang ka sa kasino na makarad lang slot machine, dami. Di subong yan mga kakifibe ya. Biskan arake sa CR, sige kasino mo. Biskan nga naghihigda ka lang nga sa kwarto mo, kung dalong kahoy ka, kasino ka na yan mo because of technology. Ginapahapos pagid ang pagsugal sang tao. Tungod ara lang sa cellphone, no? Makataya ka sulo sa lapi, piso, piso. Makataya ka dua ka piso, lima, tres, nibla. Kung naiguon ka siyang scatter na karon, naga-5 mil man, nyabot silingon, sa taya kung ano ka pesos, naka-5 mil ko nag-scatter, nagtodo wigo, nagtodo na panghatag, na kung ipulo-puloon ko ni Bi, guro ba si kung 50 mil lang akong nga, ha? Nya mapajikas, pre, good evening. May G-cash ka, pre? May G-cash tabi, pre? Halang, tiksanay na subong. Hello, ma'am. Hello, sir. Pre, musta? Oh, may saklibo. Mahulam ko na G-cash, saklibo, be. Kay Manti, siyempre, sige pa o patiyog to sa scatter, ya? Di, amun ang problema. Amo nang problema tada, no? Letter sender 8470. Kay tungod ang asawa mo sugarol. Ti amo ina yang kamudlay, no? Kung wala kamo sang pag-ugyo nanay, teamwork sa inyo pag-inop nanay. Binulagay ang inyo direksyon blan, hindi ka mo ya parihas blan. So kamudlay nga upod na ka mo pro te siyempre jindihan mo siya, pilit mo nga may jindihan. Bisan pa paano bugat na sa balatsyagon mo, kung especially kung ikaw ay gagapati sa sugal blan, na bugat na si mo yung balatsyagon. But iba naman nga daw, no, tamara na pa lang siyang gamo. Bahila na siya. No, wala na lang, patay mali na lang. From may mga tao man abing nga daw hindi conforming ila partner nga involved o kung nagasigi panahon. No, ang imo yung iabla sincerity sa inyong pag-inop the night. Kaysa mas excited pa siya nga magpanahor sa pag lagaw-lagaw o kung pag spend time, quality time together with your family. Hina mo lang maglagaw-lagaw lang nga quality time upon si imo bla. No, wala na yung excitement mo. Sa panahon, excited siya. Kamulang to sa mga bata. Di lang ko. Kaya gali mapaturong-turong sa nga scatter. Ni gani mangita ya sang baraha o kun madjong man. Game of chance, no? Ti ara na dira ko kisang temptation gid, no? May sa demonyong panahor eh. So, sa gusto tagi sa indi, may sa demonyo na mo. Nga daw gina inganyo kabla. Daw ginapadaog ka, napadaog, dugi-dugay, perdi. Huwag kagali kabalo, unconsciously, wala ka lang kabalo. Nga nagkakapiktuhan, nagali ang imo yung panghuna-huna sa imo yung dapat nga i-prioridad nga pag-focus sa mga buluhaton kag obligasyon mo sa imo panimalay. Iba naman niya tisimpe, kabalo magdala. Mubisan pa paano, nag-akupar gapon sa panahon. Sa imo paminsaron kag balatsyagon ang imo bisyo kung ang siara ka sa sugal. Lain gidyaya nga way kagasugal, focus ka sa mga bagay nga makapa-improve sa inyo pangabuhi. Kag imitaron mo ganyang presensya sang Ginoo eh. Kay tungod siya naghahatag sang purely nga hindi ka mag-guilty sang mga oportunidad kag blessings. Sa sugal ti amo nagapasimpalad kay nga makadaog ka. Pero kung igo mo sumahon, dako pa yung perdi mo sa daog mo. Ngayon di, oh, dako ko yung daog ko, yay. Sa kwarta, eh. Po sa oras, ya. Ngayon dapat ispend mo to yung sa pamilya mo to, dito mo na ihatag sa pamilyang time mo. You spend 2 hours, 3 hours, 5 hours. Nga sige, panahor na. Ang imo yung health, perdi ka man na, mata mo. Ang imo balatsyagong, ang imo nga mental health, di ba? Ang iba naman niya for recreation, di ba? But then, recreation, hasta na yung, amon, malang lingaw-lingaw, malang ni, hasta nga na darana na. Di, amon na sa atong letter sender, no? Siguro, kung may magamayo, malang rason yung kalabanan na, parang may lumang ko, ah. Dulo diversyon, bla. Hindi man nilag po, anay, gina. Pero wala ka na kamalugali, nga ka carried away. Nagkadala na kita, nagkakaanod na kita sa ginatawang addiction sa panahor. Kang panahor, wala siyang may nag-champion da. Wala siyang may nag-champion da. Ang iban gani, Girilia, ngayon ng bakal, ang kinabugas siya. No? Sabi sa polbe, 150 nagbakal niya. Dari, bilhin ko na si mo, 150, bakal ang bugas mo. Para may tigangon, takaronda kang may mga kinanglanon, taga boss. Duskan 2 kilo lang, may 3. Ati, okay ah. Pagkakita sa silpon, pag-abre, may scatter. Ilod ko ni B. Basiya. Shin lang. Hindi ka ni si Quinta lang, anay. Si Quinta lang. Palood si Quinta. Gintaya sa scatter. Naghimo iya 200. Uy! Pag 200 na, kundi may si Quinta to, si Quinta kwartaya, may shin sa sanga kaptan. 200 ang iyang scatter. May 300 na sa nadubli ng 150 na ginatag siyang bana. Di dumayo, oh. Nabi, dungudungangan, tabi ang ano, may 500 pa ni mo. Ang daugon ko, di 500, oh, shoot, isa kalibo pa ni. Di bombahon, tabi, bombahon, talima-limahon, tabi, pulo-pulo. Sos, Mariusip. Di mo nanon ni man, nanon si Quinta man, may sin pa ko di, oh, perdi ko ba? Dahil load ni Bing Sino, mawi ko mag-dusinto si pull out ko na bahala na. Ginansya ko si Quinta, okay na. Pero ginload ang senior nila, para papap. Bausos, ginalaot ang scatter, walagin. What you want? Karoon na natabo, mga kakipay. Balda ang 150, nagbakal bugas. Nagkanto sa scatter, kanto naman sa Changi Mare. Nung ano bla, skarte naman eh. Ano Mare? Si pare mo, naglakad ng ginaw, hindi siya kabili, nagbakal bugas ah. Boso siya, naglain pa. Wala gi kami tiligangon, wala mabot sa karanon. Sige lang kasi mag-abot sa Mare, sukton ko siya. Patigayuna ko na naibig sa kilo, be, kaya tigangon lang namun. Mag-abot sa karanon, bayran ko lang. Kaya wagi siya kabili, nalipat siya kuro malam Mare, may kwarta to siya. Tana na lang yung kabutigan, gaalam ka na. Tungod sa panahon. Pero tana nga kabutigan, no? Iya inaya sang elemento sang Ginoo o kung sang demonyo, I mean, sorry. Ang binuteng mga kakipay, deceiver na mo. Gina-deceive mo siya, bla. Ginapatalang mo siya, ginapapati mo siya sang sala. Ginapapati mo siya sang kabutigan. Gina-deceive mo siya. And who is the greatest deceiver of this world? Kung ni si Satan. Si Satanas, eh, ang pinaka ang pinaka number one nga decibel. Ini bla. Ato bla nga nagasaka si Kristo sa templo. Nya lo, ako lang bala, so, ako sakon ka bala kay tanan nga mga amuni at nagkusimo, manggad, gagahom, tanan. Basta sakon ka upod, ginagadya ang demon, isang demonyo si Kristo. Ginalior yaga, ginapaamag yaga, ginapaunan niya sa mga material nga mga bagay nga para magkumpormi maupod siya. Di mo man ang panahon. Yung panahon bala, kayo madaog ka na. Kung madaog ka na, makamakal ka washing machine. Kaya kung hindi ka na mula yan, sa kayong banda mo, duway mo na plano maghatag washing machine. Panahon! May mga ginadisim ikaw, ha? Hindi isang panahon ikta, sa diin, sa paminsaron mo. Mismong dimonyora sa utak tayo. So kinaglan ka maluko na magbalansi siya. Kaya ang imo ganyan nga enemy, ang imo kontra, kagalingon mo lang ara sa sulod, sa imo nga paminsaron magagakipay. So pangamuyuin na lang na liter sindra ang asawa mo. Paninguha ka lang niya sa masarangan mo da. Kagkabay pa nga matandog mo sa ginuong niya at agipusuon nga magbag-o siya. Kung hindi, hindi lang magpadala, ha? Hindi ka magbagote, panginguha ka lang dayaga sa imo yung masarangan. Ah. Pero kung may chance nga ma-invite mo sa mga marriage encounter, inabala about the realization sa mag-asawa, kung ano na sila nga level sa ilay nga pag-ubdanay, kung ano ang mga status nila sa pangabuhi nila, kung ano ang mga tagsa-tagsa nila ka mga problema sa ilang pagpangabuhi na naginadiscuss kag ang mga solusyon sa mga marriage counseling, no? Marriage encounter, just like, something like that about marriage. No? Somehow, you will gain knowledge and ma-assess ninyo ang mga mapuslanon nga pwede ma-apply sa inyong pagpangabuhi bilang mag-asawa. So, ang iba nag-resolve na sa panahon because, siyempre, bottom line, kwarta. May kwarta daw mo. Porte gali, nag-upo, nagaling imo nga addiction, nag-excite ikaw. May mga adrenaline rush na. So, addiction, no? So, kamudla, ina, yung through your own self lang, abi magwasa addiction. Kinanglan, may upo kagidya sang espiritu, sang ginoo. Sa gusto, kagluyag mo ganyan magbago sa imo nga gina, buhat nga hindi maayo. So good luck sa imo letter sender, okay? Alas 11:44 na mga kakifive. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa Gina Seafood Restaurado. Hindi yung the best kajiriling nga katuan nga lugar. Doon ka sadya ganyan mala. Magbalikin ka sa wala mo na on. Milong nga mga markada, pamilya, nag-eskrimahay sang kasang dirili. Nagkakaon sila sang sweet and sour nga isda. The best ba? Nagahigop sang sabaw nga sinigang kag tinula palapalastan nga pagluto sang ginas. Mga kakay-five, anli sabaw. Maurot ming sabaw mo na on. Nako nga yahong. Mambakla na sa Twitter nga to, liho ko refill. Ah, refill lang. Kaya mo, naurot mo pagkain ng sabaw. To, liho pa, may isa pa. Anli sabaw ah. Ang sabaw palang nirelease ng Gina sa ilasinigang kong tinola. Nagapagsik ang lawas mo. Matyagan mo, ganyan nagakurit ang imo energy mo. Nagabalik ang persa mo bala. Mga kakay-five, no? Bugal ni nato ng mga ilunggo. Bugalin natin ang mga bakulod noon kag negrosanon nga kung may mga bisita kita o kung mga okasyon o kung simple nga pagtipon-tipon kag kaon-kaon may ari diri sa aton nga kusina nato, no? Gina Seafood Restaurant. Tanan na fresh kage dirili. Sumong ginabuangan kong diwalgin. Ining grilled nga diwal blan eh. No? Shush! Kanamit namit siyang grilled nga diwal sa Ginas, dirili. Namit kay buhi kanyang mga klase sang shell, bla. fresh ka kita jirile. Gagiho para sila bador ginakong ginakilo mo. Gagadiwal pa mo. Tapos, tiisog ba? I-grill chabe? Kundi masabaw ng lawas siya, ang iunod. Ang unod naman mismo, maluto siya mo. Katapos barnisan, isa sang special nila nga barnis na. Kagbutangan butter, jirili. Antes mag-bakit isemsi mo, buribudan pag gina siyang fried garlic ang jutay ng mga pino nga pag-utod sa sibuyas dahon. Huhu! Ika namit namin. Grabe! The best, diri. Diwal, ha? Madiwal ka sa kanamin. Kung hindi ka katilaw, pwede ka lang tubang spiyo na ka magpadiwal, ha? Pero kung may chance, ha? Kanto ka, tilaw ka sang shell nga diwal, grilled diwal, dira sa Gina Seafood Restaurant. Isa pagig ka shell na niyong ini nga abalone, ha? Abalone shell. Nga daw bula sa nga volleyball ka dako. Ano nga pagluto, subunay-bunay, subsupon ko rin. Na parehas mula magluto kasang gabi, nga may banag na mula, may suso na da, may banag. Kundi buotan mo ng ikog ya kaga, ano na? Hindi karoon kayo na bula ka na ko. Ba mo daw, anong balang na yaman? Limog ulo kayo niya, budlay ko subsupon niya, ay nakunako ba? Para ni ko sa maglagko, ba ay? Namangkot ni ko, pre, ano ni siya suponin, ano ni magkaon siyang abalon shell, ni nga nabula siyang volleyball ka dako. Nalo, ilapuhan na siya, kagtapos, makakas na siya ang shell. Tapos kuhito na siya pagwa, kag ihugasan, limpyuhan. May mga porsyon na nga wala nga ginaintra, kag ang porsyon na nga ginaluto, ginaadubo. Kuagili, kung ni sumusupon na siya yan. Masimula masumusupon mo ka madunlay ka, nabula ka na ko, ano na lang na magwa mo man? Naturo may busyo ka sa liog ay na. Tingin tilawan ko mga kakifab, dalag ko katilaw sa abalone shell niyo. Susperti ka namit-tamit, ganyan yun. Galaway ko sa buong jarili, babae lang ko. Tapos ano pagit, ha? Sisling manumbok, jirili. Ang baboy sa dagat, blue marlin, ginsisling, jirili. Pwede mo man sugba, pwede mo man itula. Pero kalamanan, ginsisling, kaya ang sarsa, jirili. Nga ginluto, abe, nga ginbutang sa sisling, manumbok. Saka namit-namit man sa sarsa. The best man, jirili. Inabalang sisling manumbok, na balayang magkihat ka gamay. Nga daw ito nga abis sa puspro ka dako, be, kiha doon mo. Normal lang size, be. Tiniduron mo, kabutang mo sa baba mo, nungatunaw, bla. Ngaperting sabor. Ngaperting sabor, ngaperting kalamit! Di, amoy na mga kakipay ba? Gina Seafood Restaurant. Open sila everyday, Monday to Sunday. Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. Para sa dugang paging impormasyon ka mga detalye, abi katuin nyo palihog ang ilang Facebook page, ha? I-type lang Gina Seafoods Restaurant, mga ka-K5. Mag-commercial break tayo ng kadali, mga ka-K5, but don't go away, we'll be right back.
1: K-K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. BTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. BTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
16: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di, pre. Musta po lang kagabi, pre?
19: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasi!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
25: What is love meant to you?
26: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
25: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
27: Hey, balaw na kami na!
0: Mga kakaipay, wala na kita siyang panahon. Before we go, hindi makalipat sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha? Kung sige pagyapon ang ngot-ngot sang inyong gout arthritis, try inumibla 2 kakapsula sang Dr. Pinoy. Udulaon niyang ngot-ngot, kupuso niyang banog, kag sa dalayon mong adood lang ang pag-inom sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ang uric acid tunahon niya, kag i-repair yung mga tais nga tulaan nga drasaton nga joints. Kanami sa Dr. Pinoy kay it's all natural, himo ini sa shark liver oil, aprobado sang BFAD, wala sang side effect, kag wala sang overdose. The best man diriling ang Dr. Pinoy para sa mga baradong ugat, para hindi ka na mag-high blood, ah. Layo ka pa sa stroke kag heart attack, mga baradong ugat sang bad cholesterol. Ginatunaw amat-ama sa adlaw-adlaw na itong pag-inom sa Dr. Pinoy. Ginatunaw yung mga bad cholesterol. Mayo man sa mga babae nga may mga menopause, o kung gina-menopause na, hormonal imbalance, dysmenorrhea, ining mayoma, ginakupo siya. Kasi may mga prostate problem sa mga lalaki. Ah. Madamo siyang binipisyo nga makuha ta ang sa Dr. Pinoy. Pinabuligan man nga mag-regular ang aton niya nga blood sugar. Kagasubong man, ginapaproteksyonan kita sa dengue. Kandasing magpasakas ang blood platelets, no? Kagnami sa memory, nagpatinggas ang aton nga memorya ilabi na gig kung naarakas ga eskwela o kung may edad-edad ka na, layo ka sa demensya, layo ka sa maging malipato na. Adlaw-adlaw, everyday, Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Available sa halos tanang mga butika dira sa Kabangalan, sa Himamaylan, subong man na sa Binalbagan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, dira sa Murcia, La Carlota, available man sa Victoria, Talisay, Imi Magalona, kag halos tanang mga banwa kagkasyudaran, dira sa Negros Occidental, kag Bilong Panay, available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha?
3: Salamat gid mga ka-K5 sa pagpunsa mo ni Jay Lolo sa mga gabi. Kita lang kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Shaliwat, ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Bicolita sa The Angel Store, Mayang Aga sa Mikmik Store sa Maninihon, and of course sa Starlight Store sa Phase 4 Pahanukoy Kagipebis.
1: Oh, dira sa may Charin, sa Charin Store sa Kabog, mga Kakivib. Dira sa may kwan, sa may barang, sa may Purok. Ano na? Basta Kabog.
0: Oh, sa malayang store sa Kabog proper kag sa
1: Busay Kabog. Oh,
0: sa Busay Kabog man sa corner da. Pahanukoy corner Handumanan. Kay Inday Bilya sa store.
1: Zambitaay pangitaan yung last Kabog da sa Charin Store si Mr. and Mrs. Rex Montalvo.
0: Okay.
1: Ayos. Sige. Makomersyal kita anay. Balikay kita matapos ini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako ng balatihan.
9: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatihan.
11: Muter na Max! Ako si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng

0: underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. K5 News FM. Balita K5 sa umaga.
3: Last 5:14 na mga K5 ining baydol sa kaluwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakabab, nag-suporta sa immune system, oxygen utilization, bag skin health, isa ini ka food supplement, mga kakabab, yun sa ligan geda para sa antioxidant protection, pagpaghatag sang kabaskog sa atong sininga lawas, mga kakabab. Pagkabakod, siyempre. Immune system supporter, mga kakabab, nagapabagod sang white blood cells na nagadipin sa kontra sa infeksyon kag virus. Antioxidant protection, isa ka protein. Antioxidant nga naga-neutralize sa mga free radicals, naga-prevent sang oxidative stress, kag naga-delay sang aging process. Oxygen utilization, may kapasidad nga maghatag sang mas maayo nga oxygen sa transport sa lawas, mga kakifay. Naga-improve sang energy, kag recovery, mga kakifay. Amone ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa Silay kag Talisay sa mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Nagasinabtanay ang radyo sa Libertad Public Market.
3: Aha.
4: Nagapangapito sa Piak man, nagapangapi man di sa Piak. Sa tanan nga vendors da, ha? Mayong aga lang na sa inyo. Kumusta nang binta ta da? Mayo man. Aran sa K5 Vincent Dominic Oralde. Oh, i-live si K5 Vincent, kaya saot na siya. Oh, saot!

0: Merkado!
1: Balitang K-5 sa umaga, upod kay Bibs Gantalaw kag
0: Robert Pacardo! Mayara ko noong isa man ka-version si Ethan Abitan.
2: Abi, so,

0: pagwa.
1: Come on, baby.
0: Kita mo na yung send ko. Kita mo na yung send ko. O, i-play. Ano i-play yung send ko na?
1: Alhamdulillah, papang.
2: K5 Robert. Nako. Mapatanggal stress ka, K5.
1: Kampiyon, kampiyon lang eh.
2: Ambal ni Kaki Pai Babe sa mga stress sa stress reliever natin dira. Ang isa na dira soft gel Kaki Pai Babe. D3 Bio. Para naton ng mga gabaligya dari sa Libertad Public Market. Amo na lagi niya Kaki Pai Babe. Adlaw-adlaw na sila time ko na mag-exercise. Wala na sila ko na kiti. Dogmok o kung ano na Kiki Babes na kung nagin dari kung nagin kapoy nagin
1: pagpoy nagin sila
2: ano pag-exercise ti ano nang anong matabo na sa aton kiti way ta kakaon ang tagakaon wala ta nabalasan wala ta magano si Kiki Babes bisan pa paano ga basketball Kiki Five Robert badminton bisan pa paano tagaan yung time kiti para magpa-ehersisyo kita mga Kiki Five hindi lang mag-inom suplemento kita lang mahambal na aton suplemento inom ka mo sa mga aton mga produkto. Pero wala nyo ginasabayan sa aton nga exercise, mga Kaki 5, pulang ina, mga Kaki 5. Kasi may nanon kita, dapat magpabalas kita, kag magunat-unat mga Kaki 5.
0: Kaunutan, kaunisda.
2: Kaunisda, pagkakas sa papano. Kaya kung mag-edad kita, ang aton nga mga bones, mga Kaki 5, na ganun
1: po,
2: kaputot. Bones? Kita lang ito ang Kaki 5, babe. Siyempre, tayo mo lang iunat-unat na aton.
1: Ano, bones?
2: Para... Bones,
1: bones manggalos?
2: Bones mga kakipay-bebs.
1: Ano presyo tra?
2: Alos kalduhan niya, tamigot niya. Di kita, kisang...
1: Kamala sa Adelpha?
2: Oo, arasa ka daw, Adelpha, kag si Ranel, arasa.
1: Arasa?
2: Po kita, kisa i-straight na ito, mag-exercise kita, kasi para mag... Mag-matigulang ito, ang kakipay-bebs, kung wala
1: kisa-size. Kailan mag-straight ka, breeze out ka, breeze out.
2: No! Kaya tingin sa paano, kung mag-tigulang ito, mag-tindog kita, maskulo ang gamit ko na ito, kakipay-bebs. Kung wala maskulo, balda kita, hindi kita makatindog.
1: Galing din, kinanglan magpa, magkukukuko gaman gamay. Kaya kung kalaway man nga, kung mag, tiso ka lang, magtiso ka, magliad ka, nga doon liad ka lang. Tapos naunay ka, way ka nakabawi, bla. Laway yung magdakat, magtigulang ka mo, no? Nagaliad naman siya, no?
2: Galiad daw.
1: Naunay.
2: May araw na kakipa, babe. Siba nyo ang kita to, Koko. May araw maglakat nga galiad.
1: Galiad. Abibang, paano siya maglakat kung magliad, sabi?
2: Kaya muna, okay. So, hindi man sa ginakadlawan na ito ng mga kauturan. Ambot, ano na klase, kakipa, babe.
1: Ina pinakatiso ngayon daw ga naunay ang yawak.
0: Nakagiguro na sa PMA.
2: Sa PMA. Motogura PMMA. Sa bata, pero si bata ni kakipa, iba. Kaya muna. Hindi ko pang ano ginayaman.
1: Mga sa
2: snapping. So, pero tiyaman sa aton mga panumdom sa aton

0: klase
1: Aha.
0: na Blanghining. Okay, Pai Babes, makita na to. Okay, Pai Robert.
1: Pula-pula.
0: Tag 450. Pero subong 220 lang. Oh, makita mo, Mansuryahan ko rin kay Pai Babes.
1: Dali na plinitan ang video mo.
0: Kag may tilapia kay Tadra, medyo...
1: Gabuhi pang tilapia?
0: Oo, buhi pa na, 180. Kag ang aton nga sap-sap 200, mga kaki 5. Kag ang aton nga bang Ross 200 na siling na naton. May pahagi kita
1: bulaw, ang bulaw-bulaw na, pila?
0: Bulaw-bulaw na yung, kani mo, ng 200 mo na kaki 5, babes.
1: Oh, may sap-sap ang gagmay.
0: O may pagi kita 200 man ang kilo pero tigang gusto mo yung magigob sa bang may sapsap man 200 man kampiyon mga K5 babes kaya K5 ba Robert may init kita tro lapo-lapo 450 man ang kilo 400 top 450 mga K5
1: kahapon daw nakakadto si ano si Senator Rodante Marcolita to nakadto sa merkado. So i-play black K5 itan ari oro gin-replay ko lang ang ang kapon. Oh, sige sige. I-play ba Kipay Bitan? Kipay Bitan. Naglabay ba itong kita mo naglabay?
2: Hindi.
0: Amigo to ni Papang Bibs.
1: Amigo to.
3: Taon sa Lunchbox Kings dala Libertad Public Market. Ang Can't Help Falling in Love with You by Elvis Presley sa 1961. Kipay Vincent.
1: Araw na gagi, na. Magbalik kayo.
2: Balik ka dyan. Amo to kagapon.
1: Ilan tayo nagbalik kayo dyan. Ito doon si Elvis. Doon si Elvis Panti. Tama na.
0: Di bagon pa ni sa baka.
1: Tinga nga daw ka namin, kadyang tingin mo daw ka modulated gidaw.
0: Di bagon pa ni sa baka. Tingin na kayo, wala pa ka binamano
1: ah. May pa binamano.
2: Paboy naman oha, naya.
0: Tilapia ang iya, isla. Kagipay babes, tilapia kang bang Ross.
1: Sige.
2: Namit na pinaksiw sinang bang tilapia mo.
0: Pinaksiw mo yung paborito ni Kwan Kiti, kisa luma... Kung sa moral man si Fritz Black kay Pai Babes, sa pansin din man sa Lingan, sa may Fritz ko kay sa Manchalingan, isa aga bakal man sa isda, makita na ito rin sa may Libertad Public Market, isa aga doso mo din sa karniya sa Libertad kay Pai Babes,
2: Fritz
0: Carbosa.
2: Fritz Carbosa sa pansin din man sa Lingan.
0: Si Arnel, si Sir Arnel Ariman na kay Pai Babes, kay sila ni Giovanni Cordero, Ma'am Edith Binuman, si Arlen Canoy, butangagi ko no Arlen kay Pai Babes, kay Pidamo Canoy. Dira sa may kundi ko magsala sa may sagay kay Kipay Babes si Arlen Canoy Ma'am Edith Binuman kay Kipay Babes Giovanni Cordero ariman din si Tatay Gideon sa may cooking store mga kay Kipay ariman si Efren Reyes Efren kag si Geraldine nga monitor sa aton niya Meridian Ortiz Meridian Chavez at si Junicel si Honey kag si Dondon si Maria Fe ariman mga Kipay Babes sa mga otora naton ari nag monitor mga Kipay Babes sa Red Ganson kag sa aton ng amigo kagang aton ng amigo nga si Rollin Boy mga kakipay sila ni ano Ahmed Benguapo Ron kag si Manny Ninoy Manny pila mo kakipay waves na pariente naton sa si Toto kakinit oy little bossing mga kakipay available ang produkto naton ara sa may consignatory para niyo sa itari kag sa may Mommy Kate's itari mga kakipay sa Janine Talabahan araman kakipay waves sa may Shela Trading dira sa may Barangay Sumag mga kakipay available ang produkto na ito dira sa may Shela Trading kag sa may Barangay William Monte mga kakipay ara sa Uliano Store mga kakipay oy Ricky De La Cruz kakipay babes dira sa may Purok Pukatod ha? Barangay Dulao kakipay babes may nga dira sa aton mga kautoran nga ginapang tampang share na ton ang mga radio na ton dira mayong aga sa mga
1: si Romy Pasigado kuno nagapangapis ang DTX of Mix nagpulaw gid lantaw sa kay Yala mga kapitbahay
2: dira sa Purok Pukatod Dulao Bago City
0: nang
2: si Madam Maria Conantever Diomedes Sinovia Budoy Zimang

0: Espino, Jesús Zima, Osipa, si Anita Bico, Jolly Ann Genovia, si Aileen Batiles, Rosemary Bila, Bilamala.
1: Kami may agad sa inyo mga kakifay ba? Kaya sa mga amigo, tadra sa may Jumber Marketing, sila Manuel Ramos, Boss Jumel, kaya sila ni Arnel Capada, sila sila ato niya si Boss Kondra, Toto Prias, kag si Erwin Capada, kag
0: Kibibibs. Si Boss Erwin Capada, musta lang da?
1: Kung may kagaling lambiyong, kag Kibibibs, tari sa aton. Kag si, kung ano, Gaspar Cornel, kag Kibibibs, aramantan si Tauge, si Tobi, si Tagi, Timber Boys, mga
2: kapatid. Sa taga Kuwait, si Sainan Kasipong, Magdal Castillo de la Rosa, may aga, kag si Ma'am Mary Elnora Siasat, kag si Ma'am Erlinda Cotillo, kag Sir Godofredo Cotillo.
0: May entry kami. Tan. May entry kami, Dason. May challenge si Itan kag si Itan kag si kuano? Si Martin. May challenge sa aton
2: ko. Challenge.
1: Abe. Del Mar del Pen mga gan.
0: Sige, be. Ara. Terrible. Bawa. Duwa lang gid kita na ma-challenge sila ni.
2: Mayo performance. Kaya ta na. Ha? Amo lang na ang mga moves. Kamalingking ko lang na.
0: Ay, kamalingking. Karon do gyud gaya.
2: Alma Imbang kag si Wilbert Silvestri, kamalingking ta lang niya.
0: Hawak ko ang beef karon.
2: Hawak ko ang beef.
0: Hawak ko ang brief.
1: So, kamo pa lang, kamo na lang ang wala guro ka kay Kakay. Sa bagi ka mo ni Kakay Robert.
2: Okay
0: Walang problema. Accept ang challenge.
2: Accept ang challenge.
1: Yun si Loy, yari man na Kakay.
0: Challenge accepted.
1: Challenge accepted. Dura kay Kakay Babes, kay Kakay Robert. Abangan natin mga Kakay Robert. Nanoy si Loy, nanoy monitor.
0: Preparar ka karon dugo-dugay.
2: Isang tak-tapa. Tanat, mati balanay. Tanat. Arang can we start over again by Jose Marichan sang 1989. Pagpasikaton liwat sa Libertad Public Market. Ato ni Jose Marichan, Ilunggo ni. Can we start over again? Though grabbing introduction niya.
0: Ara na. Hanot.
1: Kaya nga ako ni Kaki Five Besan.
2: Bumbahin ang kanta, i-play.
3: Living without you is not quite the same.
2: Mati anay.

0: Ayos.
1: Ikaw. Wala ano, na lang, wala lang juit.
2: I played around too long. Running from end to end.
1: But with feelings.
2: Took you for granted. I've been such a fool. Can we start over again?
1: Oh, kanami.
2: All through my life of seasons.
1: With feelings, ba?
2: No matter how far I roam. Always there's something missing inside, yearning to come back home. You are the one I return to. Love only lovely is the way.
3: Ano yung paborito ni Manuel Ramos?
2: To start over again. Darling, I'm coming.
1: Hindi na pagdugangi, karon malain na karon. Tama na. Ang tilapia nga nagapuka-puka, pwede mo gina makuha kay Vincent. Ang damol-damol nga tilapia nga daw kalad nga nagaibok-ibok kay ina nga gin video mo. Imo na ina tanan kay kay Vincent.
4: It's been a long while. I know I've caused you pain. Living without you is not quite the same. Can we start over again? I played around too long. Running from him to win. Took you for granted. I've been such a fool. Can we start over again?
1: All through my life of seasons. No matter how far I roam, always there's something missing inside, yearning to come back home. Okay.
0: Kampiyon! Kampiyon. Ay, si Concio, Kakipay Babe, sa sila ni Dodong Guapo, Dodong Cebuano, aramin Kakipay Babe, sila ni John, nag-monitor si Marga, aramin Kakipay Babe, sa aramin sa itong mga kauturan dari sa may labasan, dari sa may Libertad Public Market, Opo sa Patrol, Kaki 5 Carlam May Defensor, ini naman si Kaki 5 Vincent Colonel, para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, kagkalingawan, Sonegros, K5 News FM.
1: Gayom yung human si Sani, o ba? K5,
5: Balantay, Merkado, Balita, K5, sa umaga,
3: ang aton nga, ang aton nga, Jokebox King.
1: Lunchbox ning ato niya.
3: Lunchbox kali lunchbox. Areglado sige. Salamat gid mga KK5 sa aton sinika mga KK5 nga nagautoto gid sa aton kag naga-enjoy.
1: Ang iban gyud pa murugjo man kisa.
3: KK5 Vincent Abedic Bidina Coralde, madamo gid nga salamat. Ayos. Okay, to nakita mga KK5 kay Carla May Defensor. Kay 1.7 million nga balo no sang shabuho na confiscar sang PRO NIR sa sulod lamang sa isa ka semana. Aber, i-check na aton mga kakibay, grabe na niyang aton sininga mga pulis. Ang ila sininga operations welcome sa drugs operation mga kakibay. Kakibay Carla May Defensor.
5: K-5 News FM. Kampiyon report.
6: Good morning, KK5 Babes. Sa itong sininga mga K5, good morning. Sumasobra yara sa 1.7 million pesos no, nga ginapatihan siya buo ang recover sa katapos sa kapulisan sa PRO-NIR KK5 Babes. So, sa sulod, ini sa isa kasimana, humalin Hulyo 27, Tugtuba, Agosto 2 sa KK5 Babes. So, separado, ini nga mga drug by bus operation na sa diin si 39, diri nagdangat sa 39 ang nagkaladak pansang aton sininga mga kapulisan kagati 39 man o kung 29 man ka mga operations ang ila sininga ginpatigayon so naka-recover sang 227.214 grams sang suspected shabu kagati nagabalor sang 1,782,851 pesos sa KK5 Babe so may kaladakpan man sa illegal gambling, nagpatigayon sa 24 kooperasyon, 58 diri ang nagkaladakpan, kiti may aga sa 9,600 ka amount nga na confiscate man sa illegal gambling. Ang sa wanted person naman, yara sa 13, ang most wanted person kag yara sa 60, ang other wanted person kay K5. So sa plus firearms naman, ang ilas niya gipatigayon is 101 ka mga operasyon, kagti nakakumpiska sa 37 ka mga firearms, kagati mayara sa 73 ka mga gin-surrender ng mga firearms sa K5. So amo ni sabong, ang accomplishment sa atong sinikapulisan sa PRONIR from July 27 to August 2 kay K5 Bids sa K5 Robert. So muni ang atong sinikapulisan sa PRONIR kay K5 Bids sa K5 Robert nagapadayo ng ilang sininga kampanya, may kaangtanan diri sa illegal drugs, illegal gambling sa mga wanted persons sa kag sa loose of firearms sa K5 Bids sa K5 Robert.
3: Sige day.
6: Yes, sa Kikipabigs, sa Kikipab Robert Report, ikan sa patrol, ining balita sa dulong sa iyong Sang DDX 500 Mighty Seekers D3 Bayo. Ining si Kikipab Carla Defensor para sa kabiyon ng balita. Servisyo publiko ng Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
3: Maraming kasalamat ka K5 Carla Defensor sa report pa nga ka K5. Halin sa Nokpo. Ay, happy birthday galing kay Boy Yasain. Boy! Sa bus group mga ka K5. Oh, happy gid sila si Sir Vic Duenas. Sa birthday ni Sir Vic Duenas ang ligad. Tota, kuhan man sila. Enjoy man ang grupo. Mr. Boy Yasain, happy birthday. Ara si Tulong Antunes, si Sir Vic Duenas, si Michael, sila gito na si Edgar, aba, si Eugene, o si Sydney Solatorio, araman si Engineer Salisa.
1: May agaman kay Mr. Villanueva kakipababes kasi si Wilma Sebeliejo nga nagamonitor sa aton. So, San Gillian, thank you so much. Mambiki Gantalao.
3: Sir Melvin Baklay, may aga lang. Coach, may aga coach. Sige!
1: Ma'am K. Misaya, mayong aga ma'am.
3: Ma'am Misaya, oy! Si mga M.K. Misaya.
1: May Ma'am negosyo Misaya sa Iloilo to. Kantoan ta naman to, kakipababes. Makabuylo kita to. Ah.
3: Mayo gani, kigakalokad to. Kato ako daw ay gichansa makakantoan. Pero basi pa man lang.
1: Ay, magwa nga ko nga yati. Ito ang yati ko.
3: Ay, yati?
1: Oo. Up doon ta ka makatabok to. Pero subong yati lang anay, ha?
3: Ang magwang yati mo, kung makasakay ko ti yati, masinig, ay yati.
1: Ay, yati. Yati lang ano sila.
3: Yati.
1: Yen Montesino Arroyo, maayong agagid ha. Sa tanay nga nagapamati, subong 87 ka mga live viewers. Salamat gid sa inyo pagbugtaw aga pa. Kung wala ka mo, okay lang kung wala ka mo. Ay, hindi gali. Teknisyan lang mamati sa amon kon wala ka mo. Salamat gid sa pagbugtaw aga pa.
3: Siyempre, mga ka-K5, ginapasalamatan tagad ang aton sining mga taga-suporta sa aton sining mga products dira sa Kansi di Mansilingan. Available ang aton sining products mga ka-K5 dira sa Bridco Port. Sa Kansi di Mansilingan sa Bridco, ara dira ang aton products ang DTX Coffee Mix. Dira sa Kwan, dira sa may Mariana Store sa Paglaong Village sa Mansilingan, available man dira mga ka-K5 kaya dira sa Sunny Store sa kay Madam Sanita Viniegas.
1: No, sa Bangga Tutong da kay Ma'am Carmen Chita Olvido kakipe babes taga Ilog ang monitor subong Rosana Malabanan Granso sa Bukana Ilog. Thank you so much sir mga kadaga hindi ka na mag-absent ha. Ma'am Cecilia Banson sa Mandalagan kag Bings Delphine sa Adilina or Adila Mansilingan and of course kay Sir Majubi Tumlos kay Engineer Danilo Heroce kag kay Ma'am Inday Gamay nagakapinas ng DTX Coffee Mix.
3: Kaya mo na mga ka-K5. Dira sa my Sugar Valley, available lang ato si Coffee. Sinako na lang sachet. Dira yan, empty sachet. Sa kay Don Luis Gantalao, dira sa my Sugar Valley. Available lang kape na ton, dira. Kay ma'am, kay Terry Ariego, agapamatig sa subong sa aton. Mga ka-K5, salamat, gida.
1: Terry, kay Josepa Caballero, dira sa Tangub, maayong aga ka-K5.
3: Sa Norma Store dira sa may Talok Bago City, mayong aga lang. Kagkay Phoebe Store Tira sa Salong, sa Mayporok, Salong, sa Dulao, Bago City, kay Rico Varanal. Lakipan mga kakivab dira sa kay Jodeth Medina sa Medina Store.
1: Sir Jimmy Rica Plaza, kag Jonathan Sarad, mayong aga dira sa Sumag.
3: Mm-hmm. Kay Nanay Otay, good morning Nanay Otay. Dira sa Sumag
1: mga K5 kaibab. Babes, nag-lunch nagli ang K5 Solid Supporters sa urban planting. Mm-hmm. Nag-umpisa sang Pizza Uno, kag i-harvest namon ini sa Pizza Uno man sa bulan sang Setyembre. Mm-hmm. Kag may magadaog nga 1,000 pesos kung sino ang may pinakanami nga tanom nga yara sa indigenous materials like sako, 5 ka sako, pati ang kilid sang sako, gintamnan sang alugbate.
3: Abaw.
1: Kung sino may pinakamanami nga harvest, magabaton sang 1,000 pesos, 500 pesos sa nagapangadwa, kag may consolation prizes nga DTX Coffee Mix.
3: Base kung makatambong ka sa Domingo, meeting sang KSS dira sa may Porok, Mabinuligon. Ma-meeting kita dito po ng aton mga station manager dira sa may Porok, Mabinuligon sa Barangay Sumag.
1: Kung hindi man ako ka-attend ka Kipe Babes, sponsor ko ang DTX Coffee Mix.
3: Kampiyon! Pwede ka to ka-sponsor man sa imo sininga.
1: Kapi-kapi to
3: kaldo,
1: ha? Kapi-kapi. Oo.
3: Aros kaldo.
1: Pwede man.
3: Sige.
1: Sige.
3: Mga ka-K5, dali na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Iloilo, sa sininga mga tinihon.
7: Pero under sila sa custody sa Wong, sang DSWD, ining mga 15 years old up.
8: Naka-bail sila suno sa kay Colonel Parilla.
7: Okay. Pero ang kaso na-file na?
8: Yes.
7: Okay. Sige. Lugangan tapagindig, ka-K5 Karen, ang oras na to, 5:40 nagkatapid na ang plan na to, sinig ka mga K5 Western Visayas. Salamat din.
8: Ang ining nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Oras mga kabiyala na 5:41 nakatabida ang aton sini nga mga mapagros nga mga anchorman sa balitang K-Paiba sa umaga. Dili sa aton sini nga pagtutunan sa Martes Garisyon na August 4, 2026. Una nato lang pagsikyar sa ila sini nga signal live dira sa may probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Ang pinakamagarakon sa tanan na pagpapdanan ka K-Paiba Robert Lago.
9: Sana magbilang anghel ka. Good morning, Amy. Good morning sa ato mga kaptanan sa K5 News FM, Western Visayas, kag Negros Island Region. Ang probinsang Capiz, nagsunod sa Gros, makanay ka na yung panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Baskog, signals ng Iloilo. Back to you, ang bagong negosyante sa Banwas ang Pututan, ABP. Good morning.
7: Kung salamat ka K5 Joberta Lago sa ato sa ating mga ka-K5 sa Iluanta, si Kerontang Signal, direkta dira sa may probinsa Itanique, ka-K5 Bismar.
10: Good morning, AVP, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mayadayad gid nga, gamidyo basa-basa ang amon nga kagahon dyan sa may probinsya kang Antique. No problem, naka-MITC kami, kag nakapangapi kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, Sir Ray.
7: Alright, salamat kid ka K5 Melmar de la Cruz. Saluwanta naman ng aton sini nga signal dira sa may probinsya Itacalibo, mga probinsya Itaclan, Banwas ang Kalibo ka K5 Michael Celorio.
11: Sir BP, sir, good morning. K5 Western Visayas, no? Antique kag Roas. Dali babe, Sir Robert, good morning sa aton tanan kampyon ng signal. Oh, naka-detect ko Phoenix na kita kag naka-detribayo. Kampyon ng signal, Sir Ray, balik sa imo.
7: Sir Michael, saluwanta naman. Ang duwan naton sini ka mga halangkon nga mga amay sa Negros Occidental at Negros Oriental ka K5 Babes kag ka K5 Robert Pacardo.
3: Mga balita namon diri.
1: Mayong aga honorable kung kinala ko pa honorable. Ray Umalay.
3: Ikaw ang matutod nga halangdon. Halangdon honorable Ray Espeha Umalay. Sa mga balita namon dire sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mga ka-K5 ning isa ka lalaki nga ginbunoo patay gid natabo ini dire sa may bayan sang Moises Padilla, nagapangidaron sang 28 anyos aning lalaki. Mga ka-K5, ginakilala lamang ang biktima nga si Rande samtang padayon pang ginapangita sang kapulisan ang suspetsado sini base sa report sang kapulisan mga ka-K5 sang samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Randy, nagabot ang sospetsado kaupo ng tatlo niya kaiban pa. Ginaligar nga yara sa influenza sang makaulobog ng ilimnon ang apat kag nagasinggit sang inaway. Naway! Mm. Ang mga suspek. Nagwa naman sa ilabalay si alias sa Amado para pakalmahon ang suspek mga kaki 5 apang ginsumbag dya. Tob-tob nga nagabulig man pakalma si Randy. Gilayon nga nagabunot sang patalom ang suspek kag ginbuno sa tiyan kag botkon ang biktima. Patay gid. Mga kaki 5, gindalapad riya sa may bayan sang sa District Hospital mga kakibaba sa Ignacio Arroyo Lacson Senior sa Memorial District Hospital sa Banwasang Moises Padilla.
1: Direkta na lang kita balita ba? Unahan tagin sila reklamo sa mga vendor sa public market sang Talisay agin solusyonan na. Suno sa information nga nagpanaog sang executive order si Attorney Weng Lopez Lizares nga sa diin ang tinutuyo diri nga mahatagan sang nakaigo nga pagtamod ilabi na gid ang mga ambulant vendor nga sa karon nagapang lakaak lang diri kag wala nagasunod sa pulisiya sang Talisay Public Market na una diri nga wala sang nakaigo nga permit ang iban at the same time ang laptas ang basura hindi hamak muna nga gintagaan sang pagtamod sang LGU Talisay mga kaki 5.
3: Amo nang mga balita namo diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
7: Pagdulong sa balita ka K5 Babes Gan Talao, no? Diretso balita kita mga kabiyanan sa konsuling nga pagpangalagad sa Iluhanta mga balita sa Kapis with ka K5 Jobert Lago.
9: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa probinsya sa Kapis kag siyudad sa Rojas, mga kapatan nato sa K5 News FM West of Visayas. Diri sa amon sa Maya Banua sa Hamindan, isa ka apat ka tuig nga bata na patay matapos nga naghampang sang huling gun mga ka-K5. Ining nasambit nga bata upod sang iya magulang nga napulo ka tuig ginbayaan sang iya ginikanan kay nagkadto sa kampo sang army sa Camp Peralta Hamindan Kapis sa ulunan lang ang ginikanan ginbilin ang bata nga duha nakita na laga kabit sa kisami ining huling gun mga ka-K5 ginkuha sang magulang kag didto ginhampangan mga ka-K5. Wala gani guro mag 10 minuto so lampang na lumupok ining holding gun mga K5 na igo ang apat katuig nga biktima nga si alias Jeff isa ka kindergarten pupil mga K5 kag gindala pa ni sa kwan Camp Macario Hospital sa kampo so daw alang-alang gid ki transfer sa Iloilo masubo mga K5 kay wala gid masapar na dulaan sang kabuhi ining apat katuig nga bata mga K5 samtang padayon man ginakwan subong inalurip sa Dumaraw PNP ang suspitsado nga nagluthang mga K5 sa biktima dira sa may Banwas sang Dumaraw particularly sa barangay Bungsuan may ginluthang isa ka 25 anyos mga ka K5 kag matapos ang insidente nagpalagyo ang nasambit nga suspitsado ang biktima mga ka K5. Wala gid ka preparar ini mga ka-K5 ang nasambit nga biktima sang gintiro sang suspitsado mga ka-K5 ti amo ni karon nga sulo sa kay Police Lieutenant Husmalaga padayon pang investigasyon karon sang aton sini makatapos ang kapunisan sa Dumaraw PNP. Apo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Kapis. Back to you Iloilo.
7: Salamat kad ka-K5 Jobert diretso kita sa probinsya sang Antique ka-K5 sa Melbara.
10: Pagkatalalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, patay ang isang kalalaki ito sa San Remedio, particularmente sa barangay Baladahay, K5 Western Visayas, matapos nga gintambangan dyan na gintiro. Doon sa mga sukit na kagpinalangga ng mga tagparamati, may person of interest raman ka dyan, kapulisante sa San Remedio, kag nagagawa sa investigasyon nga baw gwa sulod manggali dyan lalaki nga biktima nga dyan sa prisuhan. Sa kaso nga murder, homicide, tapos may pirapa kapag pangihaw kang mga baka. Kag violation sa pagdahupot kang illegal nga armas luthang na kita sa ingad kang biktima, kang bangkay kang biktima ang 38 caliber, 38 revolver o caliber. Tapos ang gingamit kapag tiro ka na among 45. Sa Banwa naman kang Bilison kay Five Western Visayas, may rider man na comatose na bunggo sa ginasundan ng tricycle kay Five Western Visayas. Sa kadya pa dayon nga ginaobserbaran ang diyang nakomatose nga rider. Mura mga balita namon so far diya sa probinsya ka Antique. Balik ka nimo, Iloilo.
7: Salamat kid Antique. Seluanta ang mga nagapanguna ng mga balita sa Kalibo ng probinsya sa Aklan. Sir Michael Silorio.
11: Sa mga nagapanguna ng balita sa Kalibo ng bilog ng probinsya Aklan, isa ka Sir Suwaran tigin na apply sang CIDG kahapon sa Banwasang Malinaw sa Barangay Kinalangay Nuevo. O sa diin na ginaplayan ang panimalay sang isa kasusbitsado nga nagapangidaron 43 anyos, isa ka homemade shotgun o konsumpa kang na-recover sa iya kag mga bala. Isli niya self-defense mga ka-K5 ang pagupon niya sa nga sumpak. Kami mga alaga siya nga baka, baboy, kag manok. Pero katgin na pamangkot man ang barangay officials, wala gin sila sang makita nga may ginagrabyado ang nasambitan nga suspect. Pero siyempre, wala lisensya. Gindakop siya sang aton kapulisan mga ka-K5. Kag dugo natin nga mga balita, isa man ka-wanted person na dakpan na sang aton man mga kapulisan paagi man sa warrant of arrest kahapon man kag may piyansa ini nga 100,000 pesos taga Banwa man ini sang Altavas mga ka-K5. Senior citizen pagid ginsnat sang 60,000 nga balor sang iya kulintas kay mabakal tani sang candy ang suspect pagduko sang biktima ginsnat sang kulintas niya souvenir tani ito kay mag for good na siya from Saudi mga ka-K5. Una mga balita di si Ray balik sa imo.
7: Sir Michael Silorio, sa mga nagapanguna nga balita sa syudad sa nga Iloilo, ginapayag ni Colonel Wilbert Parilla nga ang mga marijuana nga nakuha sa apat ka mga estudyante nga gaya pagidaron na ngalun sa mga minor de edad 14, 15, kag duha ka 16 anyos ang halin sa isa ka online shop sa aton sini nga mga kakipay kag sa online delivery nila nakuha ang mga estudyante mo ang mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School kag isa naman ka estudyante ang halin sa Haro National High School. Ginaimbisigaran pa karon sa mga kapulisan mga ka-K5 ang ining career mga ka-K5 kung may arabala sang ihibalo sila kag may arabala sang koneksyon ang reseller career kag ang delivery rider sa aton sini nga mga ka-K5 na paila na ini sang kaso ang 15 years old kag duha ka 16 anyos ka mga estudyante kag nakabil sila mga ka-K5 samtang ang 14 anyos na minor de edad naman kaya isandig sa aton juvenile justice law nga ti dapat mag-undergo lang sa intervention pinagi sa aton sini nga DSWD. Amo ning mga balita namon diri mga ka-K5 sa siyudad sang Iloilo. Why na kita oras sa masunod naman nga inadlaw. Salamat gid mga kakaypay.
3: Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sini nga mga sister station. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakaypay na batian ang pagabaylwanay sa mga balita gikan sa Iloilo Ruas Antique kag Kalibo kag diri sa siyudad sang Bacolod. Mama Vilma and Mitong Galvan dira sa Maya Mitong. Sa may BM, Purok BM. Salamat gid ha. Sa atong sininga mga suki, mga kakibay kay may Vilma and Mitong Galvan. Wala tiil. Inakulabos kita sa panahon mga kakibay, may panahon pa pero hindi na aton. Salamat man sa kaya Ma'am Mary Rose Lingaya and George Lauzo dira sa Tutong Store. Sa mga nagapangapid dira nga mga security guards sa Dika Homes, mga tricycle drivers nga nagapangapid dira subong may nga agalan dahil sa inyo. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngalan sa aman CEO Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes Gadalaw.
12: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio. D3
13: 3. Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Happy! Everybody is happy!
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy.
23: Let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Glucopharyl acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: It's the best part of the day.

0: siyang sangkropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa isang aga.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Ang kapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Martes, Agosto 4, 2016.
5: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa atong mga pangulong dinalan. Congressman Benitez nagpasalamat sa DPWH sa madasig pagkayo sa mga dalan kag mga drainage sa Bacolod.
5: Lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla.
3: Senator Tulfo pagkakonsulta ho ng mga senador kung padayunan pa bala ang investigasyon sa flood control.
5: NBI ginimbestigaran na mga nagpadala sa pagpamahog bato kay Senator Hontiveros kag PBBM. Suicide bomber nag-atake sa Gwa sa police station sa Northwestern Pakistan, 14 ang patay.
3: Alex Ciala kampiyon sa Mubadala DC Open.
6: Balitang Entertainment.
3: Abdul kag Marcy nagdaog sang 1 million peso sa kapamilya, deal or no deal.
6: Balitang negosyo.
3: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gatong may gamay nga rollback subong nga Martes. Sa detalye sang mga balita.
6: Balitang regional.
3: Sa balitang regional, Congressman Benitez nagapasalamat sa DPWH sa madasig nga pagkayo sa mga dalan kag mga drainage sa Bacolod City. Nagpasalamat kagindayo ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Albi Benitez ang Department of Public Works and Highways kon DPWH Lunes nga adlaw bangod sa madasig nila nga pagkayo sa mga gubaon nga dalan kag pag-clear sa mga drainage systems sa syudad. Sa post ni Benitez sa iya social media page, lakip sa mga ginkayo ang gubaon nga dalan na muang sa dalan circumferential sa Barangay Bata. Nagpatigayin man sang desilting ang DPWH sa Bacolod City Boundary Road sa San Miguel Santa sa Barangay Granada kag nagpatigayo naman sila sang excavation sang drainage sa Banoche.
5: Lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla. Patay ang 28 anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa sitio Boringota, Barangay Odyong, Banuan sa Moises Padilla, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Agosto 2. Ginkilala lamang ang biktima nga si Randy samtang padayon pa ginapangita sa kapulisan ang suspetsado. Base naman sa reports ng kapulisan, samtang nagatindog malapit sa waiting shed Chad si Randy, nagabot ang suspetsado kaupod ng 3 kilometers pa. Ginaligar ngayon ras impluensya sa makahulubong elimno ng 4 ka nagsinggit sang inaway ang sospek. Nagwa naman sila balay si alias Amado para pakalmahon ang sospek. Apang ginsumbag siya top-top nga nagbuligman pakalma si Randy. Gilayo naman nga nagbunot sa patalom ang sospek kaginbuno sa tiyan kagbutkon ang biktima. Matapos ang krimen, nagpalag yung 4 sa wala mahibaluan nga direksyon. Kagindala naman ang biktima sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi.
0: DJX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa ang balitang regional driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa tricycle na comatose. May balita si KK5 Family Palanog.
0: DJX 500 Morning Newscast.
7: Comatose ang driver kan motor matapos nga nabungguan ng ginasundan nga tricycle. Ginabanta alas 9:48 sa gabi. Agosto 2026 sa Barangay Maradona, Bilisan Antique. Ginkilala ang driver kang motor kay alias Earl, 26 anyos, residente kang barangay Patlabawon, Patnongon. Samtang ang driver naman kang tricycle, ang ginkilala kay alias Jury, 51 anyos, residente kang barangay Aureliana, Patnongon, sa kayang anang asawa kang bata. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC kang Bilisan Municipal Police Station, naging payag na nagabiyahe halin sa hamtik pato sa Patnongon ang tricycle, samtang nagasunod naman ang motor. Apang pagabot sa National Highway kang Barangay Maradona, nabungguan kang motor ang likod kang tricycle kagbangad sa impact. Nagtabag sa tanga kang karsada ang driver kang motor na warati suksok nga helmet. Samtang nadulaan naman kang kontrol ang driver kang tricycle nga nagderetso naman sa piyat nga lane kang karsada kag nakabunggo sa padera. Bangag ka dyan nakaangkot kang gasgas sa lawas sa mga sakay kang tricycle. Samtang pilas naman sa ulo ang naagam kang driver kang motor nga comatose sa talad sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Base sa pagpamangkot kang Bilison MPS sa mga nakakita, matasig ang dalagan kang motor kag ginapahayag na kay namang driver. Sa talad, ginalat pa kang Bilison MPS ang kasug tanan kang magtimbang nga grupo. Balita regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
0: DJX 500 Morning Newscast.
5: Sa paglutang sa delivery riders sa Sibagon na tumod na, may balita si KK5 Rodney Dalanon.
0: DJX 500 Morning Newscast.
8: Natumod na sa mga otoridad ang fired bullet nga na-recover sa lawas ang delivery rider nga gindutang patay sa sityo Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, sang Hulyo 28. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Ras Component City Police Station, iya ginpahayag nga kasunod sa ballistic examination nga ginpatigayon na nagwa nga iya sang caliber 38 revolver nga armas lutang ang among fired bullet nga na-recover sa lawas ang biktima. Sa piyak nga bahin ginsilingman ni Tumagtang nga ginpaidalom naman sa proper kag standard examination ang helmet nga na-recover sa lugar nga ginapatihan ginapanag-iyahan sang isa sa mga suspect. Suno pa sa iyan, nakakolekta naman sila sa mga CCTV footages apang kulang pa sa gihapon agad nga matumod mayad ang mga suspetsyado. Sa subong, nagapadayon sa gihapon ang maidid nga investigasyon sa mga otoridad kag nagapangayos ang kooperasyon sang publiko agad nga magkaladakpan ang mga suspetsyado kag mahatag sa pamilya sang biktima ang ginasinggitan sini nga hustisya. Ini si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: DJX 500 Morning Newscast.
3: Gunman nga naglutang sa 80 anyos sa Baliwag, arestado. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DJX 500 Morning Newscast.
9: Arestado sa sinagawang hot pursuit operation ng Bulacan Police ang gunman na bumaril at pumatay sa isang 80 anyos na lalaki sa Barangay Piel, Baliwag City noong Agosto 2. Batay sa ulat kay Acting Bulacan Police Director, Police Colonel J. Baybayan, dahil kung alas 7 ng umaga ng pagbabarilin ng biktima sa Purok 2 ng naturang barangay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect sakay ng isang puting Yamaha Mio Gear na motorsiklo. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at pagtugis ang mga operatiba ng Baliwag City Police. Makalipas ang 3 oras, natuntun at naaresto ang suspect, isang 61 anyos na construction worker na residente ng Barangay San Jose, San Luis, Pampanga. Na-recover mula sa suspect ang isang 9mm Smith & Wesson pistol na may bala, ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit sa pagtakas at ang damit na umano'y suot nito nang isagawa ang pamamaril. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas.
5: K5 News FM. Mangunguma arestado bangod sa pag-upot sang armas kag bala, may balita si ka-K5 Leonardo Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado ang isa ka 43 anyos nga lalaki matapos nga ginserbihan sang search warrant sang CIDG ang ilang apuloyan sa may barangay Kinalangay Nuevo Malinawe Lunes sang aga Agosto 13. Sa gahom sang search warrant ginosisa sa motoridad ang sulod sang apuloyan ni alias Runel. Kagad dira, na-recover ang isa ka-unit sang homemade shotgun o ang sumpake nga may duha kabala. Ginako naman sang akusado nga sa iya ang mga nakumpiskang armas kagad ginagamit niya lamang ini bilang self-defense. Naibaloane nga madamo sang alaga nga mga kasapatan ang ining akusado. Nga iyang ginabantayan, lakip na ang baka, baboy kag mga manok. Sunod sa pinaka mga barangay official sa lugar, wala sang may kunanong record si Ronel sa ilang atalatapan nga nagapalupok, nagapamalag kag nagapangagrabyado ang nasambit nga persona. Sa karon, yaran ini sa lakap sales ang Malinaw PNP kagasarang mga pangatubang sa kaso nga pagabailar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibon. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang anom ka BFP personnel sa Region 8 nagpositibo sa random drug testing. May balita si K5 Roger Tilana.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Anim na tauhan na nag-Europe 5 Protection Region 8 ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing ayon kay BFP Region 8 Regional Director Fire Chief Superintendent Alwin Salazar. Ayon kay Salazar, isinagawa ang random drug testing noong buwan ng Mayo at lumabas noong Hunyo 24 ang resulta ng confirmatory test na nagpapatunay na positibo pa rin ang anim na personnel. Binigyan umano ng 15 araw ang mga tauhan upang questionin o i-challenge ang resulta ng confirmatory test. Sa kasalukuyang, 5 sa 6 na personnel ang naghain ng challenge sa resulta habang ang isa ay hindi na nag-file ng challenge. Ang 6 na personnel ay nakatalaga sa iba't ibang istasyon sa buong BFP Region 8 at matapos lumabas ang resulta, inilagay sila sa holding unit ng kanilang lalawigan habang nagpapatuloy ang proseso. Binigyan din ni Salazar na bahagi ito ng estratehiya ng BFP Region 8 upang labanan ang korupsyon at iba pang maling gawain sa serbisyo, kabilang na ang paggamit ng illegal na droga. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si ka-K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning
5: LTFRB ginbatikos matapos sa ginsugdangan ang beach bass sa El Nido, Palawan, apisar ng madamo sang may nalapas. May balita si ka-K5 Ray Almodan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
12: Hayag ang binatikos ni Board Member Winston Arsaga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos itong bigyan ng Provisional Authority ang operasyon ng beach bus sa bayan ng Ilido. Nangyari ang pag-aproba sa kabila ng 2 magkasunod na public hearing kung saan consistent at opisyal na ibinasura ng 5 presidente ng lokal na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ang pagpasok ng naturang bus sa kanilang lugar. Binigyang diin ni Arsaga na tahasang binaliwala ng Regional Director ng LTFRB ang sentimiento ng mga pangunahing stakeholders sa transportasyon na direktang maaapektuhan ang kabuhayan. Lalong naging matindi ang usapin dahil pinayagan pa rin ng LTFRB ang operasyon sa ilalim ng kondisyong tutuparin ng proponent ang mga kulang na rekisitos. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili silang walang compliance o patunay na pagsunod. Bukod sa kawala ng legal na dokumento, talamak din ang paglabag ng beach bus sa mga itinakdang linya matapos nitong pasukin maging ang mga interior ng kalsada. Ayon kay Arsaga, bukas naman daw ang lokal na mga driver na itolerate ang mga bus kung mananatili lamang ang mga ito sa National Highway. Subalit, ang pagpasok ng mga ito sa mga maliliit na komunidad ang nagpasimula na matinding problema sa trapiko at kompetisyon dahil sa mga nakikitang irregularidad. Nanawagan si Arsaga sa Land Transportation Office at mga traffic patrol na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang hulihin at ipatupad ang batas laban sa kumpanya. Hinimok din niya ang Sangguniang Bayan na gumawa ng isang opisyal na resolusyon na pormal na tututol sa operasyon ng beach bus upang magarating ang boses ng Palawan sa paboruan ng LTFRB. Sa pamamagitan ng legal na hakbang na ito, inaasahang mapipilitan ng ahensya na reviewin ang ibinigay nitong permit at pakinggan ang panig ng maliliit na driver sa naturang bayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impirang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang programa nga Sabado Nights ang EB Magalona mas panamion sa masunod nga Sabado. May balita si K5 Red Salgado.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Programa nga Sabado Nights ang EB Magalona sa Lagos Occidental mas panamion sa ikaduwa nga Sabado sang Agosto. Ginaplanuhan sa EB Magalona LGU nga mas panamion nila ikaduwa nga Sabado night sini nga Agosto 8 agud mas manamo sa makatilaw sang manamit nga produkto sang banwa ang blue crabs. Ginsiring ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos nga kasagang ilagi preparar sang Agosto 1 apang tungod sang madamo ang mga pamuluyo ang nagpadulong gikan sa mga kalain-lain nga lugar sa Lagos Occidental ini ang ginkulang. Ginabulubanta kay yara sa masobra 800 na nagpadulong sa banwa sang EB Magalona para magkaon sang kasag sa tinutuyo ang mabuligan ng mga crab pickers sa ginapangatubang krisis dugas sa pagbansang puso ng Amerika na makasulod ang crab products gikan sa Pilipinas.
14: Napagay sa bongga, enjoy sa atong local nga products and we can, I know na ano, in the next few weeks we can learn na ano to have to give a better nga services sa ano mabisita nato.
13: Gayunon kada Sabado sa milugabulan sa Agosto ang Sabado nights nga may eat all you can blue crabs agud na buligan ang palangabuyan sa mga mananagat sa EB Magalona. Para sa DTX 500 Morning Newscast, sa risika K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Sagad na punsan nga balitang regional, masobra 20,000 kapesos nga balor sa inigal nga droga na kompiskar sa Bais, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
15: Nakulong na isang 26 anyos na lalaki matapos siyang maaresto sa operasyon labas sa ilegal na droga na isinagawa sa barangay Loak, Bais City noong nakaraang araw. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Joseph Foronda, residente ng nasabing barangay. Nahuli siya ng bebenta na pinahinalaang shabu sa isang pulis na papanggap na buyer. Na-recover mula suspect ang dalawang sachet na pinahinalaang shabu at isang 500 pesos na buy-bust money. Tinatayang nasa 3 gramo ang bigat na nakumpiska pinahinalaang shabu na may sana drug price na 20,400 pesos. Ang naaresto ay nasa kustudiya na ng Bais PNP kung saan mahaharap siya ng mga kasong paglabag, Section 5 at Section 11, Article 2 Republic Act 9165, ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balitang National.
3: Senator Tulfo pagakonsulta ho ng mga senador kung padayunon pa bala ang investigasyon sa flood control. Ginpayag na Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo Domingo nga adlaw Agosto 2 nga iakonsulta ho ng mga kaupod nga senador kung padayunon pa bala ang Senate Blue Ribbon Committee ang ila investigasyon may angot sa mga maanomalya nga flood control projects. Payag ni Tulfo hindi naluyulo o kung hindi niya luyag maghimo sang unilateral nga desisyon na gudpaunta to ng investigasyon kag-ilagin kasugta ni Senator President Sherwin Gatchalian nga o kon Sherwin Gatchalian nga magporma pumirma ana isang Blue Ribbon Committee membership. Tayag pa niya iyang gin-convene ang committee bago pamangkoton ang majority kag minority kung padayunon pa wala ang investigasyon o kung ihatag na lang ini sa ombudsman. Dugang pa ni Tulfo, tuma na sila nga masako subong bangod sa impeachment proceedings kag o kung pag-fast track sang pila ka mga prioridad nga hagna kag ang issue sang oil deregulation nga pag-aistoryahan sa madason nga semana.
5: NBI ginimbestigara na ang mga nagpadala sa pagpamahog bato kay Senator Hontiveros kag PBBM. Ginpahayag ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag nga palarehas lamang ang mga individual nga nagpadala sa mga pagpamahog online bato kay Senator Riz Hontiveros kag President Ferdinand Marcos Jr. Madumduman nga ginsugnan sang NBI ang investigasyon matapos nga magpasaka sa reklamo si Hontiveros sa mga persona online nga nagpadala sa death threats sa iya kasunod sa pagbisita niya sa haya sa napatay nga vlogger nga si Alicia Lipata sa siyudad sang Caloocan sa nagligad nga Hulyo 17. Payag pa ni Matibag nga nasunod na sang ilang mga operatiba ang grupo sa mga nagpadala sa pagpamahog batok sa senadora. Wala naman nagatagpas ang dugang nga detalye si Matibag bangod nga ginapadalman pa nilang investigasyon apang may pila na ka mga persons of interest nga nakilala kag pasakaan na sila sang kaso sa Department of Justice.
16: Balita International.
5: Suicide bomber nag-atake sa Gwasan Police Station sa Northwestern Pakistan, 14 ang patay. Nagkalamatay ang 14 tanan ka mga persona sa Pungsod, Pakistan matapos na nag-atake ang suicide bomber sa Gwasan Police Station sa Kabul area sa Khyber Pakhtunkhwa province. Magluwas sa 14 nga nabawian sang kabuhi, may diya si 8 pa ka mga individual nga pilason sa insidente. Sunod naman sa regional police officer nga si Fida Hussein, may gipatigayon nga rally bilang suporta sa mga pulis sa Kabul area sa naglunta ng insidente apang hindi matumod sa mga otoridad kung mga rallyista ang target sa nasabit nga pagpangatake. Kalakip naman sa mga nagkalamatay ang 5 ka mga police officer kag 8 ka mga sibilyan. Nalakip man sa napatay ang suicide bomber.
16: Balitang Sports.
3: Sa ato naman nga balitang sports, Alex Ayala kampiyon sa Mubadala DC Open.
17: So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat.
3: Nakuha sang Pinay

0: Pakita sang dominasyon sa hampang kung sa diin natapos ini sa score nga 6-0. Ang ini nga kadalaga na igala bato kay Pegula ang iya pagbawi sa tong kalutusan sa Miami Open 2025 semifinals. Sa subong nagapabilin si rank number 3 o kung nagapabilin sa rank number 3 si Pegula samtang si Igala ang nagsaka sa rank number 20. Hindi maapos ang nanginhampang sang Pinay kung sa diin iya ginluto sa round of 32 si Qin Wenzheng sang China nga anay 2024 Paris Olympics gold medalist. Sunod nga ginlutos na iyala sa round of 16 si Leila Fernandez ng Canada nga anay 2021 US Open runner-up. Sa quarterfinals ginlutos na iyala si rank number 9 Elina Svitolina sa Ukraine samtang sa semifinals ginlutos ni si rank number 13 Naomi Osaka sa Japan. Ulihi nga nagdaog si iyala sa tong Hunyo 7 sa Birmingham Open. Sunod nga malantaw si iyala sa National Bank Open subong nga adlaw.
1: Balitang Entertainment.
2: Abdul Kadmarsi nagdaog sang 1 million peso sa kapamilya deal or no deal. May balita si KK5 Ivy Cordova.
3: Sa panibago nga season sang kapamilya deal or no deal, nagdaog sang 1 million pesos ang content creators ng sanday David Abdul Dumanais kag Christian Marcy Atip. Nahibaluan nga kadungan sang ila kadalagan ang kaadlawan man ni Marcy. Ang duha ang may kapyot sang briefcase number 14. Apang ginbaluhan nila ini sang briefcase number 6. Bungod sa anong ka-donuts nga gindulong sa ila dressing room antes pa man nga magsugod ang game show. Nagkilalahay ang duha sa taong 2013. Bungod kabahin sila sa isa ka-pep squad. Si Marcy ang engaged na sa iyang anobya, samtang si Abdul ang ginkasal na. Nanindugan ang duha tugtog sa ulihi kag nakuha ang premyo. Sa madumduman nga ang ulihi nga nakakuha sang 1 million pesos ang mo si Miss Universe Janine Tugonon sa taong Enero 8, 2016. Ini nga balita ginagawa dulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Presyo sang gatong may gamay nga rollback subong nga Martes. Sumabuhinan sa magamay nga kantidad ang presyo sang krudo kag gasolina subong nga semana. Basa sa apat ka adlaw nga trading, posible nga mabuhinan sang mga masunod nga kantidad ang presyo sang produktong petrolyo. Sa diesel may pagbuhin sang 50 centimos tubtob piso kada litro. Sa gasolina may pagbuhin man sang 50 centimos tubtob piso kada litro. Samtang sa kerosene may pagbuhin sang 1 peso and 50 centavos tubtob 2 pesos kada litro. Mga ka-K5 amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si KK5 Zyro Van Albay.
2: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si KK5 Colina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutunalamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.

0: Bogit.
1: Mighty Safe. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
13: let's go with the flow.
14: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras. Para sa panalakit sang abaga, liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: It's the best part of the day.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sang kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karon lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With ka K5, Aljan Castanio. And ka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
2: Sa kabay na good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta ang ato mga palangga ka mga ka-K5 sa igan sa may bayon tunga sa kaumahan? Ibawaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kanakbanwa, sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world. Kami gyapon inyo Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
6: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
2: Welcome inyo riding in tandem until 9 in the morning. Ari sa inyo panatuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
2: Ari kita mga ka-K5 sa inyo panatuntunan sa karong edisyon Petsa 4 sa bulan sang Agosto tuwing 2026. Di man ka mga bahin sang kalibutan. Kami yan ni K5, Eric Gatamiao Gintiwa. More night, good morning, kaguna.
5: Kamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Di sumungadlaw, Martes.
6: Martes.
2: Grabe, ginang bantay ko, kagipay ba, Eric, kaya nga, siling mo, manubo. Ang pananaw ko, naglibat pa ko, abi ko size. Sisinta, sintimos, kali, oh, Diyos me.
6: Ang diesel tank, wala kapila?
2: Sisinta, stintay tres para sa gasolin. Kuna sa, hindi ko na, no, gusto manggid ka kay Pabirik. Kung magpataas ka na, pataas. Kung magpanubo ka, nubo man. Nubo-nubo. Makon mo una ka sa katais, pulo.
6: Pulo.
2: Tumaka, sais. Disisais na. Tinag panubo sa 10%. Kaya ganit 10% kay Pabirik. 0.60 ang ginubo. Diyos mo, mga kakipay.
6: May natanay ko na natugaw mo. Tag-apat lang litro.
2: Isiling ko, kagapon, lumamati pa ko si mo. Likuway na nito, paya nga balik kay Kipay, balik ka subong pa kumatugong kay si Sinta, si Timos, mga nikinigilubo niya.
6: Doon, hindi ka mabalik. Doon,
2: gani maka, ayo. Ti, sa ato ka magkautunan, amo ng movement subong. Delikado kay, why na? Naghambal ng taga-Iran, balusan, gindilaya ang Saudi, kay naging trasigira.
6: Yes.
2: Ambal ka Amerika, pudpudon Manila ang Iran, pero nagpakitloy ko. No, I don't know, tungtudo, hindi ko mapati. Kaya ang Iran, no, ay huwag kapakitloy mo.
6: Nagambal si Trump ka may truce. Again.
2: Ginhold ko, no?
6: Ginhold.
2: Ang iya-atake, kita ni matake sila nga wala pa kuno matabo sa bisan sa Second World War, atake ho nilang Iran. Sambal si Iran. Huwag kami amon yung madlock sa inyo yan. Takiyo niyo kung bato kami.
6: Nang lahat siya na kayang Iran niya, mabato.
2: Ang problema mo ni.
6: Mabato na.
2: Ang China, ya, nag hambal na, nag-commit ng mabulig sila sa Iran.
6: Mm.
2: By all means.
6: Mm-hmm.
2: Ang muna niyong reason subong, kailangin. Plus dugangan pa, nga ari naman di present sa mga Amerikano sa West Philippine Sea. No?
6: Ay, lipat ko mag-sugid kina si mo sa pre-program conference. Mga K-5, antes siya may mag-program, may mga pre-program conference
2: sa K-5. Saan taga-pangapi kami di text?
6: Mandatory, di sa amon nga mga angkorman, gin-istorya before mag-program. Sir, nalipat ko mag-sugid si mo
2: nga?
6: Sa Palawan.
2: Nga?
6: Relative sa imong headlines mo. There are now many resorts and buildings in Palawan going to area of El Nido nga may nagatindog ng mga dalagko ng mga beach resorts all owned by the Chinese. All owned by the Chinese. Ha?
2: Puro na Chinese. Ha?
6: Puro Chinese. May report nga ginkuha ang isa ka international news agency, ginpagwa niya, nga ang part of Palawan, may mga dalagko, mga sobra, walo kabilog ng mga dalagko.
2: Mga Chinese businessmen.
6: Chinese businessmen. Kag ang itsura sa mga building, daw hindi lahog-lahog ang building, kay daw may mga dormitorio type.
2: Doon may mga bankers.
6: O, doon may mga bankers.
2: Oh, grabe. Baguna, baguna.
6: Basi ma-check na ni Palawan,
2: Toto Alex. To. Ang isa sa mga bagay nga ginatutukan natin kaki 5 Eric, kay man may ari na represent sa mga US warship, no? Aton. And ara sila, no? Ari lang sila within the ocean, Pacific Ocean, kag diri man sa West Philippine Sea, no?
6: May mga presence nila, striking distance.
2: Tiara na nag-ready na kag dumduman mo sa nagligad. Ang Japan nagbutang to sang rocket launcher somewhere in Bataan. Ato galing yang posisyon is capable of striking until Taiwan.
6: Ang iyang range.
2: Ang range.
6: Okay.
2: So, ti duda tali, yaman na magka-Amerika, no?
6: Iyakan lang.
2: Delikado ning mga...
6: Gamuno ka nga may racket. Mm. May nakita ko nga rin, singgit ng isa ka tao, niya ang Pilipinas, mag-release
2: na ng racket. Yung sabat siyang may paaban dyan, ingat yung ato na siya ng light desk, tapos bukod pa ma-release.
6: Magambag kagayuhom ko, nadumduman ko.
2: Isla na. Basta importante yung pumuliho ka pa mula tanggalin sa gilang nasyonal ID.
6: May kasabot ko Pinoy, no?
2: Kaya damo, ginabalan.
6: Sakit na ako, di ba siya dyan, lumayas ni man?
2: Ha?
6: Sakit na ako ng baga.
2: Tibot siya naman siya na.
6: Ang wala?
2: Ang wala? Kinanglan mo na guro, anong mayo siya na? Street sing mo?
6: Di ba siya sa pag-champion ko lang wala siya tennis, guro.
2: Aw, sakit na ako.
6: Sakit na ako.
2: Amo ng pinakaliga. Karolisto yan, talaga. No?
6: Sakit na.
2: Buti ngayon nagsakit kaysa tanggampak si Alex Yala. Gampak. Subong di magkamungabayin sa kalibutan. Kami ni K-5 Eric katamiyo sa inyo more 90. Subong niya may klase, may opisina.
6: Yes.
2: Basi iba sino gabarikutot, pabanami, paturug-turug da. Yung mga nagabarikutot, patanajan da. Pagbarangon do ka mo dyan da. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawundo Diyo! Kami nga pa rin yung Power Duo every morning ka K-5 Eric and K-5 Eljon. And yung adlaw is a wonderful day and a blessing para sa atong tananda.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this beautiful Tuesday morning. Salamat gid sa isa naman ka bagong adlaw, full of blessings and beautiful promises. Lord, ginapangamuyo namon ang mga nagapangita sang obra. Please open the doors of opportunity para sa ila kaghatagi sila sang trabaho nga makasuporta man sila sa ilang familia. We also pray nga madula ang RSSI sa mga kampo sang tubo. And Lord, please protect us from floods and other calamities. Wala tani sang baha and keep every family safe kundiin man kami tanan. Bless our leaders with wisdom and fill our hearts with faith, kindness, love, and hope. This we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen and amen.

0: Headlock.
1: Tennis fans, your 2026 Mubadala DC Open champion, Alexander Iala.
2: Headlong. Grabe, kagipay berik. No, pa-play lang tan, skilid na mo ni kagipay berik. Bugalon, kagipay berik, kita mong mata, kung nagkap lang dalong.
3: Yes, yes.
2: It's because nagpulaw kita, actually, you know, nabugtaw, na late pa ko mga pilak minutos.
3: No.
2: Kaya natulugan ko mo.
3: No.
2: Pagbugtaw ko, kabalbalanay pa, but then, sikat na sa bilog ang post. No. Champion na si Alex Ayala, mga ka-K5. Now, no. Nga, ang grabe, ang kalipay ta. Because tanan kita are witnesses kung paano ang journey ni Alex Ayala. He started in a hard-court basketball court. Ito siya nagsugod sa kanyang tennis career. And then, hasta ka nag-eskwela sa Rafi Nadal, no? Academy.
3: Yes.
2: Ang tao nga nagatag sa diploma skilled yung upon ni Rafi Nadal nga si Swati, kinlotos siya na.
3: Kinlotos siya.
2: And now, Ayala is the first ever female, no? Nga WTA champion kagipay Eric.
3: And the first Filipina and Asian to hold sa such honor.
2: Grabe,
3: wa
2: no?
3: Ay pa sang nakaamos na.
2: Do nga si Noemi Osaka for Grand Slam man siya.
3: Naka Grand Slam.
2: Kali problema is dito ano man Japan gyapon ginadala ni Noemi, no?
3: Ay, hindi na.
2: Noemi?
3: US na.
2: US na kay US citizen na siya. Si Alex Ayala never wala yaging give up ang iyang citizenship. Even if damo offer sa iya nga yes. Mag sa ilo sa Saudi, no? Sa Arab nation,
3: yes.
2: Butangan pa siya sa kogalingon yung stadium kag iya kaw galingon yung tournament.
3: Yes.
2: Cause nakita nila guru kung anong potential ni Alex Ayala kay Pabirik.
3: Kaya makang next tournament niya, pa thank you na yung organizer mo.
2: Ang Toronto subong kundi from DC.
3: Oo. Sa ilo
2: kundi
3: sa
2: halin, Miami.
3: No.
2: Nagsugod siya sa Miami, then nagsailo sa DC.
3: Sold out.
2: Subong niya ang Toronto, yaga ginutok na.
3: Why na kasi
2: do you know that the organizer mismo sang Mubadala?
3: No.
2: Tambal sing lipay giko si Mo Alex, thank you. Mm. Because 80% sa mga ticket sales and reserves, ang tanang gid pabangkot anong schedule sa ngampang ni Alex Ayala sa DC WTA 500.
3: Grabe, when you talk about 80%, you're talking about basically the whole thing.
2: Yes. And even ang kontra ni Alex Ayala, gako, nga bangod kay Alex Ayala, yung gadamo, pero may ang tao, gatanaw si Dampang. No?
3: Grabe.
2: So, ang grabe nga kadalagaan ni Alex Ayala, pero pamangkota, madayon o mapospone.
4: Postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. Representatives Gadin, Isidro, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria...
2: Sa piyak kabahin, postponement ni. Pero nag-announce na nagligad si Senator JBR sito kay Pamitan.
5: As of this time, I think the barangay SK election will push through. Waiting for that, no? I'm the chairman of committee in local government. But the barangay sa SK election postponement will fall under the committee on election electoral reforms, no? So...
2: Ibalik to tan ang sa Kongreso tan, ibalik ang sa Kongreso tan. Go ahead tan, kagabilan ni Kipa Berik. Kabilang
4: gabi.
2: Go ahead itan.
4: Postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. For Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon.
2: Grabe kagipa Berik. Amo ni ginahambal gali ni Congressman Habi. Na sila nga malalaman natin yan sa Monday. So this time around may move na. So, dako pa man oras kay Kipay Berik kung actually kung i-urgent nila ni, ang isabi kay ginatanaw ko kay Kipay Berik ka mo ni. While the rest is so busy, damo sa mga investigasyon sa Senado, magsakuan pang eleksyon, plus kung may eleksyon kay Kipay Berik, mabuslot-busla bulsa sa mga congressman kay Mayor.
3: Discuss siya pa.
2: Ha?
3: Pati ang
2: preparahan ang nila ya, hindi iyang barangay mo.
3: Ang ilang?
2: It's the 2028 election.
3: Oh. Madiscuss siya pa sila sa kandila kag sa Blindana.
2: Kung madlagan ka ni mga gubernatorial po, siya na kung kapagwapo na sa plakadlaw kung ikaw na ang mga isa sa mga masingkati. Kahit kung madlagan ka presidente, dako yung pabor sa mga kapitan. Sige nga po tungon, tari kaya muna na-postpone sa eleksyon, no?
3: Correct.
2: So, amun na siya subong ang target kay Kipay Berik?
3: Kung sa panawag pa na sa mga mangingisda, niya pamundo na yung pamundo.
2: Pamundo?
3: Pamundo na yung.
2: Magkatapos, imagine mo after election sa, kundi main niyang election sa national, pagka November ya dayunon
3: ti labas tuis na
2: ti amon na tabo sa amon sa nagligad that's why kadugay sa amon makatapos ang term namon
3: pila ka katuig
2: ti actually duwa lang ko ka term proits
3: ang second ang mo bilang
2: 6 years
3: okay tamo na para sa nag last term
2: last term
3: ti ini subong grabe pag niya ininga term mo
2: grabe no
3: grabe niya luig-lawig ni
2: Alaba-laba, kanibuinas pa niya sa ilaman.
3: Inisya, Cyril Jan, ini ang postponement, the House bill now pending in Congress is most likely to succeed.
2: Amunang balantayan ta.
3: And pagpasa sa Senado,
2: automatic na.
3: It is most likely to
2: kung
3: succeed.
2: Matransmit nila, kung before the end of August, kakipaberik,
3: kaya nila.
2: Kaya, because kaya. Ang election November pa man mo.
3: Yes, kayang-kaya.
2: Kaya matabusin eh, wala man kapanusan tong balota kay way man to ya pizza way man na ya
3: ngalan,
2: ngalan blanco man yung balota nga ginprint hindi na national election yang tanan nga mga pangalan sa mga kandidato nakaprintada
3: ari
2: ya blanco na mo blanco sulatan mo man din sa ngalan
3: fill in the blanks lang daya
2: fill in the blanks
3: pwede na ya
2: so abuning pila ka mga bagay nga bantian tati ay iban sini nga nagapreparar na ilabi na ko nagastuhan kada mo huyo man grupo ko mo eh no
3: Nagligad nga si Mana paghambal ni Congressman Albing Madayon ang iskay.
2: Okay, bago dulagin mo no sa biski eh. No, sa Sona.
3: Sa Sona. Mm-hmm. Grabe sa mga kapihan. May kapamay. Pay na pre nga pidipre. Pagbalita si ni Kaina, aling kagabi, sila dyan na natabo, why anay nagwa subong ang mama papili?
2: Awa, why na sila ng maypay mga pe?
3: Why kiti mga maypay kay mong ano.
2: Sa iban pa nga mga balita, nga ito naman tutukan sa karong adlaw, mga nalukpan sa nagtala nga fireworks sa Tion sa selebrasyon blasang kabuganaan o jakan sa kabuganaan festival.
3: Sa kabanggalan.
2: Mga reservist, tugali nga tutuskilid sila man naiguan, no?
3: Reservist, kaglima ka mga operator
2: sa sound system.
3: Bito tumupa, kaluoy mo.
2: Anong natabo? Tutukan ta na karo na? Amo man na guro nga waging kalipay ni Mayor Benji kasi nga may kulang.
3: Tiyo eh.
2: Iba ko di sasina kay nga. Do ay sa man gani masatisfy sang
3: kabos
2: sang fireworks display na tabo guro kag kabilugan no
3: ang laing gid ang food delivery nga may panos
2: amo nang problema
3: 3,000 kabilog ang
2: di dapat sukto na yang cater kay ano kay nga catering ka dapat amo nang natabo dis makulog in bisigaran gid tuod duman mo tuana nga nagsona si nagsoka si Mayor Albing
3: kude panos kabdumdum ka may mga kursihal tato nga naga privilege speech
2: oh
3: subong mo ni ginahulat sa bangkalan kung anong matabo.
2: Okay. Talawang takon ba may privilege speech man? Ti dapat disiplinahon ta na yung kaya nga, ang ginapakao mo ng mga bisita mo, ano nila, pa-hospital?
3: Galing kayang kinderer to, hindi taga-kabangkalan.
2: Galing ka? Ti dapat sabto na niya, kaya nga, amon ang delikado, kaya hindi sa taga-kabangkalan.
3: Na, amon na.
2: Experience mo na namon sa simbahan?
3: Panos man?
2: Hindi nga panos.
3: Outside
2: wala delivery.
3: Atul.
2: Deliver siya, kundi pamahaw nag-deliver.
3: Wala.
2: Ang panyagaway na.
3: Ngao.
2: Tigrabi ito nga problema. Tigrabi, mawian ka sa bisita mo yung kagipaberig. Grabe nga kayawan ka-explicar. Panguli man lang eh. Prata, pero imagino mo yung koyanan nga dalon mo siya.
3: Siyempre tao, yung gusto makaon.
2: Correct.
3: Okay.
2: Grabe gani kagipaberig. Very bad.
3: Hindi
2: namin na. Amo mga kiterer, dapat gina-blacklist na kami iban, abi. Bigumigohan ka nila. Layo pa na, pero pati ka na yung tensyon nila ya.
3: Iskam niya ka.
2: Tindi
3: na namin.
2: Pwede, migoon niya ka. Establish ka mo yung relasyon. Purmiro na, namiyon mo na nila kitaring mo. May isa ka kaokasyon. Kuhaon nilang bot mo. Purmiro, gamay-gamay okasyon. Pagkadako, kuhaon mo sila. Dra ka na gid, puyan. Delikado ni nga grupo.
3: And they would lie na mga K5 because it's not about money, it's about pagkaon. Ang tao ka-expect na yan.
2: Kag ang imo bisita.
3: Bisita, mamahuyan.
2: Kag ako na kuya kay Mayor Benji, hindi ko ni palampason. Pa-investigaran nila.
3: No.
2: Kag ipatawag. Kag kung hindi sila ya.
3: Kag hingadlan ni sila.
2: Hingadlan. I-blacklist sila yang hindi na sila kintra sa bisan din nga government. Correct. Bisan rin makulo, dapat aware man si Mayor Benji ni sila. Isang sinko man, bisan magpakasal kaliwat black key five, Eric, mag-anniversary ka. Isa pa na, hindi tanis sila pagpakitiron sa imo ya. Kaya magsugot ang hato niya kitiron na duwa, kumalukan mas, hindi pulls na ya.
3: No, di me. Wala niya kapalyar ya.
2: Si Bob, ito luwanda na ganaan. No? Toto Bob, anak, kailanglan, hindi ka na ang kitiron to sa kabangkalan.
3: Hindi ipagwa.
2: Hindi mo kito pagkwaon, kaya masin mo ianta. Hindi mayo. No? Sa piyak, kamangin sa iban pa, dulo-dug sila tiyatong kakipay ni Eric. Pero,
3: uy, ang game mo. Hindi nga nadalaan makulaw.
2: Hindi kayo ginatunuan sa kibasi ang mutong kakitirer ang kwako niya.
3: Kaya may pulsyon siya.
2: Opo, delikado. Sa piyak kabahin, Grabe yung balita, Ricky Pebredo. Mm. May pasahero na nagreklamo sa driver sang TNVS. Mm. Sa Bacolod, nagdugin haras, sexually harassed siya bla. Mm. Kay problema itong babae, samtang kasakay sa siling driver sang TNVS. Mm. Nga bala mga healing, healing up bala. Sini nga, isa lang ko di kadaan, kaya nga ako niya partner, YD. Ato sa abroad, di karoon lain-lain, guru ya pag-insindi, ito ya ka TNBS ka driver. Sige pabati-bati, guru. Sige nga ba, si kun, why ka hinom ni tubig, wow.
3: Blunyagan, guru.
2: Sige, why guru ka hinom ni? Ha? Kamu tong natabo, kay Paberi, kamu tong natabo. Now, karon doon maging pakita, kung hindi manaming aktuasyon sa ning TNVS.
3: Okay.
2: Doon disindi doon siya mapasaka kaso. Pero may leksyon man na mapulit doon eh. I-plastar na mo na karoon ni Kakipa Merik.
3: Hindi ko interesado sa balita. Interesado ko sa reporter.
2: Hindi ka si Red.
3: Tingnan si Red, yun ang in-reportan siya. Kaya pwede mo na kay Berto. Pwede
2: mo na kay Wilson. Kabalo ka na sa sikrito. Da? Kita mo tong mga gina-interview yung mga sa AMA Computer School. Oh? Kagang upod yung nagkaon sang joke.
3: Migo siling, Red, okay na lang pisa.
2: Siling ni ano? Siling ni Kagipay ba no? Siling ni Kagipay ba Homer Baez? Oh. Nga ka nami, ginto sang entrada ni Red, tambok ko nung kwan. Tambok ko nung kasag. So nung birahon siya ni Kipay, Erika, tambok man tong tupad mo. Eh, jogging naman yung mga Kausilo Robert Baez.
3: Inong jogging yung ginilong.
2: Tapiyak na bahayin. Tutukan ta na karoon ah. And, abi mo, nagananamian kita sa city government center. Sa Dasig ang ilang respond. Kakapon, dumduman mo, gindala ta pa ni kabalita. Nagpagawa na sa executive order si Mayor Attorney Wing Lizares.
3: Agad-agad.
2: No? Agad-agad. Mm. Para sabto din yung problema, number one, ambulant vendors, kay gruta, kag mahal, kasukot sa tricycle.
3: Sagot.
2: Pinay na sa mga sabat. Sa mata sa K-5 ang mahiwagang poste and then may special report karon si Lori recorded ni ang lolo nga ginpabusong niya po.
3: K-5, dyan namin na i-
2: i-discuss ta na.
3: Oh, no? Grabe.
2: Plus, sa ato naman na trivia, tutukan ta ang pinakadako mata. Hindi ni Yanitan, ha? Ang pinakadako mata. Ha? Mga pita na iliwat, ang oras dulang sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nagkakapika na naka-detox kapala size 54.
3: Stand by.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health. News D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
7: Kanto ta sa mga benepisyo sang D3 Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kaga inom ko ano. Ako niya tatlo mo lang ginakagat ko.
8: Ginakagat mo.
7: Nami gidya kag ton.
8: Nagdako gid mata ni engineer nga mo ginakagat mo.
7: Nami gid kag ton mo. Kay nga man pati imo nga baba makabinipisyo.
8: After kagat dok dilapan mo.
7: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. No? Ang pagtuon nag pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo, gindi ang binipisyo kung palainom ka D3 Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3 Bio gidya kay nga man tungod sa garlic acid no ti bilong ni sa kuan mo, Pulipinol family.
9: Predominant
7: ka Pulipinol, no? Kaya niya nga malikawan pagid ang ito ang mga cancer sa imong kurason.
3: Mhm.
7: Din kaya
3: do, nang di tribayo na.
2: Di tribayo ko.
7: Imo ya engineer ya nung ano pang mga benepisyo pa kung pala inom ka di tribayo.
2: Tigi na panubo yan eh, ang risgo nga pwede ka magka heart disease.
7: Mhm.
2: Kay nga ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Ong kag maga ginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
7: Na ma-oxidize.
2: Oo, gapilit na sa wall mo sang aton nga mga arteries.
7: Mm.
2: So kung madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga
7: mga kaugatan. Wala sang pagtaas sa blood pressure.
2: Wala
7: sang may mabara.
2: Oo. So mabuligan ka kung may D3 Bio.
7: Benepisyo gid nga na pala inom ka D3 Bio.
10: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat ka. D3 Bio.
12: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Dr. Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinaka-importante nga isa man sa pinaka-importante nga molecule sa aton lawas no ang nitric oxide kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan.
7: Gahimo hay gasix lens mo.
12: Naga-expand ang imo nga ugat so nami.
2: Ang mayor nga ugat niya gapag ginapahita diyan man.
7: Awa upod na niya
12: engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat, ang blood flow dalhay. Dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio, ginaparelax niyang inner muscles sa imo nga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gin ni siya.
13: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Amunin klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus, or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasti ni Monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement no. So hindi nang trangkaso, hindi lang ubos, sipon, kagilanat, ang D3 Bio damo pa benepisyo makuha mo sa D3 Bio for 14 pesos per capsule. You have all of this in one capsule. Mag D3 Bio ka na.
7: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganyan maperdi inyo lawas. Daugid ka mo.
2: Daugid
7: na. Na kanami.
11: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang mata. Kasi kapag tingulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing diyari yan. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI. Ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat. sa May TC Efektibo.
11: May TC! Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix. Mabakal butika. TTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
21: Ka! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCave Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift,
27: OT,
28: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
11: let's go with the flow.
31: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets
0: points to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. 101.5 KK5 News FM.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 7:08 naman sa aga. Balik kita mga K5 sa inyo para tuntunan Martes karong adlaw. May libre nga konsultasyon adlaw-adlaw diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center kadahamtang diri sa Hernais Street sa siyudad sa Bacolod, tubangan nila sa Paglamo Sports Complex.
2: Yes.
1: Ha? Aral ang konsultasyon Monday to Friday, ma-start ina alas 9 sa aga hasta ina alas 5 sa hapon. Ha? So, libre, kaiti. Si Doc ba nagabayad na?
2: Free si Doc, charge kay Doc.
1: Libre man kamutod sa Doc na, pero si Doc niya pong gabayad. And by the way, sa mga utod, grabe, ang chimpo nagaguob naman kang ipamirik. Faithful nga dan, si Ulan, faithful blog na mention ko. Karon sa hapon, basi maulan naman eh.
2: Sana all.
1: That's why, remind kami ni kang ipamirik, mag-inomgi ka mo sa Mighty C, yung alkaline nga vitamin C. So, ako na pinaka-importante sa tanan. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga Mighty C, why di gas lumig sulok-sulok mo, ha? Plus, always remember, ang aton lawas, anyway, gini ang kapasidad nga mag-produce ang vitamin C. Mm-hmm. So, through a Mighty C, pag inom ta sila, tinir pa sa lawas, takay alkaline na mo. Yes. And then, why may na-overdose, pwede ka gani ka-mega-dose, kaya tibagwa mo lang na sa lawas mo kung sobrang nagin na. Mm-hmm. Going back sa ato naman, yung discussion mga K5, ang bilog nga Pilipinas, kay bilog ng kalibutan, feeling ko nag-celebrate.
2: Grabe.
1: Daw, feeling ko daw siya ginang crowd favorite, and even ang organizer, expect niya dapat si Iyala Madaog.
2: Daw, another Pacquiao.
1: Another Pacquiao in the making. Kag nanotice ko, samtang galakat ng panahon, kay mantiga, amat-amat lang siya rise sa iya popularity. Samtang galakat, tanong abalang natabo. From Miami, damo-damo lang to nagasunod siya. Nagapila na to sila nga daan mo.
2: Woodstock.
1: Ining mga DC, Washington, DC, WTA na din. Hindi gini masyado ganit lagko. Hindi crowd.
2: Yes, yes.
1: Okay. But for the first time, kay ara si Alex Ayala, nag-grabe ang crowd mga kakipaib. Ang grabe pagiging impact ka mo ni.
2: Okay.
1: Sang finals, na-delay ang hampang mo. Pila ka oras ang delay. Imagine, habla kakipaib, Eric.
2: Kinag-ulan?
1: Nag-ulan. Yang tawo yung ulat gyapon. Wais na yan, kita mo buta gyapon ng stadium kang ipamirik. But siguro nang tawo ay labot niya, mabalik sila gyapon niya ka magtanaw.
2: Yes.
1: And because of that, na-hype na gid masyado ang championship, ang final sa tunga ni Pigola and Ayala.
2: Ayala.
1: Nagapasulod naman ang Torontong tennis tournament.
2: Okay.
1: Toronto Open, panawag nila.
2: Toronto Open.
1: Di subong ipamirik, puno na kuno. Puno na ang ilas din ng stadium kag puno na gali ang ilas din mga seats because excited na makita naman si Alex Ayala as Filipino nakaka-proud ti I don't know sino sa inyo na pulaw abi comment ka buddy sino na pulaw kay nasa ng alas 12 tong ang gabi para magtanong kay Alex Ayala
2: nakita nga duwa
1: ang problema gani ako nyo duwa ina ko tulugan na sa gid magagara lipot lang tulog ko kay pabirik mo
2: kada mo sa kapamangkot si Reljan ano ning mubadala mubadala is an Arabic word kag inisya amo ini ang Mubadala Finance Corporation mga ka-K-Pipe. Ang Mubadala is amo ni ang investment company sang Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi.
2: Nagasponsor nito sa mga high stakes, high profile games like tennis, palumba sa lakyan,
1: F1 race.
2: Mga F1 racing ara na si Mubadala. So isa ini ka event sponsored by Abu Dhabi Investment Corporation.
1: Kuya, giniya sa Washington DC nga tournament.
2: Pero no? Yes, ang Washington
1: pero
2: DC.
1: Pero galing ang major sponsor is
2: si Mubadala.
1: Presenter gisla ya.
2: That's
1: Mubadala.
2: Why Mubadala Open.
1: Oh.
2: Tapos makita nyo blan sa mga tennis na nga WTA 250, WTA
1: 500,
2: may WTA 1000 amo ano na sila Wimbledon.
1: Wimbledon World Tennis Association.
2: World Tennis Association.
1: Drada da ginatanaw ang rankings mo.
2: Kung ang hampang is WTA 250, kag kun magdaog ka, ang total points miss 250 makadusing mo. So masaka ang imo ranking.
1: Si Alex Subong kay 500.
2: May 500
1: siya. Nag-rank number 5 na siya. So rank number 20.
2: Number 20 na siya.
1: From 25 to 20.
2: To 20 nagsaka siya. So now she is now in the Magic 20. And if she gets another spot sa Toronto,
1: diba si masulod na sa top 15?
2: Top 15.
1: Grabe.
2: So, no? Amo nang numero sa tennis, blami makita ka mo na nga WTA 500, WTA 250.
1: May isa to ka player ga reklamo, nga lainon ko na pagtratar sa top 10. Oo, oh. Tipe, amo na yung ruling.
2: Ang ilang nga ginapangayo sa top 10 mo na yung. Nga kung ara ka sa top 10, kag nagsulod ka sa finals, dapat twice to beat ka. Amo na ginahampang ahambal nila. However, ining mga groups ang mga young players.
1: Kikita mo agresibo sila eh.
2: Agresibo sila, hindi ah. Pariyulan tanga player. Kung mapirdi ka, pirdi ka gini.
1: Correct eh. At least top seeded kaya.
2: Top seeded kaya. Ngayon ko na
1: mas experience ka.
2: Sa amon.
1: Oo.
2: Ngayon nga kaduwata kaya pirdihon kaya pariyulan na ta tennis player.
1: Oo. Tingwa sila doon, tagaan sila yung pabor.
2: Tagaan pabor.
1: Hindi mayo.
2: Hindi mayo. Kag ang isa sa nagaprotest, amon eh ang mga former champion sila ni Nadal, sila ni William. Hindi ah.
1: Gata-chance sa mga Williams, no?
2: Gata-chance sa mga obinis.
1: Tiyo sustuman. Tingila, yung proteksyonan lang nila ila ranking. Tiyo ang performance ng ampang yung istoryanta di.
2: Yes.
1: Kaya ang balgani ni Alex Ayala, it is not an assurance nga kung top seed ka, hindi kayang pierde.
2: Tiyo ba ito pinamirde, yo?
1: Tikinanglan mo, gidya, magpreparar ka, gid, say, mind game importante mo. Hindi ba lang ready ka, gid.
2: Kag ang tennis ng ampang, abi, sir, dyan, kwan eh. This is about discipline and focus.
1: Oh, ang una importante, discipline, focus, kaglabaw sa talent, dapat smart na tunan mong movements ang kontra mo. Basa mo ang iyamang ampang.
2: Gahana nga mag-chop, mag-slice ang kontra mo sa bola.
1: Believe ko kay Pigula mag-chop, no? Ang short siya bala nga mga tira. Iawan lagas, parang na-drop, no? Drop ball. Iawan lagas, iyala, pero... Pag abot sa forehand kag backhand niya, kasi ni Gabong. Pero sado gid si Alex Ayala.
2: Nga kwan nga bula, pagtupa gabalik. Gatupa gabalik.
1: Grabe,
2: ang iniiya ni Alex Ayala.
1: No, kilat niya.
2: Waaya ginalagas ang tupa.
1: Uh-huh.
2: Ginalagas niya ang pag-bounce back sa bula. Dito yung nakuhaon sa babaw. Kagpiktosan lang gamay, kaya may builo na nga daan.
1: Uh-huh.
2: Amo na, imagine, pinirdi niya sa second round si Leila Fernandez.
1: Leila Fernandez is the champion sa amuning nga tournament.
2: Sa amuning nga tournament, pinirdi niya.
1: Pinirdi niya, champion to si Leila.
2: Sa second round pa lang ha?
1: Sa
2: quarterfinals.
1: Quarterfinals, pinirdi niya.
2: Elina Svitolina.
1: Taga Russia.
2: Russia, no? Pinirdi niya sa quarters. Semifinals, world number one, Naomi Osaka.
1: Grabe.
2: Balda.
1: Balda.
2: Sa ininga final, world number three, pinirdi niya si Jessica Pegula. Ang masadyaling, hari. Ang una nga, tatlo ka set mo. Ang first set, perdi siya. 4-6. Ang second nga set, tong ginambalob lang nga na untat kinagulan. 6-4, abansi siya.
1: Actually, kundi 6-4 ang first set, daw si...
2: Si Pegula.
1: Sa second set, 1-2.
2: Dos
1: si Ayala.
2: Kagnagulan.
1: Nagulan.
2: Ang finalist, nga score is 6-4. Ang third set, nga di sa ending game.
1: 6-0.
2: 0 lang.
1: Waay ka, balos.
2: Waay ka, porma.
1: Isa na nakapabatuod ko na nung ka-consistent. Buti ka nun niya, focus na focus si Alex.
2: Hindi ka purma. Kaya sanggaulan, nakadakuan sila, naka-idea sila sa iyang nga coach, kung paano dipinsan, kaya ang service ni Pegula mong hindi magwan. Takada mo, ace per me. Ang iyang nga gina-idea, sila niya, si Pegula, gatanaw sang swing sang racket mo. Kita mo na mga player, gasubong-subong na o. Kaya kung mag-swing ka gani ang racket mo sa tuo, amuna pag-serve niya, kay bumbaho niya ka sa wala. Kung ang racket mo sa wala, bumbaho niya ka sa tuo. Sinya hindi pag-swing ang racket, ito nga lang, ito nga. Parang hindi siya kabalo, kundi niya yaboy ang bula.
1: Kung maglitanda, ginispigula, kaya ka, maulihi ka mo, delay ka mo.
2: Madelay ka, segundo.
1: Kung mamumani, mabalik ka pa mo.
2: Mabalik ka pa.
1: Pero kung nakastunga, iya mo ka na lang na.
2: Kung nara sa tunga, siling sang coach niya, ibutang ang rakita sa tunga, don't move your body, steady.
1: Amo ganila, kaya gamuha mo na permisi, alam mo. So mga kagipayb, tanawang taling kagipaybitan, Aryo. Damog ang muno sa aton si Romy Pasigado. Si Arthur Akaljar, sige na pulao man ko. Huwag mo tulog, talao man ko. Eh, grabe gali, no? Good morning, kapala Mati. Subong mga foron yan. Sao si Ma'am Nanette Marquez. Aber. Kipabitan, ipakita at ang ginambali ka kipabiyarik. Aring mga, ang championship kag-winning moment ni Alex Ayala. K5, Eitan, go ahead. Audio, Tan. Babaw.
2: Bakal na si mga green yung color.
1: Outside.
2: Amuning pagdaog.
1: Amuning na tong
2: last play.
1: Tibi siya kung gaya na luwa ya. Kung sino man nabili baby, no? Bata ka pa yan.
2: 21 years old ka. Tigulang na yung kontra eh, oh.
1: Mga veterano na. Very promising. Hindi siya si Iyala.
2: Sa buwan, lukat sa buwan sa kontra. Pinay yun yan. Ang gutong-gutong. Pilipina.
1: Ang ngayon ang reaction. Yung kita mo ang gawad na mga Pinoy mo lang. It was an
2: incredible Pinay yun yan. Display of
1: tennis that we just... Coach, yung gina yung kantuan niya, no? And so incredibly gutsy against a top player like Jess Pegula. She won that match on her racket. Just so absolutely incredible and a special moment with her coach Juan Pedro. Gosh. Ara, makuha na siya. Pabula na yung pangaboy na. Ginapirma niya na. Oh, gakuong pa siya kay Bangun. Ang ara pag-yapon. Ang adrenaline rush. Ara pag-yapon. Kailangan niya ma-cool down na cool down. 6-4-0. Grabe si Hero. Giging straight na ginang duwa ka sets, no? Interview ni Sama. Tita sa interview ka K5, Eric.
2: Rare moments, mga K5, ba? Rare moments in isang isa ka Pilipina.
1: No, to na to kipabitan. Abi kad to sa interview nga portion kag kipabitan.
2: Jan Eric Rosal kuno nya launa ko nang sugod pulao.
1: Nagalik. Wait a minute mo ako ginalarm ko gidya kay batan out mo. Ay so the board ato ni. This ato is ni, ato, the proudest moment para sa atong mga Pinoy. Wala na Manny Pacquiao pero may Alex Ayala pa ta.
2: May Alex Ayala kita.
1: We have another Manny Pacquiao in the making, that is Alex Ayala. Now, kag kipabitan nang ma-interview abi kay Alex, go Papki. Ara na. 2026 Mubadala DC Open champion
2: Alexander Ayala. Ang Philippine flag ara dito.
1: Yeah,
3: just an impressive tennis player, but she's a very impressive person as well. Incredible speech, I've got to say, from both players. But Alexandra Ayala,
1: golden yellow silver, yeah, the same lang design.
4: Tennis fans, your 2026 Mubadala DC Open champion.
1: Grabe ka, proud.
2: Grabe. Ang Pinoy ka, nung kita mo na.
3: Why, she's not just an impressive tennis player, but she's a very impressive person as well. Incredible speech, I've got to say, from both players. But Alexandra Ayala was absolutely...
1: Kay Pabitan, magipadala ko na si Imo. Ipabati talaga ng tingog ni Kwan. Ipabati ang tingog una ni Pegula, and then after that, iyan naman ni Alex Ayala.
2: Ang speech.
1: Ang speech ni Pegula right after sa naluto siya, nagambal siya to all the Filipino fans that came out, you guys are helping grow tennis all over the world. Imagino mo na katinag, ha?
2: Hindi nalaglahog, ha?
1: Sige doon sila, ambal na si Pegula ng gambal. Sige, ito was a special for Jessica Pegula to return to the place where she won her first title. Amunin galing nag-attack siya first title niya. Galing ni Pegula, sige nga to all the Filipino fans that came out, you guys are helping grow tennis all over door. Lain, abi. Iliblak ka, K5, Eric. Nabalaan mo man na, nga ikaw ya, medyo familiar ka gini. You cannot just make noise during

0: Siya, si Iyalaya, by her own sa iya nga pamilya, nagkadto sila iya sa kwan, ha? Sa Estados Unidos para magampang tennis.
1: Kagibayaan ni papa niya ang trabaho niya.
0: Just to support.
1: Kag amuman si mama niya. Tiprano pa sila na gano, just to push through some dreams ang bata nila.
0: Mahal ni Kipay Bidyan pagpa-eskwila siya sa Nadal Academy.
1: Grabe, no?
0: Retirement kuno ni siyang amaya sa Central. Tis bako asa ni Grossblatt?
1: Sa Victorias.
0: No, Victorias. Amo ninging gasto to.
1: Para lamati. Para lang. Grabe nga support. Ti, balik subong subra pa.
0: Ti, ayaw million eh. Oh. Ang total, to inilang hampang, mga 15 to 25 million ng
1: pesos. Ang iya nga nadaog.
0: Galing kay gamay pa na, wala pa nalabot ang share niya sa gate kagang endorsement.
1: Tiga, ang endorsement, di magwantana.
0: Hindi magwantana.
1: Aber, kagipabitan, i-play tara. Ari-ari.
2: Si Ojo. Congratulate Alex on an amazing week, an amazing tournament. I don't know how much more I can say, but you're an amazing player, and just to see how far you've come over the last couple years when we first played, to see the amazing fans that follow you every single place you go. It's not fun to play against, but I do appreciate the really fun atmosphere. I do. I think it's amazing. So congrats. All the best to you and your team and your coach.
1: Grabe.
0: On your fans who followed you wherever you go.
1: Wherever you go.
0: Nya do hindi makuna namian sinapot niya do dara.
1: Yeah, but it's a fun atmosphere. Oh. Why sa namian nga ginasunod gid sa kun di makadto si Alex Iyalaya. Oh. Pero tislingan na namian na lang ko sa amoning atmosphere kay ti ganahan mas labampang mo.
0: You know, mga ka-K5
1: at mapati ka hindi may isa sa ka-space ginambal. Oh. Nagito mo jagid.
0: Oo.
1: Oh. Nga sa lagampang sila sa Miami, hometown niya na.
0: Oo. Oh.
1: Pero why kuno ga-cheer sa yang hometown? Ang gina-cheeran nila si Alex Iyala.
0: Kita mo gin lang na.
1: Isiling niya. Dumalain man tanim boat ko, pati why ko mahimo. Ay, ang ilayang na gusto si Alex.
0: Kag ang ginhambal niya bago lang, Filipino fans, mga kipay, bumot ko na notisyahan niyo, dira makita, ginpakita mismo sa kontra niya, that kita nga mga Pilipino, kung may ginasuporta, kita all out gintagriya.
1: Kag na-notice mo, kakipay, Berik, tanang nga sports, basta may Pinoy, grabe ginang Pinoy magsuporta. Boxing ni Manny Pacquiao.
0: Ara tao.
1: Grabe, di ba?
0: Kita mo i-banalist Germany, makanto pa sa Amerika, tanaw lang.
1: Because of Alex Iyala Subong.
0: Tiniya, layo-layo
1: eh. Nagpopular na ang tennis. Kaya ang tennis, una, jutay lang na yung tao. Sa panahon ni Sharapova, buta na, ibang udgwapa to Sharapova. Subong nga, another Sharapova in the making is Alex Iyala. Pamatian, ito naman ang speech ang aton champion nga Pinay. Ayos on the board. Ari naman ang speech ni Alex Iyala. Dala sa inyo. Iling speech na inyo. Amo ng mga speech na nakainom sa D3Biob la. Ang mga utok mo na yung matanlas. Kaya ang mga commentator, gambal mo, she's not only a nice player, good player, but a good speaker.
0: Good speaker and very charismatic.
1: Kag-alam gaya si Alex Iyala.
0: Kita mo pati kabataan niya, patulan niya ang mabato sa press conference.
1: Grabe, no? O siya, at the end of the day, para sa iya, kung gusto niya satisfy ang iya mga fans.
0: No, fans kita iya.
1: Kagsang last year, may nakita kong a clip sang napierde siya ni Pigola, gibi siya.
0: No.
1: Pero subong at tuig, grabing kalipay niya.
0: Grabe.
1: Grabe. Tiiyag ni tuig kakipay berik. Abi pamati, antang ang ambal ni Alex
0: siya.
1: Pambala
0: si
1: Alex.
0: Ari siya.
2: And of course, to all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
0: Nami si magkasalamat. Na, no? Maraming. Ano, feel mo blaga
1: daw. Sincero ka dyan eh.
0: Sincero.
1: The way siya
0: mag-gambal.
1: Si Ma'am Glenn Infante ka pamati sa aton. Thank you so much sa pag-monitor. Mm. Kaya may nag-text di sa akon, si Tadida ka pamati sa program ta.
0: Kita mo.
1: Ma'am Glenn Infante. Mm. And may ari pa din nga isa nga nag-
0: Gilbert Cordoba. Rago po sa aton.
1: Gilbert Cordoba. Si... Yari di ka gabi, wala ko nabasa. Siling ko bawi lang ko ba, sir. Basahong ko imong naari di guro sa text message ko. Try ko nga buksan kay ga effort blast la kaki Pyberic. Di gusto ta nga magaan man na ligwa.
0: Kita mo gina na.
1: Ti salamat gi kay Mercy Martisano, si Romy Pagsigado, si Kaki Pabeljan, parinti ko na, pakaisa ko na si Alex.
0: Alex Pagulayan ang galing.
1: Yan nga, Alex Pagulayan lang yan, sir.
0: Billiards siya.
1: Si Eugene Malati, Lisas Junior.
0: Ati, ano baan, boy na?
1: Yo, magpuli ka, Sir Eric. Matenis ta. Ako si Alex, ikaw si Iyala.
0: Ay, kasadya. damo na man ikamataan nga ngalan na Alex.
1: Damo, hindi ka kay Pepe Rick yan.
0: You know, the victory of Alex Ayala is not just

0: her victory in the court. But it is the victory of the Filipino people nga nakita do ka, you know, mga K-5 ka tanaw, kung kakaurungan ko, magsinguna, maghambal ka gani ng world championship sa tennis, why na dayang flag sa Philippines?
1: Gani.
0: Why na dayang?
1: While discuss kami ni K-5, Eric, basahong ko lang ni kagapon, may ko di mabasa.
0: Arara, no? Matiyata.
1: Gapang ni Bulig, siya mga ayaw ko tani, pabor sir, pwede paki-announce ba si may makitaan sila remote black color sang PCX 160 remote sang PCX 160
0: motor na PCX
1: naulog sang Saturday ng adlaw dira sa may South Bacolod Hospital banda hasta sa Royce Hotel nga road. Please pa help lang ko sir kay kapila ko na mag ano ni ko magbalik-balik. So basi kita mo remote sang PCX 160 kadi madulong di sa amo na sa K5 no. Pare panawagan namon, sige balikan ta
0: motor na
1: grabe ka K5 Eric. Actually, hindi lang ni Mayuya mag-tennis si Alex Ayala. May abilidad pa rin siyang iban. Sa gamay siya, may iban pa siyang talent. Bukay 5, Ethan, pakita gani.
0: Ang mga talent ni Alex Ayala.
1: Aryo, hindi lang niya tennis ang iyang talent. May iban pa siyang talento. Abitan?
0: Magamuni nga mga kabataan, yun yung nakaka-proud nga Pinoy.
1: Nakaka-proud. Kita ya, tanong ablang pa, pulaw, blat kita. Lipay tamo, excited.
0: Magambal ka boxing, of course, si Manny Pacquiao is the world's favorite. Tungod kay nga ang nagpaborito sang kalibutan si Pacquiao.
1: Si Jan Eric Rosal, mintra ko nung sa imo, pulis nung bahan, si Alex tong kontra mo, ikaw si Iyala. I don't know, but sino niya si Sir Jan Eric Rosal, kay mintra siya. Ikaw lang guro si Swatik. Okay naman.
0: May intra sa pulis nung bahan.
1: Okay. So, kay Pabitan, ready na? Ari na, aring talent ni Iyala, hindi lang siya mayo, iya sa tennis. May iban pag hindi siya katalento mo. Abi. An?
0: Kwan siya eh, ang iya blado, she's charismatic player, no? A charismatic player nga. Makakuan ka, maganyat ka not only on her game, but maganyat ka sa iya, the way she talks.
1: Actually, ang charisma niya gitaas. Hindi lang magambal, bisan magsulod siya sa court, maglakat siya, magkanto siya. Kagtapos sabi, doon kabukot siyang dating niya.
0: Nah.
1: Friendly gita ang dating ni Alex Ayala. Nah. Hindi blas nabish, may iba niya naway ka panapak.
0: Ay damo.
1: Siya hindi
0: tennis player. Ay, grabe. Anong mga ball girls ba na? Ginapang snub na siyang tennis players.
1: Pero si Iyala, yun na.
0: Si Iyala, siyang naulan na? Nagulan?
1: Pagkungkuhis kilid niya.
0: Siya pagkakapot payong.
1: Grabe.
0: Kaginatagaan niya chocolate. You know mga K5, kundi lawig ng tennis, no? Kundi lawig ng game ni.
1: Gachocolate na sila, parang energy
0: na. Chocolate kag saging lang balos nila. Potassium. Para,
1: si Alex siya, saging ginag-chocolate?
0: Saging kag-chocolate. Eh, meron ginas na permi, may chocolate ginas na kag-saging, kaya hindi ka makakaon. Tag-inuras niyo. There are even games ang hampang singuna nila ni Nadal, ang championship nila. Tag-4 hours ng hampang.
1: Grabe,
0: hindi mo na pwede yung taton.
1: Sige, gina?
0: No, hindi mo pwede yung
1: taton. Itano, kinatanara na? Edo ka. Basit na tuluganan eh.
0: Tan. Ara siya. Okay. Bagulang.
1: Bagulang siya ng pawan? Sigala ko kayo na patanga.
0: Gapanawagan.
1: Okay, go ahead. Alex Yalaw? The violin.
0: Ayan, guya. Ayan, mungin niya po, no? Budlay-budlay yung kanta.
1: Budlay-budlay?
0: Twinkle star.
1: Nakalot pa sa mulo yun. Ngayon, hindi ko niya ngayon. Yung tennis kid yung bagay sa akin. Daw mo makita ang bata, no? Subot si ganun, supportaran mo lang sila sa ilan, mga handom sa kabuhi. Layo malabutan nila.
0: Siling ni Edwin Brizuela, niya charismatic star, correct. Kag may style si Ayala, kung ka makita mo, permi siya underdog. Hindi nagkakapirdi siya sa premier round. Ano pag tao, pag mag-comeback siya gani, naga-cheer.
1: Naga-ka-excite.
0: Because people can relate with her.
1: Mm-hmm. Yabla, nagabangon ka. Nagabangon sa pangabuhi ta, kaysa may mga pagtilaw, yes. Makadasma ta, no? And kung makadasma, kabangon. Amo nang lesson nga ginatudlo sa ato ni Alex Ayala.
0: Because it is not the number of times that you fall that matters.
1: Sir John Eric Rosal, siling nga sir, parilo sa biker na chocolate kag saging ng balon.
0: Ang iban niya gabalon saging, kalimti na lang daya. Lain naman na iya. Hindi na iya biker. Ang iban, swimmer naman na iya. Swimming ka o saging na.
1: Sato niya mga tagpalamating o punso mong adlaw, timayogin.
0: Sili ni Chuli Culado. Niya ka-beauty pagkadaan kay Alex.
1: Guapa siya actually. No? Pinay na Pinay beauty.
0: You know mga K5, si Alex Ayala is maputi na siya. Pero nga ang tan, ang iyang panit ng do Pilipina, Pero most or all tennis players are kay sunburned skin.
1: Sa init sila training mo.
0: Why sila sa aircon court? Ara sila permi expose sa sagwa. So most tennis players, especially mga babae, makita nyo na mga agis ang ilang mga bayo.
1: Blah. Hey Robby, pasigado namin iapon to.
0: Ano ko na?
1: Namin gina si Alex, kaya wala ginadinay ang pagka-Pilipino niya. Ginambalik niya permi nga Pilipino siya. Very yes. proud. Kaya actually, isang gamahi sa iya, ang iyahandom niya, nadalo niya ginyang Pilipinas mo. Sa kalibutan.
0: That's one thing I've noticed. Nga ang Pinoy, why yung ginakalibutan? Why, kaya kag, Tagalog, isa na yun?
1: Kag, every time may daog siya, permiyang, yaya ginambal, perming, ang akon mga kasimanmato sa Pilipinas, back home, ga, suporta sa akon. Tisubong, bisan din siya makadto, mga Pinoy, ga, daragsa, magkadto to siya, kay, bisan di, piyak ng estado, malagas pag-iapon to. This time around, sa Toronto, siguro doon, rumdamo naman ni Pilipino.
0: Nagpa-thank you na. Silingya, thank you. Fully book na ang Toronto tournament.
1: Grabe ah.
0: Fully book. Fully book. Not because of the game itself, but because amo tuhamban mo kay Rizal diyan nga sa Teresa Mubadala, 80% na pamangkot sa ngampang ni Iyala dito sa Toronto sa Canada nga tournament.
1: Ang panawag sina kakipay diri sa tournament nila is WTA 1000 na.
0: Balti ko makuha yung 1000, grabe.
1: National na. Bank Open presented by Rogers. 2026 na kagipabi. Kani dyan open tennis tournament na kagipabirik mo. No? August 1 to August 13. Uy, dali na lang gali kagipabirik. Tiway pa why ni si Alex Iyala.
0: Lupad na gani.
1: Pero usually kagipabirik, ang panawag silang buy. Buy ni sila. But siguro hindi buy nga babay. Buy, hindi sila mag-agiya sa mga tag-as ng mga round of 64. Tra na sila masulod sa round of Anugro.
0: Titaas na ni ang WTA 1000. Premier grabe events no? Featuring almost all top tier players.
1: Grabe.
0: Ara na. Kung amo ang tanan nga mga, kung dirika, kung magsulod ka sa...
1: Ang ara na to, si Arina Sabalenka. Kontra ni Lila Fernandez, ato na to.
0: Di amo na mga kontrat dito. Mga top tier players mo, mga...
1: Bianca Adrisco, Matteo Berrettini, no? Kag Coco Gauff, may gaya ni?
0: Coco na to?
1: Oo, ato to. No? Ang wala lang yung Coco...
0: Coco
1: Martin.
0: Digi-digi, wala to, digi-digi.
1: Grabe, no? So, tiyan mo ni mga balantayan ta? Sa Canada, sa Toronto, Canada na eh, no? Yan ni ka National Bank Open. Masugod ni siya August 1.
0: Subong.
1: Nagsugod na, no? And, matapos ni siya by... Pizza 15, no?
0: Kay ang subong tayo tapos ang pang ni Iyala. Pagtapos ang pang, mismo after the game, though 4 hours lang, nag-flight na siya pa Canada eh. Flight na siya sa Canada because she will be playing with the Toronto Open. WTA 1000 ha. Grabe, mag 1,000 points na si Real dyan. Basi ko number 12 din na sa dayon.
1: Kwan siya eh, no? Subong is number 20 siya. 2-0. Pinakataas siya so far, no? So, ari ang WTA rankings, ang number 1 si Sabalenka gyapon.
0: Abti ato na si Sabalenka.
1: Number 2 Rybakina. Na Rybakina.
0: Di na sa barangay no niya.
1: I don't know basi yung mga libakira no po diyan. ano ni nga pungsod pero guro ni? Ang iya flag do corona pero na.
0: Do corona Spain eh.
1: Spain as Spain.
0: Do corona.
1: Pigula US ga off number 4, si Pigula number 3. Si Andriva, why man ni flag ikalima.
0: Si Andriva yan.
1: Do ya ka Pilipinas ka wala lang blastar?
0: Pilipinas nga wala star. It's either Romania ka or another one.
1: Tila ba Romania guro kay Russian your Russian country na mo. Noskova. Tapos si Swiatek.
0: Ina siya klala ko gina.
1: Si Svitolina, no? Kag si Anisimova, no? Dabo din ta kilala. Pero mo ning ranking nila subong 3 hours ago, no? Ti sa ato nga makotoran, tanongun ta kay ti, husto ito ginang balik kay Pabirik, may gambal nga ti puno na, no? Toronto Open for Iyala, malantabi.
0: May mga Pilipino nga sa Filipino community, may nag-post niya si Riljan, nga dito subong sa guwa sang gymnasium sa Toronto, Canada.
1: Pinakaunan nga kontra ni Alex Iyala is si Parks, to be determined pa kung saan o. Round of 64.
0: Bogra ko.
1: Oh, grabing agyan niya.
0: Round of 64, but siguro 64 sila kabilog ang mainkwintro.
1: Second round match in Toronto. Toronto Open sold out na.
0: Why na na ya?
1: Ang second, grabe. Amunin ginambal ni Kipay Berikeli.
0: Ubus na na yung ticket.
1: Alex Iyala, second round match in Toronto on Open sell out quickly. Ang tickets kuno run out fast as scalper scrambles to get past tickets ahead of the second round na, of Alex Ayala.
0: Mega kumpra tingob mo.
1: Night match in WTA 1000 National Bank Open. Amo itong istoryanta. Toronto Open, baka magulat sila napakadaming din Pinoy sa Canada.
0: Tida mo Pinoy sa Canada.
1: Grabe.
0: Di may mga Pilipino community sa Canada. Nag-live na sila dyan.
1: Ang panawag nila sila, Ayala Effect.
0: Ayala Effect. Oh.
1: Grabe.
0: Ayala Effect. Mm.
1: Isang una, ginabas ni si Ayala ngayon daw permino sa perde. Abi mo anong gidula ni Ayala, subong? Ang iyang super excitement bila kagi pabirik.
0: Kikadali siya, no,
1: gigil siya. Gigil siya. Subong wala na siya gigil.
0: Relax.
1: Controlled.
0: Relax ka.
1: Gusto na. Ang iya, relax na nga pang
0: niya. Relax lang.
1: Grabe, no? Ang Toronto single season ticket, subong, ginatanaw nila nga mas magamahalot. Aryo, may mga ticket sales. Okay,
0: Istoryan
1: ta na niya.
0: No? May scalpel na?
1: Ara. 21 session over 13 days. 21. Ikaw mapili sa imo pulong kuan, pero kalabanan di sa ila, ang ginpili na nila yung hampang, yagin ni Ayala.
0: Ang iba niya player, yung waste na gilabot.
1: $20 ang ilang ticket.
0: Danako na.
1: Ang sakwa niya, center court. Regular
0: na.
1: Seating lang. $20. Pero center court, game point, $115.
0: At ikon mga championship na eh, mga game points.
1: Center
0: na.
1: Court, Kim Crawford Concourse Lounge, $145.
0: May
1: dollars.
0: May ara ka dalo ko aircon.
1: Center na court sa champion, $245, Kipa Eric.
0: Ang bangko.
1: Bangko. Gabi. Dollars. Pila na nabili ako mag
0: $245? $245 times 55.
1: Grabe. Sa so Wednesday, Lila Fernandez, second round, match, no? Followed by Alexandra Ayala, second round match. Wednesday na, August 5.
0: Tibuas na?
1: Miampang na si Alex Ayala.
0: Usto to kay Kagapo ng ampang na naglupad sa Canada, pahuway sa isa kadlaw sa Canada, kagmag...
1: Grabe, kagipay, Beric, tanan niya, subong. Ba, tanan niya mga court, ara si Alex Ayala, tarawa ho.
0: Kita mo, no?
1: Ang $75, si Alex Ayala, masunod sa regular seating, da, $75.
0: Okay. 75 na mahal.
1: Pero kung ang imo pong kuan sampang ni Alex Ayala, center court, game point, 130.
0: Grabe.
1: Kung dito ka sa Kim Crawford concourse na yon nga lounge,
0: mahal na.
1: But siguro sila ang seating arrangement, mahal center court.
0: May harap na.
1: 185.
0: Di mahal na kay...
1: Ang championship mabauna. Ganito kay na, ginambal nila, is pila lang tos babaw kay na, 245 kay Ayala, yung abrigana, 275.
0: Grabe na. Bato, pagtahos na.
1: Grabe.
0: Kag tanawon mo lang $295, damo pa Pilipino na damo pungko.
1: Tud ka.
0: That's how they play the tennis dito, basta ara si Alex Ayala.
1: Grabe. So ang center court may VIP north, VIP south, court side, front row. Level 100 accessible sa seating, private suit. Ano na? Private suit,
0: oh,
1: no?
0: Oh, di ara ka, may kwarto.
1: And level 300. Grabe.
0: Ang pinakanami, ng kilid ka mo.
1: Sa palibot, galing may mga courts man kakipag, Eric. Pero ang center, abo ginada yan,
0: ang center court, ara ginada yan.
1: Tingala kung magtanaw ka kisa one side lang. Kaya hindi na galing center court siya. Ang hindi. Center court siya, palibot, doon stadium siya. Doon
0: stadium
1: ka.
0: Siya,
1: Ang guaya galing, ako center court ka, ara kagid niya sa main event.
0: Main event.
1: Ang iba ni skilid niya, one side lang ikatanaw si Momo.
0: Tidra lang niya, ang kwa lang, ang isa lang ka corner, ang isa lang ka kwa bahin.
1: Ang matanaw si Momo.
0: Ang matanaw si Momo. Kung center court kaya,
1: libot.
0: Bilog na yan.
1: Grabe, no? Ang magaling na, ang muna man niya galing negosyo sa kwa, no?
0: Kagdalag ko na siya dyan, ha? Dalag ko na. Ang ilang nga pay-per-view, ang pay-per-view all over the world increased by more than 20%.
1: Grabe, because of Ayala.
0: Because of Ayala.
1: Kay damo naman mo, mga Asian, subong ma-subscribe na mo.
0: Di, kung ikaw karon ang nag-champion siya, hindi ka magtanaw to sa Toronto Open. Butang mo makasimipinal lang si Ayala, susano yan nga tanawanay sila.
1: Grabe, no?
0: Hasta kita naman eh.
1: Mapulaw naman. Hindi, Alex, tuduhin na, bahala na mapulaw ko. Basta champion ko naman liwan.
0: Ang lahing yung diferensya sa oras, 18 hours.
1: Grabe, kakapoy.
0: Ang lahing naman yung oras,
1: tapos sige lang. So this time around, haling kay Alex Ayala, center court. Ang ato naman istoryahan is market, merkado sa Talisay.
0: Iniya, hard court na ginigil.
1: Hard court ni. Actually, ang reklamo nagsugod sa reklamo sa mga vendors kay Ginsaylo sa bagong tindahan. Ang bagong tindahan, para ma-familiar ka mo, City Hall sang Talisay.
0: Yes.
1: Pakadto ni sa may circumferential road sa circumferential road. Ara sa left side to na rin ka sa Talisay, City Hall, going to circumferential road. From Conferential Road, una mo siya magyan antes sa City Hall, a market on the right side. Now, issue number one, gamay ang binta sa mga vendors to, the reklamo. Issue number two, ambulant vendors damo sa gwa. Issue number three, wala sang salakyan nga masakyan to, markila ka tricycle, kabahal sa sukot. Amoy digtatlo ka mga issue, nga gimpalabot sa K5 News FM, nga gintutukan hindi ni K5 Carla. Now, kapon, gintutukan, gin-follow up, do ka nami isang response.
0: Nami, Goy.
1: Anong development sa sining reklamo mga ka-K5 sa mga vendors? Ka-K5 Carla, good morning.
0: K5 Carla?
1: Why matumok? Why matumok ni K5? Itan si Carla, ready? Si Itan, di pa? Ara na. Nag-iisa siya ngayon eh. K5 Carla, go ahead.
2: Yes, so kay K5 John, kay K5 Eric. So, malilocated ini ang market sa barangay Zone 12A sa siyudad, sa Talisay. Validary ka niya maagi sa may Jorek, sa may Kapitan Sabi, bala ka K5 John. Kaya okay. ang circumferential road, isa pihak pa na iyang dalan. Dalan, ina siya padulong sa may bagong akon sa government center sa City Hall sa siyudad sa Talisay. So, validary kaya sa may pasulod. Kaya ka K5 John,
1: Kapitan Sabi.
2: Kagto, sa may Pueblo, kag sa Carmela, nga subdivision. No, okay. Dara ayon ang public market.
1: Tahong galit ni Carla. Sang imo. Do City Hall wa naging tsuray, ano? Do, abi ko galit police station.
0: Mga ka-K5, ice to the board.
1: Ice to the board.
0: Tahom mo?
1: Katahom galit isang...
0: Talisay public market, ha?
1: Tahom, ha? Go ahead, K5 Carla.
0: Katahom, Carl?
2: Yes. So, kung lataw na ito, hindi malapad, manami kagamatinlo, K5 Aljan, K5 Eric, na plastar ka na, lain ang wet section, lain man ang dry section, K5 Aljan, K5 Eric,
0: okay.
2: RTW sa babaw, ang kalanan, ari man sa babaw, K5 Aljan, K5 Eric. So, na plastar ini siya sa nga maayo, no? Compare sa old market. So, kanami, kita, alataon ang new market sa nga syudad, sa nga Talisay, K5 Aljan, K5 Eric. O balik, may aras ang reklamo ang mga vendors. Ang isa din ka reklamo amo as hindi pa kalangila sini nga mga ginabaligya
1: kay tungod
2: nga
1: may mga vendors
2: or ambulant vendors nga nagaplastara sa old market okay. Kaga nagaplastara sa atubang sang simbahan kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Kung lang tawon naton ang simbahan is lapit sa public plaza sang siyudad sang Talisay. So kung tanan do ara na da kag sang ara dira ang market tanan-tanan di dira tanan ga kog hibong eh naga tinumpo ka K5 Aljan, kay K5 Eric. Ay, ti, para isa na lang bala. Ti, kay tungod nga nag-silo na ang new market, amo ni gila, sini nga ginag-problema ang mga ambulant vendors. So, ginsabat na inaasang syudad, ginmamiara sang executive order nga nagpatukod sa enforcement team, aguto nga mamonitor, kag ma-clear ining mga ambulant vendors nga nag-plastar sa may old market, palibot sa old market. Kaya, ti, kung natawa na to, ng old market, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, sirado na ini siya. So, sa gwa ilang ini sila nag-plastar, kag sa simbahan, kaya, ti, pag ya sa simbahan sa mga tao diretso na sa market mo ti amo nang kinaugalian o galing kiting iba niya sa tubang na lang mismo sa simbahan nagplastara aguto nga mas malapit pa gid so hindi nakakagto ang mga manugbakal
1: kuha niya along the way pa kadto sa merkado binagplastar na
0: sa kilid
1: why kasi na pwesto sa sulod daw
2: sa K5 Aljan. May ang mga nagaplastar ni sa simbahan, may pwesto man ini sila sa new market. Kumbaga, nag-silo lang ini sila. Kay tungod nga tumal, git, bigaw, git ang baligyaan. Ako na baligyaan ay sa new market. So that's why, nga nagplastar man ini sila. Nagbalik ini sila sa old market na ka K5 Aljan, ka K5 Eric. Pero sa gwa na, hindi na ni sila i-allowed na magbaligya sa sulod. Kaya kinsirado na, kag wala na yan sa atop ang old market. Kumbaga, ginguba, git ang old market, ka K5 Aljan, ka K5 Eric.
1: Ang so, distansya sa new market sa old market do ano klayo
2: 1.4 kilometers sa K5 Aljan ka K5 Eric. So malayo-layo ini siya kag kinahanglan mo.
1: Pagi ka pa sa TUP ni ka K5 Carla para kalabot ka sa merkado. Malabay ka na sa ginasudlan pa TUP. Kun lain ni nga korsada.
2: Na dira gid ayon, na dira gid ayon ka K5 Aljan dire-diretsohon mo lang.
1: Sa lugar gali ni Migo Taras Muro basta una.
2: Yes, diretsohon mo na siya. So may malabyan nga tatlo ka eskwelahan amo ning TUP, RBL kag Notre Dame kag K5 Aljan kag K5 Eric kag duha ka subdivision.
1: So bali ba tabo da ba sulod kag sa linya sang TUP o kon madiretso ka to subdivision sa Carmela?
2: Madiretso ka gid sa
1: kay ang TUP ari ni sa left side mo kung daling ka sa highway mo. So diretso ka amo na ning dalan. Amo na gid kadto ang kami go taras mo da kami nag meet up mo.
0: Diretsoon mo.
2: Yeah, diretso
1: mo. Nagawon ta naman chimpo ta K5 Eric. So kag K5 Carla, with all the problem nga ginapangatubang subog isa-isa hunta ha ambulant vendors number 2 wala rota sa salakyan Number 3, mahal nga sukot sang tricycle. Anong sabat sang lokal nga pamunuan? Isa-isa hunta ka K5, Carla. Okay.
2: Yes, so ka K5 Valjean, kitungod nga may mga ambulant vendors, mayara na sang enforcement team nga nagpadulong, nagamonitor, kag nagka-clear sa mga ambulant vendors. So nasabat na, wala na sang ambulant vendors. Kaya tigi na-clear sila, nasaway, ini sila sang TMU, City Legal, sang syudad, sang Talisay, ka K5 Valjean, ka K5 Eric. At the same time, amuman ang market, ako ang supervisor, mabalas market.
1: Ipakita naman, Carl, sa taga-report ka ang picture sa merkado, no? Kaya niya dala nang ginapakita di subong sa video.
0: Okay.
1: Subong yung picture, pakita naman. Go ahead, K5, Carla lang, no?
2: Yeah, so pati ang market, nag-upod man siya pag sa YC ni sa mga ambulant vendors sa K5 Aljan, K5 Erika. So, ang kung kaisa at siyempre mahal gid ang ano ni ang pamasahe kay K5 Aljan, kay K5 Eric, may ara sang libre sakay nga gin
1: okay.
2: Nabutang ang syudad
1: diin mas standby ang ano na siyang libre sakay tricycle ano gani pa wag nila baw tukon sa Mindanao o kon bus na
2: bus ini siya kay K5 Aljan, kay K5 Eric,
1: bus na siya aircon hindi aircon o kon hindi.
2: Take kung bus kay K5 Aljan, makita nato ng bus dito sa syudad is the aircon. Pero take check talaga iliwat.
1: So, hindi, ganyan dapat aircon. Kung ikaw nagbakal sa isda, ito ko pa ni Mahok na tanan sunod. Hindi, check. Importante ba yun? Uy, amun ni, tanong mo lang K5 ang sunod do?
0: Taho, ma?
1: Tinuon mo, tinaroon lang. Ang
0: magpadayon lang.
1: Mamaintain lang, no?
0: Diyan ay, Carl. Bao, kanugon bago tani nga market but ang tiles, I'm very sorry, ini nga tiles isa ni sang low quality nga tiles kag dali gini migkuan.
1: Dali migkuan no?
0: Tani gini standard sang nami classic. May ara sila tiles nga hindi dali-dali.
1: So K5 Carla, bus duha ka bilog di na sila maparking.
2: So maka K5 Jan, K5
1: quality standard K5
2: sa public plaza. By 6 a.m., maplastar na ina sila dira until 6 p.m. sang gabi.
1: Abulos-bulos sila. Ang guwaya sinang isa kabas, mahalin sa plaza, ang isa sa merkado, masugat tanay na.
0: Yes. Amog ito nga ito sa gestion. Ligyan lang, no?
1: Gumati. Butangan gid.
2: Gumati sa sina mo.
1: Tapos may ruta na nga barangay nga maagida.
2: Ang tanan nga asosasyon sa tricycle nagadulong dira kag nagaagi dira ka K5 Aljan, ka K5 Eric, ginalaw nila nga magagi dira.
1: Kaya nagaligi sa una yung ruta, isa lang ka ruta ang malabay na mo.
0: Subong
1: tanan na pwede.
0: Nga hindi ko si mamahal dito ang bantay ko yung yelo nga.
1: Kaya na ni, kuna mo ka K5 Carla, why na ni Soktanay si Sintay, no?
2: Muna gani kay K5 Aljan, kay Tido, ang kalabanan niya sa Panaydera is 40 to 50, depende sa driver, kag sa pasahero. Depende sa ilan.
0: Ang nanotice ko, K5 Carla, K5 Aljan, one is the tiles. Sa naging gamit, ginsunod nila ang tiles ang naging gamit, sila ilo bla sa super.
1: Tinlo.
0: Number two, ang drainage system, do ka pichido, kulang sa drainage system, madanaw na didugay-dugay, mahigko ni kayo.
1: Okay. Mapanilagan ta.
0: Unlike sa La Carlota, kag sa bagong public market, nga katahom siyang drainage nila. Kag iya sa San Enrique, tahom ng mga drainage.
1: Okay. Bisitahan na ito ng talahunta. Talahunta, kag ipabiri ko ng drainage, mas hindi talang niya makita. But at the end of the day, ang ato lang niya una subong.
0: Pero very good.
1: Ang iya ni kag ipabiri ko namin ng observation, because you know, kunanad ka ba sa construction, makita mo na yung quality, no? But ang ato niya, tatan Audrey, if ever naproba na kag okay na si Kuha na naibala mang tanaw da, kung ay naging sunod ng specification.
0: Pero
1: no?
0: Tahom, okay
1: lang. Pero nga mo ni kag Rick, ang problema is, ang dalaan da nga ang tao ay sakyan maayo, nasulbar na. Tiwala about kag Ipab Carla, ang mga barangay like Concepcion, Talisay, kay hindi mo na tricycle, jeep mo na yan nag-agi.
0: May terminal sila da?
2: So, ang plano nila kay K5 Aljan, kay K5 Eric, kasi by next week, dito na ma-terminal ang iyaka.
1: Kita mo na kay K5 Eric?
2: Kagang dos hermanas, Talisay, kay K5 Aljan. Doga
0: pa matiin siya sa program, diba?
2: Parkingan.
1: Kay nga ang matabo sina, kundra sa ma-parking, kag ma-terminal, at least ang tao manaog da.
0: Correct.
1: Kung manaog ka kay K5 Carla, kis abisan hindi ka maninda. Boss mas si maalang-alang kung mabakal lang sumong.
0: Total, hindi pa man maglakat ang Jeff.
1: Oo.
0: Toy, dahil lang ito, bakal lang kung
1: kaya kung layo, kaki-five, Erika Gulong doon, ang tao hindi na naya.
0: Amo nga tawag nga ulayhon?
1: Oo.
0: Ulayhon.
1: Pinakuli, sumong miyara na move it. Kundi miyara naman sumong yung miyara gani yung akwan. Nami, tani ako miyara kay mo galingon nga healing ride. Ang tawag gina, ulayhon.
0: Nga, itawag sa ulayhon.
1: Sige pa, ulayhon na lang tong imo, bulong sa sa clinical alternatibo?
0: Yeah, to.
1: Sige si Carla do gusto mga pito ipaulay ho na lang blang kape mo.
0: Nya, sang nanay. Nya to, iulay ho na lang alay liog bata ko to sklahan to.
1: Oh, masiling lang bang sigaw sige daya.
0: Ulay ho
1: nun. Dugay masiling siya ati nga daw gabi ang kaos ng tamaan ka ulay ho.
0: Kampiyon Carl, kampiyon. Di
1: san una Mayo month. Abi pa merci bo ka na. Di ba si Sugilan no lang aton?
2: Amore gani ang lato naton by next week kay Papa Jay kay Papa Eric kung ato naman dito ang
1: terminal. Sino na interview mo pa ba tita bala para may assurance man matag pala ba tita nga silingan tig tuod na ni. Abi.
0: Kasi niya si Manjitan.
3: Actually ang ato niya pinilanggang ang mayor.
0: Uy, arigid siya.
3: Meron na siya nag-issue ng executive order para nga maka-create kita sa enforcement team.
0: Sino nga lang niya ni Carl?
3: Para sila ng mga illegal.
2: Jonathan Santing.
3: Vendor or sidewalk vendor. Mapabalik natin dito. Actually, ina sila mga stallholder pa na di sila. So, naka-insindi man kami nga sa since bago ang ato niya merkado.
1: Gusto na, sir.
3: Ay mga kabudlayan ang iba nato niya mga
1: correct.
3: Consumer nga talisay nun nga magkanto dito. So pero nakita naman naton ang solusyon no. Ang pinalanggan nato nga mayor may ara nang libre nga sakay. Magkadto ko. Ara na. Actually last week nagsugod na ang
1: libre
3: nga sakay.
1: Halin promote yung la permis kay pipe damo taga conception ng mati mo
3: para ma-address naton ang problema nga hindi sila kakanto kay mga mahal ko ng sila ba. Pero ang siyudad wala gid nagapabaya. Ara na ginamat-amat naton address plus nga hopefully next week ang aton nga terminal mapuli na sila diri sa ilo. Mm. Amo gina sa pinaka.
1: Hey, very good na po na. Gusto na.
3: Duha ni Kabilog ang aton libre nga sakay. Halin sa alas 6 ng aga hasta alas 6 man sa gabi. So back and forth na sa duha na sila gabus-bulos lang.
0: I like it.
2: So muna isa na ito yung solusyon.
3: Yes.
2: Ang aton siling ambulance vendors, anong ginimo natin?
3: So, ginpangsaway nato na ito sila sa area, ginpangwarning nga na nato, na if ever, magbalik pa sila liwat. So, it's about tayo nga ma-impose na kami sa aton nga city ordinance. Kaya may ordinance kita mo sa mga illegal sidewalk, mga vendors. So, i-confiscate nato ng item. So, may penalties na sila nga maibayad.
2: Ano kita nagsupport pa ng wiser?
3: Actually, every day, ginasaway nato. Galing kita, wala tungod sa tao, pagkatao man nato. Pero subong itungod nakita nato ang kabudayan sa aton mga vendor. So we'll implement the law nga sipre proteksyonan ta ang aton vendor. Kahit nagabayad sila
1: sige. Sa aton. Posta na ida no. Keep Carla din lang tanay kay makomersyal ta kadali. Then after that karon makabalik ta pabati ta to sino pa to interview mo?
2: May ala pa ko. Asa kay sir mag-task kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan.
1: I-summarize na lang na ito na. Pero at the end of the day, ang pinakaklaro lang, ang naaktuhanan nila ang reklamo ka tao.
0: Kagkadasig, ha?
1: Kadasig, ha?
0: Very good, ha?
1: Thank you, ha? So, Carl, salamat, Gid. Salamat, Gid, Simo.
2: Yes, okay, Kipa Valjan, kay Kipa Valjan. Report gikan sa siyudad sa Talisay. Ining balita na dulong sa iyo sa DDX, sa Valjan, Mighty Seek, at D3 Bio. Ini si kay Kipa Carl, at the answer para sa kambiyon ng balita. Sa emisyo publiko, kagalingawan sa Negro, sa K5 News FM.
1: I like the comment, kay Kipa Valjan. Gustuhan ko rin komento ni Mercy Martisano.
0: Okay.
1: Nga dapat kay mga proteksyonan tang vendor kay nagarinta. Husto.
0: Correct.
1: Eh, karo kung hindi na silang proteksyonan, maputo na sila, kundi guba negosyo tal.
0: Silang legal mo.
1: Correct. Ang ibang diwa, hindi ganyan
0: bad boys.
1: Wala ganyan ka bahay na nasa kalwa naman sa DTX 500 ng oras, alas 7.55.
0: Standby.
4: Tech is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Istoryahan ta karon ano bla ining cystitis. Kaupod na siya nakadiskasyon si Dr. Ramil Uy. May yara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC sa kada adlaw.
7: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflamed or nagahubag bangod sang madamo nga mga condition kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Initanan Sir JP ang nagakusang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo, ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation or paghubag nagatugaman sang oxidative stress.
6: Putlibot lang to.
7: Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no, palakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag MITC or Pure C kada adlaw.
6: Correct Dr. Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae ah.
7: Prone gyud na sila.
6: Usually ini ang indi gid man serious concern bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na syempre sa kakusog sang imong immune system.
7: Kag depende na Sir JP sa inflammatory condition.
6: Gusto.
7: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles, grabe kadamo magkaon rice nagapromote ina sang gitawag inflammation or paghubag. Gani dugay magayo. Pero kung nagainom ka DTX 500 kag MITC or Pure C, bakod na ang imo immune system bangod sa MITC, may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
8: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
6: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Indi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon ha. Sa
7: correct. Kung makadtos la sa clinic, pero inom gidamo tubig.
6: Oo.
7: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka mighty sikag, DTX 500. May mga studies Sir JP angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction especially cystitis. In the same study, ilan ebaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang bla inom lang tubig damo, hindi kaya basta-basta ma
6: inflame. Kaya gagaw ipangihi mo.
7: Amo na siya ang gakatabo. So simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Diyan mo na ka importante nga ang mainom giga adlaw-adlaw sang DTX 500, MITC or Pure C.
6: Kag hindi lamang doc cystitis ha, ang ila nga ma-prevent kung ginom sa adlaw-adlaw sang MITC kag Pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag MITC or Pure C.
7: Susto na Sir JP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress, ang imo kidneys pa lang which very sensitive ang mga cells sang filters ini batok sa gitawag inflammation, ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys pakadto sa bladder, ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder pagwa sa kinatawo sang babae or lalaki. So ibagid kung ano palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
8: My family history ba na kamo sang diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado,
9: epektibo.
8: Aramis
9: DTX 500.
4: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy,
10: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
4: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
8: Senior citizen ka na bala?
4: Kag medyo lipato na.
8: Ipagli.
4: Kag protektahan ang memorya.
8: Mag
11: D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
11: Nga isa ka sahi nga brain food.
12: Gagan din luman
11: sa aton uto.
12: Rason
11: nga gandami ang memorya.
12: Mag D3 Bio at lawadla.
11: My DC.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisaki pidya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang My DC alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa My DC.
11: My